0: organisa ng kanilang sariling grupo, ha? Medyo parang ano, no? Parang pinapahirapan, ano? Anong ibig sabihin? Para hindi makapag-organize ang mga...
1: Bakit? Dati pa naman naghihirap, ha? Lalong pinahirapan.
0: Sa pag-organize pa lang, ha? So mamaya po, abangan nyo po yan at makasama po natin by phone patch si Ate Elby from Bohol. Bohol. Ano? Yan. Okay?
1: Chocolate Hills ng Bohol.
0: Bago tayo magpalaot, ano po? Gaya po ng ating nakagawian dito sa ating programang Mate. So, pakinggan po muna natin ang Word of God bilang gabay sa ating lahat. So, Kerop Teng. Ayan, si Kuya Teng. Kuya Teng.
1: Yes. Good morning. Romans 8:6. Now the mind of the flesh is death, but the mind of the spirit is life and peace. Word of the day, mind of the flesh or mind of the spirit. Hindi lang ito tungkol sa isip, ito ay tungkol sa puso mo. Kapag ang puso mo ay nakatutok lang sa sarili mong pangangailangan, sa takot na baka hindi sapat, sa galit na baka hindi ka pinansin, sa pag-aalala na baka hindi maganda ang bukas, ramdam mo ba? Yan ang bigat na pumapatay sa iyong kapayapaan. Kahit humihinga ka, parang pagod na pagod ang puso mo, yan ang kanyang puso mo, yan ang kamatayan tinutukoy ng salita, pusong hiwalay sa Diyos kahit buhay ka pa. Kapag ang puso mo ay nakatutok sa Kanya, kahit may problema, may kapayapaan ka, kahit kulang, may pag-asa ka, kahit mahirap, alam mong hindi ka nag-iisa. Yan ang buhay na hindi kayang alisin ng kahit anong pagsubok. Hindi dahil wala nang putol. Yan ang buhay na hindi kayang alisin ng kahit anong pagsubok. Hindi dahil wala nang problema, kundi alam mong hawak ng Diyos ang iyong buhay at hawak niya ang iyong puso. Tanong sa puso mo ngayon, saan nakatutok ang puso mo ngayong sandali? Sa bigat ng buhay o sa Diyos na nagbibigay ng buhay, ikaw ang pipili araw-araw bawat sandali. Piliin mong ituon ang puso mo sa Kanya. Dahil kapag siya ay nakatutukan ng puso mo, buhay at kapayapaan ang matatanggap mo ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you po. Thank you po, Pastor.
0: Mon Mercado. Ayan. Okay. Thank you very much, Pastor, sa iyong word for the day. Siyempre, kero po kay Kuya Teng. Okay. So,
1: Pastor.
0: So bago ang lahat, ano, bago tayo bumati, ay kunin muna natin ang isang report, ano, para gaya ng sabi, hindi mapanis, ha? Okay, so ito po, no? Ito pong report na may kaugnayan po sa shooting incident sa South Cotabato, kinondena at pinaimbestigahan na ni Pangulong Marcos. Ang detalye magagaling kay kasamang Chona Yu.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Pangulong Marcos, muling naharap ang bansa sa isang trahedya na naman na hindi dapat danasin ng sinumang magulang, paaralan o komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga naunilang pamilya. Tiniyak ni Pangulong Marcos na matatanggap din ng mga nasugatan ang kailangan nilang gamutan at tulong. Utos ni Pangulong Marcos sa Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang isang masusing investigasyon kabilang na kung paano nakakuha at nakapasok ang isang minor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi maaaring tanggapin na lamang na maging bahagi ng buhay ng mga estudyante ang mga pamamaril sa paaralan. Karapatan anya ng bawat estudyante na makapag-aral ng walang takot. Ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa loob lamang ng 3 buwan. Kaya matapos ang insidente, sabi ni Pangulong Marcos, gagawin lahat ng paraan upang maiwasan ang muling paglitaw ng ganitong trahedya. Matatandaan na nagkaroon na ng shooting incident sa mga eskwelahan sa Tacloban City at sa Zamboanga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasamang Chona Yu. Kuya Teng, no? Nakakabahala yung mga ganyang insidente. No? Biruin mo'y pangatlo na. Ha? Una sa Tacloban, sa Zamboanga, sa Ateneo, di ba? At ngayon naman, nandito na sa South Cotabato. No? At talagang mga kabataan ang involved. At kung tingin ko, ano yan, no? Marami pang, hindi naman sa pagano, no? Pero pagka, mukhang ano, may mukhang may organized group ano sa Facebook, sa social media na nagii-influence sa mga kabataan para gumawa ng kaguluhan. Alam mo, meron lang akong may kukwento bago tayo bumati ano. Eh alam mo may mga bata na dahil sa impluensya eh gusto nilang magkapangalan, sumikat, ha? Maging sikat ba? Kaya lang minsan, kahit nasa masamang paraan, gusto nila sumikat. Yan ang delikado eh, di ba? Kasi, ito actual to eh. May ano nung, ano, parang natulungan namin to na makapagbago siya. Sabi niya, mag-testimonya, ano, sabi niya, kung hindi niyo ako nailigtas, alam niyo ba yung balak namin? Sabi niya. Gusto namin, ano, pumatay ng marami para maging sikat kami. O, biruin mo yun.
1: Para bang kala nila eh, pipitas lang sila ng dahon.
0: Hindi, alam naman nila yung mangyayari sa kanila. Kaya lang, at least sikat kami. O, di ba? Mm. So, mahirap, no? Kung ganyang kaisipan ang maging gabay ha, ng ating mga kabataan. Okay? So, pangatlo na yan. So, ibig sabihin, hindi na maaaring sabihin isolated cases yan, ano? Lalo pat ang span ay 3 buwan lang. Okay? So, bati muna tayo. Kuya Teng, ha? Bati ka muna.
1: Yes, binabati ko. At siyempre, habang hinahanap mo. Inyo, Grand 5 Manila. Mm. Alam ko may mga bagong officers ngayon ng Grand 5 Manila Eagles Club. Magandang umaga po sa inyo. Sa PCY. Ng Valenzuela City. Magandang umaga po sa inyo. Sana nakikinig po kayo ulit ngayon. At hari nawa ay maayos niyo yung ating get together. At siyempre binabati ko rin ang Amora family, Ma'am Linda Moya, Ate Janet, Ate Luis, Ate Ann, Lakanlali. Siyempre, welcome to the family. At siyempre, si Kuya Choi at saka si Ate Dom. Magandang umaga sa inyo. At of course, ang Kilos. Magandang umaga po sa pangungunan ni Kuya Robert Pidrigal. Nasa US po siya. Kuya Danny, nasa Bulacan. Danny Chua. Sa Kuya Bay, nasa Tondo. At Kuya Eugene. At saka si Kagawad Boy Sim ng Occidental, Mindoro. Magandang umaga po sa inyo. At of course, siyempre...
0: Sa Marinduque.
1: Marinduque, Ate Chona. Ah, magandang umaga. Ang aming masugid na tagapakinig. At siyempre, si Kuya King Sin. At of course, ang Almora family ng Tabok City. Doc Jaime Almora, magpalakas ka, Doc. Ate Bless Amora. Of course, may bahay ni ano ni Doc Almora. At siyempre, sa lahat ng taga-Tabok, City, taga Kalinga. Bukas po, nandiyan po ako sa Kalinga. At of course, si Mayor Tagadag, Ate Lawrence, Ate Florence, Kuya Lawrence, at Alma. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong oras.
0: Binanggit mo na rin, Marinduque, Yalong. Yung ano, yung isa pang binabati mo doon, yung
1: Kuya King.
0: Yun eh, yung kaanakan din ng asawa ni ano, Ate Albi, ni ano,
1: Kindosa. Sa Marinduque, Kindosa family. Yung diba? Aking bayaw. Kindosa kasi yung aking bayaw eh.
0: Marinduque din yan, di ba?
1: Marinduque rin. Siyempre, ang Roan family sa Humpog. At saka Kindosa, alam ko, Santa Cruz naman yan. At saka, siyempre, ang mga listeners.
0: Binanggit mo si Ate Chona Rohan, ito, nagbati rin, good morning po. Eh, naalala kong bigla. Alam mo bang birthday ni Ate Chona Rohan ngayon?
1: Oh, happy birthday!
0: Birthday niya ngayon.
1: Wag na po kayo magpadala ng ano, ng hindi naabot matutunaw na po yan pagdating dito.
0: Happy birthday, ha? Ate Chona Rohan from Mogpog, Marinduque.
1: Marinduque. At syempre, batiin ko na rin yung sila Alvin Dibulos. Happy birthday, Kuya Alan. Jose, happy birthday rin. Marife Jose, Jean Garabillo. Kagawad, Jenny Valenzuela. Magandang umaga po sa inyo. Ay, alam ko, Sabado ngayon. Kaya na-send ko po sa inyo yung ano. Hari nawa ay makapanayam namin kayo ngayong araw. Any comments po na maganda para sa ating kapaligiran o katanungan? Sige lang po. Dito po si Kuya Saldi tsaka si Kuya Teng at Ate LP.
0: Basta dito po sa ano sa live stream kayo mag-chat po. Ano? Huwag po sa mga personal na particular sa akin. Kuya Teng siguro pwede pero sa akin huwag po sa personal account ko po. Ano? Kasi hindi ko mabubuksan yun.
1: Oo,
0: dahil nakatutuwa ko din sa ano. Okay. Batiin muna natin ating mga online greeters. Okay. CJ Brian Navarro, Early Bird po muli, Sir Saldi, Kuya Teng. Mamelby, magandang umaga po. Kamate, Kabandido, hello and welcome to Mate Program. Natutuwa kami at sama-sama na naman po tayo ngayong araw ng Sabado.
1: Salamat din po.
0: September 19, 2026. Makakasama po natin si Kuya Saldi, Mamelby, Kuya Teng. Muling ngayong Sabado ng umaga, ako naman po ang inyong taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng programang ito. CJ Brian Navarro, makinig manood at magbigay na ng komento. Job Lioro, Press Job, ano? Good morning, Press Aldi Lanon at Kuya Teng at sa lahat ng mga kamati at God bless sa ating lahat. Ha? Ito pong grupo namin ni Press Job Lioro. Ito yung mga kasama natin sa ating outreach program. Ano? Safety, motorcycle safety riding
1: po,
0: seminar.
1: Kaya po tayo pupunta ng TV tabo. Crew. Isa po yan sa agenda namin ni Kuya Saldi at ni Ate LV.
0: Maraming salamat, ha? Press Job Lioro. Handa-handa na rin tayo. Kalinga, ha? Next year. Okay. Boy Beltran.
1: TV crew, no? Kasama natin.
0: Yes. Good day, po, Sir Saldi, Sir Teng, and Ma'am Elby. Ayan, salamat. Ayan. Donny Valenciano. Good morning po. God bless. Ayan. Chona Rohan. Good morning po. Am Sorjales. Good morning po. Manoy Austria. Good morning, Kuya Saldi at Kuya Teng. Ay, magandang araw din po. Ha? Umaga. Manoy Austria.
1: Oy, okay. Kuya Manoy, Sheriff. Magandang umaga sa iyo. Oh, taga Mangatarim yan. Okay. Ayun pa si Kagawad.
0: Oh. dapat tayo magkakilala tayo kami, minsan. Oh.
1: Okay. Dadaan tayo doon.
0: Pwede naman.
1: Sheriff Manoy Austria sa pag-akyat natin ng Kalinga.
0: Okay, pwede.
1: Kaya kay Kuya King.
0: Pwede namang,
1: dadaan tayo ng Kawayan.
0: Pwede namang mag-along the way lang, iwas lang ng konti. Ano?
1: Oh.
0: Mag-tiplex naman tayo. Eh. Okay.
1: Dadaan. Tsaka maganda ron. Pwede tayo.
0: Randy Artiaga Santisas, listening. Okay. So yan, tapos na ba? Lahat na nabati mo na ba lahat ang ating dapat batiin?
1: So far, mamaya po. Meron pa naman po mamaya sa dulo at mga nakalimot at mga papasok na nagpapabati po.
0: Pamayat maya, pwede naman tayong bumati. Ano?
1: Po.
0: Okay, so punta na po tayo sa ating paksa ngayong umaga. Ang ating editorial. Yan, tingnan po natin sa ating screen. Ayan, no? So, teka lang ha. Ilabas ko lang yun sa akin. Ayan.
1: Ito rin, naayos ko rin para masabayan ko habang binabasa mo.
0: Ayan, no? Ayan po yung ating editorial. Mapa po ng Pilipinas. So, ang pinaka-background po, yung original certificate of title number T-01-4, editorial. Yan po yung Philippine Standard Math na kinikilala ng buong mundo. Na kung saan ay pinapakita rin natin dahil nais nating sabihin dito na ito pong mapang yan ay hindi lamang simpleng teritoryo kundi yan ay isang pag-aari ng mga Pilipino. Pribadong pag-aari ng mga Pilipino. So nakalagay po dyan, no? Seized by invaders. So ibig sabihin na inagaw, sinakop ng mga mananakop noong panahon ng kolonyalismo. Hindi ba? Pero ito po ay nabawi para sa mga Pilipino. Seized by invaders, reclaim for Filipinos. Yan po yung dapat nating malamang lahat ng mga Pilipino. Ano po?
1: Pinaglaban ng ating mga ninuno noon pa.
0: Although yan po ay talagang inagaw, sinakop at inari ng mga dayuhan, nagawa niyan ng paraan, Kuya Teng, ano? para ito'y mapa sa kanya uli ng mga Pilipino. Hindi sa paraan ng baril at bala, ha, o espada, kundi sa paraan ng legal. Binawi yan, legal.
1: Paano nga pag-uusapan ng kapayapaan kung meron ka namang hawak na baril?
0: Kaya nga, actually yan ay parang nadiskartihan, ha? Itong mga dayuhang mananakop sa atin na nag-ari ng lupain ng bansang Pilipinas, sila ay, kumbaga sa larong chess, magaling yung player, ha? Nalin lang niya, ha? Sa legal na paraan, ha, Kuya Teng, ha? Hindi sa pananakot, hindi sa gera, hindi sa labanan, hindi sa pagkikipaglaban, kundi sa paraan ng legal. Ha? Legal na convincing power talaga. Ha?
1: Parang si Jose Rizal. Nadala niya sa ballpen, sa panunulat.
0: Actually, siya nga mismo yung may kagagawan nito. Ha? Na dapat pong malaman ng lahat. Nabanggit mo si Dr. Roser, siya mismo ito eh.
1: Ang kaya galing lang, naman. Nahula ko lang. Ha? Kasi siya, bukod tangi sa mga bayani, lalahatin ko na. Buong mundo. Siya lang ang bukod tanging A to Z. Man akong tatawagin kasi lahat.
0: Legal, ha? Hindi siya nag-isip.
1: Ayaw niya. Hindi siya naniniwala sa...
0: Kasi nga, yun naman talaga ang batas ng kalikasan, Kuya Teng, na yung karma. What you sow is what you reap, di ba? Yes. Gaano man kaganda ang yung layunin, pero kung ito ay nakamit mo, ha? Sa pamamagitan ng kaguluhan patayan, yan din ang aanihin ng produkto
1: ng iyong... kinanin mo, yan ang aanihin
0: mo. Kaya't si Dr. Roser Salvo, simula't simula,

0: hindi natin alam ang totoo. Dahil kung malalaman po natin ang totoo, eh hindi pala dapat tayo naghihirap. Kundi dapat lahat pala tayo mga Pilipino ay maganda ang kabuhayan. Ha? Pero dahil sa hindi pinalam sa atin ang katotohanan at pilit na isinisiksik sa ating mga isip ang mga kasinungalingan, eh parang nabibigyan ngayon ng justification at ang justification na kanilang ginagawa ngayon ay nagsisilbing daan upang tanggapin natin na talagang mahirap tayo.
1: Yes.
0: Kaya nagdurusa tayo. So dahil sa kanilang kasinungalingan, eh hindi na tayo nagahangad pa na mabago yung ating kalagayan dahil pinabatid sa atin na eh ganyan talagang kalagayan natin eh. Mahirap talaga tayo eh. Kaya pagtiyagaan na lang natin. Magdasal na lang tayo. Pasasaan ba't pakikinggan tayo ng ating Panginoon at uunlad din tayo.
1: Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Kaya kailangan makipaglaban. Ipaglaban ang karapatan natin. Gawin natin.
0: Pero sa legal na...
1: Na maayos. No? So, hindi yung sa...
0: So, kasi ang usapin ng paglaban sa kasaysayan ay kakikitaan ng digmaan eh, di ba?
1: Yeah.
0: So,
1: diyan revolusyon. Pag hindi talaga naayos.
0: Pero meron pong nangyari sa kasaysayan na muling naagaw ang pag-aari ng lupain, muling nabawi ano, ng mga Pilipino ang pag-aari ng lupain ng bansang Pilipinas nang hindi dumaan. Ha?
1: Kahit, sa dahas.
0: Kahit na isang putok ng baril, isang espada, wala. Ha? Kundi legal at ballpen lang talaga.
1: Actually, to be honest naman, at saka to be fair naman, no? Kahit naman nung panahon ng EDSA Revolution, wala naman dumanak na dugo. Talagang sa kinilala yan sa buong mundo ang ating EDSA Revolution na walang masasabi natin almost talagang kinilala yan na walang dumanak na dugo.
0: Dahil si mismong dating President Marcos ay talagang inawat niya.
1: Yan, ayaw
0: pero
1: niya.
0: Pero hindi ayaw niya inawat. O dahil siyempre may naging ugnayan sila ni ano eh ni Dr. Jose Rizal eh. Kaya talagang ayaw niya. Hindi pwede, di ba?
1: Oo.
0: So, pero kung yun ay iba ang presidente ng nakaupo nung panahon na yun, eh sigurado ubos yun dahil mainit ang chief of staff.
1: Actually, mainit.
0: Ano? Kakanyunin na ba namin sila? Sabi ni Marcos, wag.
1: Wag.
0: Wag niyong gagalawin.
1: In fairness naman sa ating the late President Ferdinand Marcos,
0: pero
1: ayaw niya dumanak ang dugo.
0: Pero nakahanda na noon ang puwersa ng peder, di ba? Kaso ayaw pumayag.
1: Ayaw talaga. Ay, saludo.
0: Ngayon, kung wala mang nangyaring kaguluhan doon, walang namatay, pero nandun yung kaguluhan. Hindi lang nag-spark, di ba? Pero nandun yung gulo. Di ba meron ng mga, may mga putukan na, kahit na
1: over
0: pa
1: yung PTV4 ba yun? May mga putukan.
0: Wala nga lang.
1: Pero inawat.
0: Wala nga lang namatay, pero nagkaroon ng putukan.
1: Walang natamaan. Itong
0: DCRJ, kaya nga nataguran itong Radyo Bandido dahil doon. Bakit?
1: Ito lang
0: kasi,
1: bukas noon?
0: Kasi nag-iisang DCRJ ang bukas na nanawagan si John Kitley sa pamamagitan ni Cardinal Sin, di ba? DCRJ lang yun. At kaya naging Radyo Bandido yan kasi nag-broadcast ito ng tago. Hindi makita kung nasaan. Ang broadcast nandun sa ano, bodega, doon sa Santa Mesa.
1: Huwag mong sasabihin.
0: Ay bakit? Wala na yun, tapos na yun eh. O di ba? So ibig sabihin, kaya nga natagurian ang DCRJ bilang Radyo Bandido. So yun ang original diyan. Kaya makasaysayan po ang DCRJ.
1: Totoo po yan. Saludo ko dyan sa management.
0: Yeah, ito
1: staff,
0: po ito po'y bahagi ng kasaysayan ng broadcasting dito sa Pilipinas. Yeah? Kaya't yan, no? At kami nagpapasalamat at narito po kami, bahagi ng makasaysayang Radyo Bandido, ha? Sa kasaysayan ng mga revolusyon. At naulit-ulit yan nung EDSA 2.
1: EDSA 2.
0: Oo. Radyo Bandido pa rin ang nangunguna. Ha? Okay. So, ito po ang nilalaman ng ating editorial ngayong umaga. Okay. Okay, ayan. Editorial, Matet DCRJ 8:10 a.m., September 19, 2026. Inangkin ng mga mananakop, ngunit binawi para sa mga Pilipino. O, di ba?
1: Yes.
0: Magandang title, ha? Okay. Kumpara sa malayong silangan ng Asya, na kinabibilangan ng Pilipinas, Far East, hindi ba? Masasabing nauna ng ilang daang taon ang pag-usbong ng modernong sibilisasyon

0: sa kanluran at mga karatig na lugar na kinabibilangan ng mga bansa sa Europa. Patunay nito ay ang paglulunsad ng mga modernong bansa mula sa kanluran ng mga ekspedisyon na naglalayong makadiskubre ng mga lupain sa silangan na maaari nilang sakupin at angkinin ang lahat na maaari nilang pakinabangan mula sa mga lupang kanilang masasakop. Kabilang sa mga lupain kanilang sinakop at inangkin ay ang Pilipinas. Humantong pa nga sila sa paraang legal na proseso na kanilang isinasagawa lalo na sa usapin ng pagpapatitulo sa lupain ng Pilipinas at ideklarang ito ay kanila ng pag-aari. Dahil hawak nila ang itinatag nilang legal na proseso kuno, nagawa nila ang titulo ng lupain ng Pilipinas na tinawag nilang OCT-01-4 at ang kanilang inirehistro sa kanilang sistemang ipinakilala sa buong mundo. Nagawa nila ito dahil hawak nila ang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, tuluyan nilang inangkin ang lupain ng Pilipinas na nagbigay daan din upang ang kanilang mga kayamanang naaagaw o nakukuha sa iba pang panig ng mundo ay dalhin at ipunin dito dahil nagawa nilang ariin ang lupain ng Pilipinas sa legal na proseso kuno na kanilang itinataguyod. Sa pagdaan ng maraming mga taon, nanatili ang legal na titulo ng Pilipinas, ang OCT-01-4, hanggang sa mga panahong ito. Ngunit ang pinakamahalagang dapat nating malaman ay na ang pagmamay-ari ng lupain ng Pilipinas na may titulong OCT-01-4 ay naisalin na sa mga Pilipino. Yun ang magandang balita, di ba? Kaya't ang OCT-01-4 ay di na pag-aari ng sinumang dayuhan, kundi pag-aari na ito ng ordinaryong mamamayang Pilipino sa pamamahala ng nag-iisang tagapagmana na itinakda mismo ng mga dating mga umangkin sa lupain ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga legal na sikretong dokumento tulad ng Gift of Love noong 1949, Bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement noong 1950, at Last Will and Testament noong 1952. Ang tatlong nabanggit na sekretong mga dokumento ay siyang patunay na pag-aari na ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang OCT-01-4 sa pamamahala ni Tiburcio Villamor Marcos na siyang itinakdang pangunahing benepisyaryo ng tatlong sekretong legal na dokumento na ginawa at nilagdaan ng mga makapangyarihang mga pinuno ng mga bansa sa kanluran na umangkin sa lupain ng Pilipinas.
1: Sino yan?
0: Paano nangyari ito ay tila imposible. Ngunit sa pamamagitan ni Father Jose Antonio Diaz, ang sekretong katauhan ng ating pambansang bayani. O, sino bang pambansang bayani?
1: Siyempre, isa lang.
0: Okay.
1: No question.
0: Ang sekretong katauhan ng ating pambansang bayani ay nagawa nitong kumbinsihin ang mga pinuno ng kanluran na pag na nagmamay-ari ng titulo ng OCT-01-4 ng Pilipinas upang ipamana na kay Tiburcio Villamor Marcos na kanilang great-grandchildren. Dahil anak si TVM ni Enemencia Cruz Villamor na isang prinsesa mula sa kanluran na naging unang asawa naman ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kung matatanggap lang sana ng mayoryang bilang ng mamamayang Pilipino ang katotohanan ito, masusolusyunan ang pangunahing suliranin ng taong bayan na walang iba kundi ang kahirapan at tuluyan ng mawakasan ang pagdurusa mula sa pangapi at pagsasamantala lalo na ng mga politikong nakaupo sa puder ng kapangyarihan. Umaasa ang programang MATE na naway magbigay daan ang editorial na ito upang magising ang tulog na kamalayan at mabuksan ang bulag na mga mata mula sa pamamayagpag ng kasinungalingan ng mga ganid sa kapangyarihan at kayamanang para sana sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga naghihirap simula pa nang sila ay isilang sa mundo. Tandaan natin na ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay ang katotohanan. Kaya't pilitin nating alamin ang katotohanan kung nagnanais ang bawat isa ng tunay na kalayaan mula sa kahirapan. Matthew at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan po, no? Yan po ang ating editorial ngayon, mga kamate, mga kabandido, mga kababayan. So, ayan, Kuya Teng, narinig mo. Ano ang iyong first opinion?
1: Ang inaano nga natin dyan, binibigyan din yung ating, una, patungo yan sa ating kalayaan. Pangalawa, syempre, and then, ano lang ako, napuputol ako, ang dami kasi bumabati na.
0: Okay, anyway.
1: So anyways, ang ating opinion dyan, Kuya Saldi, hanggang kailan ba yung tinatawag nating paghihirap, pakikibaka ng maliliit?
0: Yung hanggat hindi po natin na
1: natatanggap
0: at hinihiling sa mga politiko na gawin ang nararapat batay sa katotohanan na ito, ay talagang hindi matatapos ang ating kahirapan. So hindi naman po ibig sabihin nito na tayo po ay kumilos ng mga aksyon na kung saan ay maaaring makapagpahamak sa atin. Dahil ito po'y usapin ng documents. So, legal ang usapin dito. Ano? Po, pwede pong ito'y dalhin sa mga korte na, upang mapilitan ang mga politiko na aminin kung ano ang katotohanan. Dahil sa mga korte, magkakaroon po ng litigasyon, pagpapatunay sa mga dokumentong ito. At sa pamamagitan niyan, mahihimay ng gusto, Kuya Teng, ano? At malalaman kung ano ang kasinungalingan at kung ano ang katotohanan. Alam dahil mo, meron na bang mga ebidensya.
1: Alam mo, Kuya Saldi, kung babasahin mo yan, isusuma total mo lahat dyan. Yung ang kasagutan dyan sa solusyon. Kung yan ay bibigyan nila daan yung ating OCT 01-4. Kasi ano ba ang sanhi lahat ng paghihirap ng Pilipinas? Kundi nga yan sinasabi natin. Mga mismanagement ng mga ibang politician natin. Mga problema halos araw-araw, paulit-ulit. Kada eleksyon, yan ang problema. Kada darating yung mga unos sa ating paligid, sino may kagagawan? Ano ang kailangan daw? Budget. Kung tutusin, bibigyan nila pansin yung OCT 01-4, malaking bagay yan, Kuya Salding, sinasabi ko nga. Andyan lahat ang kasagutan, pagtaguyod ng kahirapan ng ating mamamayan. Sana naman, bigyan pansin yan. At kung tayo magkakaisa-isa, lahat naman yan. Diba? Masusolusyonan, Kuya Saldi.
0: Oo. So may ano dito, no? May mga basahin natin yung mga message ano, sa ating live stream. Ses Pababier, magandang buhay po, Sir Saldi and Sir Teng. God bless
1: good morning
0: you both. Ano? Ito, mahaba-haba kay Benito Mangongat. Ano? Mangongat ba? O tama, Mangongat, sabi niya. Noong panahon ni dating Pangulong Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos, gumamit siya ng kamay na bakal laban sa mga tiwaling gobyerno at oligarko. Ganoon katalino ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At ang kanyang batas militar, ginamit niya ang prinsipyo para sa bayan. Kung nagpatuloy sana ang proyektong flood control ni Marcos Sr., hindi sana nakaranas ng matinding pagbaha ang buong Metro Manila at ang Karatig Lalawigan. Ngunit ang ginawa ng mga sumunod na administrasyon mula kay Cory Aquino hanggang sa administrasyong Marcos Jr. ay tinago ang lehitimong legal na dokumento na OCT number 01-4 na dapat sana ilutasin ng gobyerno ang kahirapan ng ating mga mahihirap na kababayang Pilipino at ipagpatuloy ang mga proyekto batay sa mga legal at lehitimong dokumento. Ngunit pilit ng mga komunistang gobyerno at mga kasabwat nito na itago ang mga orihinal na dokumento, dagdag pa sa matinding korupsyon at ang pagbabago ng DPWH at ng mga oligarko sa orihinal nitong master plan at pagsira nila sa mga daluyan ng tubig mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mahaba na. Ang mga tiwaling gobyerno at mga oligarko ay lubos na kasabwat sa korupsyon, pangapi at pangangamkam ng lupa. Kung mayroon lamang matinong mga pinuno sa demokrasya ng pamahalaan, ang mga oligarko at magnanakaw sa gobyernong ito ay dapat gamitan ng mga kamaong bakal dahil sila ang sumira sa demokrasya ng Pilipinas at sila ang sumira sa karangalan ng sa karangalan at mga prinsipyo ni Ferdinand Edralin Marcos. Ngunit hindi ito ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama kung hindi tayo lahat nagkakaisa. Ang mga pamahalang komunista, ang mga ito ang sumira sa konstitusyon ng demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga nasa poder ng kapangyarihan ang pinakamaraming sinungaling, magnanakaw, puppet at demonyo. Ayan, no?
1: Ito nga, tanong niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Natanong din ni Sheriff Manoy, Austria.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Teng, ang dokumento ba natin sa OCTO 1-4 ay pwede makahingi ng copy? Pwede po yan.
0: Pwede.
1: Mahaba lang po ito at maraming pages. Parang ilang pages yan, Kuya Saldi?
0: Maraming iba't ibang dokumento. Yung transcript of record sa court of first instance kung saan nilitis ang OCT 01-4 eh meron pong 139 pages.
1: 139 pages sa Kuya Manoy, Austria.
0: Mahalaga po 'yon dahil court proceedings 'yon eh.
1: Yan. At saka alam niya ni sheriff, dahil sheriff ito. Alam niya yung mga bagay na 'yan.
0: At ang court proceedings po hindi po nagsisinungaling ng transcript of record, ano? At nandun po tinalakay ang katotohanan ng OCT 01-4 at nandun po ang mga testimonya at meron ding amicus curiae doon, ano? Amicus curiae. Kasi, pagka-amicus kasi is singular. Pag-amicis, plural.
1: Yes, plural.
0: Apat sila kay amici curiae yung tawag doon sa apat. Pero noong panahon ng court
1: alam
0: of first
1: Sheriff
0: instance,
1: Austria yan,
0: noong court of first instance kasi, isa lang yung friend of court. Kaya amicus curiae ang nakalagay doon. Okay?
1: Ito pa, malinaw. Tinatanong kasi, pa ulit ni ni... Ba? Grupo pa sila nagtanong ah.
0: Uh-huh.
1: Sa ano to? Pangasinan.
0: Sige.
1: Tinatanong ni Kuya Ray Candelario, Mario Padrigan, Cesar Ramirez, Reynaldo Giang, Ricky Dorrico, at Binbin, alam ko Romero, at of course, Venus Punsal.
0: Uh-huh.
1: Tinatanong nila yung ano, true ano din, sinabi daw ni Sheriff Austria yan sa grupo, ano daw ang OCTO 1-4. Yan po kasi kung nabantayan nyo yung mga unang segment namin dito sa Mati Radio Program, maunawaan nyo yung aming binibigyan din dyan. Pero wag po kayo mag-alala. Lagi po namin binabanggit yan at ipaliwanag kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Ayan po yung ating karapatan na kumbaga hinuhugot sa atin ng mga mayayamang nagpapa... Tawag ba rito kaya Saldi? Mga nagpapalawak ng kalawang kayamanan.
0: Mga
1: land grabber sa madaling sabi.
0: Mga nangangamkam, ano?
1: Sa
0: direktang sagot, ano, dun sa tanong na ano ba yung OCT 01-4, no? Yan po yung nag-iisang titulo ng lahat ng lupain sa bansang
1: Pilipinas.
0: Po? So, legal document po yan. Ah, na kung saan yan po ay dating inari nga, no, gaya ng ating editorial, talagang nung mga mananakop ano dahil nasa kanila yung ano yung sibilisasyon na moderno, hindi ba? Nasa kanila yung mga institusyon ng pagpapatitulo ng mga lupa sa Pilipinas, wala pa naman noon. Kaya sinamantala po nila yung pagkakataon na yon, tinituluhan nila ang Pilipinas.
1: Yes, dahil sila ang may pinansyal na kapasidad para sa bagay na yan. Nagagawa nila ng paraan.
0: Hindi lang sa... Kundi nasa kanila talaga yung mga institusyon ng mga legal na papalupa. Kasi panahon na yan, lalo na mga 1500s, wala pa tayo dito sa Pilipinas na mga ganong institusyon.
1: Nakaya-kaya nila gawa ng paraan.
0: Pero doon sa, sa kanluran, lalo na sa Grand Britanya, meron na silang mga ganong... mga ganong institusyon na nagbibigay ng titulo sa mga lupa at kung sino may-ari. Kaya sinamantala nila yung pagkakataon na yan nung makarating dito sa Pilipinas, kita nilang walang hindi ganoon kataas ang sibilisasyon, tinituluhan nila yung lupa at ibinigay sa pag-aari ng mga maharlika ng mga monarchy sa Europa. Alam mo naman, halos lahat ng monarchy po sa Europa, magpipinsan yan.
1: Yes.
0: Magkakamag-anak po yan. Dahil kayo ay bagong kasal, pamunuan nyo yung bansang yan, dyan kayo. Yun, ganun yan eh.
1: Actually, nung unang panahon, bakit ang magkakamag-anak ang nagiging magiging mag-asawa. Kasi nga, ang kayamanan doon, ayaw nila lang ibahagi sa iba. Sila na lang.
0: Kayamanan at kapangyarihan.
1: Kayamanan at ari-arian. At kaya nung panahon noon, ang mga anak nila ay may mga kakapansanan. Dahil nga magkakamag-anak. As in close blood relation. Ayan po, history po natin yan. Kung alamin nyo po yan. Kaya ayan po yung kasagutan. Sheriff Austria, yung sa ating OCT-01-4. Malaking bagay. Kaya huwag po kayo magulat. Bakit ngayon, ilan lang?
0: Ngayon, kung ilan lang ang naniniwala dyan, dahil pagka isinearch nyo po yan sa engine search ng Google, ano po, kontrolado po ng pamahalaan ng mga informasyon na nandyan. No? Kaya pagka ginugol, tinanong nyo ang OCT-01-4, sasabihin po ng Google na, dako, wala yan. Fiction yan, hindi
1: kaya,
0: totoo yan.
1: Kaya naman galawan yan, huwag nilang ilabas yan ng totoo.
0: Hindi, siyempre, hawak nila yung data Natural, kung anong nasa data, yun ang lalabas, sa Google search.
1: Kaya, pero huwag po kayo mag-alala, kami po ay may mga legal na dokumento, kung gusto nyo sponsorin.
0: Kaya lang, kung hindi totoo yan, bakit yan ay nilitis sa korte?
1: Tsaka lumulutang.
0: Diba? Ba't nilitis sa korte?
1: Yeah, anong klaseng korte yung... Hanggang ngayon lumulutang yung bagay niya.
0: Anong klaseng korte yung lilitis ng hindi totoo? Tapos may transcript of record pa, 139 pages. Oh. Di ba?
1: Yes. At saka huwag po kayo magulat bakit kung ilan lang ang mga nagmamay-ari ng mga malalaking subdivision. Ilan lang ang nagkakaroon ng mga ganyan na papatituluhan ng... Kumaga, Kuya Saldi, pag nakuha nila yan, mother title, nasa kanila isa. So lahat. Sila na lang.
0: Actually, yung mga original na dokumento niyan, nasa ano po yan? Nasa pamamahala po ng pamahalaan niyan na pilit nilang itinatago, particularly Guyateng, sa Central Bank. Ano? Yes. Naka-bolt po yung mga documents na yan. Kaya kung ang mamamayang Pilipino po ay magkakaisa at hilingin po sa korte na magkaroon ng supuena duces tecum, ha? Ibig sabihin ay pilitin ang Central Bank na ilabas yung mga dokumentong yan dahil ito yung mga Xerox copy. Ang original nasa inyo. So, supuena duces tecum. Testificandum. Ibig sabihin with the matching testimony ng opisyal ng Central Bank para patotohanan na nandito sa kanilang vault, ha? Ang pangasiwa, ang mga dokumento ng OCT-01-4. Magagawa lamang po yan, ano? At mapipilitan po ang korte na dinggin yan kapag ang mga mamamayang Pilipino po ay magkakaisa. Dahil usapin na po yan ng people's pressure. Diba? We are in a democracy. At ang pressure po na manggagaling sa mamamayan ay hindi po matatanggihan nino man, kahit gaano man yan katigas na politiko. Basta't ang pressure ng mamamayan ay nandyan, hindi sila makatanggi.
1: Sama-sama.
0: Diba?
1: Pagsama-sama po tayo at lahat po yan.
0: Ngayon, paano kikilos ang mamamayan? Siyempre, number one, armasan po natin sila ng kung ano ang katotohanan. Ano po?
1: Pag-misinterpret lang armasan kayo ng mga dokumento.
0: Katotohanan nga, no? Hindi po katotohanan. At ang katotohanan po, makikita po natin sa mga dokumento. So, yan po. Para kumilos ang mamamayan, unang-una, dapat malinaw sa mamamayan kung ano ang dapat ipaglaban. Hindi ba?
1: Yes.
0: At ang ating ipaglalaban ay ang OCT-01-4 na kumpleto naman sa dokumento. Na kung isa-search nga po natin, sasabihin nila hindi totoo. Pero yan po, kung magkaroon po ng public pressure, ano? People's pressure.
1: People's initiative. Po, no? Ilagay mo na lang, initiative na lang. Gamitin natin kataga, baka ma-misinterpret.
0: Hindi, pressure talaga Kasi iba yung... pressure talaga. Okay, hindi naman ibig sabihin ng pressure gulo, kundi
1: naman,
0: legal nga ang ano natin paraan sa korte, no? So mape-pressure sila dahil sa magkakaroon, maglalabas ng kautusan ng korte ng supena duces tecum, testificandum, diba? No. Alam ni Sheriff yan.
1: Sheriff Austria.
0: Pakipaliwanag nga.
1: Pakipaliwanag nga yan. Although, ako kalahati lang, ikaw baka mabuo mo ng todo.
0: Okay. Benito Mangogat, sabi niya, Kung kinilala ni BBM ang mga legal na lehitimong dokumento na ito, malamang nakapagtayo na siya ng mga asset tulad ng hospital, orthopedic medical center, dagdag pa ng mga lung center at Cologne medical center, ayan, ibang mga lugar, TNT medical center, dental, lahat ng klase ng hospital. At maging ng mga school, elementarya, high school hanggang college, at mga manufactured at marami pang industriya, kaso lang wala sa panahon ni BBM. Wala siyang naiwan legacy. Totally wala, zero, lahat ng kanyang pamamalakan. Okay. CJ Brian Navarro, nice topic, best topic, agreed po. Sir Sally, salamat po as always sa programang Mate. Nakakatulong po ang programang ito sa paghubog ng aking mga life decisions at maging ang ating mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito. Okay, mahaba itong mga masipag si Benito Mangongan, ano? So, pagtsagaan lang natin basahin. Sabi niya, panawagan ko sa gobyerno ang kunin na engineers ng gobyerno ay mula sa ibang mga bansa, kundi hindi si Ramon Ang na siyang sumira sa mga daluyan ng Tubig North Provinces at ipasa na agad ang anti-dynasty na para once term sa mayor, vice mayor, congressman, and woman. Governor, senador, hanggang sa president ay dapat one term sa loob ng 4 years at hindi na pwede pang tumakbo pa. Kailangan iba naman ang tatakbo. Ginawa na nilang business yan. Politika kaya dapat ng pagbawalan ang dynasty at ibalik na ang 4 years sa pagka-president ay vice senador. Ginagawa na ng flood ang ilog sa Marikina, iikutin ng flood control ang malahat ng river sa Metro Manila. Lahat ng river at mga malalaking kanal ay pinakinabangan ng flood control. Ang engineer diyan ay Japanese. Ganyan dapat kumuha ng engineer ang gobyerno mula Japan, US, British at iba pang mga bansa na magagaling at advanced sa technology. Huwag nilang baguhin ang master plan ni FM. Kung ano ang nakalagay sa master plan ng flood control 1976, huwag baguhin at simulan na ang paglalagay ng flood control na yan. At simulan na rin ang paghuhuli sa mga nagtatapon ng basura at kung saan-saan nagwiwiwi sa pader. Gawin sa mga ordinansa na yan, dahil kung hindi, gagawin yan, baliwala ang flood control. Okay? Mahaba itong ano, no?
1: Ito, sabi ni, ni Kagawad Efren Austria, na malaki pala ang posibilidad daw na hindi matuloy ang ating barangay election.
0: Oo naman po.
1: Kasi, pero veto power po ng president natin. No. Ayan po ang ating. Pero handang-handa po ang COMELEC. Kasi pag sakasakali, ang mangyari ay bigla silang kalabitin. Ready sila.
0: Pagka na-veto ng Pangulo yan, tuloy yan. Kasi handa ang COMELEC.
1: Ni Kuya Sheriff Austria, Kuya, pakibanggit mo naman tong galing kay Father Jerry Orbos. Sige po, ito. Na the one who loves you will never leave, because even if there are 100 reasons to give up, he will find one reason to hold on. Sheriff, binasa ko yung... alam ko kasi taga Pangasinan to.
0: Buhay pa ba si Oscar Orbos?
1: May ninong? Ninong ko yan.
0: Buhay ba?
1: Alam. Walang balita, no?
0: Walang balita, pero, nahimik na gusto, no?
1: Isa yan sa mga aking sinaluduang mga politician natin. Hindi ko, porkit, okay. Huwag na lang natin sabihin ninong, pero talagang magaling.
0: Okay, sabi ni, si Ate LB, nag-message, no? Magandang i-elaborate ang mga real estate empire.
1: Yan ang talakayan natin, Ate LB, pagbalik mo.
0: Pagbalik mo, okay. Benito Mangongat, sa ilalim ng ating sistema, mga kamate, ang pamahalaan at ang mga kinatawan nito ay bumubuo ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at proteksyonan ng mga karapatan ng bawat mamamayan sa lipunan. Marami ang sumasang-ayon na ang batas ay hindi dapat gamitin upang abusuhin, takutin at o ikulong ang mga inosente. Ang tunay na layunin ng batas ay makamit ang hustisya para sa lahat. Mga kamatay, ito lang ang masasabi ko sa nakakaraming mahihirap na mamamayan, o kahit na ang mayayaman o gaano mang kataas ang iyong pinag-aralan, o kahit na ikaw ay isang abogado at kahit na mayor, congressman, governor, presidente, huwag nating baguhin ang batas ng gobyerno. At huwag nating pilipilitin ang batas para lamang makatakas sa batas. Huwag nating abusuhin ang batas para takutin ang mga tao, at lalo na huwag nating ilagay ang batas sa ating mga kamay para ikulong ang mga inosenteng tao. Tandaan po natin, ang batas ay ang gobyerno, sapagkat ang gobyerno ang gumagawa ng batas, kaya sundin natin ang batas. At isa pa, ang Pilipinas ay hindi isang komunistang bansa. Ito ay isang demokrasyang bansa kung saan kinikilala at pinoprotektahan ng konstitusyon ang karapatan ng bawat mamamayan na ipahayag ang kanilang sarili. Nasa isang malayong bansa tayo, kaya lahat ng mamamayang Pilipino ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga hinaing sa gobyerno, dahil ito ang batayan ng konstitusyon ng demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Napakalinaw nito sa batas, kaya sundin natin ito at huwag nating abusuhin ang batas ng gobyerno. Iyon lang po. Salamat.
1: Simpleng-simple lang po ang batas. Know your rights. Yan lang naman po yun.
0: Yes. And ignorance of law excuses no one. Huwag niyong idahilan na hindi niyo alam.
1: Makikinig yata talaga si Sheriff. Talaga nakantabay. Sabi niya, Kuya Teng, baka pwede naman. Sige po, ito po. Condolence po sa pamilya ni Jerry Santos from batch 8081. Kinalulungkot po namin. Pero aming dalangin para sa kanya.
0: Ayan, no? Si Ate LB, sabi niya, yes, no one is above the law, whoever you are. No? Maya-maya po, baka kapanayan po natin si Ate LB dahil nasa ball po. No? At first-hand experience, ano po, ay isi-share po sa atin ni Ate LB kung gaano po kahirap o gaano pinahihirapan, ano? Ang mga ordinaryong mamaya na mag-organisa sa kanilang sarili. First-hand yun, ha? Kasi mismong siyang nakakaranas at yung tinutulungan
1: niya. Siya mismo yung andun.
0: At saka yung tinutulungan niya kasi yung mga ano doon, mahihirap na kababayan natin doon
1: na laylayan.
0: Mag-organisa ng kanilang sarili. Alam mo bang pinapahirapan lang usap? Pero anong
1: ibig sabihin? Saan galing yung pagpapahirap? Sa lokal? Sa barangay?
0: Lahat. Ano? Local.
1: Grabe. Baka akala nila kung ano yun.
0: Mga requirements ay talagang parang napakasimple dapat pinapahirap para
1: napakasimple lang pinahihirapan.
0: Para kung mahina-hina kayo, huwag nyo nang ituloy. So, ibig sabihin, hindi na kayo magkakaroon ng
1: kami po, organization. Sa Mati, po sa Mati Radio Program, bumababa po kami ng mga barangay. Tulad ng aming advokasya, yung aming motorcycle riding seminar, yung ginagawa ni Ate Elvie, ay yan po, hindi po kami panghihinaan dyan. Talagang pagdating po sa inyo, sa masa, para sa inyo po yan. Sama-sama po tayong gumanap yan.
0: So mamaya po, no, pagkatapos po ng break ng 9, ay makakasama po natin, no, si Ate Elvie para i-discuss ang bagay na yan. Okay? Benito Mangogat, sabi niya, maraming dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ni Marcos Jr. Nandiyan pa ang problema sa Saba, Borneo at West Philippine Sea na inaangkin ng China at iba pang mga lupa na inaangkin din ng China. Dapat maibalik na ang Saba at Borneo sa Pilipinas dahil mayroon tayong dokumento niyan, pilit na itinatago ng gobyerno. Yes, no? Yan nga po yung OCT 01-4. No?
1: Yan yung Sheriff Austria, yung OCT 01-4. Alam mo naman yan.
0: Dahil kung babasahin po natin, no po, so ipakita lang natin ng saglit, no? Yung kabuuan ng titulo ng OCT 01-4, no? Para makita po nila, no? So ito yung retype na po siya, pero document po ito, no? Pakita lang natin sa screen kahit na total malapit na tayo mag-break, no? Okay. So tingnan natin, ha? Ayan, no? Medyo maliit siya. Ayan po yung ito, OCT 01-4, okay? So first page, second page, dalawang page. Ngayon kung babasa, kung i-screenshot niyo po yan, dati sum niyo, mababasa niyo po. Nandiyan po yung technical description ng OCT 01-4. At mababasa nyo po dyan sa dokumentong yan na bahagi ng Pilipinas ang Borneo, ang Saba, ang Spratly Island, ha, na inagaw ng marami ng mga bansa. Okay? So, yan. So, yan po ang dokumento. Ngayon, parang in-screenshot ko yung lit-lit. Ewan ko kung mababasa, no? So, daanan lang natin, ano?
1: Actually, Kuya Saldi, sa susunod, pwede natin yung kahit number by number, no? Mapalaki natin.
0: Ay, di ba ginagawa ko naman, nire-retype ko naman, di ba?
1: Pero yung,
0: hindi ko lang na-retype ngayon yan kasi masyadong marami.
1: Oh, gusto ko, kahit yung mga ano lang, mga vital, ano? Vital,
0: Tinan nga natin na, Ariela, no? Yung hinati-hati ko
1: malilit. Tinatanong kasi ni Kuya Sheriff Austria, ni Manoy.
0: Actually, yung pinakitang yon, pwede namang i-screenshot yun, eh.
1: I-screenshot nyo, tapos palakiin nyo.
0: Kaya na
1: pero yun. Pagpunta ko dyan, Sheriff, daladala ko yung kopya.
0: Pwede. Okay. Ayan, oh, malaki yan, oh, Royal Crown of England, General Land Reform, oh. 1764. Pinatituluhan niya, no? Ayan, oh. This is an English translation initiated by the Office of the Solicitor General by virtue of court under LRC Civil Case Number 3957-P. Yan yung tinalakay sa Court of First Instance. Original Certificate of Title Number T-01-4. Office of the Escribana de Cabildo, Hacienda of the Philippine Island, Province of Manila. Ayan. Next. Tingnan natin kung mababasa, no? Niliit-liit ko yan, eh. Ayan, kasa, ayan, Kuya, tingnan. Basa,
1: ayan, malaki na yan. Pa-screenshot nyo po yan.
0: Screenshot nyo, ano? Sige. Sige pa.
1: At is malaking bagay, Kuya Saldi, no? Ang Gatarem Batch 8081, tinatanong nila yan.
0: Royal Government of England, Philippine Gatarem. Island, Office of the Royal. Yan yung sinasabi natin na yan inari talaga ng mga dayuhan. Pero yan po'y nagawan ng paraan at nabawi ng mga Pilipino sa legal na paraan sa tulong po ng bagong katauhan ni Dr. Jose Rizal na si Father Jose Antonio Diaz. Okay, next. Sige, ano lang na, huwag na natin basahin. May pakikita lang ako. Sige, yan, a parcel of land. Oh, so, ibig sabihin, yan na po yung technical description. Ha? Oh, makikita nyo po dyan, Celebe Sea. Oh. Ha? Nandyan ang West Philippine Sea. Oh. Diba? Oh, next, next. Oh. Oh, yan po, oh, yan. Oh. Na, Island of Luzon. Yan yung mga bumubuo ng Island of Luzon. Number two. Oh. Ayan, mababasa, no? Pang, oh, number two, ayan, oh. Island of Palawan Peninsula, ha? Sorsogon, Palawan, and Spratly. Nakita mo yun?
1: The Spratly last frontier Island, of the Philippines.
0: Ah, ayan, no? And Palawan. Spratly oh. Island. O, oh, diba? So, kabahagi ng OCT 01-4 ang Spratly. Next, mababasa mo naman dyan ang ano, ang, ayan, no? Island of Visayas. O, oh, nandyan. O, oh, diba? Tapos, meron pang huli, pang-apat. Oh. Yung pang-apat, nandyan yung ano, nandyan na yung ano, yung, ayan, Turtle Island, tawitaw sa may gawin dulo, di ba? Makita mo. Ha? Island of Saba, yung pinakadulo. Ayan.
1: Ayan.
0: And Island of Saba. Saba. Oh, kita nyo? So, bahagi po yan ng OCT 01-4. O, oh, isa pa. Ha? Ayan. Therefore, it is ordered by His Highness, King of England. Okay, inari talaga nila yan, di ba? Pero, sa discarte po ni Father Jose Antonio Diaz, gusto mo bang ikwento na maiksi lang?
1: Yan, pwede. Lang. Okay. Maganda nga, banggitin so, mo para may unawa ni Kuya Sheriff Manoy Austria.
0: Pakitapos lang to, Ariel. Isa pa, ayan o. Oh. Ates, Governor General Dawson Drake. Oh. British Governor, Philippine Island. Oh. So, pag-search nyo po yung tao yan, totoo pong tao yan. Oh. Tapos sasabahin nila, hindi totoo. Eh, totoo po yung mga tao yan. I-search po ninyo. Ah? I-search nyo si Governor General Dawson Drake. Ha? Ah? At isa po siya sa namahala dito sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Okay? Okay. So, ito po. No? Ang alam mo kasi ganito yan eh. Noong mga 1890s, ano? Bago pa barilin ko no, si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan. Ano? Eh, nandun siya sa Paris. Ano? At siya po ay binigyan ng tungkulin doon. No? Dahil medyo malapit siya sa mga monarchy, ano? Dahil ophthalmologist magaling siya, no?
1: Mm. So siya laging kinukuha kamo.
0: Hindi naman siya laging kinukuha, hindi may makilala siyang mga monarchy na nagpapagamot sa kanya. At siyempre, dahil doon medyo nakilala siya ng ilang monarchy at nalaman taga-Pilipinas siya at yung yaman ng mga monarkiya sa buong mundo ay nandito sa Pilipinas. Dahil pag-aari nila ito yung Pilipinas, so inipon lahat ng nakukuha nilang kayamanan sa buong mundo. Dahil ang expedition nila, hindi lang naman sa Pilipinas, di ba? Sa buong mundo yung expedition.
1: Mundo.
0: Siyempre, sa expedition na kasama yung pagkuha ng mga kayamanan ng kanilang mga nasasakop na lugar. Yan naman, di ba? At yan ay dinadala lahat sa Pilipinas. Kaya napakaraming kayamanan
1: actually,
0: sa Pilipinas.
1: Yan, eh. Pag sumakop ka ng isang bansa, Kuya Saldi, lahat ng kayamanan niya kukunin mo.
0: Kaya nga,
1: kaya sinasabi mo, napunta sa atin talaga lahat.
0: Oo, dahil pag-aari nilang Pilipinas, ay, doon natin ilagay sa ano, kasi sa atin yun eh. Kaya naipon lahat dito ngayon. Eh ngayon, noong 1890s, eh binigyan ng tungkulin si Dr. Jose Rizal, no? Siya yung pamahalaan, no?
1: Pinagkatiwalaan.
0: Ibig sabihin, inutusan siya.
1: Pinamahala.
0: Ibig sabihin, ginawa siyang katiwala dito na ikaw bahala doon sa ano, sa mga lupa sa Pilipinas at kayamanan sa Pilipinas. Total, taga doon ka. So, ganun yan, no? Ngayon, ang nangyari dyan, tinanggap naman ni Dr. Jose Rizal dyan at nung siya ay barilin kuno sa Bagong Bayan, eh, nagkaroon ng bagong pangalan na. Siya na si Father Jose Antonio Diaz. Okay. Ngayon, sa panahon ni Father Jose Antonio Diaz, eh, nagkaroon siya ng malalim na kaisipan, ha? Na kung paano niya magagawan ng paraan na maisalin sa pag-aari ng mga Pilipino, ang lupain at kayaman, total nandito sa Pilipinas yan eh. Oh, alam mo ang ginawa niya? Oh, nung sumulpot si Ferdinand Marcos, nung sumikat siya dahil from kulungan eh, naging top notcher ng bar, di ba? Diba? So yes. Sumikat siya. Oh. So kinuha niya ngayong abogado si, ano, si FM. At yung mga dokumento ng OCT 01-4 ay pinagtulungan nilang ayusin. At isa sa plano ni Padre Jose Antonio Diaz ay dapat mabigyan ng dugong Pilipino, ha, ang mga dokumentong ito. Okay. Sa paanong paraan? So kinumbinsi niya si Marcos na, Marcos, attorney, ligawan mo nga si Princess Enemencia. Eh, matikas naman si FM, matalino, magaling, naging asawa niya si Enemencia. At nagkaroon sila ng tatlong anak. Dalawang babae, isang lalaki na bunso na si Tiburcio Villamor Marcos.
1: Maganda.
0: Ngayon, itong si Tiburcio ay apo ng mga monarkiya dahil prinsesa siya, no, okay, di ba? O ngayon, kinumbinsi ngayon ni Father Jose Antonio Diaz na kultura naman ng mga monarkiya na ipamana sa bunsong lalaki ang kanilang makayamanan. Eh, nag-iisang lalaking maharlika, si Tiburcio na nasa Pilipinas, nakumbinsi ngayon ni Father Jose Antonio Diaz na ipamana kay TBM ang lupain at kayamanan sa pamamagitan ng tatlong dokumento, Gift of Love, Bilateral Mindsmill Breakthrough Successor Agreement at Last Will and Testament. Kaya mula noon, naipasa na sa mga Pilipino. Kaya wag po niyong katakutan at itatwa ang OCT 01-4 dahil simula po noon, pag-aari na po ng mga Pilipino ang OCT 01-4 at naisalin na. Kaya nga pinirmahan yan ng mga monarkiya sa Europa eh. O ngayon, nitong huli, napag-isip-isip ngayon ng mga monarki, ng mga mayaman sa Europa, naisahan tayo ngayon na. Kaya pilit nilang binabawi ngayon at isa sa kanilang paraan ng pagbawi ay, hoy, mga politiko sa Pilipinas, huwag niyong ilalabas yung OCT 01-4. Ha? Pag inilabas niyan, kami ang makakalaban ninyo. Dahil, naisahan sila eh. Naisahan sila. Dahil apo nga naman nila yun eh, di ba? Pero may dugong Pilipino na kasi tatay niya si Marcos. Okay, so mag-commercial muna po tayo. No? At sa pagbabalik po natin, ay makakapiling na po natin si Ate Elvi.
1: At saka upang, yung mga hindi po namin nabati, mamaya po bibigyan
0: natin dahil. Upang talakayin po natin yung issue ng pagpapahirap, ano? Ng, para makabuo ng organisasyon, ang ating mga kawawa,
1: happy
0: mga
1: birthday kay Oliver,
0: na mga mamamayan. So, wag po kayong babalik. Ay, wag po kayong alis at babalik. Patawa lang yun, ha?
1: Wag po kayong alis kasi po kami ay hindi babalik, alis. Okay. No? At kami ay babalik.
0: Makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Are you crazy about dogs? And this show is for you. A show that focuses on
3: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
5: The best training for dogs. Hi. Coco, speak.
6: The best dog accessories and items.
7: The best dog hotels.
2: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
0: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
2: Kuya Teng, ayan po, nagbalik talaga kami. Ayan, no? At lagi naman po nandito lang.
5: Ayan, no? At ngayon po no, narito na po at kapiling na po natin si Ate Elby. At gaya po ng ating nasabi kanina, ano po? Eh, ang pag-uusapan po natin dito ay kung paano po ang aktwal na nangyayari ano po sa grassroots ano. Kung paano po tratuhin ang mga maliliit nating kababayan pag sila po ay nagtatangka na mag-organisa sa kanilang mga sarili.
2: Ang pag-organisa okay? Naman po nila ay para po sa kanila. Okay. Wala po kung ano man yan, baka iba yung iniisip nila.
5: Okay. So, ayan, no? Pabatiin natin si Ate Elby. Ate Elby,
2: good
5: magandang
2: morning,
5: umaga
2: Ate
5: sa'yo.
2: Elby, si Daniel.
6: Hello, hello. Magandang umaga. Magandang umaga sa mga magwapo kong mga kuya.
2: Sabi ng nanay ko rin yan. Nanay ko lang nagsabi.
5: Okay. Okay. Magandang yung mukhang umaga. Magandang umaga mo,
2: magandang umaga mo, Ate Elby. Mukhang
6: oo, syempre,
2: naikot mo na ba yung ating pinagmamalaki dyan, Chocolate Hills, at saka yung ating, ano ba yung, the smallest, ano?
5: Tarsier.
2: Huwag ka mag-uwi. Bawal ba mag-uwi niyan?
6: Oo, super busy ako dito, Kuya Teng. Wala pa akong, hindi pa nga ako nakasausaw sa dagat dito dahil sa sobrang busy.
2: Para makompleto.
6: After sa legal battle, ito namang Dolly ang inaasikaso natin. Oh.
5: Ngayon, narinig mo ba yung aking binanggit kanina, Ate Elby, na kung saan, kung ano yung paksa na ating pag-uusapan ngayon, no? So, ipapakita natin sa screen, ano, Ate Elby, na nakikita mo ba yung screen ng ating programa, yan, no? So may tanong diyan, no? Gaano kadali kahirap ang People's Organization Accreditation, no? 'Di ba? Yan 'yon, 'di ba,
6: yes, Elby? Yes. Ayun. Nakita ko na, Kuya Saldi, nakita ko. Oo, gaano kadali o kahirap ang People's Organization's Accreditation? Yes, tama po 'yan. Opo.
5: So ngayon, may mga ano dito, no? May mga ipinasa kang mga Republic Act, Ate Elby, no? So ito muna yung i-explain mo, Ate Elby, no? Bago
6: yes,
5: pa yung
6: opo,
5: actual
6: para
5: na
6: mas maintindihan
5: nangyayari.
6: Nila.
5: Oh, sige. So, tuloy-tuloy na tayo, Ate Elby.
2: Sige, Ate Elby.
5: So, pakita okay. Natin yung number
2: take
5: one. Ayan. Ayan, nakita mo ba, Ate Elby, yung Republic
6: opo.
5: Act? Okay, sige.
6: Yes, ito
5: na.
6: Yung number one na RA 7160, Local Government Code of 1991. Mandates LGUs to recognize, support, and partner with people's organizations. People's organization have the right to participate in planning boards, development councils, and consultations at the barangay, municipal, city. Municipal, city, and provincial levels. And LGUs are required to help build their capacity. So, actually, mandato po, Kuya Saldi, Kuya Teng, mandato talaga ng ating local government na binigyan sila ng mandato na kasi sa decision making kasi ng ating mga LGU, mas maganda kasi dapat na nandyan yung ating mga people's organization or civil society organization para sa para sa mga development projects, sa mga consultation ng mga government services and programs kasi ang mga grassroots group or mga people's organization, parang sila kasi yung nagbe-bridge between the government and the people. Mm-hmm. At itong mga leaders, itong mga grupo na to, sila talaga ang nakakaalam sa totoong sitwasyon ng mga tao sa barangay level ba, it could be barangay level or sa municipality level.
5: Yes.
6: Kaya itong tinatawag nating CBMS, Community-Based Management System, talagang nakabaon, nakaano talaga ito sa barangay level. Mm-hmm. That's the reason why na dapat talaga sana itong barangay level, dapat talaga ito tutukan. Kasi dito nang gagaling ang mga data, mga datos ng mga kalagayang ng mga kalagayan ng ating mga kababayan. Hindi to makikita ng munisipyo level, ng municipality level. Dapat sa barangay, because the barangay captain and the people and the constituents nila, sila talaga yung nakakaalam kung totoo bang senior na ito, totoo bang PWD ang taong ito. So, kaya nagkaroon ng mandato ang ating local government na dapat tulungan nila, meron silang mga policy, meron silang mga requirements bago magkaroon ng isang grupo o mag-organize yung ating mga kababayan.
5: Yes.
6: Kaya meron silang mga mandatong ganito na dapat sana mas matuwa sila. Advantage ito eh. Bakit? Hindi na sila mahihirapang saan iba to yung mga government services and programs. Mm-hmm. Because the people organization, the civil society organization is the one giving them information na, Kapitan, dito po sa ganitong sitio o ganitong barangay, dito po, ganito, ganyan, ganyan.
5: Oh, nga, no?
6: The same also with the municipality level na dapat mag-rely sila sa kanilang mga barangay kapitan na sila yung makakapagbibigay talaga ng tamang informasyon para hindi masayang at para hindi paulit-ulit ang mga taong nakakatanggap ng mga ayuda, government services ng ating ng ating gobyerno. Kasi kadalasan, false information, minamanage ng mga coordinator ang pagbibigay ng mga ayuda. Pamilya nila inuuna before talaga doon sa tamang nakakatanggap.
5: So, Ate LB, parang sinasabi mo na paulit-ulit sa iba, pero yung iba, walang nakukuha.
6: Yes. Kaya dapat, itong this coming November, kung matutuloy po ang barangay election, dapat i-encourage natin ang mga barangay na dapat meron silang assessor, assessment, nag-a-assist talaga. Hindi yung mga LGU coordinator, mga DSWD coordinator na taga-riyan lang din sa area. Dapat meron silang assessor or mga inspector na coming from different barangay para talaga merong what we call this one, check and balance na mangyayari.
5: Mm.
6: Oo, kasi yan din yung napapansin ko talaga, kahit yung maglilista ng 4Ps, kung sino yun lang yung mag-close doon sa tagalista, madali siyang i-approve. Pero pag hindi mo siya kilala, hindi mo siya close,
5: daming
6: ang hirap i-approve. Parang mga ganun. Oo.
5: Ngayon na Ate Elbeno, ang tanong ko sa iyo, no, ay alam ko na ikaw ay nag-o-organize ngayon dyan ng isang grupo na kung saan ay kinabibilangan ng mga informal settler, no? Ano ba yung update nito, Ate Elby?
6: Yes, okay. Salamat sa tanong, Kuya Saldi, no? Kuya Teng, no? Actually, nandito talaga ako first hand. Dahil unang-una, nandito ako for legal reason, no? Na meron kaming mga something na inaayos. Mm-hmm. Then, na-realize ko, because my mother is the... siya yung talagang original candle maker dito talaga, 1988, at maraming nakakaalam niyan, maraming nakakaalam. So, nung pagbalik ko dito, since na-based na ako sa Maynila because I got married in Manila, dyan talaga ako nag-stay ng permanently, nakita ko kung gaano kahirap itong mga candle makers kasi parang bayad utang lang sila ng bayad utang sa mga Bombay o sa mga financial institution na sobra-sobra.
7: Parang doon lang napupunta yung kailang kinikita.
6: Yes, na makikita mo na, alam mo, wala na silang pahinga. Talagang super yung struggle, physical struggle nila, including my family members, ha. Because one of my brother also got married here. So nakikita ko gano'n sila ka-struggle, maglagay ng nutritious na simpleng pagkain sa lamesa. At the same time, ipapadala ang mga bata sa school. Siyempre, yung mga kabataan natin, kailangan nating i-provide. Kahit na ba public school yan, kailangan pa rin ng baon araw-araw. So yun yung nakikita ko na parang itong informal sector na to, taga hanap buhay ng mga pamilya, napapabayaan talaga. So tama lang din yung sinabi ng barangay kapitan namin dito mismo, no, sa barangay Santa Cruz, na it's about time na sana ma-organize ang mga candle makers. And because of that encouragement, na ano ako, parang naisip ko nga naman na ako bilang community organizer for many years, I was able to organize many groups sa NCR, sa Calabarzon Region 3. Samantalang ito, hometown ko na kasi, kung i-consider ko, this is my hometown because this is where I live during my high school days. Kahit na ba galing kami sa Negros Occidental, dito na kasi nakapag-asawang mother ko. So, i-consider ko na hometown ko to. So, naisip ko nga na talagang tulungan, kasi kung mababasa ninyo ang letter of intent ko sa DOLE, maiiyak talaga kayo mga kuya ko. Kasi alam niyo, alam niyo pag gumawa tayo ng letter of intent na coming from our hearts, na talaga totoo, tumulo ang luha ko while creating my letter of intent kung paano ko pinapaliwanag na dekada nang napapabayaan ang mga pamilyang umaasa sa candle making, candle selling, pumupunta sila sa kung saan sa piyesta sa buong Bohol para lang makapagbenta, para lang mairaos ang pagpapaaral sa anak at makapagbigay ng simpleng nutritious na pagkain sa lamesa. Imagine, wala silang ibang hanap buhay. Kaya nga ang Candle Makers Association, sinamahan ko siya ng construction workers, kasi pag walang piyesta at walang pagbibintahan ng kandila, construction works ang kanilang tinatakbuhan para lang makabili ng pagkain at
7: makaraos
6: makabigay ng baon sa kanilang mga anak.
7: Makaraos sa pang-araw-araw. Alam mo, Ate Elvie, tamang-tama yan. No? Kasi nga magno-November 1st, di ba? Malaking bagay na maikasakop na para niyan, dahil nga, siyempre, iyan po ang pinaka-pick nila ng kita pag November 1st.
6: Yes, tama ka, Kuya Teng. At gusto ko pong i-shout out ang aming mayor. Kasi po,
7: mayor,
6: talagang nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil si Dr.
7: Supportive naman pala si Mayor.
6: Yes, Dr. Yu, ang aming mayor dito sa Calapi. He's very supportive. Nung nagpunta kami sa DOLE para ibigay yung aming papers, medyo reluctant yung pinasukan naming opisina dahil ang sabi sa amin, hindi daw kami, kung sakasakali daw, ma-aprubahan yung aming papers. Wala daw kasi graduhan na makatanggap kami ng ayuda hanggang 2028, no? Pero wag na nating elaborate yan. Alam naman ninyo, no? We are community organizers. Alam natin ang batas na ang deliberation ng budget is every year. So dapat hindi nila sinasabi yan bilang bahagi ng local government unit. Pero okay lang, sige lang, kasi yun ang alam nila. Pero ang ikinatutuwa talaga namin bilang grupo, sinusuportahan talaga ito ng ating mayor, you know, kaya buong puso kami nagpapasalamat in behalf of the organization, Candle Makers and Construction Workers Bantay Pamila Association. Is talagang sobra kami nagpapasalamat sa aming butihing mayor, you, sa kanyang suporta, na talagang sabi niya talagang dapat it's about time. Even our barangay kapitan, Sir Yu Tesorio, talagang inaano nila kami, ini-encourage nila kami na sige na, i-ano nyo na yan para kahit papano. Kasi nakikita nila ang hirap, ang struggles ng mga tatay at nanay ng mga candle makers group community here in Calapi. Para lang talaga mabigyan ng decenting pagkain at pag-aaral ang kanilang mga anak.
5: Kaya lang Ate Elvie, ang problema yata mo no, dahil nang nung nag-usap tayo parang napakahirap
7: i-organize.
5: Napakahirap ma-recognize sa mga proper institution yung mga organisasyon ng mga mahirap na kababayan natin.
6: Oo. Ganito kasi 'yon. Ang buong katotohanan, once na ma-submit ko, ang daming papers talaga. Naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating local government unit kasi nabasa ko yung kanilang requirements. Talagang meron pa doon na kung hindi members ng mga, alam yun na kasi totoo ka mga kuya, no?

0: Well, genuine naman. At ano, kasi imagine that, once na may pasa ko ang mga papers sa Dole Tagbilaran, it will take 30 days before the approval, no? Okay lang yan, 30 days muna bago mailabas yung certification coming from Dole Tagbilaran. And the moment na kikilusin o anuhin na naman namin yung local, 60 days bago sila magdesisyon kung ano yung magiging outcome, kami ba'y tanggap o hindi, no? Hmm. Para 60 days, mga kuya, 60 days yung sa ating sa desk ng CSO, yun ang approval timeline nila, no? Which is 60 days. Kasi galing na kami sa Dole Tagbilaran, 30 days na hintayin namin. So hinahabol namin ang month of November. Sana may nakakarinig sa amin. Hinahabol ko ang month of November na mabigyan mo lang sana ng kunting puhunan itong aking mga membro ng nasabing grupo. Pero 1 month, 30 days, kung maihatid ko sa Monday o Tuesday, 30 days ang bibilangin ko, there's another 60 days sa local, sa LGU. Sabi ko, bakit 60 days? Alam parang ko, sobra-sobra naman yung 60 days.
1: Alam ko, Ate LV, meron tinatawag na ano, to speed yung mga pag-ano mo. Meron yan sa City Hall, malalaman mo yan o sa munisipyo nyo. Nai-speed yan mga dokumento na yan kasi yan, nangyayari sa akin yan.
2: May paraan para
1: mapabilis. May paraan yan, Ate LV. Tutukan nyo araw-araw, tapos gamitin mo yung ating programa. Para yan ay ma-speed up. Dahil nga tama yung sinasabi mo, hinahabol nyo yung November 1st. Yan parang yung pinaka-peak ng kita nila. Parang yung kikita nila niya, kahit pa paano, 6 months. May ano sila, magdagdag pondo, kumbaga.
0: Pero ano naman may nagsabi sa amin na magbabayad daw kami ng 7,000 o 5,000, may maglalakad daw sa papers namin. Sabi ko sa mga leaders ko,
1: naman nun, 7,000.
0: Sabi ko, wag niyong gawin yan. Kasi yung mga ganyan na may mga parang fixer, no? Kasi hindi kayo malista talaga doon sa database ng Dole at ng kanang LGU.
1: Magsama-sama sila kamo. Magsama-sama kayo. Pumunta kayo doon sa munisipyo. Ewan ko lang kung di kayo inaprobang kagad dyan.
0: Tsaka ang checklist ba? May checklist kasi yan eh. May checklist kasi sa mga non-government organization o people's organization na dapat yung mga checklist. Kasi ako pinagbubutihan kong ikompleto lahat ng papers talaga. Nagpupuyat ako just to provide the papers, no? Kasi by the time na matapos itong ma-approve sa Dole, mga kuya, wala na ako dito. Kasi hanggang ano lang naman ako dito.
1: At isan dyan ka na, i-guide mo pa sila.
0: Lang ako. Kaya hinanda ko na yung mga papers na kahit natapos ko nang i-submit ito sa Dole, ito ay ma-i-submit talaga nila, no? So, anyway, mga kuya, wag nating kalimutan, no, na RA7160, mandato talaga ng ating local government unit para sa ating mga listeners, na talagang meron silang mandato na dapat tulungan kayo, tayo, hindi tayo pahirapan. Pangalawa,
1: tama.
0: Meron tayong RA11366 na Expanded Sustainable Livelihood Program Act of 2019, yung tinatawag na Seed Capital Fund. This is up to 1.2 million for associations, skills training and enterprise development assistance to organize groups and association through the SWD. Ayan. So dapat alam po ng ating mga kababayan ang tungkol dito sa mga to para alam nila kung paano nila isusulat. Kasi maganda kasing magbigay ng letter of intent sa ating local government unit, banggitin itong mga nasabing batas.
2: Yes.
0: Para lang sa ganon, alam po ng ating local government unit na alam natin yung ating mga karapatan at alam natin yung ating mga ginagawa.
2: Tama.
0: At ang pangatlo po, ito po yung RA6938 Cooperative Code of the Philippines. Declares its state policy to encourage people to organize into cooperatives. Ayan, isa pa yan, no? Na ang government must provide technical guidance, financial assistance, training, and other support. Kisa naman sa magbebenta ng shabu yung mga tao sa mga ganitong sitwasyon, no? Magkaroon ng mga trabahong hindi maganda at nagdadagdag pa sa magiging problema sa community.
2: Mm-hmm.
0: Dapat maisip ito ng local government units ng bawat lugar na instead of pabayaan ninyo, kasi tungkulin kasi ng ating local government unit na sa Magna Carta of the Poor yan, na ang disenteng trabaho ay isa sa mga fundamental rights ng ating gobyerno. Sila dapat ang nagbibigay ng trabaho. Ito, nag-create sila ng kanilang mga grupo para magkaroon sila ng trabaho na dapat sinusuportahan ito ng ating mga local government units sa kahit saang lugar.
2: Mm-hmm.
0: At ang pang-apat po, ito po yung RA7279, Urban Development and Housing Act of 1992, na ini-encourage din ng ating communities na mag-organize ng kanilang mga sarili para po ma-access natin ang mga socialized housing, protection against unjust demolition, and government assistance programs. para

0: magkaroon ng isang collective na boses ang isang barangay o isang grupo, isang community, ini-encourage tayo na magbuo talaga ng grupo. Kasi yes, once nabuo tayo as a group, hindi nila tayo po pwedeng tanggihan.
1: United
0: kasi
1: we stand.
0: Naka-structure, no, ang ating mga budgets kung paano nila ibigay yan sa mga mamamayan. Mm-hmm. At ang pinakahuli po, mga kuya, ang pinakahuli, ito yung pinakamaganda, no, ang Supreme Law. Ang ating 1987 Constitution, Article 2, Section 23, and Article 8, Section 16.
2: Mm-hmm.
0: Yung Supreme Law po na the state shall encourage non-governmental community-based or sectoral organizations that promote the welfare of the nation.
2: Yes.
0: It guarantees the right of people's organization to participate in decision-making at all levels. So, mm-hmm, ganito ka-importante talaga ang pag-organize ng mga tao para talaga makatanggap kayo sa pondo na para sa tao, para sa atin.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang mga pondo na yan, nagkaroon ng deliberation every year. Take note ha, local government unit, ang deliberation po ng budgets ay hindi po yan isang 5 years o isang 3 years o isang 2 years. Ang budget this year, 2026, para po malaman ng pangkalahatan, ang budget na ginastos ninyo para sa amin, sa inyong mga community, itong 2026 ay ginawa ito, dinesisyonan ito noong 2025 last year.
2: Yes.
0: Ang gagastusin ninyo next year, 2027, ito yung pag-uusapan ninyo ngayong taon na ito, 2026.
2: Actually, pinag-uusapan na ngayon yan sa Congress. Pinag-uusapan na yung budget para sa 2027 ngayon.
0: Yes, thank you. Kaya wag nang sabihin, wag sanang sabihin ng ating mga government officials na hindi nila kami mabigyan ng budget hanggang 2028 kasi hindi daw kami kasama doon sa ganito, na daw ang budget daw ay tapos na, no, hindi po ganun.
2: Halatain no? Naman, ano? Mm-hmm.
0: Ayan.
2: Halata so, naman sila.
0: Yes. At isa pa pala, Kuya Saldi, Kuya Teng, gusto ko lang ding sabihin, no, kung naririnig tayo, no, ng ating mga butihing mga bantay ng ating mga gobyerno sana, mm-hmm, na hindi naman kasi lahat ng mga marginalized community, hindi lahat ng mga community organizers, hindi lahat ng mga people's organization na ignorante sa law.
2: Yes.
0: So dapat sila din ay medyo mag-assess din sila sa kanilang mga pinagsasabihan o kinakausap. Kasi
2: yes,
0: dapat nga, again, uulitin ko, tutulungan dapat nila ang mga tao para ma-organize.
2: Yes.
0: Hindi yung dinidiscourage nila.
2: Kasi
0: mga kuya, isa din kasi sa mga dahilan, political reason, number one. Number two, marami silang mapagbibigyan sa pondo pag maraming organisadong grupo. Yan ang katotohanan po talaga. And I'm sorry na alam ko yan, ha.
2: Ayaw nilang mahatian, ha.
0: Yes, kasi pag marami ang mga organisadong grupo, mapipilitan talaga silang ibigay yung mga programa at beneficyo ng mga grupo.
2: Kaya
0: yes,
2: nga, kaya mahatian sila ng pondo. Mahatian yes, nga sila ng pondo. Kaya ayaw nila yon.
1: Ate yes, Elvie, tanong ko lang. Kanina nabanggit mo, very supportive naman yung barangay captain at saka si
2: Mayor
1: si Tesorio, yes, Kapitan Tesorio at saka si Mayor Dr.
2: You.
0: Yes.
1: Dumirekta na lang kayo sa kanya.
0: Actually, may picture kami. Nagpunta kami doon.
1: Oo, isama mo yung mga tao. Dumirekta kayo. Kasi
0: lahat kami. Hindi naman lahat.
1: Banggitin mo yung motibo nyo. Napakaganda. Para sa kanya rin yan eh. Kung tutusin. At magdating ng panahon, siyang susuporta dyan logistically.
0: Yes. Oh, thank you, Kuya Ting. Salamat. At ano, tawag dito. I-grab natin ang opportunity.
1: Kuya, Ate Elvie, tanongin mo si Attorney Kuwa. Alam ko taga dyan mismo sa lugar na sina, binabanggit mo na punta mo. Abogado yan.
0: Talaga? Sige po,
1: yes,
0: hanapin
1: Kuwa,
0: ko dito, Kuya Ting.
1: C-U-A. Nakalimutan ka lang yung first name.
2: Banggitin mo na lang si Kuya Ting.
1: Sabi mo, dating taga PLDT.
0: Okay, thank you, Kuya.
1: Kasi ang boss ko dati kasi ang wife niya. Immediate boss ko ang wife niya. Si Ma'am Charlene.
0: So ganito na lang. Manawagan na rin tayo sa ating mga listeners, no, na sa mga nakikinig sa atin ng MATE, no, kung sakasakaling gusto talaga nilang mabuo, at ito nga, ito isa kasi sa mga struggles kung bakit nahirapan din yung mga ordinaryong mga mamamayan sa kanilang mga barangay mag-organisa dahil maliban sa paperwork, pag hindi ka talaga medyo magaling sa paperwork, sasablay ka talaga. Pangalawa, yung alam mo sa batas at paano mag-organize, pag hindi mo rin talaga alam, medyo mahirapan ka talaga.
2: Hmm.
0: So to make the para maging maano tayo, maging competitive at makuha natin yung para sa atin, ini-encourage natin yung ating mga listeners na kung kailangan nila ng tulong mula sa MATI, no, pwede naman tayong bumaba sa kanilang mga barangay, yes, o pwede tayong makipagkita sa kanila somewhere na i-discuss natin yung mga dapat nilang gawin. At kung kailangan nila ng mga tulong sa mga technical like yung mga letters, we can also provide that for them.
2: Okay.
0: Pwede nila tayong i-invite actually, Kuya Saldi, Kuya Teng, no? Yes. Manawagan tayo sa ating mga listeners na kung gusto nila ng tulong at kailangan nila ng tulong na nahirapan silang magpa-register sa kanilang mga grupo at maganda naman ang kanilang layunin, gusto nilang makatulong sa development at sa kaayusan ng kanilang komunidad, they can always invite us.
1: Tama-tama yan, Ate Elvie. Papunta ako ng Kalinga. Gusto kong maano yung mga batas na inanamot para pag-organize siguro pagdating ng Abril, pupunta tayo doon nila, Kuya Saldi.
2: Sasama naman siya.
1: Yan, ilalatag natin yan. Napakaganda yan, candle making at saka candle setting.
2: Hindi, depende doon sa ano nila, doon sa pupwede nilang gawin doon.
0: Depende doon sa kanilang buhay.
1: Kasi there are 8 municipalities alam ko sa Kalinga.
2: Okay.
1: Tapos Ate Elvie, ako makikiusap na rin ako. Ito.
0: Yes.
1: Mayor Dr. Yu, sana naman po tulungan niyo po yung aming grupo sa pamamagitan po ng MATI Radio Program, Barangay Captain Tesorio. Bigyan daan po natin yung mga magagandang dakilang hangarin ng ating komunidad.
2: Okay.
1: Kaya Mayor, harinawa alalayan mo at suportahan yung mga ano ni Ate Elvie para sa inyong komunidad.
2: Okay.
0: Ayan. Thank you so much, Kuya Teng, Kuya Saldi. By the way, ang aking pinakahuling mensahe po sa ating mga listeners, gusto kong tandaan nila na ang batas ay nasa ating panig. Hindi lang nasa ito para protektahan natin tayo, kundi para tulungan tayong umunlad kapag tayo ay nagkakaisa.
1: Yes.
0: Hindi ka bibigyan ng puhunan, pagsasanay at tulong ng gobyerno kung mag-isa ka lang. Pero kapag organisado tayo, kayo, nakaabang ang batas para tulungan tayo. Mag-organisa kayo dahil sa pagkakaisa, may puhunan, may pagsasanay, may kinabukasan. At shout out po sa officers ng Candle Makers Association, katulad ni Pamela Lastimado bilang Pangulo, si Kalihim Rosalie Orindain as a Secretary, Ingat Yaman si Annelyn Henneman, ang aming Vice President na si Madam Lilia, at sa aming pang mga officers and members na very supportive. Actually, may training kami today, leadership training kami.
2: Ayun.
1: Okay. Salamat, mga kuya. Binabati po namin, mabuhay po kayo, mga officers.
0: Ayan. Okay, Ate Elvie. Thank you so much.
2: Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyong pag-share. At least, na-update kami rito. Good luck sa iyo dyan.
0: Opo.
2: Okay.
0: Thank you so much. Maraming salamat. Salamat sa lahat. Okay, magandang umaga. Bye-bye.
1: Shout out na rin.
2: Okay, yan po, no? Narinig po natin ang panayam kay Ate Elvie na isa po sa ating host dito po sa ating MATE, dito po sa DCRJ 810 AM na ngayon po ay nasa Bohol. Dahil nasa Bohol siya, sinamantan na rin po ang pagkakataon upang mabuo ang grupo ng mga candle makers dyan sa Bohol, Kalape, bayad ng Kalape, Bohol.
1: Shout ko na rin to, Kuya Sandy, bago tayo mag-ano. Shout out po kay Direk John Sarate, of course, kay Major Pine ng Grand Cinco Manila, Banda, of course, Banda Alianza, nagkakasya, dapat talagaan, presidente po nila si Benji Sigwa, of course, si Amelia Katakutan, welcome back, welcome home, Ate Amelia, Ate Aileen Sinay, Ma'am Risa, at Kuya Robert Pedregal, magandang umaga po sa inyo. At syempre, subaybayan nyo po ulit yung aming magpapatuloy po natin yung magandang adhikain ni Ate Elvie, at yan ibababa natin din sa Pangasinan,
2: yes,
1: at saka sa Kalinga.
2: Okay, no? So yun po, no? may mga gawi, ano, ang mga LGU minsan na binanggit ni Ate Elvie na pinahihirapan sila, no? Bakit di na lang pabilisin tulungan, ano? Pero mo, mga ilangan pa ng 30 hanggang 60 days, ha? Para i-approve lang.
1: Alam ko meron speed na yan. O, Ate Elvie.
2: Ay, nako.
1: Meron yan. Alam mo, pinaiikot-ikot lang kayo. At katulad na binanggit kanina, maglilagay kayo ng 7,000. Huwag kayo maniwala doon. Maganda nga, huli mo kung sino yung tao na yan.
2: Kaya ibig sabihin, may paraan talaga, yes, na mapabilis, di ba?
1: May tinatawag po tayo na one-stop shop sa bawat city hall at bawat munisipyo.
2: No.
1: Pagdating sa naglalakad ng mga dokumento, pag-uorganisa, lalo na sa mga ganyan. Community service, napakadali niyan, Ate Elvie.
2: Okay, so magbasa lang tayo, baka meron kang message dyan.
1: Ito, gusto ko pong shoutout na rin si Mayor J.D. Cruz Dagadag, Mayor ng Tanudan, Kalinga, Mayor. Bukas po, Mayor, nandiyan po ako. Kuya Lawrence, Ate Florence, nandiyan po kami sa Kalinga, Mamay. Bukas.
2: Gandang okay, mula kay Jaime Samoya Bernante. Sabi niya, double check, gandang morning, Sir Saldi, Sir Teng, sa lahat
1: good morning.
2: At sa lahat ng mga politiko sa buong Pilipinas. Oh, patungkol sa mga politiko na to, hindi na sa atin. Pag ikaw nanalo sa anumang posisyon, mag-oath-taking ka to serve and protect to the Filipino people. Alam nyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Huwag na kayong magkunwari na hindi ninyo alam. Bulok na yan. Okay, sa mga politiko yan, ha? Okay, Richa
1: Daza. Hindi naman siguro lahat. Meron pa naman okay. Maraming matitino.
2: Good. Richa Daza, good morning to everyone. Ang OCT-01-4 is a private land title. They're registered under the torrent system of registration, enforceable against the whole world. Yan. Job Lioro, sabi niya, good morning, Ma'am LB Escaniel. Yan, okay. Tapos, Jaime Almora, oy, si doctor to, no? Hi, Kuya Teng and Kuya Saldi. Makisaw-saw lang ako sa usapan. Ang nakikita ko lang na makabigay ng posibilidad na makuha natin ang Saba ay kung maging estado tayo ng Amerika. Mahirap man tanggapin, kailangan anak tayo ng mayaman at malakas na tatay para matakot ang mga arroganteng Malaysians. Walang problema kung maging estado tayo dahil hindi naman tayo maghihirap. Ha? Maghihirap. Nasa na ba ako? Kung hindi naman tayo maghihirap, dadami pa ang employment ng mga Pilipino. Ang apektado ay ang mga negosyong monopolies at protected. Monopolies at protected dahil magkakaroon na sila ng kakompetensya. Meron naman tayong sapat na dokumento para maisakatuparin itong pagbawi sa Malaysia. And vested interest ng Amerika para pumayag ay ang oil wealth ng Sabah. Mag-share pa rin naman tayo dahil estado na tayo. Added benefit ay magkakasigurado tayo na hindi na tayo lulusubin ng China kasi ang totoo ay takot pa rin ng China sa Amerika. Opinion ko lang iyon, ang kokontra ay dapat magbigay ng mas posibleng solusyon. Ayan, no? So siyempre gamit ang dokumento ng OCT-01-4. Parang sinasabi lang ni Dr. Jaime Almora, at least meron tayong dokumento kung merong pwersa
1: meron po,
2: na nasa likod tayo, eh mas malakas ang ating magagawa claim, di ba?
1: Yes.
2: Pwede rin, okay?
1: Shoutout na rin po kay Joan Villaferte, ex-vice mayor po ng Parañaque. Naging vice mayor po yan ng 2022-2020. Nakikinig po siya ngayon.
2: Shirley, from Antipolo, magandang umaga po, Kuya Saldi, Ate LB, Kuya Teng, at sa lahat po ng mga nakikinig at nakikiisa sa layunin ng programang Mate dito sa DCRJ Radyo Bandido. God bless and guide us always. Yes. Edres Kasim.
1: Oh, siya, Kuya Edres yan.
2: Ah, ganun ba? Magandang umaga po, kapatid. At ang iyong kasama diyan po sa station ng DCRJ.
1: Okay, Edres. Nga pala, Kuya Saldi. Hindi ko, baka siguro pagbalik ko po, babasahin ko po lahat ng nanalong mga sa bar elected officials.
2: Ah, taga Mindanao pala
1: si taga, Edres. Taga Cotabato, Ate okay. Edres. Dato pala yan.
2: Ah, okay.
1: Happy shout-out trip po kay Manong Edgar Austria at saka kay Sarog Cesar Ramirez. Okay. Magandang umaga sa inyo dyan sa Mangatarem, Pangasinan. Pipiliti ko pong makapunta dyan sa huling lamay ng ating batch.
2: Okay, Shirley. Kay
1: Jerry Santos.
2: Sabi ni Shirley, sana po lahat ng barangay captain sa buong kapuluan ng Pilipinas ay alam ang mga sinasabi ni Ate LB. Dahil napakahalaga sa bawat mamamayang Pilipino. Yes, naman. No? Tama lang, okay. Benito Mangogat, sabi niya, laking inasenso ng Sabah dahil nasa kamay ng Malaysia. Pero sana naman sa uli nila ito sa Pilipinas kasi ownership ito ng Pilipinas at lalo na ang Borneo na hawak ng Indonesia. Hindi tayo naghahamon ng pera, ng gera, ang ano mo lang mayroon tayong legal na dokumento. Kaya dapat lang isauli sa nila sa Pilipinas, lalo na itong China na ito. Tandaan ninyo, yumaman kayo dahil sa amin. Dumami ang pera dahil sa amin. O dahil naguntang sila.
1: Totoo naman.
2: Pinahiram sila ng pera sa amin. Tapos ang lakas ng loob ninyo na hindi kayo magbayad ng utang at ang kinin ninyo ang aming lupa. China, makinig kayo. Hindi kami magbabayad ng na pinautang ninyo sa aming gobyerno. Kayo ang dapat magbayad. Isaulo ninyo ang hiniram ninyo sa amin. Aba, mas mahirap pa kayo sa daga. Kundi dahil sa Pilipinas, hindi kayo asenso hanggang ngayon, poor pa rin kayo. Tama naman, ano?
1: Ito, okay. Binanggit ni Kuya Edris Kasim ng Cotabato. Dato, Comelec, paki-shoutout daw, patuloy ang paghahanda para sa 2026 at SK election. Totoo po yan. Kasi bigla silang kinalabit, eh, baka sa kanila mapunta yung sisi. Kaya nakaready po sila. 95% nakaready po ang Comelec. So, ayon po kay Attorney Garcia.
2: Sabi ni CJ Brian Navarro, maraming salamat po, Sir Saldi, Ma'am Melody, Kuya Teng.
1: Good morning. Thank you rin po.
2: Isa na namang makabuluhang talakayan at usapan na hatid ng programang Mate. Marami naman po akong nakukuhang aral sa pagtalakay at sa mga ginagawang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang Mate. Marami na naman po ako at tayong lahat ng tagapakinig, tagapanood na natutunang aral at tamang impormasyon na makakatulong po sa paghubog ng mga desisyon ko po at ang inyong tagapakinig, tagapanood ng programang ito. Maraming salamat po at maraming matutunan sa programang ito. Bata pa kati itong si CJ Brian Navarro, no? School ano pa eh, school child pa, no? Nag-aaral pa.
1: Ay, okay. Maganda. Na, at is yan, yung mga susunod na generasyon.
2: Kaya makikita mo yung kanyang text pala, chat, talagang marami siyang natututunan kasi bata pa.
1: Bata
2: to,
1: pa. No? Okay. Parehas lang tayo.
2: LBS Canyel, ayun, our beloved mayor is Dr. Juni Yu at si Barangay Captain Sergio Tesorio. Ayan, no? So, Benito Mangogat, si Benito, ha? Amerika pa rin ang nangunguna sa technology at Japan. Wala ako pake kung advanced sa technology ang China. Basura yan. Basta isauli nila ang hiniram nila sa atin. Obligasyon ng China magbayad ng utang. Yes. No? Yung isang dokumento na pinakikita natin, ha, yung utang nila doon is 2 quadrillion, ha? 118 trillion US dollar.
1: Ha? Carrier.
2: 2 quadrillion eh. Oh, carrier.
1: Carrier na yun. So,
2: hindi lang isang carrier yun, ha? Maraming carrier.
1: Pinararating pala ni, ni Manong Ed Austria ng Mangatarem. Ang piyesta daw ng Mangatarem, Pangasinan, sa last Friday, last Saturday and Sunday of January 2027. So, sana po makapunta kami dyan, Manong Ed Austria.
2: Ngayon sa pagbabago sana ay makinig na rin ang mga ang Congress ang mataas, ang Senado,
1: Senado
2: at ang Kamara.
1: Mataas na kapag.
2: Yun doon po sa warning ng Supreme Court na kung saan ay sinabihan na sila ng sa dynasty.
1: Dynasty.
2: Na mahigit na raw 30 taon nakalipas, ha? Na kung saan ay mahaba na ang ibinigay na palugit sa kanila para gumawa sila ng batas na anti-dynasty law.
1: Dahil actually, may batas yan. Ayaw lang po ipasa.
2: Hindi. Gagawin pa. Nasa konstitusyon na obligasyon ng Congress na gumawa ng anti-dynasty law. 1987 yan, ha? Pero hanggang ngayon, wala silang ginagawa. Kaya sabi ng Korte Suprema, abuse of authority niyo, no? Kasi
1: power.
2: Kasi sinasabihan kayo ng konstitusyon, 1987 pa yan. Hanggang ngayon, wala kayong ginagawang batas.
1: Tama, ang kakapal naman ng mukha niyo. Tama na 'yan.
2: So, sabihin, warning
1: kaya
2: na yan.
1: Kaya sabi ng meron akong naging kaibigan sa Quezon City. Magaling, naging barangay captain siya. So, tumakbo siya ulit. Alam mo, sabi niya sa akin, ang hirap pala manalo pag wala kang pera. Ang hirap maging re-electionist. Dahil nga daw, naging na yan, parang traditional, minana natin sa mga naunang mga politician. Buying of votes. Mm-hmm. Naku, kaya naman dapat eh.
2: Alam mo ba ngayon pa lang hindi pa nga nakapwesto
1: hindi pa
2: nga
1: dami ng gumagastos.
2: Gumagastos na eh. Biglang na-postpone ngayon. Kapot sa uno, no? Nawala yung kanyang ha? Ibig sabihin sayang, dami ko nang nagastos.
1: Oo, tapos katulad nito, kung ma-postpone, di ba? Kahit paano
2: mas malamang sa postpone na nga dahil ako tingin ko postpone na po yan.
1: Pero ang Comelec naman po, sinasabi po ni Attorney Garcia, ready sila, 95%.
2: Ay, kung ibebeto ni ni President Marcos, tuloy yan. Pero walang Kasi ang reaction ni BBM ng Malacañang is, sige, pag-aaralan eh. So,
1: kasi nga naman.
2: Kasi kung antimano na ayaw niya, hindi pwede. Dapat na binati. Kahit hindi niya nabasahin.
1: Natapos ng barb election. Actually, ang nakatutok ang atensyon ng mga mababatas natin at ng mga tao dito sa ating impeachment trial. Pero tingin ko, malaking posibilidad Meron pa rin percentage matutuloy yan. Kaya ready kayo yung mga magagaling at mababait na tatakbo, lalaban.
2: Kasi sa usapin ng posibilidad, kahit na 1% lang yan, posibilidad pa rin yan.
1: Tandaan
2: at ang posibilidad, possibility, di ba?
1: Tsaka mandato yan mangyari. Supreme Court na nga po nagsasabi. Sobra-sobra na po yung palugit na binigay sa inyo.
2: Yeah, doon sa ano yun? Doon sa dynasty yun.
1: Hindi, meron siya yun. Ituloy-tuloy ko lang. Kasi sa dynasty kasi, kaya hindi maipasa-pasa yan. Dahil sila-sila rin naman ang nag-disapprove.
2: Kaya nga.
1: Kaya ito na naman tayo.
2: At gumawa naman sila ng anti-dynasty law, pero sabi nga ng marami, kunwari lang, hindi totoo.
1: Sabi lang na gumawa, kasi, pero hindi maipasa-pasa.
2: Hindi, pasado na nga yun yung kaso. Ang problema, malabnaw kasi... Kapag magkamag-anak,
1: may mga third cousin, mga ganito.
2: Hindi, pwedeng lumipat lang sa ibang lugar.
1: Pwede naman, marami naman nangyayaring ganyan.
2: Yun ang
1: meron ako isang apelido, apat na city dito sa Manila, pare-parehas. Lumilipat lang.
2: Yun ang anti-dynasty law na ginawa nila na hindi pwede sa isang lugar magkapelido. So ang gagawin, lilipat lang
1: sa ibang lugar. O sa ibang bayan. Samantalang ibang probinsya.
2: Ang inaasahang anti-dynasty law is buong nationwide. Kung Marcos, isa lang ang Marcos dapat sa buong Pilipinas, parang ganon. Yun ang hinihiling na tunay na anti-dynasty law. Pero siyempre,
1: kaya lang nung nakita ko yung batas na yan, Kuya Saldi.
2: Sa komposisyon ng
1: third cousin, may mga
2: sa komposisyon ng kasalukuyang Congress, hindi talaga papasayang kasi biruin mo sa Senado na lang apat na magkakapatid. Di walo na kaagad yon.
1: Meron nga akong alam, secretary, senador, mayor, congressman.
2: Di ba? Magkakapatid, magkakamag-anak.
1: Isa lang.
2: Sa Kongreso may magkapatid ba?
1: Meron na.
2: Meron na?
1: Oo. Meron.
2: Meron ba?
1: Meron nga sa kahit sa sa probinsya governor, vice governor, congressman pa.
2: Pero dito sa mga syudad meron na minsan.
1: Meron din dalawang
2: minsan mayor, tapos yung mga konsehal, rin.
1: Sa Manila kasi katulad sa Manila, anim na distrito. Sa Quezon City halos ganun din. Dito dalawa. Kaya hindi malaki mangyari magkakamag-anak pwede namang gamitin yung apelyido ng nanay ko di ba? Kung ititrace mo mabuti yan.
2: Sabi na Benito Mangogat, 1987 pa ata ang anti-dynasty law. Hindi, actually ang nakalagay talaga sa constitution is kung hindi ako nagkakamali ha, ang sinasabi diyan is inaatasan ang Kongreso na magpasa ng batas laban sa dynasty. So anti-dynasty law. Ngayon, wala naman silang since then wala naman silang ipinapasa kasi sinasabi ng Korte Supremo matagal
1: na yan yung hindi trabaho na baliwala nyo, kasi sila lang
2: parang ganon kaya gawa na kayo ng gumawa naman sila last year kaya lang malabnaw hindi pasado kasi pwede pa ring magkamag-anak so Benito Mangogat, 1987 pa ata ang anti-dynasty hanggang ngayon tenga pa rin ang panukala. Na yan, ipasa na yan para mawala na ang mga pamilya dynasty na ginawang business ang kakapal ng mukha ng mga dynasty na yan. At ibalik ang 4 years sa presidente at senador. Dapat sa barangay 4 years para sabay na ang eleksyon ng local at national. Ayan, So, mga opinion po yan. So, lahat po tayo ay maaaring magbigay ng ating opinion. At yan po ay mga personal na opinion. Kaya tayo po ay malaya na magbigay. At sa mga ayaw naman, magbigay din po kayo ng sarili niyong opinion na huwag niyo namang atakihin yung opinion ng iba, di ba? So,
1: opinion lang.
2: Yes. So, ganun po ang tamang kayusan po, sa pagbibigay ng mga opinion na kung saan, kung meron kayong hindi gustong opinion, magbigay kayo ng sarili opinion.
1: Kontrahin nyo sa sarili, sa pamamagitan ng opinion mo. Yan.
2: Na mahusay na paraan. Huwag yung gaslighting. Gaslighting yung sisirain mo yung pagkatao.
1: Character assassination.
2: Character assassination ang gagawin natin. So, hindi po ganyan ang mahusay na pagbibigay ng opinion. Di ba? Okay, 9:50 na, Kuya Teng. So,
1: mamaya yan, si Kuya Johnny. Kaya ako, sasamantalin ko na rin yung see you po, Kalinga Payaw, Mayor Dagadag. Yan. At saka, of course,
2: So, mamaya, paalis kayo, So, yes. Good luck sa inyo. Ingat kayo, okay. Sa Benito Mangongga, sa mga family, sa ibang mga lugar, Sir Saldi, mayroong ganyan. Madalas tinutumba ang mga pamilyang nakaupo sa pwesto nila kasi ayaw ng kalaban na sila. Lagi madalas yan sa probinsya. Uy, di ba? Ganun naman talaga.
1: Ganun naman po talaga nangyayari. Buti nga ngayon, medyo barm, nabawas-bawasan tayo.
2: Pero sa barm, nagkaroon pa rin, ano? Pero sabi ng mga otoridad doon, sanay naman yung mga yan. Ayaw mo silang magkaubusan. Pamilya-pamilya lang, ano?
1: So, happy birthday, Marty Barcelona. From ano, Australia, Yalom. Happy birthday, Kuya Marty.
2: Tsaka yun, ano? Ati Chona Rowan.
1: No? Ati Chona Rowan, magpalakas po.
2: Happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday. Kuya Alan Jose, happy birthday. Ito. Alan Dibulos, happy birthday. Kuya Oliver, nasa US.
2: Kung malapit happy lang sana po ang Mugpog, eh, no? Motorin natin.
1: Mali mo, siyang araw, magawi tayo rin, ha? Di mo masasabi, ha? Naman. Kasi Kalinga nga, mapupuntahan natin.
2: Doon yung ano, eh. Doon yung pier, eh. Sa Mugpog, eh.
1: Sa kanila mismo. Sa kanila mismo.
2: Malapit, ano? Mugpog. Actually, ilang ulit na ako nakarating sa Marindong. Naikot ko na nga yan, eh. Dala ko yung motor. So from Mugpog, nagmotor ko. Paikot. Hanggang Santa Cruz, hanggang sa kabila, labas na ng Boac, di ba? Tapos Mugpog ulit. Inikot. Ano lang? Madali lang. Hindi na maghapon. Apat na
1: maganda,
2: oras lang.
1: Ang dami na magagandang lugar doon. Mga resort. Lang, maganda. May isama natin si Kuya Johnny dyan.
2: Okay. So Johnny na po tayo, mga kaibigan. Mga kababayan, ha? Para at least magkaroon naman po ng pagkakataon na makapagpahinga din. Pati yung mga double R, ano? Nakasunod natin.
1: See you,
2: no?
1: Manong mga Ed, maganda sa Mangatarem.
2: Okay.
1: Wednesday, Thursday.
2: So, si Johnny ngayon ay isang 7 years old na bata. So, bata pa lang. Nagpapakita na ng kakaibang katalinuhan. Kung katalinuhan ba, Johnny, ano?
1: Bakit naman? So, matalino talaga si Johnny.
2: Magaling, ano? Wise, ano? So, si Johnny po ay minsan ay kasama ng kanyang mga magulang, dumalaw sa kanilang lola at lolo. Okay? So, siyempre, dahil dumalaw sa mga lolo, naghanda ang mga lola at lolo ng kanilang makakain.
1: Ganyan talaga sa probinsya.
2: At oras ng kainan, pumunta kaagad sila sa, ano, sa hapagkainan, no? At si Johnny, ha? Kaagad-agad, kumuha ng pinggan, kumuha ng kanin, kumuha ng, at kumain kaagad. Inawat siya ngayon ng ano, ng nanay niya. Sabi niya, Johnny, ha? Nakalimutan mo yata na bago tayo kumain, dapat nagdadasal tayo.
1: Ang ating nakasanayan hanggang ngayon.
2: Ang ating nakasanayan, sabi niya. Sabi niya, sasagot ni Johnny, sa bahay natin yun, mama, sabi niya. Ito bahay ni Lola, hindi na kailangan. Huh? At bakit naman? Galit ang nanay niya. Kasi dito sa kina Lola, si Lola talagang marunong magluto, kaya hindi na kailangan magdasal.
1: Johnny ka talaga.
2: Loko talaga siya. Kaya pala nagdadasal. Kasi hindi marunong magluto yung nanay. Okay.
1: Magandang umaga po sa inyo.
2: Ayan po si Johnny, ha?
1: Monday to Friday, meron pa rin tayo kung sakasakali, no, Kuya Saldi, 4 to 6.
2: Ang pagdarasal pala ni Johnny, kaya pala nagdarasal, ay hindi para magpasalamat sa pagkain, kundi hindi kasi marunong magluto ng kanyang nanay kaya nagdarasal. Okay. Okay, muli, ha? Meron kang babatiin ba, Kuya Johnny?
1: See you po, Kalinga, Payao, so, ingat Tabo City, okay. Almora Family, Ati Bless, Ma'am, okay, Ibai, Doc, Jaime. See you po, ingat. Okay. Ingat po kayo, ingat sa biyahe.
2: Okay, so
1: Merry Christmas!
2: Hanggang sa muli, ito naman po ang yung lingkod, Kuya Saldi at Kuya Teng.
1: Kuya Teng, sa Ati
2: si
1: LV.
2: Ati LV kanina. So muli, nagpapasalamat po ang programang Mate dito po sa DZRJ8AM, Radyo Bandido TV. So, good day sa lahat. Sunod, Double R.
1: Double R po, abangan nyo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Sue Montgomery. President Trump says the U.S., Denmark, and Greenland have entered into an agreement giving America permanent control over security in Greenland. Denmark's prime minister, however, added that the deal would have to go through the Danish parliament to be effective. President Trump also says he's banning CNN, MS Now, and Politico from the White House, accusing them of reporting fake news. In a statement, CNN described the ban as an illegal assault on press freedom. Nigeria's president has ordered an investigation into the death in custody of 37 suspected illegal miners in Niger State. Relatives say the teenage victims were crammed into a cell without ventilation and suffocated. The governor of the U.S. state of California has asked experts to find ways to strengthen safety rules for artificial intelligence, including the possibility of a so-called kill switch for programs that go rogue. Cuba is experiencing a total blackout for the seventh time this year. The communist-run island's aging power grid is under severe strain because of deteriorating infrastructure and escalating U.S. sanctions. A car bombing outside a mosque used by police in northwest Pakistan has killed at least 21 people and injured over 100. A tribunal tasked with investigating crimes committed during Colombia's half-century civil conflict says it's worried about a government proposal to cut its funds. The planned cuts are backed by President Abelardo de la Espriella. Organisers have apologised for playing the North Korean national anthem for the South Korean men's hockey team at the Asian Games in Nagoya in Japan. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 810 AM.
10: Watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
6: Niwang tao lamang kayo't ka ba?
7: Yes, good morning, good morning, good morning. Ang magandang umaga mga kabandido. Gising-gising, bangon-bangon. Sabado na naman, September 19 po 2026. Kayo po ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido and DZRJ TV Worldwide. Yes, magandang umaga. At kay paring Ricky, namamasyal ka ba ngayon, parang Ricky? But absent.

tumawag tayo at makibalita sa pag-asa kung ano yung lagay ng panahon sa susunod na linggo. Yes, pakishare naman ang aming programa. Alam nyo, dito sa Double R sa Radyo Bandito ay laging walang fake news. Laging original at maasahan nyo. Siyempre, ang ating tanong ng bayan, gusto nyo bang matuloy o ma-postpone ang barangay at SK election this coming November 2026? Ilahad ang inyong opinion, reaksyon at komento ngayong Sabado. At siyempre, magkakaroon, inarapol namin yan. At sa lahat ng mga nag-share, nag-comment, mananalo ng 100 peso load. Tatlo yan. Ang, siyempre, mapanood kami sa lahat ng mga digital boxes, Sky Cable 224, AM Radio 810, YouTube at FB Live. Yan.

0: Yes, magandang umaga sa inyo lahat, no? Medyo maraming mainit na balita. Dito sa ating poll question na kung itutuloy ang BSK election, maraming agam-agam. At siyempre, kailangan dapat definite kasi yung mga preparasyon mahirap. Pero may nagreklamo bakit nagkaroon daw ng election ban. Hindi pa nga naayos ni BBM kung i-veto niya or itutuloy niya. Pero nakiusap si o nagsabi si Attorney Makalintan na dapat i-postpone na lang daw. Alam niyo ba ang barangay election ang budget niyan ay billion. Malaki ang gagastusin pagka ang mga barangay election. Sa mga barangay election kaya dapat kayong mga botante mag-isip, bumoto. Marami nang sasabing 5 years ulit ang term. Kaya dapat pag-isipan niyo mabuti dahil pag yan naboto 5 taon ang termino niya. So kung gumawa yan ng mabuti o masama wala kayong magagawa kundi magtiyaga lang. Mamaya-maya kumuha tayo ng update sa PAGASA, no? Pero sa ngayon magbasa muna tayo ng mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Ito nga, tatlong kumpirmedong patay sa panibagong shooting incident sa paaralang matapos mamaril ang isang estudyante sa loob ng Bangan National High School sa South Cotabato kahapon. Ito ay pangatlong incident. Si BBM naglabas ng statement regarding sa pamamaril sa Cotabato, South Cotabato. Anyway, bago tayo tumuloy, alamin natin ang lagay ng panahon sa ating PAGASA weather specialist na si John Manalo. Good morning, John Manalo.
1: Magandang umaga din po at ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po sa lagay ng ating panahon, wala po tayong binabantayan na bagyo at LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Habagat po ay nakaka-affect sa atin at ito yung nagdadala ng kaulapan dito sa Western Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Mas mataas po yung chance ng mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na lugar as compared dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po yung mga thunderstorms, usually sa hapon at sa early evening. Kaya may mga pag-ulan pa rin po na nararanasan tayo. At yan po yung ating update mula sa PAGASA.
0: Salamat na, John Manalo. At sa tingin mo ba, wala nang papasok hanggang end of the year?
1: Sa ating pong forecast, no, sa September alone ay 2 to 3 na bagyo. So nakaisa na po tayo si Pilandok. May dalawa po po tayo na inaasahan. At bago matapos po yung taon ay posible na umabot pa ng 4 hanggang 10 na bagyo yung posible pa na pumasok sa ating par.
0: Yes, salamat John Manalo sa inyong weather update. Yan.
1: Salamat po at ingat po tayo.
0: Samantalang China Coast Guard may panibago na namang pangaharas sa Philippine Coast Guard, BRP Datu Magat Salamat. Binangga sa gratan ng Abad Santos Shoal malapit sa Palawan. Alam nyo, mga kamandido, medyo masyado na tayong binubuli. No? Actually, sinasabi nila, binabaliktad nila na tayo ang namubuli. Pwede bang ang maliit mambuli sa malaki? Kaya, alam nyo, mga kamandido, bumili ba ko kay Secretary Gibo Teodoro? Ang galing niya sumagot at makikita mong ang dedication niya sa ating defense as defense secretary. Yan ang mga criteria at ang mga character ng isang leader. Kung mamarapatin, sana maging tumakbong president yan at yan iboboto ko. Susuportahan ko. U.S. Ambassador Lee Lipton, maaring kinondena ang ginawang pagbangga ng Chinese Coast Guard na barko sa Philippine Coast Guard na magdadala lamang sana ng gasolina sa mga Filipino fishermen. Senador Robin Padilla, suko na sa politika. Attorney Salvador Panelo at nagtatagong Senador De La Rosa, endorse na lamang maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential election. Eh, kasi ba nga tayo eh, di ba, sa, if you have nothing to do, don't do it here. Sometimes kasi no talk, no mistake. So before ka magsalita o maglabas ka ng mga komento, eh dapat ni-research mo at pinag-aaralan bago mo ilabas. Kasi once na nasabi mo na yan, eh talagang mababas ka. Kagaya ni isang lawyer, di ba, yung PPP, yung public-private partnership. Eh, pero pinalabas ng isang lawyer, eh, binidyo pa na ano daw yun, PI, which is, di ba, tinuturo mo is mali. Paano tayo unlad kapag may mga ganong pag-isipan ng isang mga sumasakop sa atin o mga magiging leader. Samantalang private contractor sa campaign contribution ni BP Sara Duterte, pinagdahanan ng supina ng MBI kaugnay sa maanmalyang 47 flood control project sa Davao City. Mayor Baste sabit din. Magkapatid na Senador Mark at Camille Villar, tuluyan ng kinasuhan ng graft at administrative complaint ng Ombudsman kaugnay sa isyu ng poor water service ng kanilang kumpanya. Maganda ang serbisyo pag naniningil. O, pero pagkatapos na nakasingil, wala naman tubig, nagbabayad ka. At ang rate niya sobrang mahal. Biro mo sa isang household, eh, 1,000. Eh, sana kung ang tubig, eh, sagana. Eh, laging nawawala ng tubig tapos ang presyo, eh, nasa 1,000 pa rin. Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor, binatikos ng publiko matapos makapag-presscon sa loob ng mismo ng Sandigan Bayan Courtroom. Nadismaya siguro dahil hindi nasusuportahan. Dating Pangulong Rodney Duterte muling nasilayan ng publiko sa pagdalo sa ICC hearing. Berdugo, mukhang naging maamo. Maamong tupa na umano'y ngayon ay paglalarawan ng mga netizen. Barangay at SK election sa November 2, 2026, tuloy pa rin hanggat walang aprobasyon ni BBM. COMELEC nakahanda na sa filing ng COC o Certificate of Candidacy sa September 28. September 28 up to October 5 lang ang filing ng candidacy. Kaugnay nito, mga incumbent barangay official, umaasa pa rin mapopostpone ang BSKE election para bigyang daan ang 5-year fixing term pagpirma mano ni BBM at sa Republic Act 2387, inaabangan ng publiko. Yan ang mga paling-paling balita nitong nagdaang linggo. Siyempre yan ay atidyan nyo ng Kingsman Coffee. Yan. Alam niyo ba, ang Kingsman Coffee, eh, dyan katatagal. At paggising sa umaga, eh, masarap uminom ng kape. Mampagising, mampaganda ng inyong galaw sa buong araw at hindi kayo aantukin. Yan ang Kingsman Coffee. Alam niyo ba, ang barangay election, eh, itong maraming nagda-doubt kasi hindi structured, eh, kung itutuloy o hindi. Dapat maaga pa lang, eh, alam na. Kasi number one, ang mahirap dyan, yung mga tatakbo, eh, hindi rin alam kung magka-file sila o hindi sila magka-file ng candidacy. Ang maganda lang dyan, eh, hindi sila naka-prepare para sa mga, alam niyo na, yung mga bumibili ng boto. So, biglaan. Pero Alam niyo ba, ang barangay election ni malaki din ang pondo na gugulgulin ng ating gobyerno. Nasa billion ata yan. Yes, thank you pala kay Renato C. Kay Bohol Bundokan. Yan yung mga nakikinig sa ating live.

Pero nakakalungkot, no, ang nagkaroon naman ng pangatlong insidente ng pamamaril sa South Cotabato. At tatlong namatay, included yung namaril at anim na sugatan. Eh, actually, naglabas ng statement ang ating mahal na Pangulo. Babasahin ko lang, ha, para at least ito ay bagong-bago at ano pa, nakasariwa galing kay Tito Bongbong. Ang sabi niya ay muli tayong naharap sa isang trahedyang hindi dapat danasin ng sinumang magulang, paaralan at komunidad. Nakikiramay ako sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato. Tinitiyak nating natatanggap ng mga nasugatan ang kanilang kailangan tulong at gamutan. Ito na ang ikatlong nakamamatay na pamamaril sa paaralan sa loob lamang ng tatlong buwan. Matapos ang insidente sa Tacloban at Zamboanga, inutusan ko ang ating mga ahensya na palakasin ang seguridad sa mga paaralan at gawin ang lahat na kailangan upang maiwasan ang muling paglitaw ng ganitong trahedya. Ngayon, inuutos ko sa Department of Education, DILG at Philippine National Police na mag-report sa akin ukol sa mga hakbang na naisagawa. Na matapos ang mga nakaraang insidente. Sa mga susunod na araw, ilalabas natin ang karagdagang mga hakbang upang tugnan ang mga puwang na nanatili at mas mapangalagaan ating mga mag-aaral. Inutos ko rin ang isang masusing investigasyon na naganap sa pamaril ngayong araw, kabilang sa mga kung paano nakakuha at nakapasok ang isang minor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Hindi natin maaring tanggapin ang naging bahagi na lamang ng buhay ng ating mga anak ang mga pamamaril sa paaralan. Karapatan ng ating mga anak at makapag-aral ng walang takot. Karapatan ng mga magulang na maipadala sila sa paaralan ng alam na uwi silang ligtas. Ito ang pananugutan natin sa bawat pamilya Pilipino. Yan ang statement ni Tito Bongbong. Nakakalungkot dahil hanggang ngayon nagkakaroon ng ganong insidente. Sana wala nang ulit na mangyari yan. Dahil siyempre nakakalungkot din para sa magulang. Biro mo, pinag-aaral mo na ini-expect mo na uuwi ng maayos. Tapos magkakaroon ng ganung balita, talagang magkakaroon, napakalungkot na pangyayari yan. Yung statement yan, siyempre, hatid sa inyo ng robust dietary supplement for men. Astig to dahil may isang kapitong ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa na nagpapalakas ng ating mga kalalakian. Alam nyo ba na bukod sa robust, may mga produkto rin ng ATC gaya ng liver marine, CoQ10 para sa ating mga kalusugan at siyempre ang garlic oil at ang fish oil. Yan ang mga product na magaganda ng ATC. Again, yun nga ang kanina ni-report natin, binubuli na naman tayo ng China. Di ba? Hindi gusto na sakupin ang buong South China, West Philippine Sea. Gusto nila, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Pagka sila nagkakaroon ng statement, sabi nila, peace, dapat masettle to abikabli na walang dahas. Habang nagsasalita sila ng ganun, binabangga naman nila at minawater cannon tayo. Siyempre tayo, meron tayong karapatan mangisda sa ating teritoryo. Tayo nga, pag lumipat sa kanila, baka hindi lang ganun gawin nila sa atin, di ba? Sana sumunod. Hindi kasi sila sumusunod sa UNCLOS. 2016 pa, nanalo na tayo. Pero
hanggang ngayon hindi nila sinusunod ang decision ng UNCLOS. Okay, thank you pala kay San Gabriel, kay SP Buenaventura Zacarias. Happy breakfast daw. Magpadala kayo dito para matikman ko. Si Admarine Amari, good morning Double R at Radyo Bandido. Kay Aero Jade Santos, ginagawang normal na mga Duterte ang nakawan sa gobyerno. Yes, good morning din kay Lexi Andes. At siyempre, yung mga magbabasa muna ako ng mga comment. Nag-comment sa ating poll question na kayo ba ay gusto niyo ba ituloy o wag na ituloy ang wag na matuloy ang BSKE election. Yan, sabi ni Resty Maling, sabi ni Imelda Chua, pabor ako na mapalitan ang mga ng mas maayos ng barangay opisyal para kay Clifford J. Taibe. Yes, para mapalitan na sila, SK pa lang, may kotong na. So, yun ang mga, ano pa lang daw, SK official pa lang yun, natututo na daw ng korupsyon. Sabi ni John John Craig Reyes, yes po, gusto ko matuloy ang eleksyon sa November 2 at maging 5 taon sa bawat termino upang makapaglingkod ng maayos at sana may paramdam at maramdaman ng mga kabarangay ang pagsiservisyo ng mga bago at naging barangay official. Yan, sabi ni Ako Ikaw, magandang matuloy for fairness kasi repeated postponement keep incumbents in place longer without renewed public mandate unfair to new candidates and voters. Sabi ni Nixon Tan, tuloy if may budget para maiba naman, huwag na pilitin if may bahid na politika. Huwag na daw yung mga may bahid na masyadong mapolitika, tanggalin na. Dapat piliin natin yung gagawa ng tama at merong accountability at responsibility sa mga konya.

Sabi ni Rolando Ledesma, hopefully, sa 2026 election, must proceed. Yan po ang tama at dapat na mangyari. Sabi naman ni Enrique Vista, dapat wag na ipagpaliban pa, lalo ng paldo ng mga barangay Kupitan, Este Kapitan. Kaya dapat tuloy ang halalan. Eh, sa akin po, binabasa ko lang po ha, kung ano yung mga nag-comment. Pero mananalo kaya siyempre. Doon sa, ang ombudsman, imbestigahan na yung sa flood control sa Davao. Medyo ang laki ng pondo pero bakit binaha? So yan ang dapat tugunan pansin yung mga nangurakot diyan. Biro mo isa lang ang nakinabang o ilan lang nakinabang pero ang daming nadamay, ang daming binaha hanggang ngayon. Ano kaya ang dapat nating gawin diyan? Kasi sabi ni Tito Bongbong, daan-daan niyang pinag-aaralan para panagutan yung mga nag-corrupt sa mga sa flood control budget, no. Sana lahat sila makulong na. Kawawa ang ating bayan kung ganoon ang mga mamumuno sa atin na inuunang bulsa bago ang constituents. Ayun ako dito pero nakita nyo siguro yung iba nanonood sa ano natin no sa impeachment. Biro mo apat na matitikas at magagaling na chief justice ang naimbita para magbigay ng linaw dito sa 16 votes o 2/3. So tatlo ang nagsabing regardless kung 10 yan basta importante 2/3. May isang nagsabi na dapat under sa 16 sa constitution 16 votes dapat. Kaya dapat siguro pag-aralan kasi tama din sinabi niya ni Chief Justice Artemio Panganiban. Di ba? Maski na 24 kayo, 10 o 5 yung iba, kunwari, for example, 24 na senador, yung apat, hindi naman pumapasok, paano ka mag-render ng decision mo kung hindi mo na-research, hindi mo na-pag-aralan, o hindi mo na-dinig mismo, wala ka doon sa plenary para pakinggan kung ano yung mga debate, di ba? Tapos gagawa ka ng decision. Mahirap yun. Alam nyo, ang Senate is an institution. You must have integrity, honor kasi hindi ka senado ng isang tao eh. Di ba? Senador ka to protect yung Filipino people at the same time to protect kung yung bayan mo. Ang nakakalungkot kasi minsan may personal interest o may utang na loob. Yan ang minsan nakasira eh. Di ba? Maski na ba gumawa ng mali dahil kaibigan mo parang pikit mata ka na lang? Sa lahat ng mga ginagawa natin, siyempre meron tayong consequence yan eh. Di ba? Pero yung iba is mas nakatuon sila sa kikitain nila kaysa sa legacy nila. Alam mo, pagka hindi mo naman madadala yan eh. Hindi mo maski na by the billion and trillion pera mo. Pero kapag nakagawa ka na mabuti sa bayan mo, maalala ka, hindi lang forever, pero ilang generations. Thank you pala kay ako ikaw, kay Admiral Amari, kay Jolly Calayag. Nakikinig sila lang ngayon. Sabi naman ni Romel Pakle kaya Biab, ituloy na po dapat ngayon ang BSKE election. Sabi ni Jason Abulencia, dapat na matuloy. So marami ang gustong matuloy ang BSKE election. Siguro gusto na nilang mapalitan dahil

0: ilang taon na rin, paulit-ulit ang extension. So siguro napansin nila wala naman nagiging development sa kanilang barangay. So kailangan nila ng parang bago. Yung iba namang maraming nagawa para sa election, ay para sa kanilang barangay, pag tumakbo yan sa election tiyak, mananalo ulit yan. So ang termino, di ba, ang termino ng barangay official is parang 3 terms. Tapos ngayon papalitan na for 1 term is 5 years. Ay, nako, 10:27 na po. Marami pa tayong pag-usapan later, no? So, sa ngayon, mag-break muna tayo, Ariel. Okay, Alice?
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
8: Ang programang ito ay teachin nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, Tob, the overall vanity for colored hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
9: Ako po'y karaniwang tao lamang.
0: Yes, at 10:32 na po ng umaga, ang oras nito at itin nyo ng TOB, the Overall Vanity for Colored Hair from Glamour Corporation. Lahat ng klase ng pangkulay ng buhok, meron ng TOB. Kaya kapag nagpasalon ka, sabihin mo sa salong staff, TOB ang gamitin. Tumatagal ang kulay niyan at siyempre ang quality niya maganda. At approve yan ng FDA. Alam nyo, dapat tayo, bago tayo bumili ng produkto, lalo na sa gamot, supplement, kailangan natin tignan kung mayroong certificate of product registration galing sa FDA. Kasi maraming mga produkto na bibili sa labas na hindi dumaan sa FDA. Hindi natin alam kung nakakabuti yan o nakakasama. Kasi kaya kailangan dumaan ng produkto sa FDA, lalo na yung mga supplement, gamot. Kasi sinusuri yan. Alam nyo yung iba eh, kasi sasabihin na mas maganda itong produkto na to. Kasi pag inom ko eh, magaling ako kaagad. Hindi ganun ang pag inom na gamot. Minsan eh, meron yan threshold kung gaano ilang milligram lang ang kaya ng ating liver at ang ating kidney. Eh, kaya ang FDA, inaano nila yung mga daily, di ba, recommended daily allowance dati. Ngayon parang ready na. So, bago tayo bumili ng produkto, tingnan mabuti kung merong CPR o Certificate of Product Registration galing sa FDA. Oy, ito, meron pala tayo sa Philippine Reclamation Authority. Go 50 Run, bawat hakbang kwento ng 50 taon ng serbisyo. Watch, balikan ang saya, enerhiya at pagkakaisa sa 2026 PRA Go 50 Run na ginanap noong September 5 at nilahukan ng umigit kumulang ng 1,500 PRA at PEATC employees, kanilang mga pamilya, stakeholder at partners. Kaya kinukongratulate natin si Attorney Alex Lopez, ang chairman ng PRA. Mula sa simbolong Golden Light of Service hanggang sa 10 kilometer, 5 kilometer at 3 kilometers category, bawat takbang ay naging bahagi ng pagdiriwang sa nalapit na Golden Anniversary ng Philippine Reclamation Authority. Higit pa sa isang fun run, ipinakita ng programa ang diwa ng serbisyo, pagkakaisa, partnership at malasakit, mga pagpapahalagang patuloy na nagbibigay lakas sa Philippine Reclamation Authority habang tinatahak nito ang 50 years na makabuluang public service. Sa temang sustainability beyond frontiers, sama-samang tumatakbo ang PRA tungo sa mas matatag, mas sustainable at mas makabuluang kinabukasan. Yan. Congratulations, Chairman Alex Lopez. Alam niyo ba, nakakalungkot no, dito sa pamamaril no. Alam niyo, siguro panahon na talagang dapat paigtingin kasi kagaya sa ibang school, parang meron silang x-ray na pag pumasok ang estudyante, nakikita na kagad kung mga dala. Siyempre yung iba hindi pa masyadong advanced at siyempre mahal din ng equipment para ma-check. Kasi kailangan natin pangalagaan ng ating mga kabataan na mag-aaral. Kasi inaasahan natin, kaya natin pinasok sa school. Kasi ang school is yan ang second home ng mga bata na nag-aaral. Siguro, kailangan na rin minsan i-check siguro yung ano, dahil sa mga depression. Siguro i-check natin ng pa-check natin ng mga bata ngayon kasi medyo marami nakikita sa social media eh. 'Di ba? Ang social media naman eh merong good and bad, 'di ba? Eh pagka maganda, dapat ang ginagawa ng meron tayong gawing agency na siguro magki-keep track kung ano yung mga kung nakakabuti ba o nakakasama. Sila yung parang kumbaga sa MTRCB eh, 'di ba? Kina-classify o kaya ay binablock o tinatanggal kapag medyo makakadulot ng masama sa ating mga kabataan. Siyempre, yan ang trabaho ng DICT. Pero sa sobrang dami pumapasok, minsan ang hirap din matrack. So, dapat pag-isipan mabuti kung anong dapat gawin para maproteksyonan ang ating mga mag-aaral. Kasi dati nung nag-aaral ako, mahigpit. At saka mas maraming GMRC tinuturo kung paano gumalang sa matanda, rumespeto. Alam niyo ba mga kabandido sa Japan o sa ibang bansa kagaya sa Finland, pagdating ng certain age, tsaka lang sila nagkakaroon assignment, na stress. Baka siguro at early age, minsan mga 4-year-old, 5-years-old, masyado na stress kasi siguro may mga assignment. Kasi dapat ang school, bago matutong bata, hindi mo pwedeng i-pressure eh. Lalo mo pinapressure, lalo hindi matututo. Di ba parang ang pag-aaral dapat maging parang laro na mas mabilis ma-absorb ng kabataan o ng bata kapag masaya sila. Di ba? Meron ngang mga bata na kinakausap mo, nakatingin sa'yo, pero walang focus. So, siguro yung depende pag-aralan mabuti kung ano ba dapat gawin para ang bata ay matuto mabuti. Kasi ngayon nakikita nila puro yung mabilis kasi matuto ng bad eh, kaysa sa good. Kaya siguro mag-intervene na ang ating gobyerno na gumawa ng isang agency na i-filter lahat ng mga pumapasok sa social media. Tapos hindi mo rin masabi kasi sabihin nila 18 years old para pwede ka lang makapasok o maka-download ng app. Pwede naman dayain ng age eh. Di ba? Sa FB nga, iba-ibang pangalan pwede eh. Di ba? Maski na yung mga hindi totoong ano, parang alias lang. Nakakapasok eh. So ano yung dapat na gawin para maayos yung kasi majority yan eh, 95% ng buong populasyon natin ay nakatuon sa FB. Kaya dapat bantayan ng ating gobyerno yung mga pumapasok na mga posting. Pangalawa, siyempre, ang ating mga magulang, wag nyo, bigyan din nyo ng time ang inyong mga anak kung ano yung mga tinitingnan sa YouTube, tinitingnan sa Facebook. Kasi minsan kumakain kasi isang hapagkainan. Pero hindi nagpapansin ang lahat nakatuon sa cellphone. Siguro kailangan natin bigyan din ng pansin. Kasi dati walang cellphone, close mabuti. Yung, pag kumakain kami, hindi kami pwedeng yung isa, hindi. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagdadasal, sabay-sabay kumakain. May time. Eh ngayon, kanya-kanya na eh. Tapos may mga hindi kakain kasi magpapadeliver. So, iba na kasi ang takbo ng mundo. Kaya kailangan lalo nating bigyan pansin at bigyan ng oras ang ating mga anak. Ayun, nakasawa na daw, sabi ni Robin Hood Padilla na maging politiko. Actually, pagka talagang natakbo ka na sa politics, lahat dapat i-absorb mo. Hindi ka pwedeng maging onion skin. Ang pangalawa, dapat siguro pag-aralan mo mabuti kung ano yung mga sasabihin mo bago o research mo bago mo bitawan. Kasi alam nyo, nasa ganun kayong posisyon, mga presidente, vice president, yung mga matataas sa gobyerno, dapat talagang siguro mag-aral kayo ng leadership. Kasi ako, nakita ko si BBM, nakita ko si Gibo, kung paano i-handle niya sa ang kanilang sarili, statement talaga, at saka may diplomacy, magaling. Dapat yan ang mga leader, yung talagang merong future na, may future na plano at para sa kanyang bayan. Kasi alam niyo yung mga ginagawa ng presidente ngayon, ang makikinabang dyan, next president eh. Hindi naman niya overnight, hindi naman niya kagaya ng negosyo na ngayon ko nag-negosyo, bukas alam mo, lugi ka na. Tumatagal yan after ilang years. Ganon din, kung ano yung ginawa nung previous na presidente. Ngayong presidente, siya yung magdadala nun. Kaya, pagka ang presidente at saka vice presidente, nagbabangayan. Kita mo tayo, naghihirap sila, nagbabangayan. Sana dapat tulong-tulong. Di ba? May kasabihan na united we stand, divided we fall. Di ba? Yan nga yung ginawa nung ano. Di ba sabi nila para maging manalo ka sa laban eh. Yung kalaban mo dapat magpatak-watak, mag-iba-iba. Kaya dati nga si Mahatma Gandhi ba yun? O si Mahatma Gandhi, di ba si Gandhi? Nagsalita nga siya eh. Nung sila sinakop ng mga foreign countries, nagtulong-tulong sila, nagkaisa sila para labanan at i-repel ang mga foreign invaders o mga mananakop. Pero nung naging free na sila, sila-sila man nag-away. Kaya siguro ngayon huwag na muna kayo mag-away kasi maraming problema ang bayan, lalo na sa mga calamity. Lagi tayong nadadaanan ng calamity, binabagyo. Di ba? Ang kawawa dyan tayo eh. Kasi tingnan nyo, kagaya ng mga mining, binang mo, pinapayagan natin ng mining sa bansa natin. Tapos ang nakikinabang, ibang bansa. Di ba? Tapos binibili sa atin ng napakamura. Pero pag tayo bibili sa kanila, napakamahal. Kaya siguro, pag-aralan din ang gobyerno yan kasi kagaya ng nickel. Kaya itong paksilika, pag-aralan natin yan. Kasi ang paksilika, merong pros and cons. Siyempre, yung mga dadami yung magmamining. Di ba? Kasi magiging parang open siya. Baka, alam nyo, ang nickel, isa tayo sa pinakamaraming production. Parang 50% ata ng nickel production ni nanggagaling sa Pilipinas. At sa Indonesia, pagka kinumbine mo, 75% ng total nickel galing sa atin at Indonesia. So yung iba, binibili sa atin na napakababa, pero mining na mining. So nasisira ang ating kalikasan. Tapos hindi pa binaban ng mga illegal logging. Kaya binabaha tayo. Nagkakaroon ng landslide. Di ba? Dapat tayo na. Mismo siguro. Kaya ako sa tingin ko sa Paksilika, pabor ako dyan. Pero dapat i-scrutinize mabuti bago ang mga desisyon. Kasi kailangan ng tubig na marami, kailangan ng mag-generate ng malaking power. Pero mag-generate ng maraming trabaho. At the same time, yung nickel na pinoproduction natin dito, tayo na makinabang kaysa ibenta pa natin sa ibang bansa. Kaya dito naman, sa Manila naman, okay naman ang pagpatakbo, pero minsan nakakalungkot lang dahil ang daming kaliwat ka, ang daming binabayaran. Alam niyo, negosyante, hirap na ngayon. Sana medyo gumawa ng certain na protection na naman yung small and medium scale industry. Kasi kaliwat ka na, meron ka ng IBAT, meron ka ng withholding tax, meron ka ng municipal tax, meron ka ng income tax, meron ka ng BAT. So, kawawa ang mga negosyante. Alam niyo, sa ang negosyo, pagka maganda, eh, marami siyang nadudulot na advantage. Diba? Gumaganda economy. At the same time, dumadami ang trabaho. Eh, ditong July, umakyat sa 6% ang walang trabaho. Eh, ilang million yan. Kaya, sana eh, bago kayo gumawa ng mga batas na pipigayin nyo ang mga negosyante, eh, tingnan nyo kung gaano kahirap magnegosyo. Kasi yung mga gumagawa ng mga para sa, okay, para dito, ito, dapat ito kunin natin sa mga businessman, eh, pigang-piga na po yan. Baka pwedeng bigyan nyo naman ng konting luwag, no? Kasi that time nung under Lolo Ferdinand Marcos, alam niyo ba merong nasida? Pagka small and medium scale industry ka, eh, hindi masyadong maraming binabayaran. Protected ka, parang you will pay a certain fee para to run, tapos ilan lang employee mo. Eh, hindi makakasabay kasi mga maliliit na negosyante sa mga giant. Di ba? Sila, marami silang mga tax sa, binabalik yung mga tax, yung mga incentives, di ba? Eh, tapos ngayon, parang fina-file na, or parang mapapa-implement na yun na buong bansa, iisa lang ang minimum. Kasi di ba, meron tayong mga regional wages na iba-iba. So, mahirap yun eh. Kasi pag ginawa mong isa lang hanggang sa ibang probinsya, same, yung mga malalaking company, hindi na magpupunta ng probinsya yan. Totoo, same lang eh. Di ba? Kaya lang naman, alam mo yung ginawa na iba yung rate sa probinsya. Kasi number one, pagkas nasa Manila ang pinapasukan mo, tapos nasa Bulacan ka, marami kang gastos eh. Mahalang, di ba, mahalang pamasahe, papunta ng pinapasukan mong trabaho. Kaya nagkaroon ng parang incentive. O sige, punta ka dito sa liblib na lugar. For example, sa mga malalayong lugar. Para yung mga trabador, imbis na pumunta Manila, eh doon na. So makakatipid. Kaya nagkaroon ng regional wages na iba-iba. Eh kung ipapareho mo yan, baka maging chaos yan. Kasi yung mga malalaking company, hindi na mag-open sa mga malalayong lugar. Alam nyo, pag nag-open ka sa malalayong lugar, ang delivery cost pa lang. Di ba? Bago mo ibaba sa Manila yan o sa mga cities, malaking gastos niyan. Kaya dapat pag-aralan din yan, yung mga wages. Kasi mas kinataasan mo na taasan ng presyo or ang labor, ang sweldo. Ang mga commodities, taas din na taas. So, wala din. Siguro pag-aralan natin yung mga ginagastos ng mga taxes. Baka pwede. Kasi sa ibang bansa, isa lang ang tax eh. Samantala sa Pilipinas, iba pa yung meron ka pang barangay clearance na mabayaran. Meron ka pang municipal tax na kumita ka, hindi ka kumita, magbabayad ka. So, kung ako yung maliit na negosyante, eh mahirapan ako. Kasi una pa lang, may agam-agam na kung kakayanin ko ba yung mga babayaran kong mga taxes. So, dapat pag-aralan din ng ating gobyerno. Kasi pagka nagsasara yan, yung mga iba nawawalan ng trabaho, dumadami ang unemployment. Di ba? Tapos makikita mo yung mga binabayad mong tax, hindi naman napupunta sa tamang pupuntahan. Di ba? Napupunta lang sa mga bulsa. Mira mo, by the billions and trillions yung nawawala sa atin. Samantalang yung mga negosyante, magkaroon ng konting filing, nagkamali lang eh. Ang laki ng mga charges. Di ba? Kung hindi mo nabayaran on time, may mga charges na yan. Di ba? Isipin mo kami mga negosyante, ang dami namin iniisip na kung paano kami makabayad ng upa, paano kami makabayad ng mga sweldo, ng operation cost, palaki ng palaki. Di ba? Tapos makikita mo wala sa gobyerno, nasa bulsa lang ng mga politiko. So, you are barking on the wrong tree. kawawa naman yung mga negosyante, pero ang mga politiko, bali wala sa kanila, una-una wala silang negosyo, iba, basta lang mag-impose para lang manalo sila, binibigay nila sa mga Pilipino, oh, bibigay ko sa'yo ito, pag ako nanalo, ganito. Hindi ganun eh. Lagi nyo binibigyan ng false hope. Hindi magiging maganda ang sistema pagka puro pangako kayo na para lang sa kanila, para maboto lang kayo. Dapat meron kayong sistema na long term para hindi naghihirap ang mga manggagawa at the same time ang mga negosyante.

0: Oh, happy birthday pala kay belated happy birthday kay Philemon T, kay Wilfredo Po, at siyempre happy birthday kay Giovanni Go. Happy birthday din kay Arnel alias Papsi ng Glomar Herbal Philippine Corporation. At siyempre binabati natin ng mga magbo-birthday. Malapit na. Siyempre dapat paghandaan 'yan. Di ba? Ay nako, alam mo nakakalungkot no, pero sa akin ha, yung sinasabi nilang sana tanggalin na ang SK kasi wala naman na ano. Siguro pag-aralan yan kasi hindi naman yan pwedeng tanggalin basta-basta. Dadaan yan sa Congress para baguhin kasi batas na yan eh. So tingnan mabuti ano bang mga nagagawa ng SK kasi yung iba puro basketball tapos may away dito away na doon. Di ba? Dapat siguro bawasan yung mga hindi na masyadong effective. Di ba? Tingnan i-weigh kung ano yung mga nadulot na kabutihan. Di ba? Bago na para kasi kawawa tayo eh. Yung mga pondo na pupunta lang sa mga sa wala. Tapos yung mga napipiling umupo na SK and chairman at saka makagawad, sila-sila din. Dapat itong COMELEC pag-aralan kasi 'di ba, meron nga mga anti-dynasty pero pag tiningnan mo yung chairman, yung SK mag-ama o mag 'di ba, mga ganoon. Bawal 'yan. Pagbasa muna tayo dito kagaya ni sabi ni Elma Maran, dapat ituloy naman makapili ng mga bagong namumuno sa barangay na sa tingin ng mga constituents ay mas deserving. Sabi naman ni Marion Montreal, pabor na matuloy ito sa nakatakdang panahon para mahinto ang paghari-arian ng ilang nakupo. Kasi yung iba, pag chairman, no, minsan medyo mayabang talaga. Parang untouchable na sila, para sila na yung nag-aari maski na mali. Di ba? Mali yun. Dapat maski na chairman ka, dapat accountable ka sa mga ginagawa mo, sa mga hindi ka pwedeng parang kaya nga ikaw leader, ikaw yung takbuhan pag may problema, ayusin mo. Hindi yun, ikaw yung mismo ang problema. Yan. Happy birthday daw kay Director Rafi Alejandro, Chief ng Hawkers Manila. Ay, happy birthday, Boss Rafi! At siyempre, batiin din natin happy birthday si Prosecutor Joselito Joey Obeas ng Manila City Prosecutor. Yan, kumpare kong mas guwapo lang sa akin ng konti. Batiin din natin ng happy birthday sila Jeff Salige ng Sambuanga, manager ng Best Source, at si Emma Salonga ng Pandukot, Kalumpit, Bulacan. Carlo Payungayong Poblete. At happy birthday din kay Michael Angelo Dalus ng Victory Church Planting, Kalumpit, Bulacan. Pero bago lahat, bumulat na muna ako, baka makalimutan ko ng tatlo. Ito yung mananalo ng 100 peso load. Ang unang nanalo ay si ako, ikaw. Si Jerly Calayag. Swerte naman ah. Si Jopet Bontigaw Roos. I-message lang kayo kami sa fanpage namin, no? Within the day, at matatanggap nyo ang inyong 100 peso load. Oy, greetings pala kay Rosel Glorioso ng Ohana Trading Corporation, si Ma'am Tessie D at siyempre si Yolanda or Yoli ng Ohana Trading Corporation. And shout out daw kay Oliver. Bakit birthday ba? So, Oliver Tamundong. Yan. Muli ako po si Ruelso. Bago kami magpaalam, siyempre sa susunod po na episode, nandito na si partner Ricky. Ako po si Ruelso at nag-double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito. Balita ito to. Susunod, siyempre si ang ating programa na si Direct Recta. Abangan nyo lagi yan, ha? At sana huwag kayong magsasawa sa aming programa every Saturday 10 to 11 a.m. po dito sa DZRJ Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito. Balita ito to. At lagi sinasabi ni partner Ricky, piliing mabuti kaysa maging tama. Yan. Salamat po mga kabandido. At sa susunod po, ako po nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Ang programang ito ay tisyan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men, Astig To, Tob, The Overall Vanity for Colored Hair, at ng Kingsman's Coffee, Dito Ka Tatagal.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
2: Isang maganda at mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang pinakabago ninyong aabangan tuwing Sabado ng umaga. Ito po ang programang Rekta sa DZRJ 810 AM at Radyo Bandido TV. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Samahan niyo po ako sa isang oras na huntahan kung saan rekta po natin pag-uusapan ang mahahalagang issue na kinahaharap ng ating bayan. Kaya naman po, stali na sa usapan, maaari nyo rin po kaming mapanood via Facebook at YouTube Live. Siguraduhin lang pong nakafollow sa aming official social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment. Ayan. Mag-comment sa ating Facebook Live at sisikapin po nating basahin ang mga yan. Hindi ba? I-share nyo rin po ang ating Facebook Live ha para mas marami tayong makasama sa ating rektang usapan. Pero bago po yan, ha, batiin ko lang, syempre, batiin ko po muna ang aking dating kasamahan sa radyo, oo, mula sa dating estasyon na aking pinanggalingan noon, Jurgen Milliera, ayan, ang dakilang tech namin noon dyan sa radyo, no? Happy listening day dahil mga September babies kami niya ni Jurgen, eh. Oo, malapit na ang aming birthday. Ayan. Na-share ko ba yung aking Facebook Live? Pwede niya namang balikan yung aking espesyal na pagbati. Ayan. So, happy listening sa iyo and congratulations dahil gagraduate na si Harvey from PUP. Ano ba? Tama ba? Scholar ng bayan. Ayan. So, congratulations. Happy birthday. At syempre, badiin ko din, ha? At muna, syempre, mga pa-shoutout muna tayo habang hinihintay natin ang ating guest. Batiin ko din ang aking kapatid at kanyang butihing may bahay na si Ivy Marie Cagape David at sa ang aking Kuya Bong David ng kanilang happy anniversary. Hindi ko alam kung wedding anniversary ba to o yung anniversary nila as a couple, ano? Nevertheless, happy anniversary sa inyo, mga kapatid. Nasa Tagaytay yung mga yan. Hindi nag-aya, hindi ako sinama. Kasama nila, syempre, ang aking cute na pamangking si Stacy, kay kapatid na Junie, kay George, kay Mackie. Ayan, kasama nila. Nakita ko sa picture, ano? Enjoyin nyo ang malamig na simoy ng hangin, ano? Ilang degrees ba dyan sa Tagaytay ngayon? Enjoy kayo dyan, hindi ba? At ayan, hindi ba? Kasama na po natin, o diretso na tayo, ayan. Break na tayo sa ating mga pa-shoutout mamaya. After the break, basahin po natin ang inyong mga pa-shoutout dyan. Pero, rekta na po tayo, ha? Rekta na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Dalawang mga ganap po, ilang mga kaganapan po sa Senado at sa Kamara ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Sa ikalawang bahagi po ng ating programa, makakasama po natin si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice dahil budget season po ngayon, diba? Budget deliberation. At nabanggit niya itong pinuna niya, kinwestiyon ni Congressman Erice, itong local support fund para sa mga lokal na pamahalaan. Kung saan kinwestiyon niya, ano ba? Presidential pork ba itong matatawag? Hindi ba nag-react dyan? Ang dating running mate ni dating Vice President Lenny Robredo at ngayon Naga City Mayor, no? Kasi nabanggit, ginawang halimbawa, example ni Congressman Erice, itong Robredo Coliseum, hindi ba? Ano daw ba ang pamantayan sa pagbibigay ng suporta sa mga lokal na proyekto? Mamaya, sihimayin po natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero ngayon, sa unang bahagi po ng ating programa, unahin natin itong isang ganap sa Senado kung saan very historic siya in a sense, ano? Dahil nakita po natin nagsama-sama yung mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Nandyan po si dating Justice, Chief Justice Artemio Panganiban, dating Justice Renato Puno, dating Justice Hilario Dalaga,

0: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate
2: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ayun po, nagbabalik po ang programang Rekta. Pasensya na po ha. Medyo nag-ano yata ang aking earbud. But as I was saying po kanina, no, unahin po nating pag-usapan. Ito nga pong naging deliberasyon o talakayan po sa Senado kung saan pinag-usapan po itong voting threshold para po sa pagboto sa conviction para po sa impeachment trial na ginaganap ngayon sa Senado. At para po tulungan tayo, gabayan tayong pag-usapan yan. Isang eksperto po ang ating makakasama live via Zoom. Isa pong legal analyst, Attorney Tranquil Salvador, the third attorney. Maraming salamat po sa inyong oras at welcome po sa aming programa.
7: Good morning at good morning sa lahat ng nakikinig sa iyo at nanonood. Jessica, good morning. No? I know na maraming sumusubaybay doon sa nangyari nung Wednesday. Mm-hmm. And siguro mabuti din sa mga listeners mo tsaka sa nanonood sa'yo, paliwanag natin yung konteksto kung bakit nagkaroon ng ganung proseso.
6: Yes, attorney.
7: Yung proseso pong yun ay tinatawag natin na Friends of the Court. Yan Friends. Po ay proseso na I think hinalintulad nila sa Korte Suprema. Kasi po ang Korte Suprema lamang sa lahat ng hukuman ang magpagkakataon na magpatawag ng Friends of the Court or Amici Curiae. Yan po, sila lamang. So ano ba ang dahilan kung bakit nagpapatawag ng Friends of the Court? Para bigyang guidance, para bigyan ng liwanag ang mga provision ng batas na maaaring kailangang ipaliwanag na dahil sa kanilang kaalaman, probably because of their expertise, they will be given what? An opportunity to explain this. But I would like to be very clear, katulad nga ng sinabi, they are friends of the court. Hindi po sila ang magdidesisyon, hindi po silang mag-iimpluwensya, hindi rin po ito pagbobotohan ayon sa opinion nila. Kasi po, naririnig ako ngayon na parang 3+3=1. Eh di dapat ganyan ang botohan, di po ba? So kailangan nating maintindihan na ang magdidesisyon po rito ay ang mga senator judges. While they welcome the opinion of this experts or dating mga magistrado, sila po ang magdidesisyon nito. Now, siguro bigyan rin natin, dahil mahaba yung proseso ngayon, bigyan natin yung mga nakikinig sa'yo at nanonood ng idea kung anong mga naging posisyon ng bawat isa dun sa apat na yun.
6: Yes, attorney. Unang,
7: Jessica ay si Chief Justice Davide. Si Chief Justice Davide ay hindi nakarating. Siya ay sinabi may galing lang sa isang medical procedure. So for that reason, siya lamang ay sumulat. Ngayon, tandaan ninyo na sinasabi niya, siguro ang pinaka-core ng sinasabi niya rito, kaya ang pananaw niya ay yung present lamang. Tandaan niyo ha, not all. Kasi po ang tatalunan dito, yung provision ng konstitusyon, and allow me to quote it for you, 2/3 of all members. Ito po ang nakalagay sa saligang batas. Kung yan po ay babasahin, parang napakaliwanag, kung 24 ilang 2/3 of all, 16. Subalit po, meron kasing kakaibang mga pangyayari ngayon sa Senado. Dalawa dito ay nasa piitan, detained dahil sa mga kaso. May isa ay at large dahil sa ICC warrant. May isa nasa abroad dahil sa isang medical procedure. Hindi ko naisa-isahin kung sino
6: sila. Yes, attorney.
7: Dala nyo sila. Okay. Therefore, ang naging core ng kanyang paliwanag is, you know, dapat yung qualified lamang. At kanya, pag ikaw ay siyempre patay, nag-resign, natanggal, ikay nakapiit, wala ka doon at large sa kanyang pananaw, hindi ka qualified. So nakita mo, yun ang kanyang pananaw. So tingnan natin, bakit ganun? Dalawa po ang makita niyong bahagi. Meron niyang titingnan mo, ano ba yung boto? So kahit sino, kahit anong circumstances, kailangan may 16 ka. Yung isang paraan ng pagbasa niya. Subalit, meron kasing nag-a-advance ngayon dahil sa kakaibang circumstances na sundali lang. Bakit sila boboto? Actually, hindi naman pinag-uusapan dito kung boboto sila tindi. Kasi yung, kung titingnan mo lang ang saligang batas, sinasabi, of all. Subalit, ngayon, meron sasabi, iba namang pananaw, no? Sasabihin na, paano naman boboto ang wala? Paano naman boboto, makikinig ang wala? Paano naman lahat na yun? Di ba, naririnig nyo yan? Pero naman, that is unjust. They are not performing their function. So makita mo, sa lente ng pagtingin ng bawat isa, may reasoning sila, di ba?
6: Correct.
7: Tumalit, ang babalikan mo pa rin dyan ay saligang batas. Hindi ako mag-opinion, Jessica. Kasi
6: yes, attorney.
7: Ayokong sinasabing kinakalkal kong gano'ng kinakalungan.
6: Correct.
7: Punta ako doon. So yun yung kay Chief Justice Abide. Punta tayo doon kay Chief Justice Panganiban. Chief Justice Panganiban, ang pananaw rin niya, hindi dapat present. Bakit present? Because for him, ang kinakapitan niya, truth and fairness. In fact, truth sinabi niya, kung maalala mo, sinabi niya, alam mo, hindi ito mathematical lang. 16, 4 plus 4, 8, 2 plus 2. Ang ating objective is truth and fairness, sabi niya. Kahit nga tatlo lamang yan, pag naniniwala ang tao, truth and fairness. Yun ang kanyang kanyang. Okay? Yung pangatlo, si CJ Puno, ang ano niya rito, yung contextual functionality. Sa kanya, ipanagin ko, baka medyo malalim, no? Kasi po, sa mga nag-aaral ng batas, kami, lahat na nag-aaral ng batas, pati law student, kung may kakilala ka, ano, ha? Ang pinag-aaralan dyan, yung isa sa fundamental sa statutory construction is verbal legis. At ipinagpihin na yun. Kung anong nakalagay sa text, bakit ka mag-i-interpret? Babasahin mo lang eh. Di ba? Ba't tayo nag-i-interpret? Yan, tinuturo sa lahat ng law student. Yung pangalawa naman, ang tawag dyan ay textual. Okay, ka verbal legis. Meron naman yung sinasabi nila, ito sa statutory construction, lalabas tayo sa wording ng batas kung yung wording ng batas ay hindi maliwanag. At dahil hindi maliwanag, kakailanganin mo ng interpretation, kakailanganin mong pumunta sa deliberasyon noong ginagawa ang batas, at maaaring kinakailangan mo na mga tao magbibigay liwanag sa iyo dahil may mas kaalaman siya sa mga ganyang bagay. So mayroon dalawa, di ba? May iba, siyempre, in a conservative standpoint, liwanag na batas ang interpretin mo. Di ba? Yun ang tinatawag natin textual.
6: Textual.
7: Yung position ni Chief Justice Puno, contextual. Context. Ayon doon sa kanyang kalalagayan kasi hindi daw pwede ang konstitusyon na basahin lamang na isolated yung provision na yon. Kailangan basahin yung mga ibang bahagi ng konstitusyon. Sinabi pa niya doon sa Article 7 na wala namang sinabing pwede ang Supreme Court ang mag-decide o pwede mag-apila. May mga ganun silang na sinabi. Subalit, itong sasabihin ko to akin to ha. Hindi nasabi to. Yung sinasabi to, alam niyo po, around in the Constitution, huwag lang tayo punta sa batas, napakaraming threshold. At sa Constitution, meron 2/3 of all,
6: iba-iba.
7: Majority, 2/3 of present, marami. So meron na yung pamantayan over time sa panahon kung bakit ganoon yan. So kaya nga kakaiba itong sitwasyon na ito na yung textual ay kailangan bigyan ng interpretasyon. Okay? So iwanan natin yan na ganyan. Yun ang kanyang pananaw. Subalit, ha, liwanagin ko. Parehong si Chief Justice Panganiba na si Chief Justice Puno, kahit na sinasabi, hindi, sa inyo yan, yung try and hear the case, sa inyo yan, Senado. Pero sinabi ito ni, ano, ha, ni Chief Justice Panganiba, meron pa siyang slide. Hindi kayo kailangan, hindi pwede pakilaman ng Supreme Court unless there is grave abuse of discretion. Siguro, okay. Babalikan niyo yung presentasyon niyo, may slide siya, grave abuse. Yeah. Pero hindi niya pwedeng sabihin completely because constitutional provision niyo na hindi pwedeng tingnan ng sali, na ang sali ang batas ng, ano, ng Supreme Court. Ngayon, yung kay CJ Puno, ganun din. He was very firm about it. Hindi mapwede ang ano dito dahil kayo ang may katungkulan. Subalit, sabi niya, pag kayo ay lumampas sa pamantayan ng ano, saligang batas, pwede rin kayo. So pareho, without necessarily, you know, bahala na kayo mag-interpret doon kung ano yung kanilang pananaw doon. Ngayon, si Chief Justice Puno may konting paalala. Sabi niya, o kayo ha, Senado, dapat din independent kayo. Gawin niyo yung tama. Pakita niyo yung due process, procedure. Yun ay mga paalala lamang. So, doon tayo sa panghuli. Okay. Si Associate
6: Justice.
7: Una sa kanya, all is all. Okay. All is all. Nakalagay sa saligang batas, iba't po interpreted. Aliwanag. At kasama siya sa naglikha one of the framers of the 1987 Constitution. At kanyang paliwanag, talagang ganyan yan. In fact, dun sa 1935 Constitution ng Pilipinas, three-fourths mas mataas. Bakit? Dahil alam nila kung ano ang political climate and environment. Kasi kung majority nila, tanggalin mo na nang tanggalin yung binuto.
6: Correct.
7: Tanggalin mo na yung impeachable officer. Kasi lahat na may dahilan, hindi ba? So, ganoon ang kanyang pananaw. Ito yung nakalagay. Sa ano, ito lang implement natin. Kasi, in fact, just to give a little, ito akin na to. Ano, ang impeachment is a legal tool given in a system of government, katulad ng isang Republican government na katulad ng, okay, na kung saan pinoprotektahan ang pamalaan, misconduct,

0: having said that, inaasahan ko yan. Sabi na, 3-1 ano, wala na yan. Hindi po. Hindi pa. Pero matutotohan sila, Jessica, sa Miyerkules. Kaya lang, ang mabigat dun sa botohan na yon is ang bobotohin nila, gagamitin ba natin 2/3 of all or 2/3 present?
1: Exactly. Daba? So paano yan, attorney?
0: Ako, sa tingin ko dyan, magbobotohan sila sa Miyerkules. At ang kailangan lang para i-determine mo yung threshold na yon, majority lang.
1: Yes.
0: Majority. So, computing natin, Jessica. Since, let's say, wag mo nang pabotohin si ano, sabi kasi ng presiding officer, di ako boboto. Di ako boboto. Kasi nga, di ba, nagsalta na siya. So, so kung ganon, okay, tignan natin, ha? Ito naman, haka-haka lang. Haka-haka. Lagay natin na, ano, na ito, no, pagbotohan, majority. So, imagine natin, 20 ang present. Okay, 20. Di ba, 20? Kasi yung apat, wala eh. Diba?
1: Uh-huh.
0: Present. So siguro, more or less, kahit pa ito hula-hula, sige. Si
1: pero 19 attorney, less presiding officer. 19 na lang.
0: Oh yes, 19. Oh, tama, 19. Oh. 19. Ano ba na? Yung tingnan na natin yung siguro hindi papayag na hindi all.
1: Uh-huh.
0: Okay, hindi all. Okay, so Robin Hood, si Senator Robin Hood, si Senator Aimee, si Senator Bongo, si Senator Alan, si Senator... Ito naman, haka-haka lang, ha?
1: Yes,
0: si
1: yes. Based on minority natin, majority.
0: So, based on sa... So, lima. So, sa 19, ano? 19, bawas po ng lima.
1: Aha.
0: Orse. Okay? Ang kailangan mo lang doon, ano? 10 eh.
1: 10.
0: Kasi na 10 lang kailangan mo eh. So, bilang ka na ng 10. Diba? Sino ngayon yung ano? Sino ngayon yung apat pang iba? So, I think, ano yung ano na yun, ito lang ahaka-haka, yung ano, threshold, pa, ano, maaaring mabago.
1: Mabago. Pero okay lang ba yun na presiding officer is Senator Cheese?
0: Hindi, kasi nakipagsalita na siya. Ibig sabihin, siya initially nag-rule. And that is the proper thing to do.
1: Kasi, that's the proper thing.
0: Kasi, siyempre, gano'n na yung naging posisyon mo. Natural, ang bobotohin mo yung posisyon mo. Yun ang maganda rin yun. Maganda yung sinabi niya ngayon. Sige, kayo na lamang. Ngayon, siguro, ang tanong ng iba, ang susunod na tanong, would be, eh, yan ba? Eh, tapos na. Di ba?
1: Exactly. Kasi, my yan, next question.
0: Eh, di magbotohan na tayo. Di ba? Sasabihin ng iba. Pero nga ho, tandaan nyo, lahat ng ito ay nasa umbrella pa rin ng aking saligang, sa ating saligang batas. So, if they feel ng kampo ng depensa na kailangan nilang sumangguni sa kataas-taasang hukuman because the Supreme Court, the courts, has what? The power to what? To interpret the Constitution.
1: Pwedeng pwede.
0: Oo, there's grave. Alam mo, sensitive yan. Ha? Kasi kung sa tingin nila, there's grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, yan yung tinatawag ng Article 8, Section 1, itatakbo sila ron. Siyempre, yung mayorya ng Senado, kung sakali lang, ha, yun ang naging lang. Eh, ano yung political matter yan? Hindi pwede pakilaman yan ng Supreme Court. Yan na yan. So, expect a lot of these discussions in the coming days. So, binigyan na natin sila ng insights.
1: Correct. Tsaka, attorney, kung sakaling tumakbo man sa Supreme Court, halimbawa ang yan, yan na bago, no? It will take time, attorney, ano?
0: Tama ka doon. E, ano yan? Siyempre, hindi natin alam kung magpapa-oral argument ang ano, ang magpapa-oral argument ng Supreme Court, tapos hindi natin alam kung paano nila entertain. Kasi minsan rin, ito, bilang experience ko na rin, bilang abogado at bilang guro, minsan kasi tayo, kung ano iniisip natin, akala natin na ilagay natin sa papel. Di ba, ikaw nag-estudyante, sasabihin mo, eh bakit pataas sa akin ang grado mo? Di ba sabi mo, pareho tayo ng sagot lahat, di ba? Baka mamaya, hindi mo na ilagay. So for those who lead to the court, kailangan ipaliwanag nila yan.
1: Think,
0: what is in social media, hindi kinukuha ng court yun. Kung ano yung nasa record, yun lamang.
1: Correct, correct. Oo, attorney, no? Tsaka, attorney, balikan ko lang to, no? Kasi interesting din po at para sa mga non-law students. So, binanggit kasi ni attorney Michael Poa yung ad cautelam na tinatawag, ayan, attorney. Ano po bang ibig sabihin ng attorney?
0: Alam mo yan, yung ad cautelam is cautionary. Extreme caution. Ginagamit yan ng mga abogado pag kami nagpa-file ng isang pleading, no? Ibig sabihin, kami po ay tumatalima at nagsasubmit nitong dokumentong ito, whatever it is. It could be an answer, it could be a motion, it could be an oral statement, without necessarily saying na a-accepin namin ko anong ruling nyo. Yun ang sabihin. Hindi na nga ulagan.

0: tatanggapin namin, kaya silang salta bago yun eh. Lahat ng pagsasasabihin nyo dito. So therefore, nakuha mo, kaya sila gano'n, yes. Parang sadali lang, careful kami diyan. Careful kami kung ano sasabihin nyo, hindi nangangahulugan na kinikilala namin
1: yan. Na-agree.
0: Oo, yes. Nag-agree kami diyan, yung ibig sabihin mo.
1: Eh, lalo na, attorney, sa paparating na oral arguments next week.
0: Oo.
1: Kasi tama ba magsasalita ang prosecution at defense noon?
0: Magkakaroon, oo. Pero yung pinaka-critical dyan kung magbubuto, yung sabutuhan. Alam mo yan? Alam mo, actually, yun ang pinaka-critical dyan eh.
1: Hmm.
0: Yung putuhan na yan. Kasi sa tingin ko, that will determine whether this process will be faster or slower.
1: Oh, exactly. Ko,
0: kasi kunyari, nakita mo na, di ba? Nakita mo na na, let's say, kukuha ko na sa prosecution. Nagbibilang yan. Natural, nagbibilang yan. Depensa, mm-hmm. nagbibilang rin. So sabihin nila, baka kung matibay na kaso natin, baka pwedeng tumigil na tayo. Bayaan mo na yung depensa magpresenta. Tapos magbotohan na tayo. Ganon. Lalo na, bago magpasko, magbotohan na tayo. Di ba?
1: Correct. Umaalingaw-ungaw yun, attorney. Oh, no? Na talagang ano, before Christmas break na po.
0: Tanda mo September, ha? Tanda mo to. September na ngayon. Pagpatak ng October, ano yan, may mga whole day hearing sila. Pero pagdating ng November, ilang hearing dates lang sila. Tapos pag nag-holiday break yan, so makikita mo yung bulk dito siguro ng presentasyon at lang mga mangyari September at October.
1: Last na lang siguro, attorney, ano, yung dahil nga po sabi niyo nga kanina, ngayon ang usapan ng netizens, 3-1, ano?
0: Balik
1: ang usapan ngayon, ano? Balikan ko lang, attorney, yung kay Associate Justice dating, retired Associate Justice Adolf Ascuna, attorney. Kasi parang ang punto niya doon is, ang isang school of thought na napag-uusapan niya is baka ma-weaponize. Hindi po ba? Kapag may mga kalaban, ganyan. So, paano ba natin dapat tignan yun, attorney, kanina, nabanggit na pag-usapan na natin na, yun nga, majority ngayon, and for sure, the supporters of VP Sara, ay ang tingin, ito na, iniisa-isa na talaga naman, gano'n na yung nangyayari. So, paano ba natin dapat i-take yung
0: ganyan? Alam mo, ano yan, I would say, no, allow me to say this, alam mo, we are a growing nation. Mature tayo. And, yung tanong na yan ay dapat hindi mo sa akin itanong. Yung tanong na yan ay dapat itanong mo dun sa mga pagiging leader at mga nagkinamumuto. Kasi alam mo, a lot of these things, maaring personal, hindi tayo samayon. Pero ang titingnan natin dito is, what will happen after this? Ito ba ang buong proseso? Hindi lang impeachment, in anything that they as leaders and will do, will this strengthen this nation beyond us? Kasi ang buhay naman ng tao, maikli lang, sandali lang. Pag wala ka na, huwag na sabihin na nang pumano ka na, wala ka na sa poder, did you strengthen the republic? Did you help this country be a better nation for the next Philippine? O pamamarisan lang? Ganun yung tanong doon. Ganun lagi yung tanong doon. Tandaan mo, ang bansang ito, from the time of the independence is 1898. We're barely 150. Wala pa tayo 150 years. Eh. Kaya ngayon, ito mga nakikita natin, this is part kung tinatawag yan mga growing up pains. Titingnan natin kung sino yung lalabas. Alam mo yun? Sino yung lalabas na leader na, alam mo yun, na makikita natin through the years na magpapatibay sa atin.
1: Tsaka kumbaga, attorney, ano, itong mangyayari sa Senado ay hindi lang para talaga sa impeachment ni VP Sara, kundi sa mga susunod pa kung may mahaharap
0: man. Alam mo, Bayana, siguro bago nga tayo matapos, kung titingnan ninyo, yung isang impeachment nagkaroon ng trial 2000. Kaya niyo kay President Estrada, hindi ko alam kung ilang taon ka pa lang noon. No? So that was 26 years ago. Okay? Patapos doon, barely 12 years corona. 12 years ang Intel Val, top 2012 yon kami yon. Tapos
1: correct.
0: 2018 hindi naging impeachment pero nagdulot or naglead sa pagkatanggal in a quo warranto proceeding against the sitting Chief Justice kay Chief Justice Sereno. Pero i-count natin 2012 sa ngayon. Ano ngayon? 2012 sa ngayon. 14 years lang, impeachment na naman. Trial na naman, 2016. Eh baka mamaya, kung buhay pa ako, 80 na, impeachment na naman. Hindi pa alam.
1: Kaya maganda rin, attorney, na once and for all, Hindi ba mabigyang linaw na ito?
0: Yes, hindi kasi pwede na ang ating batas ay malleable. Ang dapat ang batas natin ay matibay. Kasi anything that you will say, talagang kikwentahin ka ng tao, yung mga interview-interview na ganito, kikwentahin, ba't ganito sinasabi mo nun? E ngayon ganito, anong nangyari sa'yo? Gaganyanin ka ng tao, di ba? Gaganyan pa yung mukha mo eh. Igaganon ba? Ano nangyari sa tao na ito? Ang ano lang naman ng tao, consistency. Yan exactly. Ang Pilipino. Alam mo, Pilipino, kahit kaaway ka, pero consistent ka, ayos na rin sa kanyan. Ang ngayon ng Pilipino, yung...
1: Mag-iiba-iba.
0: Yes, ayan ang Pilipino. Ito ka ngayon. Eh bakit itong mga... tapang-tapang mo nung...
1: Iba yung sinasabi mo.
0: Yan ang ayaw ng Pilipino.
1: Ayun, Attorney, maraming salamat po. Ha? Marami tayo kami nga natutunan doon, naliwanagan. At lalo na, Attorney, nung sinabi mo na hindi, kailangan natin liwanagin na yung presensya po ng mga friends of the court ay hindi na yun yung boto.
0: Tama, yun lamang ay pagpapaliwanag para pag sila ay boboto na, meron silang better understanding kaya sundo nila yung, kaya hindi sila mandated. Pero nasa sa kanila yon kung ano ang pagkaintindi nila. Okay?
1: Nasa konsensya na, Attorney. Yeah. Maraming salamat, Attorney. At sa uulitin pong muli, maraming salamat po sa inyo oras.
0: Good morning, Scott. Bye-bye.
1: Nakausap po natin si Attorney Tranquil Salvador III, isa pong legal analyst tungkol nga po dito sa mainit na debate tungkol po sa voting threshold. Time check po muna tayo, ha? Pag-usapan po natin yan at aabangan natin kung nasa linya na ba si Congressman Egay Erice para naman dako tayo, lipat tayo, no? Rekta tayo sa usapan naman sa Kongreso. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang programang Rekta.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
4: Nagbabalik po ang programang Rekta dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido at nakausap po natin kani-kanina po lamang si Attorney Tranquil Salvador de Ferdi, sa pong legal analyst, kung saan pinag-usapan po natin yung mainit na talakayan sa Senado ukol nga po, tungkol nga po dito sa voting threshold. Pero ang magandang nakuha ko o take away ha, dun sa usapan natin kay Attorney Salvador, baka kala nyo po, yun na yung botohan, 3-1. Kasi po, balikan natin ha, yung tatlong amici curiae, di ba? O yung tatlong friends of the court, apat po sila. Tatlong dating punong maestrado at isang associate justice, no? Yung tatlong dating chief justice, ang posisyon po nila ay maaari nating baguhin, no? Maaari nating mabubaguhin ang voting threshold. Iba-iba po ang kanilang school of thought doon, ano? Iba't ibang kumbaga ang pinanggagalingan nila o yung kanilang punto kung bakit meron. Ay kung bakit pwede. Kung bakit pwedeng baguhin. Sabi, meron dyan yung, sabi nga ni Attorney, no? Yung contextual approach, hindi ba? Pero naiiba po si retired associate justice sa Adolf Ascuna, dahil sa kanya sabi nga kung ano yung nariyan, hindi ba, kumbaga inilagay nga ito sa konstitusyon, hindi ba, kumbaga mataas nga, no, 16, no, 2/3, kumbaga parang ang gusto niyan ipunto, hindi ito yung mismong sinabi ni justice, ano, para may kumbaga ang aking interpretation doon is para talagang mapahirapan, hindi ba? Kumbaga, hindi basta-basta yung pagtatanggal natin ng isang impeachable officer. Kasi nga, impeachable official. Kasi hindi ito basta-basta ang impeachment, di ba? Kasi kung madali yung proseso natin ng pagtatanggal, maaaring maabuso, ma-weaponize, magamit kapag meron kang kalaban sa politika. So yun ang ipinupunto ni Associate Justice Justice Ascuna, no? Sinabi niya pa nga na ayun nga, hindi lang siya basta simpleng majority wins, hindi ba? Kumbaga it was there for a reason kung bakit 2/3 yung inilagay doon, ano? Sabi niya Aero Jade Santos, basahin lang natin. Hi, Sir Aero, sa ating Facebook Live. Sabi niya, saludo ako sa tatlong friends of court. Oo, ano, talagang, kumbaga eh, yung mga reporter nga doon, ano, parang talagang pinagkaguluhan, di ba? Historic in a sense na bibihira natin makita na magsama-sama, di ba? Parang powerhouse cast yun, kumbaga sa pelikula, ano? Na pagsama-sama mo, parang silang The Avengers. No, mapagsama-sama mo yung mga dating Supreme Court justices, ano, talaga namang at isang isang justice, associate justice, talaga namang kumbaga eh punong-puno ng wisdom, hindi ba? At ang sabi nga ni Attorney Tranquil Salvador, kumbaga paalala ni Attorney Salvador, eh tayong tayong po nasa publiko, na tayong mga mamamayan, tayong mga netizens, hindi ba? Huwag nating tignan ito, huwag natin silang pagsabungin, hindi ba? Dahil hindi yun yung kanilang, hindi yun yung saysay, hindi yun yung essence ng pag-imbita sa kanila. Hindi para pagsabungin sila, hindi para, o yan yung boto, malinaw naman, malinaw, 3-1, ganun yung mangyayari, no? Inimbitahan po sila para makuha natin yung kanilang punto doon. Hindi ba? Kumbaga, sabi nga nila doon, eh, yun yung kanilang mga personal, hindi ba, na opinion. Hindi ba? Yung kanilang pinanggagalingan. At it's not something na parang, oh, ito, very political, hindi ba? Dahil maka-admin or hindi po siya ganun. Ang aabangan natin dito ay yung magiging boto ng mga senator judges mismo. Yun yung importante doon. Ano? Yun ang dapat nating bantayan at yun yung ating uusisain. Dahil kanina nga, nag-compute na kami ni Attorney Salvador, ano? Parang lumalabas, ang kailangan mo lang doon, majority. Hindi ba majority yung kailangan mo doon? Nagagawin na nila sa susunod, sa paparating na linggo, di ba? At hindi na isasama, hindi sasama, nagsabi na, si presiding officer senator judge Cheese Escuderno na hindi na siya sasama doon sa magiging butuhan, hindi ba? So yun ang dapat nating abangan. Sabi naman ni Ma'am Jamie, ayan, sige. Sabi ni Ma'am Jamie Samonia Bernante, sabi niya, good morning mga karekta at sa iyo Ma'am Jessica, morning para sa akin, itigil na yung impeachment impeachment trial para kay VP Sara. Sayang ang ginastos, sayang ang araw, oras na ginugugol at inaatupag. Alam niyo kung anong nasa sa ligang batas, mabuti yon, hindi ba? So, syempre, ito ay komento, hindi ba, ni Mama JB, kasi ganun din, ganun yung punto ng iba, no, na nakikita nila na imagine pang ano na to, day 26. Ano itong yung nangyaring kasamang Friends of the Court, day 26 yon, ano? 20 plus days na yung impeachment. So para sa ilan, hindi ba, ganun yung nararamdaman nila. Hindi ba na parang ano nang mangyayari, hindi ba? Para sa ilan, tingin nila parang alam mo na eh. Hindi ba? Alam mo na kung sino yung for conviction at kung sino yung for acquittal. Hindi ba? Kaya para sa ilan, ganun ang nararamdaman nila na parang pag-aksaya ito sa buwis ng bayan dahil ilang milyon, ika nga, di ba? Ilang milyon yung nagagastos para dito. Pero, syempre, hindi ba, kailangan pa rin natin galangin yung proseso. Hindi ba? Syempre, hindi natin ini-invalidate, hindi natin dinidismiss yung ganyang pakiramdam, hindi ba? O kung ganun yung inyong nararamdaman, pakiramdam ninyo tungkol sa impeachment trial, pero kailangan natin galangin yung proseso na umuusad na ngayon. Siguro, the best way that we can do, ang pinakamainam natin gawin, lalo na't nagpapatuloy ito, ibantayan natin. Hindi ba? Kumbaga eh, kung yung depensa nga eh, game na game sila sa pagsagot, hindi ba? Nandyan yung depensa, hindi ba? Para sa ilan na ganoon, eh dapat eh, bantayan natin. Ayan, meron pa tayong isang pa-shout out. Dati rin natin, puro mga dati kong kasamahan yung nanonood sa akin ngayon. Ano? Dati rin natin tong kasamahan, hindi ba isang isa sa mga pinakamagigiting na reporter na nakakilala ko sa buhay ko. Talaga naman, si Kuya Benj, hindi ba? Kuya talaga, Kuyang Benjamin Pulta. Ayan, happy listening sa'yo at nawa ay... naaaliw ka ng aking programa. Nawa ay may natututunan ta. Nako. Bati kang Justice Beat reporter itong si Kuya Benji natin. Kaya naman sana tama. Nawa tama naman yung mga napagsasabi ko dito. Hindi ba nawa ay na tutulungan natin ang ating mga kababayan para intindihin itong nangyayari kasi hindi ba sabi nga balikan natin yung comment kanina sa Facebook Live ano yung sentimiento ng ating mga kababayan huwag din nating i-dismiss o i-invalidate hindi ba ayan papasok na siya Congressman Elise no huwag din nating i-invalidate kung ang nararamdaman nila sabi nga no kung natututukan pa ba hindi ba itong impeachment na ito dahil para sa ilan hindi ba tila lumalamlam na dun sa umpisa talagang totok ano at kumbaga yung iba ang kanila na mga kumbaga puna dito sa impeachment talaga namang ginagawa na lahat hindi ba dahil nga nawawalan na ng interes yung ilan sa ating mga kababayan pero sabi ko nga kanina all the more siguro na dapat nating bantayan hindi ba kung para sa ilan, kung ang tingin nila, parang, ayan, ang dami ng mga hocus-pocus na nangyayari dahil hindi suportado ng taong bayan, hindi ba? Di all the more na dapat nating bantayan at tutukan. Kung tingin natin ay may nangyayaring kakaiba, kung meron mga ganging up na nangyayari or may pa-hocus-pocus man dyan, all the more na dapat nating bantayan. Dahil again nga, no, buwis ng bayan, buwis natin. Yung budget na ginagamit dito. And speaking of budget, ayan, dahil papasok na sa ating Zoom link si Congressman Edgay Erice. Dako naman tayo sa kamera, hindi ba? Isa sa mga ganap sa mga kamera ngayon, syempre budget season, ay ang budget deliberation, ano? At isa nga po sa isang sesyon na kung saan tinatalakay nila at pinagdedebatihan sa plenaryo itong 2027 budget, kinwestiyon ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Itong pong, teka ha, tignan natin yung exact term. Ito pong tinatawag na LGSF o Local Government Support Fund. Hindi ba? Kinwestiyon niya ito, no? At sabi niya, tila baga na pwede bang magamit ito bilang presidential pork? Hindi ba? Kasi sabi ni, kinwestiyon ni Congressman Irise, ano yung pamantayan? Ano yung criteria? Ano yung batayan para makapaglaan ka ng pondo para sa LGSF nga na tinatawag? Diba? Ano yung criteria? Diba, ano yung criteria para, ito yung pondohan mong lokal na proyekto, ha? Kasi, ito yung naging controversial dito, no? Ang iginawang halimbawa ni Congressman Erice ay yung 500 million na alokasyon para sa Robredo Coliseum sa Naga, diba? Question ni Congressman Erice, ayun nga, no? Ano yung pamantayan natin? Di ba? Ano yung pamantayan? Ayan, nandito na, no? Mas mabuting marinig po mismo natin kay Congressman Erice. Ukol nga po dito sa kanyang pagpuna, pag-question, tungkol dito sa 58 billion pesos na Local Government Support Fund o LGSF. At kung maituturing nga ba itong presidential pork barrel. Good morning, Kong. Welcome po sa ating programa, Jessica David po, sa programang Rekta.
5: Justine, good morning. Good morning sa mga nakikinig sa inyong program.
4: Opo. Kong, ano, unahin ko na sigurong tanong, Kong, nasagot ba nung kinwestiyon at pinuna mo sa plenary, Kong, yung pag-question mo dito sa LGSF na ito? Nasagot ba ng naliwanagan ka ba, Kong?
5: Hindi nga, hindi maliwanag sapagkat na lumalabas talaga na ito ay pondo na ang may discretion exclusively ay ang executive department, si Presidente. Sa aking palagay, ito ay unconstitutional sapagkat ang exclusive right para sa pagpupondo ay ang may exclusive authority sa pagpupondo ay ang Kongreso. Ang pag-execute ay ang executive department. So ngayon, yung lump sum appropriation ay na-desisyonan na yan na talaga namang kung meron man yan, dapat limited lang. Tapos masyadong singular lang ang purpose. Saka, saka bukod sa singular ang purpose, may maliwanag yung mga parameters pa paano ito marilis. Pero alam mo, since 2025, palaking to ng palaki. Ang panahon ni Pangulong Pinoy, Aquino, ito'y na-question na rin yung...
4: LGSF ba to?
5: Oo, LGSF, Local Government Support Fund. Pero nung na-question nito, 410 million pesos lang. Very specific, nakalagay doon, yung halos kalahati nun ay mapupunta sa tatlong LGU.
4: Million or billion? Billion.
5: Billion lang. Million. Million 400. Right. Wala pang kalahating billion.
4: Oh.
5: Ngayon, noong 2025, nung tinanggalan ng mga allocations, yung flood control, biglang lumaki ito. Binigay 27 billion noong 2025 sa GAA. Noong 2026, 58 billion na. Tumoble na. At ngayon, 2027, ang proposal ay 57 billion. At dati-rati, limited lang yung menu kung saan pwede itong ibigay. Pero ngayon, dito sa bagong menu ng Department of Budget and Management, practically all forms expenditures pwedeng gastusan ito. From agriculture, to education, to health, to cultural heritage,
4: yes, yes.
5: Anything under the sun. Pati ayuda, kahit pera, kahit bigas, pwede. So, ano na to?
4: Discretionary fund
5: na ng presidente ko. Samantalang meron na siyang intelligence fund, meron na siyang presidential social fund na billion-billion. Ito ay, ano na to, patronage, political patronage tool na ito. Ito ay hindi na magiging equal ang distribution na ito. Kaya nga, hindi ko naman sinisingle out yung Naga. Nagkataon lang na yung Naga, yun yung may pinakamalaking allocation. 500 million pesos para sa isang stadium kung ano raw, evacuation center.
4: Wala kaya yun ang naisip mo.
5: Hindi ko inaakusahan na may anomalya yun. Ang sinasabi ko lang, hindi na inequitable yung distribution. Bakit? Kasi yung Naga is the second richest city in the Bicol area. Yung Aliga, yung Tirapian, yung Tabaco, lalo na yung Masbate. Ano naging basis? Ano yung scorecard? Dapat yan, sa pagbibigay, kung may parameters, may scorecard kung sino yung mga priority na dapat tanggihan. At anong mga proyekto yung priority? Di ba? So, yun yung kino-question ko dahil kung hindi maliwanag yung parameters, yung menu, ang ibig sabihin talaga ito, pork barrel. Kaya nagkataon lang na yung pinakamalaki, yung kay Mayor Lenny Robredo.
4: At
5: yun yung patunay ko na baka ginagamit lang ito ni Presidente para yung mga gamitin niya sa politika para yung mga hindi niya kaldeado maging kaldeado niya.
4: Correct.
5: Diba? At yung mga dati niyang kritiko, hindi niya na maging kritiko. Diba? So it's ibig sabihin, sabi ko nga, for political patronage. Alam mo kasi, ang Liberal Party, number one, laban kami dyan sa pork barrel. Kaya hindi naman ibig sabihin, dahil kami makikinabang, payag na kami. yan yung aking prinsipyo. Wala akong personalan. Talagang trabaho lang. At ito, ay hindi naman to involved lang dun sa 500 million. Sa Naga, what I'm talking about is for the last 3 years, Kung ma-aprobahan ito ngayon, 140 billion pesos
4: billion
5: na
4: ang halagang
5: na ito. Na, yung iba nga, binamimigay lang bigas. Yung iba naman, eh, binamibili yung sa barangay, tent lang. Yung mga tent na nakaharang sa kalsada. Yung mga binamibili ng mga monoblock chairs.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, hindi equitable. Bakit? For example, isang barangay, 50,000 ang populasyon. Dito, lima lang ang scholarship na tigto 20,000. Yung barangay pa na 500 lang, lima rin. So, 500 to 50,000 equal yung distribution. Kaya ang tawag mo, inequitable.
4: Saka,
5: make sure, sila yung may karapatan o may kakayahan para mag-determine sino yung qualified for scholarship.
4: Correct.
5: Diba? Ito nagiging patronage political tool ng mga barangay. Mm. Yan. Kamag-anak ni Kapitan. So, hindi nagiging fair yung distribution.
4: So, kung ang gusto mong mangyari dito, kung i-declare siyang unconstitutional, itong LGSF, posible ba yan po?
5: Kasi iba naman batas, ang sinasabi ko, binawasan National Expenditures Program, binawasan yung zero yung pondo para sa zero billing sa mga ospital. Na zero yun. Tapos yung sabi, kukunin daw sa no sa MAIP. Pero yung MAIP, nabawasan din na may 50%.
4: Uh-huh.
5: So, bakit hindi doon ilagay kung saan diretsong makikinabang at ongoing program na marami lang nakikinabang. Pangalawa, yung feeding program para sa mga nutrition program para sa mga public school elementary. Binawasan din to na napakalaki. Eh, bakit hindi doon ilagay sa mga programa na subok na at inaprubahan ng Kongreso? Ang lalabas nito, binigyan namin ng blank check si Presidente for 57 billion at bahala na siya. Yun. Hindi namin alam. Pwede niya bigay sa isang local government, bumili ng ambulansya. Pwede bumili ng pagpatayo ng farm to market road, ng mga tulay. Mm-hmm. Samantalang yan, trabaho naman niya ng Department of Agriculture, diba? Trabaho naman niya ng Department of Public Works, bakit hindi ilagay doon sa mga ahensya na yun naman talaga ang primary function.
4: So, posible ba kung na yun nga ang na mailaban? Kasi nga kung hindi lang kayo nagbabantay, may mga NGO tayo, di ba?
5: Nung kausap ko si Secretary Kim, sabi ko sa kanya, kung talagang yung magiging maliwanag, yung menu, yung guidelines, baka pwede. Pero hanggang may maliwanag, yung pinakita niyong guidelines ngayon, ang ilalagay niyo, sa tingin ko pork barrel yan. Kaya yan ay...
4: unconstitutional lang pork barrel. Ayun. Naliwanagan kami doon na kung siguro, mensahe na lang kung dahil nag-react si Senator Kiko at ang Malacanang sa iyong pagpuna, mensahe niya doon kung.
5: Ay mali yung kanilang ano, they missed the point. The point is not the Naga City Stadium and kung evacuation. The point is, ano yung parameters para ipamahagi itong 57 billion na ito, yung 58 noong nakaraang taon, at nung 27 billion nung 2025. Nagkataon lang na ang pinakamaliwanag na political patronage tool ito ay yung binigay sa Naga.
4: At pinakamalaki
5: at
4: yun.
5: Marami pang ibang local governments. Kasi tingnan mo ha, nung nawala yung flood control, nabawasan yung mga allowables sa mga congressman, ito dinala sa, ito yung na, parang napalit. Ang makikinabang dito, siyempre kung sino yung mga congressman na may anak na mayor, asawa, mayor, gobernador, baka sila pa yung mas makinabang dito. Diba? At hindi magiging equitable, hindi need-based, yung pagbibigay nito. Dahil nga, discretionary ng presidente.
4: Presidente.
5: Ikaw ba, kung nagboto ka ng no sa impeachment, bibigyan ka ba? yung governor mo asawa, ikaw nag-no ka, congressman ka, bibigyan ba yung local government mo? Yan, dapat maliwanag yan. Kaya nga hinihingi ko yung kopya nung mga nabigyan nila nung 2025 na 2026. Sabi nila, nung 2025, yung utilization rate, mga nasa 50%+ lang. Kasi yung mga nag-request, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nitong 2026, 80% daw ang utilization rate. Bakit daw? Kasi karamihan ang pinambili ng bigas.
4: Uh-huh.
5: So ano ba yung dapat yung mga ganitong sistema, bakit ka bibili ng bilyong-bilyong bigas? Dapat doon pinagdidebatihan ito sa Kongreso. Tama ba to? Ano ba economic impact nitong pagbili ng bigas? Makakatulong ba sa ekonomiya? Ano ba to? Don't out lang ba to? At baka lalong umasa sa ayuda yung mga kababayan natin sa halip na bigyan sila ng pagkakataon para sa mga servisyo ng gobyerno na magpapaunlad na kanilang buhay.
4: Ayun. Maraming salamat, Kong, sa paglinaw. At hihingi po kami ng update sa inyo, Kong. Sana maliwanagan kanila, Kong, itong pagpuno mong ito.
5: Salamat, salamat.
4: Ingat po, Kong, at mabuhay salamat po kayo.
5: Salamat.
4: Nakausap po natin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. At naku, wala na tayong oras, no? Eksakto, alas 12 na. Pero yun nga po, pinag-usapan natin yung kanya pong pagpuna sa tinatawag na LGSF. At isa po ito, ha? Isa po ito sa ating dapat bantayan. Marami pa dahil, kung naalala nyo, nakausap natin dati ang People's Budget Coalition. Sinabi nila may soft pork, may hard pork, may shadow pork. At ito, no, may bagong pasabog si Congressman Erice at sinabi niya, presidential pork nga ba ito? Ayun. So eksakto, alas 12 ng tanghali po. Maraming salamat po. Ayan, nag-comment ulit si Sir Aero Jade Santos at si Ma'am, nakita ko dito kanina. Batiin ko lang, si Ma'am Maria Lourdes Baro at si Sir Paulo Miguel. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok. Kita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Muli, ako po si Jessica David. Ito po ang programang Rekta. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye-bye!
3: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
2: BBC News with Sue Montgomery. President Trump says the US, Denmark and Greenland have entered into an agreement, giving America permanent control over security in Greenland. Denmark's Prime Minister said the deal will need parliamentary approval to come into force. President Zelensky of Ukraine has thanked President Trump for signing into law a bill that will impose sweeping new sanctions on Russia because of its war in Kyiv. The bill targets Russia's energy and oil sector and its financial system. Google has confirmed that its artificial intelligence system, Gemini, hacked into three companies during a test in July. Similar incidents have happened at other AI companies, raising concerns that the organizations may not be able to keep their models under control. Runners around South Africa are expected to gather at multiple locations today to honour their colleague Elizabeth Moselekumu and eight other women found murdered in the eastern part of Johannesburg. Nigeria's president has ordered an investigation into the death in custody of 37 suspected illegal minors in Niger State. Relatives say the teenage victims were crammed into a cell without ventilation and suffocated. A tribunal investigating crimes committed during Colombia's half-century civil conflict says it's worried about a government proposal to cut its funds. Cuba is experiencing a total blackout for the seventh time this year. The communist-run island's aging power grid is under severe strain because of deteriorating infrastructure and escalating US sanctions. Beaches along Australia's western coast will remain closed until at least Sunday, following a deadly shark attack on Friday. A rare catch-and-kill order has been issued for the shark. BBC News.
3: The world in 2 minutes at 5:30 GMT.
4: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: Nakakampi. Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa nila sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa na nagdudulot na rin po no ng epekto sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa sa daigdig. Siyempre, kasama na po ang ating bayan. Ano po, dahil ang ating bayan, bago pa po magkaroon ng mga ganyan digmaan sa ibang mga bansa, no? Eh, tayo po ay lugmok ng ekonomiya natin, dulot po ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Di po ba? Kaya ito po ay dalam na po ng napakadami pong mga usapin patungkol po sa korupsyon, nakawan mula sa gobyerno, di po ba? Kaya nako, sa totoong buhay lamang, ang taong bayan ay hirap na hirap na, no? Yung kawalan ng mga trabaho, record high din po yan sa kasalukuyan, pati ang palitan na ang dolyar sa piso o piso sa dolyar ay record high din po yan. Ano po? Lahat ngayon puro high. Ano po? Ika nga ng ating Pangulong Marcos ay ang utang, wala yan. No? It's all in the air. Di ba yun nga sabi niya? Palibasa, parang wala siyang balak talagang diw. No, kasi siya talaga magbabayad niyan. Tayo lang. Ano po? Ay nako, sa totoong buhay niyan. Bayan, ano na nangyayari sa atin? Kumbaga, no? Dalang mga nakikita po sa kabila po ng mga problema ang ating kinakaharap at binagdadaanan, ang nakikita po ng mga mapagsamantalang mga politiko ay ang pamumulitika, di po ba? Ay ang isulong ang kanilang personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadalan may ibang tagpagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, di wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayaring niiral na mga isyo at usapin ng ating bayan gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po ang mga envelope, expandable envelope, pati na po mga paper bag at expandable paper bag na mga sinasabi po ang lamang po ay basura pero ang totoo po ay limpak-limpak na pera po ang totoong mga laman niyan. Kaya siguro literal na tinawag na basura yan ay dahil po sa mga tumatanggap na mga yan, ano po, ang mga gamit na yan, ano po, ang mga perang yan, mga tumatanggap niyan, literal po na mga basura ng ating lipunan, ano po. Kaya yun ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
6: Kakampi! Kakampi!
5: Ayan, kamusta kayo mali mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Ngayon po yung araw po ng Biyernes. TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ikalabing walo po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Allahu Akbar. Ika nga, sabi ng ating pangalawang pangulo, God is the greatest, no? Allahu Akbar sa ating mga kapatid na mga Muslim. Kamusta po kayo, ha? At kay Senator Robin Padilla, di ba, no? At nako si Senator Robin Padilla. At may bago na ngayon. Kita nyo, kanina nag-press con po ang ombudsman ha, sa kanilang tagapagsalita na si Assistant Ombudsman Mico Clavano. No? At ang kanyang sinabi ay yung development daw ng kesyo mga congressman na mga kinasuhan na, nasan daw ang status ng mga kaso, nasa preliminary, nasa kung ano-ano, mga binanggit niya, sabi ganyan, nasa petition, mga ganyan. Ano. Pero ang buod ng balita talaga no, ay yung pong pagsasampa po ng kaso no, laban po sa mga bilyar. Sabi ko na nga ba, eh, diba? Lahat po may hold sila. No? Lahat po may kompromiso na tinatawag. No? Kung ang pakiramdam nila, ayan na nga. No? Ito ang kanya-kanyang pressure point na sinasabi. So, pinag-utos daw ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan. Ito pong pamilya, ha? Bilyar, ha? Mula po sa dating Senate President na si Manny Bilyar, di ba? At si misis niya, si Cynthia Bilyar. Pero siyempre, ang pinaka ano po ngayon ay yung magkapatid, no? Na si Mark Bilyar at saka itong si Camille Bilyar. Nakasalukuyan po ng mga members ng Senate Impeachment Court, di ba? Ano? Ito sa kabila, opo, na nag-imbita na nga po ng Amicus Curiae, di ba? Ano po? Nitong Miyerkules lamang para liwanagin na ay hindi magiging epektibo 'yan kung ang palagay ninyo ay babawasan niyo ng babawasan ng mga member ng mga senado para hindi sila makadalo, makadalo at makapag-judge, ano po, makapagboto dito sa impeachment court, eh nagkakamali kayo. Ika nga, sabi po ni Associate Justice Adolfo Ascuna na kaya nga ho ganyan ang ginawa ng impeachment ng ating constitution, yung impeachment rule ano ng ating constitution, hinango pa sa 1935 no, na kahit ito ay hango sa Amerika, ang Amerika po ay all its member present po ang nakaligaway, maliwanag, no? Hindi nga talaga sinunod 'yan ng 1935 constitution pa lamang at inadapt na rin po 'yan nung 1987 constitution. Ano po? Na pagdating sa pag-impeach ay kailangan ng concurrence, no? Ng pagpalima o pagpayag ng all members, no? Two-thirds of all its members, no? Two-thirds ng all its members, ibig sabihin, super majority, hindi lang po majority, kasi pag majority, 13 lang po yun, ano? Kasi 24 sila eh, kaya hinihingi ng ating constitution, two-thirds. Para daw ang dahilan, nasabi na rin po ni Associate Justice Ascuna, na sadyang pinahirapan po yan na hindi mamanipula na kung sino man pong nasa poder ng politika na may kapangyarihan sa darating na panahon na dumating na nga, di ba? Ito na nga, ano? Na ang mga senador ay hindi ho pagagapi, no? Kasi hindi sila madadaan sa panggigipit, kahit po sila ay alisin dyan sa kanilang trabaho dahil kinasuhan sila. At siyempre, wala naman silang immunity from suit, di ba? So makikita niyo talagang ito pong mga kasong isinasampa ay purely harassment. Di ba maliwanag pa sa sikat ng araw? Ano? Malamang ang hindi tatamaan dito, yung magkapatid na Tulfo at si Senator Lacson. Diba? Senator Lacson na gusto niyang i-project ang kanyang sarili na lumalaban sa korupsyon. Yan daw kanyang track record, di po ba? Aba, parang nasira track record mo ngayon. Di ba? Ba't nagkaganon? Di po ba? At kung titingnan natin, matapos niyang tanungin, ano, itong si Associate Justice Ascuna, ng isang hypothetical question na pagpalagay na po, kasi parang daw maliwanagan yung ibig sabihin ng threshold. Ha? Paano nga kung halimbawa, 24 silang members, di ba? At yun daw pong siyam, ay nagpunta doon sa Iran, naipit ngayon doon sa gera sa Iran. Opo. At hindi lang sila makauwi. Diba? Di sila makauwi. Ay, nagkataon, kailangan nang bumoto. Sabing gano'n, ano? Kailangan pagbotohan na yung resulta ng impeachment. O hindi sila makauwi, siyam sila. Ang tanong ni Ascuna, ni Associate Ascuna, Justice Ascuna, sabi, ilan na lang ang natira? 15. O, 15. Di kulang kayo ng isa kanya. Oh, kulang ng isa dahil yun ang super majority, 16, di ba? Two-thirds ng 24. At yung mga nando na naipit sa Iran ay members pa rin naman sila ng Senate, no? Wala naman doon na nag-resign, namatay, o napapalsik sa pwesto, di ba? Wala naman eh, no? Kaya ang sabi po ni Associate Justice Ascuna, eh pagka ganyan, walang enough votes to convict. Di ba? Hindi nyo mako-convict. Kung yun man ang gusto nyong gawin, hindi kayo makapag-decision ng conviction, no? Kaya automatic ma-acquit yan. Ano po? At ang mangyayari, dahil po madidinay yan, kumbaga mangyayari ay hindi siya na-convict dahil sa kawalan ng dami o ng boboto. Di ba? Yung pagkakataon na hinihingi. Kaya nga ang sabi niya, pero hindi lang naman yan ang yan ang tanging paraan o mode, no, ng accountability, di ba? Kasi kung sino man po yung public official, kung hindi siya mako-convict, batay lang po sa pagboboto dahil hindi ho kayang abutin yung threshold, pwede bukas naman po yung ibang mga pwedeng kunan ng pananagutan, ano? Pwedeng sampahan ng kaso, magkaroon ng mga forfeiture, at kung ano-ano pa ang binigay niyang halimbawa, sampahan ng criminal case, mga ganon, ano? At magbigay pa nga siya ng halimbawa. Sabi niya kahit po sa Korte Suprema, di ba 15 po sila doon ng mga maestrado, no? May mga pagkakataon na hindi nila na-desisyonan yung kung ano man ang dapat nilang desisyonan dahil kulang yung kulang sila ng bilang ng majority, no? At nang dahil doon, ang nangyari ay nag-desisyon sila na hindi ito ma-desisyonan dahil walang sapat na bilang ng boboto para diyan, ano. At pagbalik malamang ng mga tao o kung pwede nang magbumoto muli o yung mga taong 'yan sa darating na panahon ay muling kukunin ulit at pag-uusapan, parang in-archive 'yan ang kanyang banggit, 'di ba? So hindi ho talaga pwedeng hindi basta sundin na okay, kulang sila, wala sila rito, bawasan na lang natin yung threshold. Hindi ho ganun yun. Ano? Kaya nga, ito ang pinakamagandang abangan natin pagdating po ng sa susunod na linggo na September 23. No? So September 23 kasi, ito pong presiding judge na si Senator Francis Chis Escudero ay magpe-preside at magkakaroon daw po ng oral arguments. Diba? At itong oral arguments ay maaari daw humantong sa pagbobotohan. Ano po? Pero bilang isang presiding judge na naunab nga noong July 6 na kanya pong binanggit, noong siya hinirang bilang presiding judge, sinabi na niya po ang mga pamamaraan at mga panuntunan. Ano? Yung pagsunod sa konstitusyon, kung saan yung concurrence ng sinasabing two-thirds of all its members ng Senado para humakonvict ang isang impeachable official, maliwanag na pong nabanggit doon. Ano? Walang pumalag. Wala akong nagsabing, aba, tay ka lang. Diba? Ang mga tulfo magkapatid, wala akong sinabi. Tahimik sila, di po ba? Kaya papaano ba naman after 2 months, matapos maglabas na ang prosecution ng napakarami nilang mga witness, di ba? At kung tutusin, isang articles na lang ang naiiwan dahil dinrap na rin po nila yung Article 3, yung bribery. Diba? Nasamantalang yun ang pinakamatibay kung tutusin. Dahil yung bribery, kasama po doon sa isang grounds for impeachment. Impeachable offense po talaga ang bribery. No? Wala na masyado pang ipaliliwanag doon. Basta mapreba mo na may bribery na ginawa, pasok na pasok yan bilang impeachable offense, no? Bilang impeachable grounds, di ba? Hindi ko kagaya ng mga salin, yung mga kailangan mo pampatunayan na ito ipapasok sa tinatawag nating betrayal o public trust, di ba? Hindi ito kagaya ng bribery, matibay dahil kasama sa grounds yan eh. Kaya kataka-taka na bakit ayaw na ng prosecution i-pursue o isulong, no? Ipagpatuloy yung bribery. Samantalang noon, sabi nila, talaga daw may mga ebidensya kahit nga dun sa Committee on Good Government, di ba? O yung sinasabing white envelope na pinupuntahan doon sa Office of the Secretary ng Department of Education. Naalala niyo po? Di ba? At kahit si Michael Poa, nabanggit niya yan eh, na siya man ay napatawag, binigyan ng white envelope. Di po ba? So maraming pakahulugan yun, kaya lang hindi yun na ipaliwanag ng sapat doon. Eh nung panahon na yon, talagang iniisip ng mga nasa Committee on Good Government, ito na ang pinakamabigat na ebidensya nila sa impeachable offense na bribery. Ano po? Kaya lang siguro nung pinanood muli nila yung video, nung Great Threat video, 'di ba? Eh nabanggit doon po doon ano, at mukhang ang envelope na yan eh, maliwanag pa sa sikat ng araw na nabanggit mismo ng ating pangalawang pangulo, eh di umano ay galing doon kay Lam. 'Di ba? Di umano ha. 'Di ba? Ikaw Lisa Marcos, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Sabi mo, pinadala mo yung mga envelope. Sabi mo, ibigay ko kay ganito, kay ganyan. O, binigay ko. Di ba? Sabi niya. Kaya siguro nung naisip ng mga kongresista, nako, baka mamblema tayo pagka tinuloy natin to. Di, walang pinagkaiba yan kung ba't ayaw pala nila ipatawag si Colonel Raymond Lachica at si Colonel Dennis Nolasco, ano? Na siyang nag-operate, no? Ng confidential mission na kaakibat ng mga confidential fund, no? Ng OVP at saka ng DepEd, no? Dahil mapapatotohanan na talagang may ganong operasyon, na may mga ganitong agent o may mga informant sila na binayaran talaga nila, katawa-tawa man ang pangalan, sila mag-a-attest eh. O, sila magpapatotoo na meron. Parang ganun, ano? At yan ang ayaw nila. Kaya nga ayaw nila ipatawag. Di ba? Kaya nga ayaw nila ipatawag. Di ba? Lalong masusunog, no? Yung kanilang mga gustong isulong na kasinungalingan. Di po ba? Kaya nga, kung titingnan natin, parang ang taong bayan naman ay alam ko ano nangyayari dahil sa loob po ng halos 25 pagdinig na ay nakita po na wala hong sinasabing pasabog na ipipresenta po ng prosecution, no, na ikapapahamak ng ating pangalawang pangulo. Yung sinasabi nilang mga akusasyon na hindi yun nila napatunayan. Lahat po halos, no, lahat na mga ipinresenta nilang mga witnesses ay napapalabas po ng panig ng depensa na talagang wala silang personal na kaalaman, no, that they have no personal knowledge, di ba? Kaya doon po sa mga aspeto na yon ay talagang humina po, no, ang kanilang kaso. Kaya siguro yung pong mga senador na nag-aalala, no, kagaya po ng magkapatid na Tulfo at binanganakatiis si Senator Erwin, ano, na siguro sabi niya matatapos na to, matitira na lang eh, yung sinasabing unexplained wealth, ano po. Yun nga, no? So, kumbaga, pagka kung ganyan ang usapin, baka iniisip po ni Erwin Tulfo nga na wala magkakaroon daw ng ano, acquittal by default. Kaya nga sabi po ni Kwan, sabi po ni Associate Justice Adolfo Ascuna, walang such thing as default na acquittal.

paglabag, di ba? O, eh, ang problema, kumbaga evidence-based, no? Rules-based, evidence-based. Ano po? Kaya nga po, yung mga binabanggit, kagaya po nung isang, nga, si Lacson, ano, matapos siyang mapaliwanagan na nga po ni Adolfo Ascuna, patungkol po doon sa yung bilang, yung sapat na bilang ng two-thirds ay 16 kung 24 ang mga senador. At considering all are active members, kahit pa nakulong, nagtatago, eh members pa rin. Kasi nasa loob pa sila ng kanilang termino, hindi pa nag-expire yung termino, di po ba? At lalo na yung circumstance kung bakit wala sila, no? At yung kaganito, kung meron mang political power na gagamitin ang kanilang kapangyarihan para makapanggipit, di ba? No, doon lahat na nakatuon, di po ba? Pati nga si Senator Loren Legarda, hindi yung nakatakas diyan dahil nga po pati siya at ang kanyang anak, di po ba? Dalang anak niya si Congressman Leandro Libiste, matapos po magsalita at magbanggit na mayroon siyang kopya, o kopya na nakita rin naman po, no? Nakita po yan. Yun po yung kopya na galing po dito kay Yusek Catalina Cabral, no? Bago siya na itulak sa bangin o nahulog, nadulas, o baka buhay pa, hindi natin alam. So, yung kopya nun ay meron si Congressman Leandro Libiste. At parang naipakita pa ata yan sa kanya, no? Kung maalala niya, no? At hindi lang yan, naipakita din niya yan dito kay na Congressman Egay Irise, di ba? At dito kay bayan muna Congressman, ano po, di ba? May isa pa, eh, ano po, na napakitaan. At hindi lang yan, yung video kung saan CCTV na parang nagkausap ata itong si Leandro Libiste at si Adrian Bersamin, ano? Ito yata ang sequence, si Trigib Olaybar, Yusek Trigib Olaybar, ano? At yun nga sinasabing meron silang kopya ng mga text messages, no? Di umano mula sa kanila at sa mismong Pangulong Marcos, directamente, no? At ang pinag-uusapan nila doon ay ang kickback, di ba? Yung kickback at meron pa nga daw pong naiwan, ano? Sa ilalim ng basement parking ng di umano, ha? Ng Diamond Hotel, di ba? Parang gano'n ang mga binanggit noon, ano, ni Congressman Libiste. Nandun pa daw kasi hindi na daw na-deliver yung perang niyan. Ano po? Eh kung totoo man nandun yun, di, sino ang dapat kumuha niyan? Diba? O baka nakuha na? Diba? Yun po mahirap dun eh, diba? So parang kung titingnan natin yung sitwasyon, delikado din ang buhay nitong mga taong ayaw nilang mapalabas sa publiko, no? Itong sila Yusek Adrian Bersamin, Yusek Trigib Olaybar, no? At maging po itong dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ano po? Parang ano, dapat po kung ano man ang kanyang mga nalalaman, mas maganda ng masabi niya, no? Hanggat siyempre matanda na rin siya, 'di ba? Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, 'di po ba? So kung ano man po ang kanyang kinasangkutan o nalaman patungkol diyan sa mga bagay na 'yan, mas magandang bago pa gawin sa kanya, no po. Yung pong mga bagay na sa kanya i-pressure 'yan o ituro, eh siya na po ang kusang loob, no? O sila na mismo ang gumawa ng paraan para isalba ang ating bayan, no? Ano man ang kanilang mga nalalaman, sila na po ang magsilabas ng kanilang mga panig, no? Pati na po ang dating secretary amin na pangandangan, ano? Na budget secretary, di po ba? So, kasi sa mga balita ngayon, parang talagang iba po ang mga enablers, no? Ng mga spin doctors, ano po, at saka yung pong mga naglalabas ng balita para sadyang lituhin ang taong bayan, ano, na para bang susunduin na nila si Saldico dyan sa France, magkapatid na Rimulya pa ang pupunta, di ba, parang ganyan, ano, eh para ba naman ganoon kasimple lang, o yun si Harry Roque,
ay arestuhin na daw, di ba? Dahil denied daw yung kanyang political asylum, gayong sa mismong nag-apply, ay wala namang ganong impormasyon. Ano? So lahat po yan ay pampalito sa taong bayan. Para mailihis ko ang atensyon, dito nga

0: nagaganap na usapin patungkol sa impeachment. No? Bakit po? Kasi nakikita na nila wala po talaga silang sapat na numero. Dahil yun lang pong sinabing apila na hindi naman dapat, no? Na in-entertain ng presiding officer yung pong sinasabing appeal. Tinrato niya kasing appeal eh. Yung pong sinabi ni Senator Eric Sylvester Tulfo eh, na magkakaroon sila ng issue patungkol sa acquittal by a default. Di po ba? So doon pa lang ay makikita na po natin na wala po siyang, wala silang sapat na bilang. Di po ba? Kasi kung titingnan natin, kung pagpalagay na po natin na yung kanilang gustong katwiran ang isunod na all member present, eh, ma-achieve pa rin po nila yung supposed to be 16 votes eh. Kasi parang pag nag-roll call po, kapansin-pansin kahit yung wala doon, nababanggit eh. Diba? Nababanggit, ano? Kaya sila Marcoleta, sila Junggoy, si Senator Bato, nababanggit eh, di ba? O eh, kung talagang ibababa at gusto talaga nilang hilahin pababayan, kagaya niyan, si Senator Loren ay nagpapagamot sa ibang bansa, no? Di natin alam kung makababalik, no? Pagdating sa panahon na magkakaroon ng pagboboto diyan, ano? Sila Senator Marcoleta at Senator Junggoy ay nakapiit pa rin ano sa Sandigan Bayan. Nag-aantay pa sila doon sa kanilang magiging desisyon ng kanilang pagdinig patungkol sa kanilang bail, no? Kung sila ipapayagan magpiyansa ng Sandigan Bayan, ano? Pero may mga nagtanong na reporter kay Senator Marcoleta kung siya po ba daw ay hihiling sa Sandigan Bayan na makadalo dito sa susunod na linggo sa 23 ng September para daw po sa botohan, no? Sabi po ni Senator Marcoleta, no, sa unang pagkakataon muli natin siyang narinig, ang sabi niya, hindi ako hihiling ng ganun nang magpapaalam ako para lang bumoto. Kasi yung tingin ko hindi namin kailangan pagbotohan. Apo. Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakasaad sa ating konstitusyon. Wala pong ibang interpretasyon yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng iyong sariling interpretasyon ng all its members kung maliwanag na wala naman nakalagay doon na all its members. Ang nakalagay all its members, pero ipipilit mo na all its member present. No? Kung wala nakalagay na ganun, huwag mo ipilit. Talagang all its members lang, period. Kaya nga kahit wala sila, makikita natin pag nag-roll call po, no? Si Attorney Bantog, di po ba, ang Senate Secretariat, eh binabanggit po lahat kahit wala doon, kahit si Senadora Loren, di po ba? O, pero tingnan nyo naman yung binanggit nga po ni Attorney Pia Cayetano, ni Senador Pia Cayetano, kahit ang kanyang kapatid na si Senator Alan, ano, sa ibang mga pagkakataon. Pero ito si Senator Pia, nabanggit niya doon sa mga maestrado eh. Diba? Na they feel pressured. Diba? At siguro naman, walang ibang pwedeng makaintindi niyan. Sila din mismo, no? Na mga hukom, no? Na mga kataasang hukom na pag may mga pagkakataon na ang kanilang didesisyonan ay may mga makapangyarihan tao sa likuran, eh alam nila kung ano ang meaning ng pressure, di ba? Directly or indirectly, tama? O saan ka nakakita? O bilangin mo yung mga nasa oposisyon, di ba? O si Senator Legarda, yung huling umalis ng bansa dahil nagpapagamot, kasama yung anak niya na si Congressman Leandro Libiste. O pero bago yun, nauna nang nakulong, ito nga po si Senator Junggoy at kalaunan bago pa magsimula ang pagdinig noong July 6, no, ay agad na nilang napakulong, ha? Lahat non-bailable, ha? Plunder itong si Senator Marcoleta. O tapos ito pong si Senator Alan at si Senator Pia, yung issue patungkol doon sa Taguig, di ba? O sabi ko sa inyo, yung magkapatid na bilyar, noon pa po yan na may issue na patungkol doon sa kanilang kumpanya na Prime Water. Di ba? So ngayon, nagsalita ng ombudsman, ano? na hinugna yung kanilang kaso, di ba? So anong susunod doon? Sila naman magkapatid na mawawala dyan ang mga bilyar. Or, eh kung babaligtad sila, no? At lilipat doon sa tinatawag nating super majority, no? Para makuha pa rin nila yung threshold na 16, no? O kung sakali man magbilangan sila ng boto pagdating ng sa darating na Miyerkules na September 23 matapos ang kanilang oral argument, at ang presiding judge ay magdesisyon na sige nga, pagbotohan natin. Dahil kung tutuusin, hindi na niya dapat gawin yon dahil manindigan lamang siya doon sa kanyang sinabi noong July 6 at walang pumalag noong pangapanahon na yun. Eh yan na yan. At itong nangyari kanya itong July, itong September 16, eh in the interest lang. No? In the interest lang kanya para maintindihan ng mga kapwa niya members na anong kahalagahan na makakuha tayo ng mga amishikore para lang naintindihan natin ano. Pero dito natin makikita yung apat na kanilang inimbitahan, eh ang pinakamabigat ay yung pong naging member ng Constitutional Commission, no? At yan po ay walang iba kundi si Associate Justice Adolfo Ascuña. At siya rin po ang nag-draft. Siya po ang gumawa nung section ng bahagi ng konstitusyon patungkol sa impeachment, di ba? At maliwanag din niyang naipaliwanag na hindi yan actually original na isip nila. Ito'y hinango din nila doon sa 1935 konstitusyon ng ating bansa, no? Na hinango din sa konstitusyon ng Amerika. Ang kaibahan lamang nung hinango natin ay ang concurrence, no, ng all its member. Dito sa Amerika, may nakalagay na present, di ba? All its member present. Eh, pero tayo, no 1935 constitution natin, hindi ho sadyang sinunod yun. Ang nakalagay ay all its members. Dahil ang kanilang layunin ay hindi nga magamit sa pamumulitika ito at maging numbers game lamang. Lalo na, sabi nga ni Adolfo Ascuña, Associate Justice Ascuña, eh ang itatanggalin niyo sa pwesto eh kuan eh binoto po 'yan ng buong bayan, 'di ba? Lalo na sa panig ng ating pangalawang pangulo, 32 milyon na higit ang bumoto diyan. So para i-impeach lamang 'yan ng threshold na 8 o 6 sa kagusto nila yung mapababa 'yan, eh asan yung fairness na sinasabi ni Chief Justice Artemio Panganiban? Di ba sabi niya? Kayo, hindi kayo mga senador. Kayo ang mga ama at ina ng ating bayan. Kayo ang sole duty, kaya yung binigay sa inyo. Kaya nga kayo sui generis. Parang ganun. Ano po? Pero sa totoo lang, naipaliwanag na po ni namayapang Miriam Defensor Santiago kung bakit siya sui generis. No? Ibig lang niya sabihin, mayroon pong batas. No? May batayan ng batas. At yung pong sinasabing political aspect niya ay hindi yung political party aspect. Ang politika doon ay ang tao pa rin po ang kinukonsidera. Kasi kung maaalala niyo ang mga senador at ang kongresista, no, ng panig ng kongreso na naghahay ng impeachment, ay representatives ng taong bayan. Tama? Diba? Ang kongres, diba? Mga representante yan ng taong bayan. Binoto yan ng iba't ibang distrito. Sila ay nagrepresenta ng kanya-kanya nilang mga kinasasakupang mga distrito. O kung party list congressman ka man, eh di yung sektor mo. Di ba? Kung ano sektor? Sektor ng mga gagawa, sektor ng mga guro, sektor ng mga security guard. Di ba? Dumami nga party list eh. Di ba? So ibig sabihin, ang political aspect nun ay hindi sa pangsarili pa rin. Di ba? Kaya nga ang sinasabi noon ni Miriam Defensor Santiago, dapat kayo nga eh, gumawa kayo ng town hall meeting eh. Oo eh, nag-town hall meeting ka sa distrito mo, kung ano ang pulso ng iyong mga kababayan dyan sa iyong distrito. Kasi kanya-kanya, di ba? Kanya-kanyang distrito. Pwede mong sabihin na itong congressman na to, sa distrito ko ayaw nilang ipa-impeach ang pangalawang pangulo, o maaaring dito sa kabilang distrito ay payag sila. O anong ginawa mo? Nagpa-survey ako, di ba? Para malaman mo. Kasi ang magiging desisyon mo, hindi lang ikaw, hindi para sa iyo. Alalahanin mo bilang mambabatas, ikaw ay representante ng industry to. Di po ba? O kaya hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng sinasabing ito ay both political and legal. Di ba? Hindi nila masyadong nagagamit yung kung ganong katwiran. Ibig sabihin, hindi ka kasama doon. Tao pa rin ang kinukonsidera mo batay sa iyong distrito. Ngayon, kung ikaw ay senador, eh, boto ka ng buong bansa, di ba? Binoto ka ng buong bansa. So, kaya nga, kung 24 lang sila na nando doon, ano? Kaya nga, ang sabi po ni Associate Justice Ascuna, kailangan ang majority ay 12 plus 1. Di ba? Half eh, di ba? Ang kalahati ng 24 ay 12. No? 1 half plus 1. Di ba? Kaya nga niya sinabi, 12 plus 1. Doon kayo magkakaroon ng quorum. Doon lang kayo magkakaroon na pwede kayong magkaroon ng business. Kasi kung half lang kayo, 12 lang kayo, hindi yan majority. So wala kayong quorum. Hindi kayo makapag-business, di ba? Paulit-ulit niyang sinabi yan, ano? Hindi kaya tinamaan doon ang katabi ni Senate Presiding Officer Escudero, di ba? Yung kanilang Senate President, yung nasa kanan niya, ni Escudero, eh maliwanag pa sa sikat ng araw nung sila po ay inagaw ang kapangyarihan ng Senado, eh 12 lang sila. Diba? Eh, sabi nga ni Ascuna, kailangan half plus 1. Eh, di half plus 1, di 12 plus 1, di 13. Tama? O eh, kagaya nito kanya, sinabi din po ni CJ, no? Chief Justice Renato, Chief Justice Puno. Diba? Sabi ni Chief Justice Puno, ang kanyang banggit naman nung patungkol doon sa pagboboto ng threshold. Iba-iba daw kasi yan. No? Ibig sabihin, sa pag-aamyenda ng konstitusyon o paggawa kahit ng batas na naaayon dapat sa konstitusyon. Kasi ang konstitusyon, doon bumabatay po yung mga batas na ating ginagawa na dapat may kaakibat na pinag-uutos ng ating konstitusyon. Halimbawa lang, no? Ang Korte Suprema ay naglabas ng kanyang pahayag at sinasabi nga na nag-exercise ng grave abuse of discretion ang Kongreso sa hindi pagtalakay patungkol sa anti-dynasty law. Kasi nandun yan sa Constitution eh, yung anti-dynasty law. Kaya lang, wala siyang enabling law. Kasi nga, ilang taon na, naayaw pag-usapan yan. Diba? Napapas on po ng iba't ibang Kongreso. Diba? Hindi yun, walang seryoso na talaga pong pag-usapan. Walang pinagkaibayan doon sa ating People's Initiative. Nasa Constitution natin yan. Ano? Ang problema, siguro hindi din nila alam dyan sa Senado, aba, eh, wala naman pala siyang enabling law. Di ba? Walang enabling, walang batas na naipasa kung paano gagawin. No? Yun po ang mahirap. So walang pagbabatayan. Gagano din ang COMELEC. Kaya siya pagbabatayan, papaano, nakasulat nga sa ating konstitusyon yung tungkol dun sa pamamaraan para mabago ang konstitusyon, isa na ang People's Initiative, o pero dun sa enabling law na dapat ang Kongreso ang nagpasa kasama ang Senado, wala silang nagawang ganun. Kaya nung sila nagagamit noong 2024, hindi umubra, di ba? Dahil walang enabling law eh. Pero ano ba nangyari? May nag-file ba ng panukalang batas patungkol sa People's Initiative? Parang wala. Di ba? Parang wala. Kasi baaring sa kanila rin magamit yan. Di ba? Pati yung anti-dynasty, no? Baka sa kanila rin magamit. No? Kaya makikita nyo, di ba? Pati yung death penalty, ganun din. Eh, di ba? So, kumbaga, dyan ho natin makikita yung pong sinasabi nga na dating Chief Justice Puno, Renato Puno, na nung panahon daw na halimbawa may aamyendahan ng mga batas ano, o may papasa kayong batas, depende conforme ang bilang. Ano, merong 2/3 of all its member, may 2/3 of all its member present, di ba? May depende daw sa batas na ipapasa o iaamyenda, di ba? Kaya sabi niya, nakasulat, maliwanag. Kaya dito sa pinagtatalunan at napakarami na po mga papaikot sa taong bayan na, ah, hindi, dapat yan, members present. Eh, wala nga nakalagay. Diba? Kasi nasa constitution naman, ng pamamaraan nila ng pagboto, kung nakalagay ay all its member present, at kung wala nakalagay na all its member present, at may nakalagay two-thirds, di po ba? O one-third, no? Depende sa pagtatalunan ng mga batas, nandun ang mga level na sinasabing pamamaraan. So kung may ganun ng kalinaw na guideline, eh bakit pipilitin yung baguhin at bibigyan nyo pa ng katwiran, eh paano sila boboto? Eh wala sila rito. Eh paano wala sila rito? Yung nang ginagawa, eto na nga sinabi ni Ascuna, eto talaga ang ina, eto talaga ang piniprevent, etong iniiwasan ng ating impeachment rule, ano po, nang ginawa ang constitution, din rafian, sabi niya itong ito ang iniiwasan, na ito hindi magamit sa manipulasyon. Ibig sabihin, maaaring mamanipula pero mahirap. No? Hindi kagaya nung all its member present, aba, ito na nga sinasabi natin. Diba? Kasuhan mo lang si ganito, si ganyan, magbawas ka na magbawas, o di ba matitira riyan, eh, bababa ng bababa ang threshold. Di po ba? Kung ang nakalagay, eh, all its member present. Ha? Eh kung wala nakalagay na all its member present, eh kahit na kasuhan mo, magtago pa yung isang senador, di ba? Baka si Senator Bongo, balak na rin nila ilabas yung ICC. Di ba meron din? Meron din siya, di ba? Si Senator Bongo, na di ba naalala nyo, sinasabi na pati siya meron din daw. Kung pag nagkaganon, de, sino matitira doon? Yung magkapitid na Cayetano, ginigipet. Yung magkapatid na Bilyar, kanina, inanunsyo pa lang ng ombudsman na may kaso nang namumuo para sa kanila. Si Loren Legarda, ganun na nga ang nangyari. So ilan na yun? Tapos si Robin Hood Padilla, ayan, obstruction of justice daw. Kita niya na. Si Senator Bongo, ha? Na ICC naman yung kanya, kung sakali. Ha? Paano na susunod si Amy Marcos na? Si Senadora Amy na? Ganun ba? Di ba? Kaya kung titingnan nyo, sino ba ang pinupuntirya ng kabawasan ng member? Actually, kahit wala sila doon, hindi naman sila natanggal bilang senador. Di ba? Kaya member pa rin eh. Kaya yung all its member applicable pa rin eh. Kaya nga hindi ho yung sigurong naisip nung gawin itong mga estratehiya na ito, nabawasan natin sila ng bawasan para makakuha tayo ng pagbaba ng threshold para yung 13 nasa mayorya ha, ay solid. No? At bababa ng bababa ang bilang, halos 12 na lang o 11 o 10 na lang o 8 na lang to convict. Eh kayang-kaya natin. No? Doon sila nagkamali dahil ginawa na nung nag-draft ng constitution at yan ay buhay pa nandyan sa harapan nila nung Miyerkules, no? Si Associate Justice Ascuna. At yun ang sinabi niya, ganitong ganito ang mga sitwasyon na iniiwasan o itong dahilan kung bakit ginawang all its members, no? At hindi all its member present. Kasi nga, pag meron pong malakas na political organization, sabi niya kahit hindi ang pangulo, kahit pa member ng Senado, 'di ba kagaya niya noon, tingnan niyo yung kapangyarihan ng Senado. Kung tutuusin, pag pinag-usapan nila na pwedeng mag-participate yung kanilang mga kasamahan, pag sakasakaling nagkaroon man sila halimbawa ng mga kaso at kinuha ng korte, pero sa mga ibang mga pagkakataon na gusto natin sila padaluhin sa mga pagpupulong ng Senado dahil ito naman kanilang trabaho dahil pinoto sila ng tao, gumawa dapat sila na, no, ng kanilang tinatawag nating pagbabago ng kanilang rules patungkol dyan, na mismo si Adolfo Ascuna nagsabi, or you can pass a law, di ba, sabi niya, that enables your members to participate even they are in jail. Di ba? Sabi niya, di ba? Di ganun din rin na mangyayari. Kung ang ruling majority ay ayaw, tingnan niyo. Samantalang sila noon ay 12 lamang, biniklara nila ang sarili nila bilang ruling majority. O saan ka nakakita? Tapos kung ayaw nila, di ba, ayaw nila mag-participate, ayaw nilang gawin yan, o di wala, walang mabubuong ganong klaseng batas, di ba? Walang ganong batas na magpapahintulot kanya sa kanila, di ba? Walang magpapahintulot sa kanila, no? Na magkaroon ng ganyang klaseng sinasabing ano, no? Yung pong magkakaroon ng hindi pagsunod sa constitution natin, tapos sila lang magdedeklarang may quorum sila kahit 12 lang sila. Tapos siyempre, kung 12 sila, dinideklara nilang may quorum, eh ano, itsura ng minority, 11 lang sila, di ba? O 10, di ba? Kaya paano, di ba? Kaya lang, eto nga, may papakinig ako sa inyo, ha? Ito po yung isa sa mga excerpts, no? Excerpts doon po sa mga nangyaring pagdinig nung pong nakalipas na Miyerkules, no? At ito ay kasi meron pong nagtanong, ito po yung panahon na may nagtanong na sa panig yata ito ng depensa, di ba? Sa panig ng depensa, at ito ang kanilang itinanong, no? Para kay Justice Ascuna, at binasa ito ni Presiding Judge Chis Escudero, dahil bawal direktang magtanong ang panig ng depensa o ang panig ng prosecution sa mga amici curiae. Di po ba? Kaya sulat ka, bigay mo kay Presiding Judge, siya magbabasa. At ito ang binasa ni Chis Escudero. Tingnan, pakinggan niya to, ha?
1: That could prevent a senator or member of an impeachment court from attending the impeachment trial or participating therein include detention, travel abroad, criminal prosecution of some kind. Would it not be a dangerous precedent to change the threshold needed for conviction in an impeachment case as these circumstances mentioned, kabilang ang pagpapakulong sa mga senador, pagsampa ng mga kaso laban sa kanila, pagdeny ng piyansa sa kanila para masigurong hindi sila makaka-attend ng trial, could be deliberately done and instigated by a ruling political faction?
0: Yeah.
2: Kaya nga po, yan po ang panganib na abusuhin ng isang pangulo or hindi lang pangulo, pwede rin member ng Senado, whoever controls the power of who can attend, who can prevent the fellow members from attending the proceedings. Isang poder yan. If you make the threshold dependent on actual attendance. Kaya po, what the safeguard is to make the threshold depending on the entire membership, so that it is not easy to manipulate. It can still be manipulated, but it's not as easy if you leave it to a mere presence as a denominator. So yun lang po ang safeguard na nakikita ko under our present constitution. That is the rationale behind a supermajority threshold.
1: Nabanggit po kanina na some of the...
0: So, ayan. Diba? Ano po? Kaya yan, excerpts lang po yan. Ha? Apo, kaya kung makikita nyo, sa totoong buhay lamang, napakaliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya alam niyo po yun, kung kayo po ay nakikinig at nakita nyo at nabasa nyo naman, yung mismong sinasabi ng Constitution ng concurrence ng all its members, at makakarinig kayo ng mga taong nagdadagdag ng salita tulad ng all its members present. Eh paano nangyari? Depending dalungay yan. Diba? Dahil wala nga nakalagay, lalagyan mo. Diba? At kung mag-aamienda ka naman ng iyong konstitusyon, papalitan mo, lalagyan mo ng all its member present, hindi sa pamamagitan ng pagbobotohan sa darating na 23 ng September. Hindi po pwede yun, no? Dahil yan, ilalapag po sila. Dahil hindi yan ang pamamaraan ng pagpapalit ng provision ng konstitusyon. Diba? Kaya sa tingin ko, magninilay-nilay sila over the weekend, ano po? At pagtutuunan siguro malamang nila yan, ano? Ng pansin, ano? Kung ano ba ang kanilang pwedeng gawin, no? Para makita nila kung paano nila titingnan sa aspeto ng kung babaguhin man nila ay kailangan dumaan sa constitutional amendments, di po ba? Kaya kung titingnan natin, diyan po napakahalaga po, ano po, yung po mga napapag-usapan na dapat ay na natututunan din po natin na tayo ay makinig. Ano po? Tapos ipong may binanggit pa rito, ha? Ito, maganda to, ha? Ito yung mga excerpts lang ito, ha? Bago tayo mag-commercial, ha? Asa na ba yun? Nawala. Ah, teka lang, ha? Ito, siguro kayo rin, makikita nyo rin itong mga excerpts na ito, eh. Ha? Ito, paparinig ko rin sa inyo ito bago tayo mag-commercial break, ha?
2: One half plus one.
1: One half of all?
2: If you have only 12 senators left, you cannot do business. You cannot do business. So if you have 15, you can do business.
3: Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
1: With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer.
0: Yan yun eh.
1: Mr. Presiding Officer, I move
0: ginawa nila
1: to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection?
0: Yan po yan.
1: Duly seconded, the motion is approved.
0: Ayun. maliwanag.
2: It's one half plus one.
0: One half plus one.
1: One half of all.
2: If you have only 12 senators
0: Malinaw,
2: left, you cannot do business.
0: You cannot do business.
2: You cannot do business. So if you have 15, you can do business.
3: Villanueva.
0: Diba?
3: Villar Camille.
0: Yan lang po. Pinaano ko lang po sa inyo para marinig nyo po. Ito yung mga excerpts, no? Bahagi ng mga napanood din natin sa pagdinig nung nakaraang Miyerkules lang, no? Yung September 16. Kaya sabi ko nga, paano nyo pagtatalo-talunan yan pagdating ng 23 o September 23 kesyo magkakaroon kayo kanya ng oral argument? O sige, sanahantong niyan. O di pagtalo-talo kayo, maglabas kayo ng 5 minutes ng version nyo na hindi, dapat to, yung mga present lang. Dito na natin makikita mga kulay na itong mga senador na to. Diba? Yung mga bending dalo, diba? So, yung igigit nila, syempre, isa-cite nila, no? Yung narinig nila doon sa kanilang mga maaaring din nila masyado naintindihan o mas favorable sila doon kay Chief Justice Renato Puno. O di kaya, lalo na doon kay Artemio Panganiban, ano? Na sumang-ayon pa kay Lacson. Dahil sabi din Lacson, nung nagbigay siya ng hypothetical na siyam na naiwan doon sa Iran dahil hindi makaalis, naipit sa gera, eh talagang giniit po ni Associate Justice Associate Justice Adolfo Ascuna, no, na kung ganon 15 lang kayo na natira, eh hindi kayo makapagkukonvict. Oo, kasi hindi makauwi yung siyam, eh all members po ang usapan dito, so hindi naman nila siguro din ginusto, no? Ang presidente nga, ika nga, nanaipit sila ron dahil may gera, eh. Diba? Eh, ba't kasi sila pupunta ron ng may gera? Hindi, okay, ako hindi nila alam. Bigla nagkagera, nandun na silang siyam. Hindi ganyan sila makauwi. Araw na ng botohan. O di yun nga sabi niya. Susundin mo pa rin yung threshold ng 16 kasi ang bilang 24 pa rin kayo. Bakit? May namatay pa ron? Ha? May namatay ba? May nag-resign ba? May incapacitated ba? Nagkaroon ng Alzheimer? Ha? Wala eh. Kaya ibig sabihin, sa araw ng botohan, wala kayong sapat na bilang to convict. No? So therefore, isa-set aside nyo yan. Diba? Isa-set aside nyo, hindi ko mo 15 lang kayo, eh kayo na eh boboto ng batay sa 15. Eh buhay pa yung siyam eh. Diba? Pero ang posisyon ni Chief Justice, dating Chief Justice, na may crush kay Risa Ontiveros na si Artemio Panganiban. Yeah. No? Wow. Hindi ko alam yan ang taste niya. Diba? May crush, di ba? Binuri-puri pa. Single daw siya, di ba? So lumalabas na sang-ayon siya kay Lacson. Dahil ang komento ni Lacson, matapos sabihin niya, ni Adolfo Ascuna yun, ha? Sabi niya, para sa kanya, para daw kay Lacson, beholden daw sila doon. Hindi kayo beholden doon. Beholden kayo sa konstitusyon. Kasi yun ang nakasaad sa konstitusyon. At sa konstitusyon, may kondisyon naman para mapababa mo ang threshold. At ano yan? maliwanag. May namatay, ha? May nag-resign, o kaya may naging incapacitated. O ay alin man doon sa tatlo, walang nangyaring ganun, edi wala, di ba? Di members pa rin sila. Di po ba yung pong sinasabi? At yan nga ang sinasabi para hindi mamanipula. So ang kanyang posisyon, matapos siyang marinig yun, eh hindi. Hindi, ibig sabihin, ganun yun. Magkakaroon pa rin na, parang nakatali na kami doon sa two-thirds na 16. Natural, eh, 24 lang kayo eh. Di ba? Kung nabago yung numero by official count, meaning may nag-resign, o edi bababa. Bababa po ang bilang. Tama? Pero kung walang ganun nangyari, hindi pwedeng baloktotin ang bakas. Di ba po? Samantalan tayo ay inabot na po ng isang oras ng ating programa. Siyempre, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At nariyan pa po kayo. Maraming salamat po sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Nakabuo na naman tayo ng isang linggong ito. Di po ba? Eh, pero bago pa po tayo, magkikita-kita muli tayo sa Lunes. No? Sa Lunes, may rally. Ha? Pero bago tayo magsimula muli ng ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, no? Ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Abay, kahit po pa-shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, gawa po ng kagahulan sa oras, ay may kasiguradahan. At sigurado po yan. Ano po? Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad. Ano po? Ang aking ginagawa. Garantisado talaga yan. Binabasa ko isa-isa ang inyong mga mensahe at ang inyong mga opinion, ang inyong mga komento at sadyang di maiwasan mapabilit sa inyong critical thinking, no? At nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng mga klase ng komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka itong mga ito. Opo, no? Eh kung suka nga, hindi kakain, tai pa kaya. Diba? Lalong hindi. Diba? Ano? Dahil ito ang mga tao may mga disposisyon, may mga paninindigan para sa katotohanan. Ano po? Ay, salamat talaga kayo mga kababayan. Kaya alam nyo ba, sa Lunes may rally. Ha? Opo, at ito po dahil September 21 po sa Lunes. Eh. Diba? Ang sabi nga daw po, 15,000 kapulisan, ha? Ang kanilang ipakakalat. Nasisiguro ko ang una nilang babantayan, ha, yung mga lagusan papasok ng Metro Manila. Diyan po sa NLEX, no? SLEX, ha? Ha, diyan po sa panig po ng ano ba ito? Yung ano yung nandoon sa May Cavite, yung daan doon. Governor's Drive ba 'yon? Yung daan na 'yon papuntang galing Baclaran, di ba? Di ba may highway doon papunta na ng Kawit, Naik, Medan, papuntang Las Piñas, Coastal Road, di ba? Yan, yan ang mga babantayan nila, no? Para all roads leads to Manila. Tapos sa parting east side, yan po yung sa parting kabundukan ng mga Antipolo, Teresa, Antipolo Rizal, Teresa Rizal, Binangonan, yan, ano ko. Di syempre, bababa ng Maynila yan eh, di ba? So malamang yan yun, ano? At kung tutuusin, maraming style yan, ano? Ang ginagawa nila, pag nakita nila bus, no? At yan eh, private. Halimbawa lang po, walang inarkila eh. Bus eh, di ba? Bus, van, kung ano man, ano? Haramin ngayon, ano? Either LTO, Highway Patrol Group, ano po. Pagkahara ngayon, o MMDA, pagkahara ngayon, kung ano-ano hinahanap, no? Bakit yan signal light mo sira, di ba? Bakit wala kayong ano, seatbelt? Sino-sino yung mga kasama mo? Mga ganun ba? Di ba? At sabi, ang dami po, tikita kita, kolorum ka. Mga ganyan, ano? I-impound yung sasakyan. Iaantala po ba talaga? No? O kaya yung iba, balik na kayo. Di ba? Kasi may mga manggagaling malamang ng Tarlac, di ba? Pangasinan, Bulacan, di ba? Galing ng Norte, di po ba? Dito naman sa kabila, sa South, eh di syempre, galing ng Laguna, Batangas, di ba? Cavite, di po ba? Kasi itong ano, sentro natin, NCR, eh, di ba? So syempre, ang rally nandito sa NCR, di ba? So mula nung nagsimula na magkaroon po ng mga kilos protesta, para ho maglabas ng hinaing ang taong bayan, dahil yan ay karapatan naman talaga natin, alam na nilang estratehiya. Dahil yung mga galing ng probinsya para hindi yung makapasok sa Maynila, dun lang yung sinasala na nila. Hinaharang na nila dun sa mga lugar, di po ba? Para daw po, yan na nga, no? Yung mga kahit saan pang papasok galing ng Metro Manila, eh parang gano'n na nga. Hindi po ba yan eh? Karapatang, parang labag sa karapatang pantao rin yan. Dahil may karapatan naman tayo ng ano, freedom of assembly. Di po ba? O tapos meron tayong freedom of speech, freedom of expression. O pagkaganyan na nagkakaroon po ng kilos protesta o pagpapahayag ng damdamin ng taong bayan, lalo na gugunitain ay martial law. Alam niyo po ba ang martial law? September 21, eh, di ba? Martial law, nung diniklara po yan ng kanyang ama, no, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., di po ba? O, at nung diniklara po yan, parang 1972, ba? Tama ba ako? 1971, 1972. Pakimessage nga sa akin yan. Ha? Tama ba ako? Kailan ang deklarasyon ng martial law? September 21, 1971 o 1972. No? Naano ko doon sa dalawang taon na yan. Pero anyway, alin doon sa dalawang taon? Pero, doon po eh, batas militar. Ang ibig sabihin ng batas militar, no? Para sa mga kabataan na hindi ho nabot yan. At naririnig nyo lang sa inyong mga lolo't lola, no? Ganun, ano? Sabi eh, maganda na idulot. May mga maganda naman talaga na idulot dahil may mga curfew, may mga ganun, ano? Pero sa isang banda, yung pagsupil o pagsikil, no? Sa kalayaan ng pamamahayag, no? Dahil yung mga istasyon ng radyo na critical, no? Sa pagbabatikos sa administrasyon ng Apo Marcos, ng tatay ni Bongbong, eh sinasara, di po ba? Oo, kasi may martial law, eh, di ba? Tapos parang inabolish niya yung Kongreso at ang Senado, di po ba? Sinuspende ng writ of habeas corpus. One-man rule nga, kumbaga talagang lihit, ano, mistulang talagang literal na diktadorya. Kasi isa lang ang nagsasalita. Isa lang po ang nag-uutos, di ba? Yun po ang nangyari ng mga panahon na yan. Ano po? Pero ang kaibahan, no, 1972, yun ang sigurado. No? September 21, 1972. Pero ang kaibahan, no, doon, deklarado kasi ang martial law. September 21, 1972. Maliwanag. Di ba? So, pag ikaw eh, maglalabas ng mga hinaing mo sa gobyerno, bawal. Di ba? Kasi nga, nasa batas militar ka eh. Baka damputin ka na lang nila. Suspendido din ang karapatan mo. Wala nga ang writ of habeas corpus eh. Suspended eh. So, suspended ang mga karapatan mo. Walang justisya, walang hukuman na umiiral, no? For a while. Di ba? No? Kasi, umabot ng 20 taon may higit yan eh. Diba? Pero kung titingnan natin, buti pa noon, 1972, deklarado. No? So kung kayo mga kabataan, nakikita niyo yung nangyayari ngayon na saan ka nakakita na politiko, sasampahan ng kaso, ha? Kahit wala, parang martial law. Di ba? Ganon. Ganon po. Di ba? Parang ganon. Tsaka, ka, tsaka mo napatunayan yan. Diba? Basta importante, nakakulong ka. Hindi ka makapagsalita. Ganun lang. Na? Tapos, ano ba? Ang SMN na, sinara. Media network yan, ano? Sa panahon ng administrasyon na ito. Di ba? Pero hindi tayo martial law, ha? Hindi daw, ha? Hindi daw. Pero yun na nga ang sinasabi. Di po ba? Na buti pa noon, kahit nagdeklara ng martial law, maliwanag. Maliwanag na alam natin, eh, martial law, eh. Di po ba? Ano po? Eh, pero ngayon, parang nasa, di ba? Para tayo nagtitiptoe. Ha? Alam niyo yung nagtitiptoe? Ano ba sa Tagalog yung nagtitiptoe? Ha? Naglalakad ng nakataas ang ating mata. Para tayo mga ballet dancer. Eh. Nakatiptoe tayo. Ano po? Ingat na ingat tayo. Kahit sa ating mga sasabihin, mga ganyan. Ano po? Dahil nga, may mga umiiral na maaari kanilang balikan o hanapan kanila ng kung anuman, no? Nang wala ka naman talagang tunay na pwedeng maasahan na gumaga ng justisya. Eh kung ang vice presidente nga nakasuhan eh. Di ba? Samantalang siya po ay impeachable official. Di ba? Oh, wala siyang immunity from suit. Totoo yan. Maliwanag po yan. Ano? Pero hindi pwedeng gumana ang kaso sa kapanahunan na siya po ay impeachable official. Pagka siya po ay nag-resign o siya po ay na-impeach, no? O kung ano man, doon po gagana yan. Ang kaibahan nila, sa pangulo naman, meron siyang immunity from suit. So kapag siya ay nakaupo bilang pangulo, hindi mo siya pwedeng kasuhan talaga, period. Walang anumang kasong magbubunga. No? Walang kasong magbubunga kasi ikasampa mo pa lang, hindi natatanggapin yan. Ituturo ka saan? Sa Kongreso. May reklamo ka ba sa Pangulo? Anong reklamo mo? Eto, mga ganito. O, tingnan mo, pag-aralan mo yan. Kung yan ay impeachable offense, no? Doon ka magreklamo sa Kongreso. I-file mo ron. Oo. Pero eto ka. Good luck sa'yo. Bakit? Eh kung kaalyado niya ang Kongreso, hindi din uusad yan. Di ba? Doon ka pa lang, no? Sa office ng Secretary General, ha? Doon pa lang, no? Wala na, di ba? Kumbaga, ngayon nga eh, pagka magsasamba ka ng impeachment complaint laban sa Pangulo, eh, ang sasabihin eh, wala rito ang Secretary General. Ha? Bakit? Ang nakalagay sa rules eh, Office of the Secretary General. Hindi siya mismo ang tatanggap. Pero dinadahilan nila, no? Sino man nasa opisina pwedeng tumanggap. Talaga po, kasi may tao sa opisina eh, ng secretary, no? Office of the Secretary General, no? Ng Kongreso. Pag dinala mo roon, antemano, parang ordinaryong dokumento lang na ministeriary, tatatakan nila yan. Kahit wala po ang mismong Secretary General, di ba? Tapos, obligado to, i-pro-forward nila yan sa Office of the Speaker. Kahit ayaw nila. Kasi yun po ang nakasabi. Dapat nga immediately. Hindi lang immediately. Hindi forthwith, immediately. Dalin mo kagad doon. Ano? Tapos ang speaker, pag nakawa niya na yan, eh yung halimbawa bukas, meron silang order of business dahil may sesyon. No? May quorum sila. Di ba? Lalabas na niya yan. Oh, nakatanggap ako kahapon kanya. Oh, di ba? Nakatanggap ako ng impeachment complaint. Para sa, yan, gano'n. Pero importante, meron kang sponsor. Ha? Kasi kung wala kang nakuhang member ng Kongreso na susuporta, kahit isa lang, sponsor, na susuporta doon sa complaint mo, hindi talaga uusad yan. Kaya nga, good luck. Di ba? Yan ang mahirap. No? Paghawak ng ehekutibo, ang legislatura, di po ba? Yan, yung super majority kung tawagin. Kahit lumapit ka sa minority, ang minority magiging bantulot din. No? Bakit? Eh kasi may mga condition din yan. May mga kasama rin condition ng kanilang mga pondo, ng kanilang mga ng kanilang mga sector representative, no? O kaya district representatives ay nasa minority. De lalong, naku, ang liit na nga ng binibigay sa amin na parte, baka lalo akong dimabigyan. Baligtad pa. Baka pag initan pa nila ako. So walang susuporta. Kasi nga, yun eh, yun ang problema. Pagka po may ruling party, no? Yun yung kanina, di ba yung pinarinig ko sa inyo, yun ang pinaka-iwas-iwasan nga po. May itong drafting ng impeachment, sabi ni Associate Justice Ascuna. Eh sabi nga niya, hindi ko yung brainchild. Hindi ako nag-invento niyan. Inadapt lang namin doon sa 1935. At nakita rin namin doon, sabi nga niya, siguro si President Quezon, noong mga panahon na yun, ayaw din niya ma-impeach siya. Hindi, ibig nga lang sabihin. Eh baka nga siya politikahin. Nakuha niyo po. Pagtulungan, no? Kasi yun lang, numero lang pala pinag-uusapan dito eh. Diba? Kaya mahalaga na ang batayan mo para makumbinsin mo at makabuo ka ng supermajority sa 24 na senador, dahil dito sa pinipresenta ng panig ng prosecution. Kasi nga, ang burden of proof na sa kanila eh, diba? Diba? So pag nakita mo ng ganon, hindi mo na rin kailangan kausapin pa yung mga kasamahan mo na bumoto pa pareho sa iyo o 'di ba? Kundi kanya-kanya naman kayong pag-iisip at may pinagbabatayan. Ang problema hanggang ngayon, mukhang kahit yung gustong ipa-impeach ang ating pangalawang pangulo na mga senador, wala pa sila makitang batayan. 'Di ba? Wala kang makitang batayan paano anong sa 'di ba? Kumbaga pag bumoto ka kasi may paliwanag 'yan. O convict. Halimbawa, ang boto ko convict, 'di ba? Bakit? Oh, kasi ito. Nagpresenta ka niya yung si ganitong testigo nung sinabi niya yung ganito. Yan. Diba? O hindi pa rin po ano yan, parabagang hindi pa rin po may kasiguraduhan na tama ka dahil makikita ng taong bayan yung mayorya na nagsasabing hindi naman yan impeachable offense. Pero ba't yan pa rin ang ginamit niya? Makonvict lang niya ang pangalawang pangulo. Kitang-kita naman yung kagustuhan niya. Talagang gusto lang nilang i-convict. Ah, di ba? Makikita ng tao. No? So, political survival nila yan. Ano po? Pero minsan nakakalungkot. No? Kasi may nakita ko kaninang artikulo mula sa parabagang lumabas lang sa akin sa Facebook ko. Parang nag-survey ata ng mga senatorya votes. Ang nangunguna daw eh, si Rapi Tulpo tsaka ito si Senator Grace po. Magbabalik na Grace po? Ha? Mga kababayan naman. Di ba? Si Senator Grace po, siya po ang unang, siya po ang sumunod, ano? Na humawak ng budget ng 2024, no? Apo, yun po, hanggang 2025 po ata yan, ano? Siya po naging chairman ng Committee on Finance. Eh. Siya ang pumalit kay Sani Anggara. No? Ang katandem niya si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Na? At nung 2023 budget, ang Senate President si Mig Subirio ng Senate President. Tapos, ang kanyang chairman ng finance noong mga panahon na yon si sino ba? Si Anggara nga, tama. Si Anggara pa rin, no? Si Anggara pa. Ah, si Anggara nga, tama. Si Anggara po ang kanyang finance committee. 'Yun ang katumbas kasi sa Senado ng chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Dapat nagtutugma 'yan. 'Di ba kasi pag nagkaroon ng bicameral conference committee, doon po dapat mag-ano sila, magtugma yung kanilang pagkakadiferensya. Na noon, dalawang araw lang magkikita, nagtugma na. Noong nagkaroon ng malakihang anomalya, aba, napunta pa ng PICC. Magdamag na, maghapon na, di pa sila tapos. Eh, ganun pala katagal yan. Bakit noon? papakita lang kayo sa camera, sa news na nagkaroon na ng bicameral conference committee, ng bicam, ha? So approved na yung budget, ganyan. So hindi namin alam ano mga nangyayari, parang ang bilis. Diba? Kagaya nun, nalaman na may blanco, diba? Kaya pala may blanco. Nagmamadali pala kayo, papipirma kayo, hindi pa pala malinaw, may mga blanco pala. Diba? Dapat talaga may mga managot nun eh. Diba? Kaya maintindihan nyo rin ano, na may mga kasangkutan din yung mga kasalukuyan na sa posisyon. Noong mga panahon na yon, yung issue na may blanco, sino ang Senate President? Si Chispo yun. Diba? So kaya lahat sila may uling no, sa kamay. Lahat sila, sige ka, pagka ikaw eh, di ba? Parang gano'n, ano? Lahat eh, pwede kang balikan. Nakuha niyo po? Lahat kayo pwede, lahat ay pwede pong mabalikan, no? Malamang, palagay ko, wala si Robin, no? Kaya nga, kinakaso sa kanya, obstruction of justice. Ha? Si Bongo, ICC, kasi nga, wala siguro maibalik sa kanya. Di po ba? So, makikita niyo yung walang pwedeng ibalik. Di po ba? Ano po? No? Yung iba, lalo si Marcoleta, pero tingnan niyo isinampan nila kay Marcoleta, iba. Di ba? Kaya yung walang maibalik, iba ang isasampa sa iyo o iba ang gagawin na para kagipitin. Mga ganun ba? So, yan nga po ang sinasabi ni paulit-ulit no ni Rodolfo Ascuna, ni Associate Justice Ascuna, na como siya mismo ang nag-draft niya. At ang pinagmulan ay 1935 Constitution at doon niya rin nakita nila noong 1987. Nung dinraft na yan, itong gagamitin natin, yung 1935. Kasi hindi natin i-adapt yung sa Amerika. Yung sa Amerika nakalagay, concurrence of all members present. Maliwanag eh. No? Tayo, noong 1935, maliwanag na all members. Yun lang. So nung ginawa yung 1987 Constitution, ayan din ang gamitin natin. Kasi nga naman, imagine nyo kung presidente, vice-presidente, di ba? Ang iyong i-impeach, ano po? Natural, meron pong gagapang, di ba? Meron pro, may for the impeachment, for meron for conviction, may di ba? May mga gapangan na mangyayari, no? Pero kung yung threshold ang pinag-uusapan, pwede nga naman din pang mamanipula, sabi din po ni Associate Justice Ascuna. Pero mahirap. Kasi nga, ang hinahabol mo, mataas ang threshold, eh. 16, eh. Siyempre, pag pinababa mo yan, mapapadali. No? Kasi sabi na lang natin, may 13 ka na nga dahil majority. O di kung pinababa mo yan ng 12, di wala na kayong problema. Pasok na pasok. Tama? O 10 to convict. Tama? Pero kung halimbawa, naging 15 na lang o 14. O di kung 14, di isang tao na lang ako kumbinsin mo mula doon sa kabila. Diba? Na sama ka na sa amin para, 'di ba? Oh. Kung 15, 'di dalawa na lang kakausapin nyo. Tama? O eh 16, tatlo 'yung kakausapin mo. 'Di ba? Tatlo, 'di ba? Eh syempre mahirap, din nga sinasabi, pahirapan ka na makapagkumbinsi ka dahil hindi na kayo tumitingin doon sa merito ng kaso eh. 'Di ba? Nakita niyo naman ano nangyari doon sa impeachment ng dating Chief Justice Renato Corona. Na na-vindicate din po siya doon dahil binaligtad po ng Sandigan Bayan yung nawala na siya, namatay na siya, di ba? Na sinasabing wala siyang katiwalian na naginawa. Na yung sinasabing hindi niya pag-declare nung kanyang sal-en noon ay hindi niya pera yon, pera ng kanyang pamilya, pero walang ni anumang galing sa katiwalian. Napatunayan. Di kahit papaano, patay na siya, nalinis ang pangalan niya. At kahit papaano, nanindigan siya, no? Na yung kanyang desisyon na hindi pwede hindi maisama sa agrarian reform law yung Hacienda Luisita. Diba? Hanggang sa ikamatay nga niya, diba? Dahil siya talagang tagdal, eh. O ano, nangyari, na-vindicate man siya. Pero nakakalungkot lang. Diba? Kamakailan lang inuutos pang bayaran, ano? Ang mga may-ari ng Hacienda. Ang gobyerno magbabayad, ha? Sipin nyo. Di po ba? Ano po? Kaya itong mga desisyon na nabaliktad na yung kaso ng unang ginang, ng nanay ng Pangulong Marcos, Yun po mga talagang nagpo-protestang makakaliwang grupo, mga komunistang grupo, ang mga dilawan na naging pink na rin, di po ba? Eh, nakalimutan na nila na sila, ito nga ang dahilan kaya sila nabuo eh. Di ba? Di ba yung pinaglalaban ni Nino?

na napunta sa kakayanan, no? Na para bagang kung sakaling magbibitiw sa pwesto ang pangulo, nakahanda ba ang pangalawang pangulo maging pangulo? Diba? Natural ang sagot ng abogado ng ating pangalawang pangulo, eh oo, siyempre. Eh totoo naman 'yan sa lahat ng vice presidente. Eh para kay pa naging vice presidente ka kung di ka handang maging presidente? Tama ba ako mali? Eh yan nga, dito nga sa Pilipinas, yan nga, bukod tanging papel mo eh. Kaya nga natatawag kang spare tire eh. Naplatang ka. O di, kukunin mo yung spare tire. Ito na, ang pagkakataon, magamit ka. Tama? Ang problema, pag salpak mo, ang lambot. Hindi pala siya handa. Di ba? Hindi siya handa. Eh, paano tayo makakaalis dito? Di ba? Kaya dapat, sisiguraduhin nyo, pag nagpapabomba kayo ng hangin, pati yung spare tire, bisitahin nyo naman. Baka nandula sa likod ng trunk, no? Walang kwenta. Brand new nga, di ba? Pero, temporary lang namang ginagamit. Makarating ka lang sa bahay mo o makarating ka sa vulcanizing shop para ma-vulcanize mo yung regular tire mo. Tama? Yun ang purpose ng spare tire eh. Di ba? O, eh sa Pilipinas, kaya nga hindi natin dapat nilalang ang pagiging pangalawang pangulo. Di ba? Dapat, yung may kakayanan siya, dahil anytime may mangyari sa presidente, dapat you're ready to assume. Lahat naman po ganyan. Mantakin yung binigyan ng pagkahulugan ni Claire Castro na yan na nga ba ang sinasabi natin. Ang layunin nila. Kaya gusto nilang maalis ang Pangulong Marcos para sila na ang pumalit. Saan ka ba nakakita ng ganyang pangangatwiran? Di ba? Wala. Hindi po. Di ba? Kaya yung pong pagsasabing mag-resign na ang Pangulo na sinabi ng ating pangalawang Pangulo, hindi lang po siya nagsasabi nun. Marami po na ating mga kababayan ang nagsasabi nun. At wala pong masama. Kahit sabihin pa natin, mag-resign ka na po, Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong masama doon. Wala pong destabilisasyon doon. Wala po. No? Bakit? Kasi ganito po siya. Ang isang punong lingkod ng ating bayan, pag hindi na ho natin nakikita na kaya niya, no? Kaya niya pangunahan at itupad yung mga tungkulin niya, may batayan po tayo para hingin yung kanyang pagbibitiw. Ganun lang po yun. Diba? Nasa sa kanya naman yun. Kung bibitiw siya o hindi, o makikinig siya o hindi. Wala pong bahid ng anumang karahasan niya. Wala din pong imbitasyon niya para kayo manggulo o anuman ang gawin niyo para siya mapalayas. Walang ganun. Yun ay paghihikayat para sa kanya lang. Pwede ba magbitiw ka na? Ganon. Nakuha niyo po. Eh kung di niyo naman po talaga kayang gawin to, baka pwede yung may ibang gagawa. Yan ang hirap, lalo na kung mas magaling pa sa iyo ang vice presidente mo kaysa sa iyo. Di ba? Tapata na lang. Di po ba? O edi natural, kaya ang opsyon ng tao, pinagbibitiw ka. Ganon lang po yun. Di ba? Wala ano yan sa lahat ng antas po. Kahit sa pribadong kumpanya. Di ba? O kahit na sa gobyerno, di ba? Kaya nga, di ba, pag nagkaroon ng mga limbaway kontrobersiya sa isang departamento, di ba, ang tanong ng mga mamamahayag, sasabihin doon sa tagapagsalita, hindi ba kinukonsidera ng Pangulo na pagbitiwin na siya? Di ba? Di ba? Hindi po ba, dahil sa ganitong pangyayari, ano po masasabi ng Pangulo? Eh kasi lahat yan appointed niya eh, di ba? Alter ego pa, lalo na pagka kalihim o secretary. Tama po? O eh, sinong pwede magsabing umalis ka na riyan? Siya rin. Kasi siya naglagay dyan eh. Kaya nga karamihan ang tanong ng mga mamamahayag matapos ang isang kontrobersiya na nag-uugnay sa kanyang appointed na cabinet secretary, no? Alter ego niya. Wala ibang pong may kapangyarihan na palitan yan, kundi ikaw din. Ikaw naglagay dyan eh. Diba? Kaya nga kung minsan di natin maintindihan dahil may mga vlog, no? Ang ating Pangulong Marcos, kung saan sa gitna ng mga kontrobersiya patungkol sa mga korupsyon, ang dating doon sa one-on-one, no? May

kausap siya, no? Minsan yung best friend ng misis niya, Nadia. 'Di ba? Pagkausap niya po, parang playing the victim ang Pangulong Marcos, 'di ba? Parang siyang kinawawa, no? Na parang siyang pinaikutan ng tao niya, na yung pinakita nila sa akin dokumento, tapos na eh, kumpleto na eh. Ayun na eh. Pero pagdating namin doon, wala, ni isang posting na itayo eh. Ganun siya, 'di ba? Ganun siya, 'di ba? 'Yan ang mga sinasabi niya, no? So parang biktima siya, ganun ang dating, no? Alam mo, kung susundin po natin yung naratibo noon, pag sinunod mo po yun, hindi ka maaawa sa kanya eh. Bakit po? Kasi ang inaasahan mo sa isang liderato, meron kang command responsibility. No? At yung command responsibility na yan, true and true yan. Hindi lang sa magandang ginawa. Kahit sa pangit na ginawa, kasama ang command responsibility mo ron. Kaya nga sisiguraduhin mo na walang pangit na ginawa. Ganun lang po kasimple. Diba? Bakit? Kasi pag may pangit na ginawa, saan ka nakakitang nagsabi ang Pangulo na siniba ko na si ganyan? Siniba ko si ganun. Diba nasabi pa nga ng best friend ng asawa niya na ang bait-bait nyo kasi? Diba? Ang bait-bait nyo po kasi. Pwede ba yun? Hindi po ba? Hindi. Ibig sabihin, kung ang sinasabi nating ang naratibo ay ang projection ay ako ay pinaiikutan nila, yan ay kahinaan sa iyong liderato. Diba? Anong gusto mo, maawa kami? Tapos ang daming nanakaw sa bayan? E nariyan ka, napayagan mo yon inadvertently? Kasi kung sasabihin mo, wala akong kinalaman talaga lahat dyan, teka lang, ikaw, walang ibang pwedeng pumigil niyan eh. At ang mabigat, yung mga di umano na sangkot, nagbitiw ng kanilang sarili. Pati si Bonoan eh, nung kainitan po ng issue, hindi naman siya pinag-resign eh. Hindi po eh. Yun nga kay Lucas Bersamin, nagkakagulo pa nga mga mamamahayag eh. Ano ba, nagbitiw ba siya o pinag-resign mo ba? Nagbitiw ba? Hindi nila makumpirma eh. Di po ba? Tama ba ako? Mali. Parang walang decisive, no? Na namumuno. Hindi kasi kagaya nung sa Tatay Digong dati, maliwanag, no? Meron kang free hand bilang cabinet secretary, alter ego kita, di ba? So dapat kikilos ka na naaayon sa alam mo naman kung anong kagustuhan ko. Basta walang korupsyon and do what is right. Yan lang. Kung yan lang ang mga kondisyon mo, napakadaling sundin eh. Di po ba? O ngayon, ikaw nang bahala sa departamento mo dahil yung departamento mo malamang namumutik-tik din sa korupsyon yan. E poproblemahin pa ba yan ang Pangulo down the line? Di ba? So pag may nangyaring korupsyon doon sa departamento na yan na ang kalihim ay siya ang nag-appoint, talagang matitignan mo lang yung tao at ano? Anong nangyari? Diba? Kaya nga ikaw nandyan eh. Diba? Kaya nga nilagay kita dyan para hindi tayo magkaroon ng mga ganitong insidente. Diba? Sisiguraduhin mo, biro mo, may free hand ka maglagay ng tao mo, ng sarili mong tao bilang cabinet secretary. Yung mga undersecretary mo, ASEC, assistant secretary, lahat yan. No? Siyempre, ikaw magpapatakbo niyan, tama? Yung departamento na yan. So yung mga tao na ilulukluk mo dyan, yung alam mong may tiwala ka na hindi ka tatarantaduhin ng mga yan, di ba? So kaya pag may nangyari, hindi pwedeng turo-turo di, turo rito, turo rito. Hindi pwede, kasi sila-sila yan eh. Eh, may kasabihan, no? Kung ano yung puno, siya ang bunga. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, kung alam nila yung barometro ng tao, alam nila yung kondisyon ng ating Tatay Digong, wag na wag pagdating sa korupsyon. Lahat sila takot. Ultimo nga mayor, takot. Eh yun, hindi pa direktamente yun, nasa ilalim ng ating Pangulo, ha? Kasi halal na opisyal yan, si mayor, si governor, diba, si vice mayor o yung mga elected official, kahit sila eh nasa panig ng nasa kinabibilangan ng ehekutibo, hindi sila direktamente under sa executive department dun sa mga kagawaran.
Di ba? Kasi ang mga mayor, bagamat nasa ilalim ng executive, under sa DILG. Di ba? Department of Interior and Local Government. Tama po? O pero yung mga direktamentong nagtatrabaho sa opisina ng Pangulo, yun yung kanyang mga cabinet secretary na pag nag-meeting sila, di ba, nag-i-schedule ng meeting. O dati nga, di ba, ang Tatay Digong, mas gising ang ulirat niya pag gabi o madaling araw eh. Kaya wala kang magagawa. Alam nila yan, pasok sila. Kaya yung talk to the people, doon natin nakikita, ah, ganyan pala. Pag nagmi-meeting pala sila, ganyan pala. Ano po? At sa isang matalino at magaling na liderato, nung nagkaroon tayo ng COVID, oh, hindi ho siya nagmagaling. Ha? Na akong bahala dyan. Hindi. Ang ginawa niya, nagbuo ka agad siya, ano po, ng grupo ng mga eksperto sa medical. Ano po? Mga eksperto sa tinatawag natin infectious disease. Di ba? Dahil kailangan niya yung opinion ng mga to. Eh. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Eh. No? So, ano bang, ano to, ganyan. Tapos, meron din siyang isang nag-recommenda, no? Pagdating naman doon sa aspeto ng paano i-implementa itong mga lockdown. Kasi kailangan kasama po ang mga local government, mga mayor, mga ganyan. Down the line yan eh. Kasi kundi watak-watak, ang gulo. Kaya meron talagang dapat liderato na decisive, no? Sabi na ito ang gagawin natin. Ganon, ano. Hindi yung sa Bagyo, nagkakagulo na kung ano-ano sinasabi nung nagkakaroon ka ng command conference sa gitna ng Bagyo. Tapos nagsasabi, Pangulo, yung puntulay nasira. Ito pong ano, ganito, nawala. Ito po, ganito. Pag wala ka na masabi, anong gagawin natin? hindi pwede. Yan. Samantalang sa ating pong Tatay Digong noon, nakita nyo naman, ano? Pag nagko-command conference, ang pinag-uusapan na lang nila ay kung nasaan na sila doon sa kanilang mga inimplementa o ginawa nila. Diba? Kanya-kanya pasikat nga eh. Ha? Pangulo, nandun na po yung ating mga rescuers. 5 araw bago pa dumating ang bagyo. Ah, talaga? Opo, andun na sila. Yung mga pagkain at saka non-food items, naka-preposition na po doon. Ha? Sabi ng DSWD. No? At may backup po tayo kasi pagka kagaya nun, binagyo po yung isang warehouse natin, yung kabilang probinsya po ang nag-supply mabilis. Kasi meron na tayong contingency measure. Eh. Nakahanda na natin na pag nangyari to, meron tayong isa rito. Eh sanay na sanay dyan ang Pangulong Duterte dahil doon sa kanila sa Davao, subok na. No? Dahil sila magkakaroon din naman po ng mga calamities. Pero face on, ano? Talagang hinaharap nila yun, napapagtagumpayan as a city. Hindi, kaya nga pagka siya ay nagpapadala ng mga relief goods kagaya ng ginawa niya sa Tacloban, eh nakalagay po from the people of Davao. Hindi from the people of Davao City, hindi po from Mayor Rodrigo Roa Duterte. Hindi yung pangalan nila. At hanggang ngayon ang vice presidente hindi ho ganoon, ano? Pag nagpadala na ng relief goods o whatever, ang opisina niya ang nakalagay doon, hindi pangalan niya. Kasi nga, natutunan nila yan over the years. Na trabaho mo yan, hindi pera mo yan. Di ba? So, ba't mo ilalagay yung pangalan mo riyan? Eh, samantalang, dito sa administrasyon na ito, lalo na nung di pa po nagkakaroon ng pagbubunyag sa mga flood control, eh, baka ang plano, kahit yata bigas, kung pwedeng tatakan eh, yung butil, kung pwede lang tatakan yung butil ng bigas para malaman ng tao kung saan galing yan. E gagawin eh. E isipin nyo nga ba't yung pinaggagastan nyo sa tarpaulin, sa mga paper bag, pinaskilan pa ng pangalan nyo, sticker ng mga pinagawa nyo, mahal din yun. Diba? Ang katwiran ng mga Duterte, ganun eh. Ba't ako magpapagawa ng mga ganyan? Hindi ko naman pera yan. Pera rin ng tao yan. Diba? Kung lalagyan ko man ang pangalan yan, sila yun. Nagtulong-tulong sila. Kaya talagang from the people of Davao City. Diba? Hindi nga government of Davao eh. People of Davao City. O kaya isang bagaling ang pera ng government din sa tao. Kaya kumbaga, makikita mo kahit sa maliit na bagay, yung papel mo, meron akong papel dyan. Kasi kumbaga, binigyan ako ng pagkilala.
no, ng aming pangulo o ng aming mayor, parang ganyan, di ba? Eh dito hindi ho. Kaya nga nung nawala ang ating Tatay Digong na sa kanyang panguluhan, nung siya bumaba na sa kanyang panguluhan, parang talagang nagbukas ang gates of hell, ano? Di ba? Oh, sa, talagang kanya-kanya, no? Para silang nagutom na hindi mo maintindihan. Sumobra pa sa sobra. Dati nga may SOP na eh. Ngayon, sumobra pa sa sobra. At dati, sabi nga ni Grego Belgica, noon may hiya pa eh. Pag pinag-uusapan ng mga tompats eh, hindi lantad, no? Eh ngayon, di, pakapalan, di ba? Nagtatawanan pa pag maglabas na magbabayad na sila sa kainan nila, no? Magkano'ng cheat? Di ba? O ito, 100 plus ba? Okay, oh, ang tip sa waiter. Ito. Nakabugkos na pera. Sus Mar Joseph, di ba? Ngayon, pakapalan. Di po ba? Talagang lantaran. Talagang hindi na masabing walang hiya. Talagang ano eh, grabe sukdulan eh. Sukdulan talaga. Kaya ngayon, talagang pinipigil na makabalik ang San Duterte, no? Na mag-aayos ng lahat ng ito. Kasi hindi lang to aayusin eh. Meron pong pananagutan talaga na dapat po managot yung pong mga nagnakaw sa ating bayan. Kailangan po talaga. Kaya siguro talagang ginagawa nila ang lahat kahit na nalalagay na sa kahihiyan kagaya nito. Imagine nyo na lang, ano mangyayari sa September 23? Sana manindigan si Chis, no? Na hindi, naglabas na ako ng order noong July 6. Wala naman sa inyong kumontra eh. O kaya lang natin ginawa yun na September 16. Nag-imbita tayo ng Amici Curie para lang maintindihan nyo kung bakit yun ang boto ko. Kung bakit yun ang aking naging desisyon. Na ang 2/3 ay all its members. Di ba? Sana kung manindigan siya noon. Ano? Kasi kung magpapatalo siya dito sa kampo nila Soto, Lacson at yung magkapatid na Tulfo, no? O kung sasama pa sa kanila si Pangilinan, si Bam Aquino at si Risa Ontivero, at sasabihin na, ah, let's put it to a vote. Mga ganun, ano po. Eh, lakalastanganan po sa konstitusyon natin na sila-sila na lang ang magbabago niyan. Sa desperasyon nilang mapababa ang threshold, kitang-kita po sila ng taong bayan. And there will be forever habang buhay po na kamumuhian ng bayan. Yan po. Diba? Kasi yung mga nakaranas na po ng dating senador, tumakbo, natalo, diba? Yung mga kagaya ni Dick Gordon, ano? Dati sikat yan eh, diba? So, si Kiko Pangilinan, di po ba? O nung tumakbo siya nung huli, din siya nanalo. Ngayon lang siya uli nanalo. Si Bam Aquino, ganun din. Nung natalo na siya, di ba? Tapos ngayon bumalik. Sila alam na nila yan eh. Diba? Hindi din biro, no? Na pag tayo, nagawa nga natin yung gusto natin, pero kita ng taong bayan na tayo eh nagpuwersa, eh tayo ang mananagot niyan. Kung matatanggap niyo yung galit ng taong bayan, hanggang habang buhay ng inyong political career, na pag kahit nakikita kayo sa daan, na ayan, si ganyan yan, si ganyan. Eh, be my guest. Ah, diba, no? Tama ang ating Pangulong Marcos. You cannot force anybody to love you. Kasi you cannot also force anybody to respect you. Diba? Kasi respect is earned. And of course, much more pagka-love. Kasi pag mahal ka ng tao, mahal ka ng tao. Opo. At pag mahal ka ng tao, hindi mahirap para sumunod sa iyo ang tao kasi mahal ka nila. Lalo na kung bakit ka nila mahal, kasi yung ginagawa mo, yung pamumuno mo, kasi na-imagine ko na pagdating ng 2028, napakalaki ng utang ng ating bayan, kahit pa si Inday ang, anong din naman siya si Super Inday, baka sumobra naman ang expectation nyo, no? Na, oh, ayusin yan. Eh, iniwan naman, di ba? Na problema, ganito. So, bibigyan mo talaga ng malapad-lapad na pag-iintindi o maayos niya yan. Pero hindi niya kakayanin mag-isa. So kailangan ang tulong ng bawat isa sa atin. So ganun talaga. O eh kung mahal niyo yung tao at yun ang gagawin niya para sa atin,
ano man ang kanya sabihin na ito ang magiging maganda para sa atin, kasama na ang pagsisakripisyo, ay wala, hindi ho tayo bantulot sumunod. Tayo ay handang-handang sumunod kasi nga, ayan ang sinasabi ng isang decisive leader. At yun niya tayo gustong dalin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakinabangan ng ating bayan. At pag ang bayan na nakinabang, siyempre, ang unang makakatamasa niya ay ang kanyang mga mamamayan. Diba? Yan po siya, diba? Naku, samantala, bago pa po tayo maubusan ng oras, ha? May paririnig pa sana ako sa inyong excerpt. Eh. Pero kesa iparinig ko sa inyo yon, basahin ko na lang ang komento nyo. Diba? No? Yun po kasi yung kay Lacson. Yun po. At saka yun po sinabi. Narinig nyo naman na yung kanina, diba? Yung sinabi ni Associate Justice Ascuna na in order for you to have an order of business, you have to be one half plus one. So, maliwanag. Si Chispa nagtatanong, di ba? So, meaning, 13. Kasi nga, one half of 24 is 12. So, majority is 13. So, you have to have majority to have a quorum. So, maliwanag na maliwanag. Kaya yung tinlay ko sa inyo kanina, di ba? Yung kapalastangan na, ano sabi ni Sherwin Gatchalian sa pinarinig ko? Ha? We have 12, sabi niya, diba 12? So the chair declares a quorum. Maliwanag na maliwanag. Yan po ay nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Yan po ang hinain nila dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya pagka nga nagsalita, halimbawa lang nga, nagkagulo sila sa 23, pinagbotohan nila, nasunod sila, etc. Sige, baba natin, no? Okay. Walang masabi ngayon yung minority. Tama, talo sila sa boto eh. So, hindi sa 16, ano na lang? 10? 9? To convict? Okay, sige, okay. Paano pag nag-desisyon ng Korte Suprema at sinabi? Ha? Na hindi lihiti mo yan, sinadong yan. Dahil ang totoong Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Edy, wala na lahat yon. Tapos sabihin mo ng Korte Suprema, na ay grave abuse of discretion na yung ginawa niyo, nagbotohan kayo. Ano yung pinalitan niyo ang provision ng konstitusyon sa pamamagitan ng botohan sa isang impeachment court? Eh, konstitusyon na nagsasabing all its members, kayo-kayo nagdesisyon? De 2 points na yun. Hindi nabaliwala rin lahat. So abangan natin. At sa Lunes, ha? Kung kayo eh, makapupunta sa kung saan man rally malapit sa inyo, at kung sa palagay ninyo, yung sinabi ng ating pangalawang pangulo, di po ba, na ang laban na ito ay wala sa social media, edi express nyo po ang inyong kalayaan, ano? At ating gunitain yung mga panahon ng karahasan, yung panahon ng diktadorya, at tayo ay nagsasabing talagang never again. Yun lang po, di ba? Salamat ha, Ate Roxanne Costo. Gandang gabi po. Ayan. At si Ate Kimura Dolores, arigato gozaimasu po sa iyo, pati po kay Ate Delia Maing. Salamat po sa inyo, Ate Kimura Dolores. At ang sabi niya, eto, grabe si Boying Remulla. Lahat ng Villar family kakasuhan para na siyang president magdesisyon. Mga sukdulan ang kasamaan. Yan ang sabi niya. Nako, Ate Kimura, yung puso niyo, ha? Nako, di ba? Okay lang ho yung ganyan, pero wag niyo kayong masyadong, ano, baka kayo, alam niyo na, masyadong maapektuhan. Ano po? Importante, manalig tayo sa Diyos, di tayo pababayaan. Kuya Ramon Dev, TJIF din sa iyo, salamat sa iyo. Tama ka, by hook or by crook, nakita niyo naman, di ba? Saan ka nakakita, nakapag-desisyon na ng threshold, eh kailangan mag-amin si Correy pa, di ba? Pero palpak pa rin dahil nakakita ng taong bayan kung sino yung gusto mag-bend ng law at sino yung naninindigan at siyang nag-draft pa man din ng provision patungkol sa impeachment. Ayun ay si Associate Justice, no? Adolfo Ascuna. Kaya sabi ko nga, ano nangyari doon sa tatlong CJ? Wala naman silang involvement nung dinraft yung impeachment, no? Pero ang interpretasyon nila, eh paano ka naman, as a judge, ha? Paano ka magdedesisyon kung wala ka? Yan ang kanilang interpretasyon, eh. Diba? Kaya nga dumating siya sa punto si Artemio Panganiban na halimbawa magulang ka, yung dalawang bata nag-aaway, mga anak mo.
paano mo malalaman ng kung sino sa kanila may kasalanan kung hindi mo sila kakausapin? Diba? At nagbigay ng halimbawa, yun daw po makatitig sa'yo ng derecho. Ayan na nagsasabi ng totoo. Hindi ko lahat ganyan. May magagaling po magsinungaling, magagaling mambudol, di ba? Meron po talaga. Opo, marami pong ganun, di ba? Salamat po, ah, Kuya Ramon Bier. Ayan, TJF din sa iyo. Ate Kimura Dolores Ilet, maraming salamat. Ayan, si, sabi niya, biruin mo, biglang iglap, nagbago ang BBM administration nang binuking ni BP Sara ang korupsyon at kasama sa nakawan si Lisa Penguin. Ha? Dapat kumilos na ang mga galit sa administrasyon para mapaltalsikan leader. Opo, ay kilos protesta po ay palayaan po 'yon ng ekspresyon. Ano po? Pero mas maganda po na yung pong pagsasabi na siya ay magbitiw, wala pong masama doon. Ano? Yan po ay kagustuhan ng mga taong hindi ho kontento sa serbisyo. Kahit saan ka naman magpunta, 'di ba? Kahit sa restaurant kumain ka, 'di ba? Napunod mo sa YouTube yung mga vlogger. Uy, ang sarap. Ganun, bayad lahat 'yun. Ang sarap o oh, pagpunta mo ron pagkain mo, ano sasabihin mo? Magsara na kayo. Hindi masarap, magsara na kayo, 'di ba? Ganun po eh, 'di ba? May mga ganun eh. Kaya disappointed ka eh, 'di ba? Malang naman pagka-plastic ka ron. Ang sarap, 'di ba? Ang gusto mo ay wala nang mabiktima ulit na kumain pa rito. So, wag ho kayo pupunta rin, di ho masarap. Di ba? Ganon, honest opinion. Ano po. Salamat, Ate Kimura Dolores. Nako, Kuya George Zavala, maraming salamat. Blessed evening din sa'yo. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr. TGIF din kayo. Keep safe din po. Happy weekend din sa'yo, Ate Rosana Santiago Obilos. Maraming salamat po. Kuya Arnel Ople, magandang gabi po. Salamat po. Kuya Leslie Salenga, sabi niya, good evening again, Sir Bernard. Sabi niya eh, salamat po kay former SC Associate Justice Adolfo Ascuna na sa pagbibigay linaw sa isinasaad ng ating konstitusyon tungkol sa threshold. Unlike sa two former CJSC, no? All members present. At salamat din sa second senador na sina sa mga senador na sina Pia Cayetano at Robin Padilla. Salamat ha, Kuya Leslie Salenga. Kay Kuya Manuel Perez, ayan, magandang gabi rin po sa iyo. Ayan, good PM Idol Bernard, ang kinumbida ng Senado sa mga tatlong former Chief Justices ay hindi amicus curiae, kundi amicus corrupt. Ikaw talaga, Kuya Manuel Perez, salamat po. Ikaw talaga. Ate Susan Kua, Sir Bernard, maliwanag na po ang marching order kay Ombudsman is to remove all the minority members at all costs. Kaya Robin at Villars naman tinatrabaho ngayon. Baka ang matira na lang ay si Aimee. Ayan na nga. Ano po? Naku, salamat Ate Susan Kua. Kaya nga maging vigilant tayo, bantayan natin yan. Kuya Joe Guevara, at syempre tayong taong bayan na hindi makapapayag, no? Kung magiging unfair, di ba? Sabi nga ni Justice Panganiban, dapat fair and just, di ba? Eh kung hindi, ay hindi papayag ang taong bayan, di ba? Salamat po ah, Kuya Joe Guevara, si Ads, maraming salamat. Good evening ho, Kakampi Bernard. Ang nababasa ko ho sa pagkatao ni Escudero, eh babaligtad na naman yan sa unang niyang paninindigan. Nahalata na ho kasi sa klase ng mga taong niya sa mga SC justices na papunta sa pagbaba ng threshold. Madali ho siyang mauto sa maraming salita. Tingnan natin mangyayari sa 23 ha. Salamat Ads, si Kuya Antonio Chua. Ayan, sabi niya, God bless you po for standing up on what is right. You are a blessing to the Filipino people. Naku, salamat Kuya Antonio Chua. Kayo rin po. Blessing din po kayo ha sa sambayan ng Pilipino. Lahat tayo, basta lumaban para sa katotohanan ha. Ayan. At siyempre, sa katarungan, salamat po Kuya Antonio Chua. Sana mawili kayo sa programa namin. Si Kuya Bayani Ricarte, magandang gabi. Happy weekend din sa iyo. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi po. Kuya Boyd Beltran at si Kuya Boyd Paraabra, sabi niya, magandang gabi mga kakampi. Dahil ginamit ng Bangad Marcos Jr. Administration ang pera ng taong bayan para sa mga panggigipit at pananakot sa mga hadlang sa kanilang pang-abuso sa mga Duterte at mga
kritiko, kahit drug addict ang presidente. Nako, sama. Salamat sa iyo, Kuya Boyet Paraabras, ha? Si Kuya Jaime Samoya Bernante, gandang gabi rin po. Si Yumandi din po. Kuya Sunny Ray, ganyan din. Maraming salamat, ha? May balik ang lahat ng kasamaan nilang ginagawa sa bayan, kakampi. Tama po. At ang tawag po dyan ay karma. Diba? Salamat, ha? Kuya Sunny Ray. Ate Luz Papa, magandang gabi rin po. Kuya Joe Guevara, ayan. May we never forget ang September 21, 1972. Ayan. Ate Dolores Patawaran, ah, magandang gabi ulit. Ate Susan Kua, maraming salamat din po ulit. Kuya Boyet, Adsons, 1972 po. Salamat po. Ayan. Kuya Joe Guevara, history repeats itself. Opo. At siyempre, kay Kuya Relly de Guzman, magandang gabi po. Naku, naubusan na talaga tayo ng oras. Kay bilis po talaga, pero di bali po, magkikita-kita muli tayo sa darating na Lunes. At abangan po natin ang mga magiging kaganapan over the weekend. Maging vigilant po. Pero siyempre, mag-iingat pa rin po tayo, ha? At siyempre, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi. Kung maaari lamang po ay pakilike, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyong lahat. Ingat tayo over the weekend. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samutsari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs dito sa kakampi. Wala talagang kompromiso, dalaki lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday I fight. Kakampi! Kakampi!

0: Magandang hapon mga kaibigan. Siyempre, Sabado na naman. Kasama na naman yung lingkod, Sunny Illustrated, dito sa ating programang Sally Masa. At siyempre, dito po tayo mapapakinggan, mapapanood sa TV Plus Boxes, GMF for the Box, yan. Meron din po sa Facebook, sa YouTube, at sa mga radyo 8G sa talapitan ng inyong mga radyo, mga kaibigan. So, nanood-nood lang po tayo at kung may tanong po kayo, pwede kayo tumawag sa o mag-text 0917-581-6500, 0928-511-6985. Yan. At bibigyan namin kayo, pwede kayo magsalita dito, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-comment. Pwede kayo kumontra sa mga sinasabi ko. Okay mga kaibigan, kasama po natin dito si RJ, yung ating pong kababayan dito sa ating technical side. At siyempre, simulan na natin. Ha? Madami kasing pinag-usapan dyan sa Senado. Dumating dyan yung mga, ang hirap bigkasin eh. Ano ba yan? Ang tawag sa kanila ganito. Wait ha, hanapin ko. Amicus curiae. Yan. Pagka isa lang yon, single. Pag singular. Pagka plural, amici curiae. Yan. Pinahirapan tayo. Ibig sabihin lang, Englishin natin para mas madali. Friends of the court. Yan. Friend of the court, pag isa. Pag friends of the court, yan. At ngayon, tinawag nga po at pinakisuyuan ng Senado ng impeachment court na magbigay ng kanilang saloobin o kanilang mga haka-haka, kuro-kuro o kaya interpretasyon ng batas. Itong apat na amici curiae, friends of the court. Ang isa ay si Retired Chief Justice Artemio B. Panganiban, who appeared physically no September 16. Retired Chief Justice Renato S. Puno appeared physically September 16. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna appeared physically rin doon sa Senado September 16. At si Retired Justice Hilario Davite submitted a written legal memorandum lang muna. Pero hindi pala lang. Basta yon, at least for any reason at all, baka hindi siya available. Okay. Ngayon, ano-ano ang mga pinagsasabi ng mga to? Naku, hanga ako sa kanila. Makikita natin na hindi talaga mapapasubalian ang galing nitong mga amici curiae na to. Ha? Baka maging kura tuloy. Kura, parang Japanese na yun. Pangit na yun eh. Ang mga pinagsasabi nila napakalulupit. Ha? Sabi nga ni Senator Ping Lacson, sabi niya, yung sinabi daw ni after mga 5 minutes sa kabayan na magbabalita tayo. Retired Justice Renato Puno yung sinabing all means all. Sinabing 24. Two-thirds of the 24. 16 yun. Yun na yun. Subalit, yung tatlo ay hindi siya hindi, baliktad ito eh. Hindi si Renato Puno yun. Ang tingin ko si Ascuna yung nagsabi nun eh, na all means all eh. Bakit gano'n? Mukha na blunder si Senator Ping Lacson dun. So anyway, yun yung sinabi si Senator Ping Lacson eh. So, pero ang sinabi ni Renato Puno nga ay hindi siya, parang hindi siya papayag doon. And other legal experts discussed how they interpret the voting threshold, the 97 Constitution. The Senate impeachment is not under the Supreme Court, sinabi niya. The Senate impeachment was afforded or given judicial power under Article 11, Section 36 of the Constitution entitled Accountability of Public Officers, hindi yan judicial department. So Article 7 daw does it appear that Supreme Court may review decisions of impeachment court. Hindi sinasabi daw ng Constitution na pwedeng i-review ng Supreme Court ang mga desisyon ng impeachment court. However, meron yung laging normal lang na pwedeng pumasok ang Supreme Court because the Supreme Court is the last resort. If there is grave abuse of discretion, pag medyo sumasablay sa Constitution yung mga desisyon ng impeachment court, doon lang pwede. Pag may grave abuse of discretion, hindi sinabing abuse of discretion, hindi. Pag grave, ibig sabihin, halatang halata na mali, yun. Pagkakitang kita, obvious na mali ang mga sinasabi. So, ayan, ha? At ang itong sinasabi, sa tingin ko, yung sinasabi ni Justice Puno na you cannot fix it on the 16 na boboto. Bakit? Kasi sinabi ng Constitution nung Section 11 tapos Section 36, Article 11, Section 36, two-thirds of the votes, two-thirds of all. Ngayon, hindi sinabing 16. Kung yun daw ay 16, dahil na sinabi ng Constitution, kailangan ang boboto 16. Hindi eh. So may fraction, two-thirds of all. Ngayon, pinag-aawayin ngayon kung ano yung all. So, ang sinasabi ng mga matatalino, paano kung namatay yung siyam? May katuwiran din naman. O na-invalid yung tatlong siyam. O nakakulong. Hindi makapasok, hindi makaparticipate, hindi nakapag-take out. Paano yun? So, ang sinasabi ni Justice Puno, ang hustisya kailangan, sinabi ng Supreme Court, ang hustisya kailangan at all time, ipatupad. Eh kung 15 na lang, ipatupad pa rin. Kasi hindi pwedeng ipatupad, hindi pwedeng hindi papatupad ang hustisya. Porque 15 na lang, hindi na pwede. Pwede pa rin daw. Ha, dapat pa rin, ma-impeach o ma-acquit, mag-desisyon. Ipatupad ang batas. So yun mga kaibigan, balita na tayo, Idol. Apat na makabayang sibikong grupo binatikos ang panibagong insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa Bear Vessel. Ang haba ng title, ha? At iginit na hindi mabubura ang panggigipit ng China. Mula sa report ni Jojo Sikat, pasok Jojo Sikat.
1: Binatikos ng apat na makabayang sibikong grupo ang panibagong pangaras ng China sa mapayapat Baktao misyon na maghatid ng fuel assistance sa mga Pilipinong mangisda ng BR Puda, Tumagat, Salamat. Ngunit ayon sa Philippine Coast Guard, bago naganap ang banggaan, ilang ulit na nagsagawa ang China Coast Guard vessels ng malalapit na mapanganib na pagmamaniobra sa paligid ng barko ng Pilipinas. Ayon sa leader ng grupo na si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, hindi ito simpleng insidente sa dagat. Usapin ito ng kaligtasan, litimang presensya at karapatang gampanan ng pamahalaan ang mga tungkulin ito sa sariling maritime zone. Sa nasabing insidente, nasira ang mga rehas, metal ang poste at iba pang istruktura sa starboard side ng Bipal vessel habang may mga kagamitang nasa deck na natanggal o nalipat. Para kay Chairman Emeritus Goycha, hindi dapat mawala sa usapan ng isang mahalagang katotohanan na isang civilian government mission ang isinasagawa na mangyari ang insidente. Hindi dapat aniya ilagay sa panganibang buhay at mga barko habang isinasagawa ng ating pamahala ng isang litimong mission. Para kay Goycha, hindi dapat ang insidente ang magdikta kung hanggang saan maaaring kumilos sa Pilipinas. Maaari aniyang kumpinihin ang barko, maaaring imbestigahan ang insidente, ngunit walang ang panggigipit o mapanganib na pagmamaniobra o banggaan makapagbabago sa litimong maritime rights ng Pilipinas. Si Dr. Jose Antonio Goycha ay Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay ng Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Do Not Chill Movement. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radio Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat Jojo Sikat. Tuloy-tuloy na natin ang ating mga balita dito sa ating programang Salima sa Matutunguyan sa DCRJ 10 AM Radio Bandido TV every Saturday at 4 o'clock to 5 o'clock. Siyempre, ito pa rin yung lingkod sa Anilusre. So ngayon, magbabalita na po tayo uli. Speaker D, Majority Leader Sandro Zamora, itinulak. Bakit nila itinulak? Hindi, itinulak ang mas mahigpit na patakaran sa pag-iingat ng barel. Pasok, Jong Manglapas.
2: Itinutulak ni House Speaker Faustino Bonnie D. III at Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang mas mahigpit na patakaran sa ligtas na pag-iingat ng baril kasunod ng panibagong pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa House Bill Number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act, nais nilang amyendahan ng Republic Act Number 10591 para higpitan ang mga panuntunan sa pag-iimbak ng baril, gawing kailangan ng pagsasanay sa wastong paggamit nito at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga may-ari o tagapag-ingat na magpapabaya sa kanilang baril sa panukalan. Dapat hindi loaded ng bala ang baril at nakalagay sa ligtas at nakakandadong lalagyan kapag wala sa agarang kontrol ng otorisadong tao. Dapat din hiwalay at nakakandado ang mga bala. Mas mahigpit ang pag-iingat kapag may bata o ibang hindi otorisadong tao na maaring makakuha ng baril. Kasama rin sa panukala ang bagong paglabag sa Criminal Negligence Unauthorized Access laban sa may-ari o tagapag-ingat na nagpabaya at dahil dito ay nakakuha ng baril ang hindi otorisadong tao. Layunin ng panukala na maiwasan ang hindi kinakailangang karasan, maprotektahan ang mga bata at publiko at mapanagot ang mga nagpabaya sa pag-iingat ng kanilang baril. Ako si Jong Manlapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jong Manlapas. Alam mo, maganda naman yung ginagawa nito mga to, kaya lang parang huli na ang lahat. Kasi alam nyo bakit? Kahit anong higpit mo sa mga batas dyan tungkol sa baril, pag hindi mo rin naman ginawa ng paraan yung mga illegal na nagkalat na baril na ubod ng dami, para ka lang nagyayabang lang eh. Hindi pwede. Ang gawin ninyong higpitan, yung mga nagkalat na mga walang lisensyang baril na pagkadami-dami. No. Yung mga, ito pa, ito debatable to, yung sinabi na kailangan ng baril nakatago, naka-safety, walang bala. Parang hindi naman yata tama yun eh. Ha? Paano kung wag naman mangyari? May pumasok na magnanakaw sa bahay mo. Wag naman mangyari. Sasabihin mo sa magnanakaw, sandali, nasa kahadiyero yung baril ko. At ilalagay ko muna itong bala. Intayin mo ako, ganun. Parang mali naman yun. It is a matter of only the kind of people around you. Kahit na nagkalat ang baril, eh halimbawa nga, disiplinado yung mga anak mo, huwag kagalawin yung baril mo, sinabi mo, hindi gagalawin yan. Ngayon, abnormal yung anak mo, kahit nasa kahadiyero yan, nasa ano, makukuha nila yung mga safety, ano yan, makukuha nila, gagamitin yan. O hahanap ng ibang paraan para magkaroon sila ng baril. Ganon yan po mga kaibigan. These are the persons involved who are the cause or the causes of such na maling mga bagay na nangyayari. Yung baril po, walang kinalaman dyan. Hindi pumapatay ang baril. Ang pumapatay yung mga kumukuha dyan sa baril ginagamit sa mali. Kaya po mga kaibigan, tama yon. Yung mga magulang nga, kailangan hindi rin sila negligent. Kailangan din meron din silang mga ginagawa upang pagsabihan ng mga anak nila. Kaya lang, hindi mo naman mababantayan lagi yung baril mo. At pag nangyari yan, eh di yun na nga. Tama naman yung sinasabi nila yung mga nagpapanukala ng mahigpit na ano. Tama naman. Kung napabayaan mo yung baril mo, kasalanan mo yun. Ha, diba? Pero, on top of it, it depends on who are the people around you. Kung matitino yan, kahit na nandiyan dyan yung baril mo, nandun sa tokador mo, nakasara, hindi nakalak. Kasi pag nilak mo yun, paano pag emergency? Sasabihin mo doon sa mga kalaban mo, sandali lang. Hanapin ko pa yung susi. Andun sa bintana. andun sa bulsa ko. Bubuksan mo yung baril mo ngayon. Sandali lang, walang bala. Ha? Lalagyan ko muna bala. Hindi pwede ganun. Naka-ready yan, but always discipline all the people around you. Not never and never, never napakialaman yung baril mo. Paliwanag mo, gusto bang makulong ako? Dahil sa kapabayaan ninyo. Kung gagamitin nyo, kailangan yung pagtanggol ng sarili nyo, tawagin nyo ako, tayo, magkakampi tayo. Tatawag tayo ng pulis. Pero yung gagamitin mo sa masama, wala na magagawa. Wala sila magagawa. Kasi hindi naman araw-araw pwede mong bantay ng anak mo na, anak, kukunin mo ba yung baril ko ngayong araw na to? Siguro isang taon, hindi pa rin niya kinukuha. Pakarana isang linggo, biglang kinuha. Ano magagawa mo? Wala. It is a matter of ano talaga? Sino-sino mga kasama mo? Matitino ba yan? At bakit naman biglang, katulad ng batang yon, bakit naman biglang kinuha yung baril ng tatay tapos pinanamaril sa kaklase? Is that inevitable? Yes, it is inevitable, but how can, kung ikaw yung tatay, paano mo malalamang gagawin yun ng anak mo? Nisaguni-guni mo, hindi mo iisipin yun. Otherwise, sana, pinagpili mo na lang yung baril mo. Kasi anytime, pwedeng gawin yung anak mo yun. Kung ilalagay mo naman sa kadyero, ano mo naman yun, pag emergency. The reason of having a gun by people, kumukuha sila ng baril, ginagamit, upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ang kanilang karapatan at yung kanilang mga pag-aari. At yan, that's always ready. Kailangan laging, although yung nakadikit yung magazine sa loob, huwag mo na lalagyan ng bala doon sa chamber para hindi delikado. And that should always be ready in case of emergency. Kapag emergency, kuha kasa, tapos saka mo gagamitin. Gagamitin mo. Hindi sa masama, hindi ibang ipagtanggol. Pwede mong gamitin yan pag may pumasok sa bahay mo na hindi mo kilala ng tao. Pumasok sa bahay mo, may mga armas. Yan. Ha? Kaya hindi tama rin sabihin na yon. Kasalanan agad. Hindi naman ganon. Na kailangan naka-safety. Kailangan naka-safety pero hindi siguro tama yung kailangan walang bala. Hindi pwedeng ganon. Kasi pa ba? Kaya ka nga gumawa ng baril. So ngayon mga kaibigan, SP Gatchalian. Balita na tayo, idol. Nasa ba siya? SP Gatchalian, mariing kinundi na ang panibagong incident. Hindi pa patapos to? Ang bagong insidente sa pamamaril ng sa Paralan. DCRJ News report mula kay Jojo Sikat.
1: Mariing kinundi na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panibagong insidente ng pamamaril sa Paralan ng ngayon ay naganap sa mga National High School sa South Cotabato. Hinikayat ni Gatchalian ang otoridad, mga lokal official at ng Department of Education na magsagawa ng mabilis at masusing investigasyon at magpabot ng lahat ng posibleng tulong sa mga biktima. Iginit ng senador na hindi dapat maging normal ang karasan sa ating mga paralan. Patuloyan iyan ang makikipagtulungan si Gatchalian sa lahat ng sektor upang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan sa paralan at protekta ng bawat batang Pilipino. Nagpaabot din ang pakikiramay ang senador sa mga mag-aral, kanilang pamilya, mga guro at mga kawani sa gitna ng trahedya na nagbigay ng takot at pangamba sa lugar. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yeah, salamat sa Jojo Sikat. Alam mo, magandang ginagawa nito mga to, yung gano'n, kinukundi. Pero ano eh, parang too late the hero na eh, nakapamaril na eh. There should be a, itong hakbang na gawin sa mga eskwelahan, ganyan, no? Siguro mga intelligence report, dapat nito itong batang ito, eh, may gagawin ng ganyan. May gagawin ng, ano, okay, may nabuli, meron na kayong mga record, na baka ito eh, mang ganyan na, mag kumuha na ng baril at ano. Pero hindi eh. Hindi natin malalaman talaga eh, yung mga takbo ng utak ng mga batang yan eh. Pag nangyari na, saka mo lang magkikitang nangyari na. But then also, hindi rin maiiwasan na sabihin na talagang dapat mag-ingat din yung mga tatay na.

0: galang ko yung kanilang opinion, pero parang mahirap yon. Because I'm talking of that I am certain that guns are to be used for emergency purposes also. And if that case, eh, itinago mo, hindi mo lagyan ng bala, at ano, ngayon, saka ka magkukumahog pagka dumating na, huwag na mamangyari. Dumating na yung mga kalaban mo, saka ka maglalagay ng bala, eh, teka muna. Ha? Baka nasayang lang yung pagkabili mo ng baril, naunahan ka na. Kasi isa ganyan, pagka self-defense ang pinag-usapan, unahan yan eh. Ha? Pabilis ang bumunot yan, pabilis ang magkasa ng baril, pabilis ang maglagay ng bala, yung ganun lang yan eh. At kung may lagay ka na, nakalagay ka na, di naka-ahead ka na. So, yung mga kaibigan. So, barangay justice system, pinalalakas sa San Pedro, 27 Lupon, Tagapamayapa, sumailalim ng legal orientation mula naman kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
1: Pinalalakas ang kalaman sa batas antas ng barangay sa San Pedro City, Laguna sa pamamagitan ng nationwide synchronized katarungang pambarangay and community legal aid activity. Isinagawa ang aktibidad sa San Pedro City Hall katuwang Integrated Bar of the Philippines o IBP at City Legal Office ng San Pedro sa nasabing lungsod. Kabilang sa mga lumahok ang mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa mula sa 27 barangay ng lungsod na sumailalim sa talakayan at question and answer session tungkol sa mga pangunahing usaping legal sa kanilang mga komunidad. Tinalakay ang katarungang pambarangay lo kabilang ang mga proseso sa pag-aayos ng mga alitan sa antas ng barangay. Ipinaliwanag din ang rules on small claims para higit na maunawaan ang mga alituntunin sa mga kasong maaaring saklaw nito. Samantala, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng Branch 93 sa pangungunan ni Judge Mika Tolentino Malanog ang mahalagang probisyon ng probation law at community service upang maging gabay ng mga Lupong Tagapamayapa sa kanilang tungkulin sa komunidad. Layunin ang aktibidad na mapalawak ang kalaman ng mga Lupong Tagapamayapa at mapalakas ang kanilang kakayahang tumulong sa maayos at naaayon sa batas na pagresolba ng mga alitan sa barangay. Samantala, nagbahagi naman ng kanilang programa si Judge Malanog para mabawasan ang laman ng kulungan.
2: Pumatalo nga kami doon, nalalaman na rin namin kung anong mga problema nila, sino bang pinakamatagal nakakulong, ano bang rason, bakit nakakulong pa din. So when I assumed functions as presiding judge, yan po yung mga kaso po na kong dinispose. Tinapos po pa agad kasi yung mga long-term prisoners natin sa San Pedro City, mga 12 years na nakakulong, 11 years na nakakulong, yan po yung una kong tinapos. Para at least kung lalaya sila dahil maaakot na ba sila, mapalabas na sila ng maaga. So nung time na pumunta kami, nasa 60 plus ang detainees natin. Ngayon mo 28 na lang.
1: Romel Madrigal sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, salamat Romel Madrigal sa balita mo yan. Binabati po natin, nanonood sa atin si Enday Almoges at siyempre si Kuya Piping, Tabi Franca at Ramos Family, taga Carissa 2, Teresa Holmes, Teresa Rizal, yan po. More power to your program and safe. God bless. Ay, salamat ko, Kuya Piping. Tabi Franca, ha? At sa mga kasamaan na nanonood sa akin. Nagtataka lang ako, nanonood kayo ngayon sa Facebook. Bakit hindi nagre-reflect dito sa aking Facebook, ha? Si Enday Almoges din, nanonood din daw. Eh, bakit wala, bakit kaya wala sa Facebook ang... ito ha, bubuksan ko yung Facebook ko. Teka ha. Facebook! Hindi ba ako marunong magbukas ng Facebook? Di nag-Facebook ako. Tapos ginanyan ko. Ah, hindi, mali eh. Hindi ko alam bakit wala eh. Ayan. Bubuksan natin ha. Yan, this is Regal Bandido TV. Tapos nandyan, oh. Ang nakalagay lang dito, si Enday Almoges lang. Pero ang sabi ni si Randy Santisas is also watching, no? At yung aking mga anak na nanonood, hindi sila nagre-reflect dito. Hindi ko alam kung may problema yung ating Facebook o kung ano problema ng Facebook natin. Yan, si Enday Almoges, si Kuya Piping, Tabi Franca, ay nanonood din daw sa Facebook. Hindi naman siya nakikita dito sa aking, ayan, tingnan ko, send 200. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari sa akin? Ha? Anyway, siguro dapat natin tignan ito kasi meron tayong sinusukat dito kung ilan ang nanonood sa atin. Kailangan maraming nanonood sa atin.

0: At kaya yan ang dahilan bakit natin na inilalagay sila dito sa atin ang mga picture nila para manood sila, siyempre. Ha, at ngayon, mamaya, ilalagay natin ang mga picture nila. So, in the Elmoges, Randy Santisas, ang nag-text din sa akin, si Kuya Piping. Ha? Tapos ito mga nanonood sa atin, ha? Ito mga ito, batiin na natin. Ha? Colonel Anselmo T. Aris de las Nieves. No? Ito po ay kapatid ni Miss de las Nieves, no? At ito po ay nagpapabati ng happy, happy birthday, no? Senda Almoges, Colonel Anselmo T. At yung po mga ibang nanonood sa atin na hindi po makikita doon sa Facebook, pero nanonood sila sa Facebook. Hindi ko alam bakit hindi sila pumapasok sa Facebook, ha? So, yun mga kaibigan. At serving as amicus curiae, friend of the court, Justice Escona addressed the Senate impeachment concerning the trial of Vice President Sara Duterte. He argued that the constitutional requirement of a two-thirds vote to convict an impeached official must be calculated using an entire roster of the Senate rather than just the members who happen yon. Naguluhan. Naguluhan siya. Yon. Basta, hindi daw dapat din fix. Sabi ni Renato po, hindi fixed yon. Kasi kung namatay nga naman. Nagtanong si Senator Erwin Tulfo eh. Paano kung makasakay sa aeroplano? Ang sama ng ano yun. Ang sama ng example eh. Example lang naman. So okay lang. So it's a hypothetical question. Nakasakay aeroplano, namatay yung siyam. Di 16. Minus siyam. Ilan na natira? 15 na lang. E ang sabi, 2/3 of the vote to impeach. E ba, 15 na lang? Paano nga naman yon? Mga hypothetical eh. So, sana wag naman mangyari. Yung siyam namatay ha. Wag naman. Example lang. Sabihin na lang natin na invalidate, hindi nakapunta kasi may mahalagang bagay, nakakulong, tapos suspended. Siyempre, pag nakakulong, automatically suspended yan. O bawal yan maging senador pa rin, pero bawal silang umakto bilang senador kasi nakakulong nga at saka merong silang kaso. They're convicted. Although, if there is no final conviction, ako naniniwala, hindi pa rin pwedeng sawayin. Yung mga ganon. However nga, kung incapacitated, hindi nakapag-take out, hindi mga ano, yun ang problema. So, pag-aralan yung mga maigi yan at nakakagulo kayo eh. Ha, magulo na nga itong mundo, ginugulo nyo pa kami. Hindi kayo makapag- kayo yung mga senador dyan, hindi kayo na mag- ha, paliwanagan nyo kami para hindi kami magulo. Ha, kaya kami nagugulan. Kasi yung iba sa inyo, hindi ko nilalat, magulo kayo eh. Ah, sa TV daw nanonood. Malinaw ang signal ngayon. Ah, kaya pala naman. Ah, salamat ka, Piping, ha? At kay binabati ko, Piping, tabi prangka dyan sa Teresa Rizal. Si Archie Gadang ay nanonood din. Naku, kadami namang nanonood din. Del Moges. Ah, si Michael. Daming nanonood naman dito sa atin. Ha? Salamat naman sa inyo. So, ngayon, ano ang dapat gawin? Ha? Ayan, mamaya, ilalagay natin sa picture yan, mga yan. Ha? Ayan. So, si PBBM, oy, wala na ba tayong, ano? Tuloy-tuloy na lang? Tuloy-tuloy na. O sige, mga kaibigan, 434, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa, mga kaibigan. Ngayon, si PBBM. Sino ba si PBBM? P, President. P, Bong. B, Bong. M, Marcos. Yan. Ang sabi niya, Nais nang may pasa ang anti-dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ito ang sinabi ni spokesperson Claire Castro. Pasado na daw noong Hunyo, nakabinbin pa sa Senado. Eh kung kayo, mga kaibigan, ay gusto niyong magkaroon ng anti-dynasty bill, pag pumanin niyo, hindi, okay lang sa akin yan. Kung ipinapasa niyo, ano magagawa namin? Pero sinasabi ko sa inyo, hindi yan ang solusyon sa mga pagnanakaw. Hindi yan ang solusyon sa mga kalokohang ginagawa sa Senado. Hindi yan ang solusyon sa ginagawa sa gobyerno. Bakit? Lalabas na yan, cover up lang. Cover up lang. Kasi maraming batas na akala nila tama, hindi naman tama. Bibigyan kita ng example. Eh di nagkaroon na nga ng anti-dynasty bill. Ito ngayon ang sasabihin ko, paulit-ulit na lang ako dito. Sana maintindihan itong mga gumagawa nitong mga dynasty bill na to na gusto lang masabi na ginawa nila ang paraan para tumino ang gobyerno, hindi po solusyon yung anti-dynasty bill. Bakit? Kasi ang gusto nyong palabasin, kapag ka magnanakaw yung tatay na gobernador at magnanakaw din yung mayor ng anak ng gobernador, yun ang nagiging dahilan, nagkakatakipan, nagkakakuntsabahan para magnakaw silang pareho halimbawa. Hindi po yun totoo. Sapagkat, no one is above the law. Ibig ko sabihin, ngingiti ako, may init ng ulo ko dyan. Kasi hirap na yan po may paliwanag itong anti-dynasty bill na to. Hindi solusyon. Bakit? Kahit na may anti-dynasty bill pa, ang korupsyon nandiyan pa rin. Bakit? Eh yung anti-dynasty bill na ginagawa, hilaw. May mga kamag-anak pa rin makakatakbo, ayon doon. O, sabihin na natin. Halimbawa, magtatay, nagnakaw yung gobernador, nagnakaw yung anak na mayor. Sasabihin nyo, anti-dynasty. Hindi yun. May batas naman sa pagnanakaw eh. Merong plunder, merong TEP, merong tinatawag na mga batas na nagpe-penalize sa pagnanakaw. Nagnanakaw yung tatay na gobernador. I-demanda nyo sa ombudsman. Ipakulong nyo. Yung anak na mayor, nagnanakaw, ipakulong. Bakit pa kailangan yung anti-dynasty bill? Hindi naman kailangan na yung magtatay. Pagka magtatay sila, ay hindi na sila pwedeng ikulong kapag nagnanakaw at gumagawa sila ng krimen. Naintindihan ba natin lahat? Sinasabi ko. Ngayon, pag pinilit niyo yung anti-dynasty bill upang pagtakpan kuno yung mga ginagawang kalokohan sa pamahalaan na hindi naman yan na solusyon, bobolahin lang tayo ng mga taong yan. Bakit? At tingnan ninyo, baliktarin naman natin ang sitwasyon. Yung gobernador, matino. Sariling pera niya, ginagastos niya para magbigay sa mahihirap. Meron siyang negosyong legal. Malaki siyang kumita. Binabahagi niya. Wala ang ebidensya. At wala ka talaga makita na nagnanakaw siya sa gobyerno. Lahat ng pera, accounted for. Lahat ng pondo, ibinili ng ganito, pinagpagawa ng kalsada, walang masyadong... Hindi, sabihin na natin. Assuming, walang komisyon. Walang korupsyon. At yung anak na mayor, matino din. Tapos mag-i-eleksyon. Si Governor so-and-so at si Mayor so-and-so na magtatay. Isa lang ang pwedeng tumakbo. dahil sa anti-dynasty bill. Nasa naman ang mga utak natin na yung matinong gobernador at yung matinong mayor hindi pwedeng tumakbo na pareho. Di ba? Dahil nga sa anti-dynasty bill na nagtatakip-takipan lang na hindi naman totoo na solusyon. Yan po mga kaibigan, ang ikinababahala ko. Baka akala ninyo, pagka meron ng anti-dynasty bill, eh wala nang korupsyon. Hindi po yan. Hanggat may pera na inilalabas ng pamahalaan, na ilalagay sa kamay ng mga tao na nakaupo sa gobyerno, hindi mo mawala yung pagnanakaw. Ang dapat mawala, yung mga magnanakaw. Ang problema, bakit pag hindi naman magnanakaw, hindi mo patatakbuhin? Kaya magulo, di ba? So, mali-mali ang batas. Marami akong sinasabi nga na mga weird laws. Mabibigyan ko na yung example. Yung mag-asawa, bawal pilitin ng lalaki yung babae na makipag-sex sa kanya. Bawal naman talaga yon. Ang tawag doon, rape. When you coerce, you force yourself into a woman at ginawa mo yung bagay na hindi naman ayon sa kanyang kagustuhan, that is rape. Ang problema, wala doon sa batas na yon. Sabihin na nating rape nga yon. Pero kung asawa mo naman, huwag namang, ano ba ang parusa sa rape? Habang buhay na pagkabilanggo. Huwag namang habang buhay na mabibilanggo yung lalaki. Umuwi, nakainom. Ah, di ba? Tapos miss na miss niya yung asawa niya. Ayaw nung asawang babae. Pinuwersa niya ng konti. Tapos ang parusa, rape. Ang parusa sa kanya habang buhay na mabibilanggo. Parang unfair naman yon. Iba naman ang sitwasyon ng asawa. Di ba? Asawa yun eh. So siguro pwede ikulong ng isang taon dahil pinilit niya. Wah, ganun lang. Pero yung habang buhay mong ikukulong, ang pinuwersa niya yung asawa niya at saka one time lang, with all due respect sa kababaihan, baka magalit sa akin kayo ha. Kasi at saka itong lalaki na to, bakit mo re-rapin ang asawa mo? Napakahina mo namang klaseng lalaki, asawa mo na yan, hindi mo pa makumbinsi. Pero sinasabi ko nga, yun lang. Eto ngayon, magsitwasyon tayo. Isang taon na. Request na request si lalaki, isang taon na ayaw pa rin pumayag ng babae. Paano ito si lalaki? Kailangan din naman niya ng... Hindi, ito medical theory ito. Nung iba, ewan ko kung tama yun. Kailangan din naman ng lalaki ng mga ganong bagay no? Na gagawin. Anong gagawin niya? Ito ngayon ang tanong. Sasabihin niya, ayaw ng asawa ko, isang taon na. Pakiusap ako ng pakiusap, ayaw niya. Ngayon, nakabagong sweldo. Doon ako pupunta sa beer house. At yung sweldo ko, lahat ng sweldo ko, ibibigay ko doon sa magandang babae doon. At yun na lang ang yayakagin ko. Mali pa rin, di ba? Mali pa rin. Pero masisisi mo ba? Totally, yung lalaki? Yung palang asawa niya, meron ng iba na boyfriend. Kaya ayaw nang tumabi sa kanya. Isang taon na, ayaw pa rin siyang tabihan. Now, hypothetical. Yung lalaki, kawawa-kawawa na. Niloloko na ng asawa, hindi pa siya maka-score. Will he now be justified if yung sweldo niya ay gamitin niya para naman magampanan yung kanyang mga pangangailangan. Okay. Definitely, sigurado, mali pa rin yun. O sabi natin mali. Sa punto de vista ng lalaki, kung ikaw yon, ano, totally mo ba masisisi mo yung tao na yon? Nakikita niya yung asawa niya, pagkakausap yung kumpare niya, sweet na sweet, at minsan namamasyal pa sila magkasama ng kumpare niya? Yan ang tanong. So, is the law? Can you bend the law? Yung bend the law na naman na yan eh. Ah, ang iba ang aking pananaw dyan, you can bend the law, but you cannot violate the law. Ah, ulit-ulit ko na naman, pag stoplight, dapat stop, pero kung bombero, may sunog, ambulansya, may pasahero pupunta sa ospital, may emergency, pwede yan. Bendalo tayo dyan. Pag hindi mo ginawa yon, eh ano ka, bobo ka dyan. Isipin mo, mamamatay yung pasahero mo dahil stop, iintayin mo mag-stop. Eh yung pasahero mo na ano, patawi rin, nandoon sa ambulansya, humihinga-hingang gano'n, hindi na makahinga. I-stop ka pa dahil pula yung signal light. Eh, ang ospital malayo pa. Ay! Yun. Yun ay tanong. Tama ka ba? O may tama ka? May tama ka sa ulo. Eh, ambulansya. Eh, yun palang bumbero. May sunog. Ooh! Biglang stop, red. Ikaw yung driver, titigil ka. Oh. Pag tumigil ka, parang may tama ka sa ulo nun. Malaki tama mo sa ulo. Yung sunog lalaki. Ubos yung bahay. Bakit? Eh, ayaw mo ng bendalo eh. Gusto mo, magyayabang ka na. Ako ay isang matinong mamamayan ng Pilipinas. Ako isang tunay na Pilipino. Hindi ako maaaring lumabag sa batas. Hindi ka lumabag sa batas. Sinunog mo naman yung buong grupo doon kasi nag-intay ka ng stop. So yun, mga kaibigan. Ano ang tama at anong mali? Di ba? Oh, may sakit ka. Bawal kumain. Wala kang makain. Kaso, tatlong araw ko na hindi kumakain. Mamatay ka. Hindi ko mamamatay sa sakit mo. Sa gutom ka mamamatay. Siguro, pwede ka kumain ng konti ng bawal para lang matlagyan ang tiyan mo. Di ba? It is a matter of discretion. Ano ba ang makakabuti sa'yo? Gaya doon sa korte, impeachment, ang batas, 2/3 of all the members. Kaso namatay yung siyam. 15 na lang. Paano ngayon yun? Wala nang may impeach. Eh kung may kasalanan. So the impeachable vote now will be translated into what is actually what will give justice and truth doon sa mga pangyayari. Ano magbibigay ng hustisya? Kaya nga ginawa ang batas para sa hustisya eh. Oh. Di ba? Wa sinabi dito sa bawal ang umihi. Hinuli ngayon ng pulis yung isang tao kasi ano ng belt niya eh, yung kanyang pantalon, tagubo. Sinabi ngayon ng pulis, huli ka! Bakit po? Di ba nakitang bawal umihi?
1: ang laki-laki, bawal umihi, bakit ka umihi?
0: Sabi naman ng tao, Mama Police, hindi mo ako pwedeng hulihin. Bakit? Hindi naman ako umihi. Ha? Nagpupo ako. Ayan, nakalagay lang naman dito. Bawal umihi. Ilagay mo rin, bawal dumumi. Kaya ngayon, ano ngayon ang batas doon? Paano ngayon yon? Oh, tama naman yung pilosopo. Wala naman nakalagay na bawal dumumi. Oh. Ngayon, ano ang tama at ano mali? Parang ikaw huli rin kasi nagkalat ka rin ng masama eh, di ba? So, pero may katawiran. Unfair sa kanya. Bakit wala nakalagay eh? Kasi alam po ninyo, generally, the law states that when there is no law, walang pananagutan yung tao. Halimbawa, dito sa kanto nakalagay, bawal umistambay. Pag umistambay, bawal ka. Pero kung walang nakasulat na bawal umistambay doon sa same kanto na yun, pwede kang umistambay. Bakit? Walang batas eh. Nung una, pagka walang nakalagay na no smoking, pwede ka mag-smoke. Although ngayon, iba na. Ngayon, pag may mga tao ka sa paligid, kahit walang nakalagay na no smoking, bawal na. Pero nung una, walang nakalagay na no smoking, pwede ka mag-smoke. Wala naman nakalagay eh. Because when there is no law, there is no violation. Although ngayon, meron na tinatawag na silent law. Pag sinabi, dito sa kantong ito, bawal mang hold up. Hindi na kailangan yung batas doon. Bakit? Eh kahit saan lugar, bawal mang hold up eh. Ha? So, hindi na kailangan. Yan tayo tawag doon. Mayroon ng nakaakibat na batas na hindi mo pwedeng pasubalian dahil kahit saan lugar, bawal mang hold up. Sa kanto, sa gitna ng kalsada, kahit saan, bawal mang hold up yun. Kahit saan lugar. Because mang hold up, magnakaw, any criminal case or any criminal act is prohibited anywhere else. Ah, mga kaibigan, meron po tayong mga pictures. Thank you for reminding, ha? Dr. Willie Hugo, yan po mga kaibigan, isa po sa pinakamagaling na, kung hindi siya yung pinakamagaling na dentista dyan po sa buong Cavite. Dr. Willie Hugo, yan po naman ay talagang, yan pagka kahit may sakit ang ngipin mo, sumasakit at kaya pa niyang iligtas yung ngipin mo, hindi niya basta bubunutin. Hindi nga yung mga ibang doktor na dentista, hindi ko naman nila lahat, basta't makipitang kikita, bubunutin agad. Yan hindi po. So, mabuhay ka, Dr. Willie Hugo, isang magaling na dentista dyan po sa Cavite. Yan naman po, pulo, dyan po naman. Yan po nasa kanan na yan tao, si Brando Bernesto. Attorney Brando Bernesto, salamat. Hindi ko makakalimutan, ikaw ay yung nag-lawyer sa akin. May kalaban ako na vice mayor na court, sa Court of Appeals at na dismiss natin yung kaso sa Court of Appeals. So, Brando Bernesto, abogado po ni Senator Manny Pacquiao. Inyo ito si Senator Manny Pacquiao dyan eh. Nandyan din eh. Ha? Mabuhay ka. At yan naman po, pumunta po tayo sa National Press Club of the Philippines. Kinuntahan po natin ng ating ID na senior lifetime member. At yan, gagawin na. Ito pong nasa kaliwa na babae, si Mina Navarro, president po ng National Press Club of the Philippines. Yung nasa kanan naman, Yan po naman ay si Benny Antiborda, Vice President, former President Benny Antiborda. At ako naman po yung nasa gitna. At ako naman po ay lifetime member na ng National Press Club of the Philippines. Meaning, mahigit na pong 20 taon akong kasapi ng National Press Club. So mabuhay po si Mina Navarro at Benny Antiborda, President and Vice President of the National Press Club of the Philippines. Yan po naman si Melay Ramos at ang kanyang magandang anak. Yan po naman ay nasa nagtatrabaho sa accounting department. Yan po naman sa Parañaque City. Mabuhay ka, Melay Ramos at ang iyong anak na maganda rin. Kasing ganda mo. Vice Mayor Benjo Bernabe, kasama po natin yan sa Vice Mayor po ng Parañaque City. Napaka maayos na tao, mabait na tao at matulungin na tao. Mabuhay ka, Vice Mayor Benjo Bernabe ng Parañaque City. At yan naman po, mga kaibigan, ay nawawala. Ha. Isa pong may konting problema po sa siya. At yan po naman ay si Serafin Mercado, 51 years old. Ang palaya po niya, Boyet. Tagariyan po siya sa Nobileta, Cavite. At ipinakisuyo sa atin yan ni Kuya Moises Bartolome, no? Kapatid po daw yan ni Mr. Edwin Mercado. Ngayon, kung may nakakakilala po sa kanya, eh ipagbigay alam lang po, kahit na po sa akin, dito po sa DCR Radio Bandido, sa ni Ilustre, at may ipagbigay alam din po natin sa kanya mga mahal sa buhay, pagkat ilang, ano pa siya nawawala eh, September 11 pa. So ngayon ay September 19 na, almost one week na. So, pagbigay alam po natin. So, sana po, kung minanonood po, nakunan nyo lang na picture at sana po ibigay po niyo sa amin ang detalye kung saan namin makukuha po yun, makakikita upang may balik po sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. Ayan, medyo tinanggal ko na yan. Kasi si De Las Nieves Aris. Ha, yung naka-yelo. Happy birthday, Aris De Las Nieves. Salamat sa iyo. At sige po. Salamat, Idol. Yan mga kaibigan, nagbabalik po tayo, 4:57 na. So mga kaibigan, tandaan lang natin mga kaibigan, ang buhay ay, sabi nga, anong kusina nagsabi nun? Arnold Club yata, weather lang. Asi erap yata. So, mahalin natin ang buhay natin, mag-ingat sa mga pagkain, mag-ingat sa mga maling gawi na nakasira sa ating kalusugan, at tandaan natin, huwag tayong maglilipat. Bakit? Susunod na ang mga Power to Unite ni Sister Elvira at ni Father Mike Garcia. Sa mga kaibigan, lagi po ninyong panoorin itong Salimasa. Ang inyong lingkod po ay lagi pong nasa inyong lingkod, magiging lingkod niyo. At yung mga nangangailangan ng tulong po sa atin, ay atin po namang pinagbibigyan, tinutulungan natin. At meron akong tutulungan, hindi yata makalabas sa ospital, eh bawal namang, bawal po yun. Ha? Bawal mag-hostage ng pasyente. Ha? So, may mga batas po tayo dyan. So, ayan, tutulungan natin yung mga yan. So, mga kaibigan, sa ngalan po ni AJ Austria, ito yung po mga kasama natin, Jericho, si Ariel, at sa lahat po ng bumubuo nitong DCRJ Radio Bandido, ito po yung lingkod, San Ilustre, pansamantalang nagpapaalam upang magsama-sama po tayo muli sa Sabado sa ating programang Salimasa. At ako po yung nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
1: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew.
2: Glory to you, O Lord.
1: Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, "You too go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon and around 3 o'clock and did likewise. Going out about 5 o'clock, the landowner found others standing around and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones work only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus, the last will be first, and the first will be last." The Holy Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Generous and gracious God, thank you for your abundant grace, which surpasses all our human definitions of fairness and reward. Forgive us, Lord, when we fall into the trap of comparison, counting our merits and begrudging the blessings you pour out upon others. Free our hearts from envy and self-righteousness. Help us to rejoice in your mercy, whether it comes to us at the dawn of our lives or at the 11th hour. Remind us daily that we all laborers invited into your vineyard, sustained purely by your unfailing love. In Jesus' name we pray, amen.
1: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
3: Magandang hapon po ulit sa inyong lahat.
2: Magandang hapon at maulan na hapon sa ating lahat. Pero puno pa rin ng biyaya at blessing natin ngayon, Sister Beth.
3: Narito na naman tayo sa
1: power to unite with Elvira dito sa DZRJ Radyo Bandido, 810 kHz Radyo Bandido. Wow. Ngayon ay wala po yung si Ma'am Elvira at saka si Father Mike. Kaya ang kasama po natin ngayon ay si Miss Angelica. Parehas kami ngayon na naririto at sana'y muli tayo uling magnilay-nilay sa nabasang ebanghelyo para bukas linggo. Ngayong linggong ito ay nasa 25th linggo ng karaniwang panahon. Ang ating nabasa ay ito yung istorya o parabola ng mga manggagawa sa ubasan. Napakagandang ebanghelyo o napakagandang magbalita ang nabasa natin. Ito nabasa natin na galing kay San Mateo. Ito ay ating pagnilayan kung gaano ka-generous, kamapagbigay ang ating Panginoon. Tama lang kasi ito talaga yung magandang regalo sa atin ng Panginoon sapagkat ipinapakita niya lang dito kung gaano siya kamapagbigay. At dito rin natin pagninilayan yung biyaya ng Panginoon at ganun na rin yung ating kung papaano tayo nakikisama o nakikipagrelasyon sa ibang tao. Napaka lalim ng kahulugan ng sinasabi sa atin ng Panginoon sapagkat ipinapaalala niya sa atin lalo na sa ating mga nagtatrabaho o mga manggagawa ng simbahang Katoliko at mga leader ng iba't ibang institusyon sapagkat ipinapakita dito na tayo ay mga manggagawa lamang sa ubasan ng ating Panginoon. Hindi tayo yung may-ari o nagmamay-ari ng misyon, kumbaga, na minsan, para bagang minsan ang tingin natin ay tayo yung may-ari ng lahat. Kaya yung power, pero ipinapakita sa atin na tayo ay mga manggagawa lamang. Magandang pagnilayan yung pagiging mapagbigay ng ating Panginoon sapagkat tinatawag niya tayong lahat na maging katulad niya. Sa istorya ng Ebanghelyo, makikita natin yung may-ari ng ubasan kung saan ilang beses siyang paulit-ulit na lumalabas para maghanap ng mga taong magtatrabaho sa kanyang ubasan. Pansinin natin na mula sa umaga, umalis siya. Pagkatapos ay nakita niya yung pagmamahal niya sa atin na bahagi din kasi sa buhay ng tao yung dignidad mo kapag ka ikaw ay may trabaho. Kasi kapag wala kang trabaho at nakatayo-tayo ka lang dyan sa mga kanto, mapagkakamalan ka na ikaw ay tamad, na ikaw ay kumbaga sa ano...
2: Statwa lang talaga, sister.
1: Kumbaga sa ano ay mga taong nasa kanto. Yung ganun. So bahagi ng ating dignidad bilang tao na magtrabaho. Kaya dahil ang may-ari ng ubasan ay nakikita niya na maraming mga lalaki, maraming mga tao na naka-idle lang, walang ginagawa sa mga tabi-tabi, kaya tinatawag niya sila para magtrabaho. May pumunta doon ng alas 8, alas 12, alas 3, alas 5. Pare-parehas, pero kung titignan mo, pumunta siya ng umaga, meron mga dumating ng alas 3 na maaga, meron din mga dumating ng halos isang oras na lang siyang magtatrabaho, pero nakatanggap sila ng pare-parehas na kabayaran. O di ba?
3: Kaya nakakatuwa ito kasi parang makaka-relate ka na minsan yung ating mga yung mga taong pinagtatrabahuan natin ay minsan sasasabi natin unfair yata yun. May iba yung tinitignan at saka yung tinititigan. Isang oras lang siya magtrabaho pero parehas lang kami ng natatanggap. Pero napakaliwanag din ang sabi ng ating Panginoon. Bakit? May reklamo ka? Nainggit ka ba dahil ako ay mapagbigay? Nainggit ka ba dahil anong tawag doon? Ay, kung titignan mo, kapag ako ang nakarinig noon, naranasan mo na ba na ikaw ay mapagsabihan ng ganun, Angie, na ikaw ay, kumbaga sa ano ay, konting-konti lang naman na nagawa mo, pero parehas lang kayo ng sahod. Ano kayang pakiramdam,
2: Angie? Yes, naramdaman ko yan ilang beses. Not only in the work, rewind natin, mga student life. Bakit ganon? Bakit daw ako yung pinakahuli? Pero bakit ako ang nakatanggap ng reward? Kasi sister way back in student days, puro ako transfer ng school talaga. So, pag transferee ka talaga, ang tingin talaga ng iba sa'yo, hindi ito magkakaroon ng top. Nagulat na lang ako in the end of the fourth grading, I saw my name na nandoon sa blackboard. Which is blessing pa rin. Unexpected.
3: Oo nga.
2: Kasama pala ako doon sa
3: top. Napakaswerte mo naman kasi kapag ka mga, usually talaga yung mga estudyante, pag transfer eh, hindi nga sila pwede maging honor eh. Kasi lalong-lalo na kapag dumating kung kailang malapit na yung graduation, lalong-lalo na kung one year na lang siya. Kasi hindi nakita yung development, pag-develop ng kaalaman ng isang bata. Parang ganun. Pero sadya talagang iba ang basehan ng ating Panginoon sa ating basehan bilang mga tao at bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Ganun din marahil ang basehan ng mga namumuno sa atin. Minsan naiisip natin din yung ganun na meron talagang tinititigan. Iba ang tinititigan sa tinitignan. Sa lahat siguro ng pagkakataon, hindi mo maiaalis na meron talagang envy, meron talagang jealousy, kumbaga. Kahit man sa mga teachers, kahit anong pilit nila na hindi maging patas, kumbaga. Pero kahit kailan hindi tayo magkakaparehas. Iba-iba pa rin yung ating mga pangangailangan at iba-iba pa rin talaga ang basehan ng pagtingin ng tao ng ating iba yung pagtingin ng ibang tao at iba rin yung pagtingin ng ating Panginoon katulad ng ating Panginoon. Napakaganda ng pagbasang ito kasi hahamunin niya yung ating pagiging seloso at selosa.
2: Ay, totoo talaga, sister.
3: Oh, diba? Uy, kahit madre, kahit pare, kahit na ano pang kinatatayuan sa buhay, lahat tayo ay merong ganong pakiramdam na yung bagang nainggit. Dahil na rin sa kauna-unahang pagkakataon pa lang, inggit din ang nagdala kay Cain na patayin si Abel, di ba? Sa kauna-unahan pa lang na kasalanan ay yung pagkainggit.
2: Which is, sister, sa Old Testament pa lang, sa pinakabungad pa lang. Ayun.
3: Oo.
2: Sister, talagang nag-i-exist na talaga ang yes. Inggit.
3: Hindi nga, kumbaga sa napakahirap talaga mabuhay na masaya para sa iba, ano? Pero yan ang ating pagninilayan at yun din ang ating papraktisin at naway ma-imbibe natin na maging maligaya tayo hindi lang para sa sarili kundi para sa ibang tao. At maganda rin may una sa ebanghelyong ito na ating napakinggan,
1: tayo ay tinatawag ng Diyos. Bawat isa ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang panahon. Iba't ibang panahon. Kung iba't iba ang panahon, iba't iba rin yung pangangailangan. Iba't iba rin yung, anong tawag doon? Yung hindi lang pangangailangan, kundi iba't iba rin yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Depende sa ating kinalakhan. Merong tinawag na mas maaga. Merong tinawag na huli na. Pero sa kabila ng iba't ibang panahon, iba't ibang time, yung pagtawag niya, ay lahat tayo ay merong, anong tawag? May place. Meron tayong nakalaan na space para sa vineyard o ubasan ng ating Panginoon. 'Di ba? Meron tayong space. Alam mo, ito napaka vivid sa akin to. Ito nakaka-relate ako dito kasi anong tawag doon? Kahit sa mga bahay-bahay natin, kahit na ang mga bagulang natin, minsan sinasabi natin na iba talaga yung nanay ko, iba talaga yung tatay ko, meron talagang kinikilingan, may favorite talaga yun. Sayang gano'n. Meron nga kaming kaunting lupa, pero yung the best, yung para kay ganito. Tapos, pero kami yung kami naman, hindi naman siya yung panganay, hindi naman siya yung pero iba pa rin talaga. Anong masasabi mo dito? Anong maiuugnay mo dito, Angie, sa katotohanan na tayong lahat ay may nakalaan na para sa atin, na bigay ng Panginoon, kahit na iba-iba man panahon tayo tinawag niya upang maging manggagawa ng kanyang ubasan.
2: Ang nai-apply ko diyan, ang biglang pumasok diyan sa isip ko, which is pumasok din sa akin sa kaluluwa, which is yung ngayon may ministry ako. 'Di ba? Pagka may ministry ka, dati ang akala ko, once na may ministry sa simbahan, sister, mataas na kagad ang tingin, like yung mga religious, ganon. Tapos pag pinasok mo na pala yun, when you realize that, doon mo talaga marirealize na calling ni Lord yun. Actually, blessing din yun. Blessing din yun siya. Kasi si Lord talaga, pantay-pantay magbigayan ng blessing talaga sa atin. Pantay-pantay yan. Hindi yung sa kanya mataas, sa kanya mababa. No. Depende sa pag-a-apply natin at nararamdaman po natin yan. Pero si Lord pantay. Kaya diba sinabi nga ni God noon na inilikha kita ng kawangis, which is pantay din ang tingin niya sa atin. Yun nga po, balik po tayo dun sa ministry. Pagpasok ko, akala ko yung mas mataas ako kay ganito, mataas ng ganyan. No. Feel ko, alipin pa rin talaga ako ni Lord. Then yung lahat ng mga nagsisimba at nagdadasal, pantay-pantay pa rin kami. Magkaiba lang talaga kami ng posisyon. Pero pantay pa rin kami lahat sa paningin dahil iisa pala sister ang pinagkakatiwalaan, which is ang Diyos talaga, sister.
1: Isang bagay na natutunan mo dyan, Angie. Lalong-lalo na, di ba, ikaw ay lector commentator.
2: Yes.
1: Tapos hindi ka naman ikaw yung nauna. No? Pero pagpasok mo sa pagiging lector commentator ay, mukha yatang naisasantabi yung mga matatanda na at saka yung mga luma na. Kung hindi naman, dahil ikaw ay bago, ay hindi ka binibigyan ng tamang panahon para sa iyong, hindi nagja-jibe yung iyong panahon sa panahon na ibinibigay nila sa iyo. At minsan diyan tayo diyan nakakaramdam ng parang merong kurot, kumbaga, dahil hindi porket bata ngayon lang ako, bata pa ako, o di kaya
3: kayo ay mahaba na o matagal na nagtatrabaho mm-hmm. dito, ay para bagang ang tingin sa iyo ay hindi parehas, parang ganon. Pero totoo 'yan. Mm-hmm. Totoo 'yan, Angina, ano? Totoo. Anong tawag dito? Tayong lahat ay may iba-ibang trabaho, kumbaga. Iba-iba ang ating ano. Meron tayong role na iba-iba. Kahit man iisa yung ginagawa natin sa ating mission. Pero hindi porket tayo ay, anong tawag doon, ikaw yung pinakamatagal, mm-hmm. dapat ikaw yung magiging boss mm-hmm. o ikaw yung magiging leader. Opo. Paano kapag yung bagong dating ay siya yung gagawing leader?
1: Opo.
3: O diba? Pero pwede rin maging basehan yung pagiging matagal mm-hmm. dahil

0: Iba lang yung mga trabaho natin, na iba-iba lang yung mga role natin, na iba-iba lang yung panahon ng pagtawag sa atin. Kasi minsan, ngayon ka lang tinawag, pero yun ang yung iyong kakayanan, yun ang mas kakailanganin sa ngayong panahon. Minsan naman, tinawag ka ng matagal na, pero makikita naman na ilalagay ka dun sa kung saan na nababagay at na saan mas nakakapagbigay ka ng iyong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung magandang ating nakikita dito sa Ebanghelyo ngayon. Napakaganda kasi tinuturuan tayo ng ating Panginoon na iba-iba man ang panahon ng pagtawag, pero pare-parehas niya tayong mahal.
1: Amen for
0: Amen.
1: That.
0: Amen.
1: Ay,
0: napakabilis ang oras, Angie. Magbabalik ang ating programang Power to Unite with Elvira dito sa DZRJ 810 kHz Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Ayan, magbabalik tayo sa Power to Unite with Elvira Go dito sa DZRJ 810 kHz, Radyo Bandido. Andito na naman kami ni Angie. Napakaganda yung pinag-uusapan natin kanina, Angie. Kasi itong ebanghelyong ito ay tamang-tama lang talaga para sa atin. Na tayo ay, lahat tayo ay tinatawag ng

0: Panginoon sa iba't ibang panahon. At tayo ay sa kanyang pagtawag ay marahil ay tayo ay anong tawag doon? Katulad din ng ang pagtawag ng Panginoon, kaya niya tayo tinatawag sa kanyang ubasan, ay parang katulad din ng pagtawag niya para makasama natin siya. Para tayo ay kumbaga sano, tayo ay magkaroon ng buhay na matiwasay. Magkaroon ng, kaya nga niya tinawag tayo at pantay-pantay din tayong kumbaga sano, kung titignan natin, kung paiirali natin yung nararamdaman natin, na sapagkat nakita natin ang halaga ng bawat isa na pare-parehas. Ikaw man ay mabagal, ikaw man ay late na natinawag, o kaya naman ikaw man ay matanda na, bata pa, pare-parehas lang ang halaga. Mahalaga ka sa Diyos. Merong kang space. Meron nakalaan sa bawat isa sa atin, kumbaga. At ang pagtawag niya ay para sa ganun ay makaisa natin siya. At yung mga tao ay makaisa din natin at maakay natin patungo sa kanya. Yun lang naman ang gustong mangyari ng Panginoon, na makasama niya tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan, na walang nagugutom, walang nag-aaway, wala, kundi kapayapaan lamang, kumbaga. Ay tayo, kung titignan natin ay ang imbitasyon ng ating Panginoon at kahit kailan ay hindi pa huli. Para sa mga naliligaw ng landas, para sa nawawala ng pananampalataya at lumalayo sa kanya, sa ating Panginoon, tayong lahat ay tinatawag niya upang mapalapit muli at makita natin kung gaano tayo kahalaga sa kanya. Katulad kunwari, anong naiisip mo dito, Angie, kapag ka naalala mo yung tinatawag tayo at muling niyayakap ng Panginoon. Oh, tapos pare-parehas tayo na is there a time na nahiwalay ka sa Panginoon?
1: Opo, sister. So, ikikwento ko po yan, di ba? As a bata before, actually, bata pa rin naman pala ako ngayon. Batang isip talaga Siyempre, curious kay maraming sekta na mga nagkakalat dyan eh. You're still finding for Jesus talaga. Tapos po, ang nangyari nun, di ba, umanib ako dun sa isang sekta. Nung umanib ako dun sa isang sekta, is parang hindi pala siya naka-align dun sa hinahanap kong faith na yon na sinasabi. Then, nung umanib na ako, medyo nagkaroon ako ng traumatized, ganun. So, dun na pumasok yung parang feel ko na parang wala si Lord, ganun. Sabi ko, parang bigla akong nawala ng Diyos nun sa buhay. Muntik na nga ako nun. Dumating sa point na magiging atheist na talaga ako, na who is God talaga, which is parang maniniwala na lang ako, science na lang kaya tayo nabubuhay ngayon. Not until na binigyan ako ni Lord ng grabe talagang typhoon sa buhay ko, which is yung hindi ko pala alam na yung mama ko may sakit that time. Tapos nung may sakit nun si mama, hindi niyan lang niya sa ako sinabihan, na-operahan na siya. So, parang yung feel ko nung time na yun, ang parang pinalo ako ni Lord, ginising ako ni Lord. Out of nowhere, umuulan talaga. Ang lakas-lakas ng ulan nun, sister. Tumatakbo ako from work ako, tumatakbo ako, umuulan, basa na ako. Nagmakaawa ako dun sa sakristan ng simbahan na please lang po, huwag niya isara, magdadasal ako. Awa naman ng Diyos yung sakristan na yung binuksan niya. Pumunta ako sa simbahan, which is parang dramatic talaga na nangyayari sa totoong buhay, sister. Pumunta ako doon, sister. Nagdasal, umiiyak ka. Tapos, nakita ko yung crucifix doon, tsaka yung Inang Kunching, si Our Lady of Consolation. Wala akong ibang hiniling. Umiiyak lang ako. Sabi ko, Lord, Mama Mary. First time kong tinawag talaga siyang Mama Mary after 7 years. Kung isa survive ninyo yung mama ko, babalik ako sa inyo lahat, kung ano yung calling ninyo, babalik ako sa inyo. Which is hindi nga talaga nagbibiro ang Diyos. Tumawag si Papa, nag-chat din si Papa, at the same day, anak, successful ang operation ni Mama mo. At ngayon si Mama, mas malakas pa kung purpose sa akin.
0: Tignan mo ano, sobra. Angie. Minsan talaga, hindi natin, tignan mo ang Panginoon. Minsan tayo ang lumalayo sa Kanya, pero para lamang muli niya tayong akayin yung mercy ni God sa kabila ng mga pagkakataon na iniwanan mo.
1: Totoo,
0: tapos
1: sister.
0: Minsan dadating ang bagyo talaga sa buhay mo. Alam nyo, usually talaga nangyayari ito yung kung kailan yung mga bagyo sa buhay natin, yung mga minsan ay parang napakahirap ang buhay, parang walang buhay, kumbaga. Dito pumapasok ang Panginoon kasi dito rin nakikita. Dito rin kasi natin na nararamdaman ang kanyang awa. Kaya talagang makita talaga sa atin yung awa ng Diyos eh. Kapag ka hindi mo naramdaman yung awa ng Panginoon at hindi ka nakaranas talaga ng isang bagyo na hinahanap mo yung awa ng Panginoon, ay ito ang magpapabago ng buhay mo at dito mo talaga lalong mauunawaan kung sino siya, kung gaano kanya kamahal. Ano, kailangan talaga minsan ginigising tayo sa pamamagitan ng mga bagyo. Kaya blessing din yung mga bagyo kasi yun ang nagpaparamdam sa atin, lalo nating nararamdaman yung tindi ng pagmamahal ng Diyos sa tuwing may bagyo sa buhay natin. Hindi lang physical na bagyo, kundi talagang yung bagang iiyak ka ng todo dahil nangangailangan ka at para bagang dumadating sa punto na wala ka ng ibang makapitan maliban sa Kanya. Yun talaga yung kerigma. Yan ang tinatawag na kerigma, Angie, na kapag wala ka nito, yung tinatawag natin religious human experience, wala kang panghahawakan. Exactly. Kapag dumating ang mga unos, ang mga bagyo pandarating. Kumbaga, pero pag naranasan mo nang maging walang-wala, dito mo mararanasan ang matinding awa at saka buhay na buhay at malaking awa ng ating Panginoon.
1: Grabe, maawa talaga si Lord. Kahit anong na yung pagkakamali na ginagawa mo, never talaga nag-judge si Lord sa atin. Instead of mas nag-aawa, awa pa talaga ang mas nananaig talaga sa Kanya. Then grabe yung grace talaga na bibigay niya talaga sa iyo, which is, sabi ko, kayo lang ang hindi humusga sa akin. Kaya bumalik ako at ngayon lector na po ako at commentator. Wow. At isa pa sa kinakatuwa ko at nagtatrabaho ko ngayon sa inyo sa CBCP as a laiko. Parang dati pangarap ko lang maging laiko talaga eh. Lagi kong naiisip, akala ko dati pag laiko, sino lang yung mga religious lang or yung mga may ministry lang. Hindi ko pala alam. At one point, magiging laiko na pala ako.
0: O, diba?
1: Bas, naging alipin ako ng Panginoon, which is ito yung grabbing blessing din sa akin kasi nakapag-serve ako sa Kanya at most of all, nakapag-serve din ako sa mga tao.
0: Yan. Kapag ka wala ka pang nararamdaman na tinatawag kang maging anong tawag doon, maging manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan, manggagawa ng Panginoon sa kanyang simbahan, manggagawa ng Panginoon sa kung saan naroon ng mga pagtitipon ng mga tao. Kapag ka yun ay napasayo, makikita mo talaga na doon talaga yung matatawag natin na nandyan na yung pananampalataya, nandyan na yung grasya. Ang grasya, ang biyaya ay isang regalo na hindi mali din na isipin natin na pinaghirapan natin yung grasya. Hindi totoo yan. Kaya Kaya meron ako dahil pinaghirapan ko. Hindi totoo yan dahil maraming tao ang halos iararo ang kanilang mga sarili para lamang magkaroon ng grasya na ina-expect nila pero hindi pa rin pumapasok at hindi pa rin nila nakakamtan sapagkat ang grasya o ang biyaya ay isang regalo. Hindi ito reward na kliniklaim natin dahil nagtrabaho tayo ng todo. Kundi ito ay biyaya ng Panginoon. Tignan mo nga, minsan kinocompare natin, katulad ng account na to na kung saan yung istorya ng ating Panginoon na may dumating ng alas ng isang oras lang na nagtrabaho, dalawang oras lang pero pare-parehas sapagkat yun ay grasya para makita natin na ang lahat ng mga tinatanggap natin ay biyaya na hindi dahil reward ito dahil nagtrabaho tayo ng todo. Sapagkat marami din tao na nagtatrabaho ng todo pero hindi napapasa kanila ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya ay bagay na nanggagaling sa Panginoon. Grabe ano? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ito kabayaran ng ating mga ng ating pagtatrabaho. Hindi ito salary, kumbaga. Ang pagmamahal niya ay anong tawag doon? Free. Libreng biyaya.
1: May sukli pa, sister.
0: May sukli pa. Tama. Totoo yan.
1: Totoo. Alam mo, siksikliglig talaga. Ang blessing ni Lord.
0: Hindi tayo deserving para hindi tayo deserving para makatanggap ng ganito. Ilang beses na rin minsan. Wala ka namang ginagawa, pero may mga tao na lalapit na lang siya, magbibigay sa'yo. Wala, di ba? Pumunta nga tayo noon sa San Pablo, hindi nga tayo nagtrabaho, binigyan tayo sa damakmak na pagkain.
1: Totoo.
0: At ano. Sabi kong ganun, biyayang hindi mo pinagtrabahuan. Meron naman trabahong-trabaho, pero minimum pa rin yung binibigay. Parang hindi nakita ng pinagtatrabahuan yung kanyang boss, yung kanyang hirap. Kasi nga, hindi nakita ang Diyos na nasa sa iyo. At gayon din ikaw, hindi mo nakita yung Diyos na nasa sa kanya. Kasi kung nakita mo lang sana yung Diyos na nasa sa kanya, sa iyong pinagtatrabuhuan, gagawin mo ito ay dahil sa iyong pagmamahal. Hindi mo yung gagawin dahil ito ay iyong responsibilidad o dahil ito ay iyong trabaho. Kaya parehas ng isang nagtatrabaho at isang may-ari ng pinagtatrabahuan, parehas na hindi nakita yung Panginoon sa isa't isa. Pero kung lamang makita natin ang Panginoon sa nagpapatrabaho, siguradong matutunaw ang kanyang loob, ang kanyang puso na magbigay sa atin. Gayon din naman, kung makita ng nagtatrabaho ang Panginoon ng nagpapatrabaho doon sa nagtatrabaho, dito dadaloy ang tunay na biyaya. Kaya hindi natin pwedeng questionin yung nagpapatrabaho kung magkano man yung ibibigay niya sa atin. Merong parehas na pagkukulang. Kung ipinapaalala lang natin sa mga injustice naman, yun ay pagpapaalala. Pero bago mo gawin ang pagpapaalala, kailangan makita muna ang Diyos, ang pagmamahal na manggagaling sa iyo. Yun yung nami-miss out natin na mga mananampalataya, manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Kapag na-miss out mo yun, yun yung hindi mo makakamtan na kahit anong kayod, para bagang ang bilis na uubos at para bagang habang buhay ba ang paghihirap na ito? Bakit yung iba walang kahirap-hirap pero nagkakaroon sila? 'Di ba? Yun yung yun yung nami-miss ng mga tao, yun yung nami-miss natin. Na kahit man ako ay sabihin na natin na may kaunting pananampalataya, minsan sa dami din ng mga iniisip, sa dami ng mga trabaho, sa dami ng pinagkakaabalahan, tunay nga na minsan hindi natin nakikita ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Pero maliwanag dito na ipinapakita ng Diyos na ang biyaya ay isang regalo. Hindi ito reward na na kailangan mong i-claim o kailangan mong kunin dahil bagay lamang na para sa iyon. Hindi. Hindi ito reward. Hindi rin ito salary kumbaga. Kundi ito ay biyaya, biyaya. Kung binigyan ka ng sapat, kumbaga sa ano, kung minimum yan, yung sahod mo, minimum yung binigay sa'yo, wala kang question kasi ibinibigay niya lang yung dapat.
1: Tsaka it's still a blessing pa rin, sister.
0: Oh. Kung makikita mo lang itong blessing kapag nakita mo ang Diyos sa iyong ginagawa. Pero ang dami nating beses na naiiwanan at hindi naaalala na ito ay biyaya ng ating Panginoon. That's the reason why we claim it and hindi tayo masaya. Pero pag dinagdagan yun nang hindi niya sinasabi sa'yo at may nagbigay, gagamitin ng mga ibang tao, nabibigyan ka ng dagdag, etc. Oo, wala kang, tignan mo na lang, sa totoo lang, ito yung karanasan ko. Ilang beses na simula, ang mga pare, ang mga madre, minsan wala naman talagang sahod dyan. Pero bakit ang daming biyaya? O diba? Hindi kayo nagtataka? Minsan sumasakay ako sa mga sasakyan, wala akong pamasaya. Pero pagbaba ko, okay na sister. O diba? Diba? Yung mga ganun. Kasi nga, naipahayag mo, kumbaga sa ano, nakita ang Diyos. Hindi porket nakabelo, ay kahit man ikaw ay laiko, pwede rin makita ang Diyos sa'yo. Exactly. Sa pamamagitan ng iyong pagdarasal, yung iyong ngiti, yung iyong disposisyon. Hindi ka nakasimangot, hindi ka nakikipag-away. Diba? Tapos, kahit diba Angie, kahit naman hindi ka madre, binibigyan ka din naman siya. Pagka minsan, Angie, gunin mo ito, kainin mo ito.
1: Diba? It's still a blessing. Diba it's yung lagi nga nating sinasabi, okay lang, God will provide. Pagod tayo, okay lang, God will provide. Then lagi tayong nagsasabi na thank you Lord, kasi nairaos na naman natin tong araw na ito. May natututuhan na naman tayo. Kahit sa pagkakamali, blessing pa rin yan. Kasi may natututuhan tayo doon sa na lesson. Na which is, magiging mas knowledgeable na tayo sa mga susunod.
0: Madalas kasi reklamo lang tayo eh. Ay naku, ang dami kong sinakripisyo. Magawa ko lang ito.
1: Human and the art talaga,
0: yes,
1: sister.
0: Diba? Minsan, ganito tayo mag-isip. Ang tagal na kitang pinaglilingkuran. Ang tagal-tagal na ako naglilingkod. Kaysa sa naman ito sa mga ito. Pero minsan...
1: Meron pa minsan sister, ito pa rin. Hindi pa rin ba ako uusan?
0: Bakit scenarios. Sila, o di kaya maraming bakit tayo? Bakit sila nabibigyan ng oportunidad? Bakit sila na nire-recognize? Bakit sila, ako, kahit na minsan hindi man lang in-appreciate yung aking gawa. And then, sasabihin ng ating Panginoon, pwede ka bang maging maligaya sa pagiging mapagbigay ng Diyos para sa iba? Pwede ka bang maging maligaya dahil sa biyaya ng natatanggap ng iba? yun ang pinakamahirap. Kasi ang tendency talaga natin ay magselos tayo, anong tawag doon? Gusto rin, yun ngang kapitbahay mo kapag ka bumili ng malaking refrigerator, eh, gusto mo rin bumili sana ng malaking refrigerator. Pero, pwede ka ba talagang maging maligaya para sa iba? Dahil biniyayaan sila. Yun ang pinakamahirap marahil nating gawin, o yun ang pinakahamon sa atin na maging maligaya para sa atin. Kung kaibigan natin yon, sigurado meron tayong share. Kung hindi natin siya kaibigan, kaya pa rin ba natin maging maligaya para sa kanyang success? Bagay na minsan sasabihin talaga natin, parang impossible yata. Pero ito ang hamon sa atin. At ito rin ang hamon ko sa lahat ng mga nakikinig. Pwede ba kayong maging maligaya para sa kaunlaran ng iba? Yun talaga yung ano. Kasi ang tendency lagi natin mga Pilipino ay crab mentality.
1: Ano? Hinihila pa baba. May kanta yun eh.
0: Oo. Yung hinihila natin yung ating kapwa, sa halip na we maging walk proud together, tayo sa kanya. Maging proud tayo sa kanila, ay ang tendency ay...
1: Ingit pa tayo.
0: Yun pa yung
1: pinakamalungkot na pag-uugali ng mga ibang Pilipino, na instead na maging masaya ka for them kasi may blessing sila. Alam niyo po ba, sister? Share ko lang. Kung nagkakaroon ng blessing, yung kahit sino, kaibigan ko man, kaaway ko man, or malapit man sa buhay ko, blessing ko na rin yon. Kasi, natupad ko na yung prayer ko sa kanila, which is granted na ni Lord, which is blessing sa akin yon, blessing sa kanya. Mas grabe ang matimbang na blessing sa akin. Kasi, doon ko nararamdaman na may Diyos pala talaga sa buhay pala talaga natin.
0: Oh, totoo yan. Sa totoo lang, lagi kong sinasabi na minsan kapag nakita ko yung mga kapatid ko na, wow, masarap ang pagkain nila. Wow, may bagong ano, may bago silang sasakyan. Wow. Alam mo bang nakakatuwa? Kasi, anong tawag doon? Damay-damay din lang eh. Pwede na akong makisakay, pwede akong makikain, pwede lahat. O diba, makikikain ako dahil meron siya.
1: Opo.
0: Ngayon, kapag ako naman, ay di... makikiain din siya sa akin. Ganun lang yon. Kailangan maging maligaya tayo para sa ating kapwa. At wala sanang ano, yung maganda na sama-sama tayong maglalakbay at bumubuo ng isang komunidad na kung saan nagtutulungan.
1: Sinodality nga po, sister, sabi ninyo. We walk together as one talaga. Oh. Tsaka, mararating din naman natin yan. Kasi, nauna lang siya. Okay, siya lang ang nauna. Ngayon lang siya. Kasi, magbibigay din siya sa'yo ng advices sa'yo. Tulad ngayon, sa mga kabatch ko actually, sister, may hindi maiiwasan na, lalo na, may mga nauna na, which is ngayon, may mga naging manager na, ganun na. Pero, at the end of the day, magkakaibigan pa rin naman kami. At siya na yung nagbibigay ng knowledge sa amin. Tapos sasabihin niya, kung kinaya ko, kakayanin mo palalo. Sasabihin pa nga niya, dati nga parang kailan lang ikaw ang nag-a-advise sa akin. Ngayon, ikaw na ang susunod. Which is, hindi ko naman talaga hinahangad, sister. Sinasabi ko na lang, tinataas ko na lang na, Lord, lagi kong paulit-ulit na sinasabi ko, your will be done. Your will be done. Paulit-ulit yun talaga sa akin. Papakababa na lang talaga ako muna talaga. Kasi, which is, yun pa yung binigay sa akin ni Lord. Ngayon pa yung nadidiscover ko pa. May madidiscover pa ako sa mga susunod.
0: At totoo naman yan, Angina, ang pagpapakababa, yun ang magdadala sa atin ng grasya. Kasi, wala nang space para sa grasya. Wala nang space para sa biyaya. Kaya kailangan nga minsan aluwatin natin yung ating punong-puno, yung kapunuan natin. At sa ganun ay maramdaman natin ang kawalan para lalo ang grasya. Napakaganda, no?
1: Totoo.
0: Kaya mamaya, ipagpapatuloy natin ang programang ito, ang Power Tonight with Elvira. Ang bilis ng oras, ano?
1: Magsisix
0: dito sa DCRJ Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
2: BBC News with Chris Barrow. The Prime Ministers of Denmark and Greenland have welcomed a deal with the United States that President Trump says will give America permanent control over security in the semi-autonomous territory. They said it strengthened common security in the Arctic and the North Atlantic. Mr. Trump had threatened to annex Greenland. President Zelensky has thanked Donald Trump for signing into law a bill authorizing additional sanctions on Russia because of its war on Ukraine. The measures target Russia's energy sector and financial system and permit the president to impose tariffs on buyers of Moscow's oil and gas. President Trump has said his son, Donald Jr., told him he would repay a Russian businessman linked to the Kremlin who paid for his wedding celebrations in the Bahamas. Democratic politicians are investigating reports that Uma Kremlev spent hundreds of thousands of dollars for the two-day celebrations. Runners in South Africa are holding protests to honour Elizabeth Mosalakumu, who was killed during a routine jog. They're also protesting against the murders of eight other women who've been killed in eastern Johannesburg since mid-July. The number of people killed in Friday's car bomb attack at a mosque in northwest Pakistan is reported to have reached more than 30. More than 100 people were wounded. German police have confirmed that they searched the home of a staff member of the lead candidate for the far-right Alternative for Germany party just days ahead of regional elections in the capital. Media reports say they found drugs and Nazi memorabilia. Beaches along Australia's western coast will remain closed until at least Sunday following a deadly shark attack. A 63-year-old man was killed at a popular Perth beach. The opening ceremony for the 20th Asian Games is getting underway in Nagoya in Japan. 11,000 athletes from 45 nations and regions are competing in the Games. That's the latest. BBC News.
3: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
4: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
6: Everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
7: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ 810 a.m.
9: Ayan, naririto na naman tayo sa Power to Unite with Elvira dito sa DZRJ 810 kHz Radio Bandido. Angie, kanina pinag-uusapan natin na hindi ba talaga natin kayang maging maligaya para sa blessings ng ibang tao? Ito siguro yung isa sa mga challenge ito at at lalo pang mas mahirap yung iwasan natin na i-compare i-compare yung ating ano, tignan mo yung mga manggagawa dito sa banal na kasulatan, ano, actually hindi sila maligaya, hindi dahil dun sa konti lang ay pare-parehas silang ano, kundi pare-parehas sila ang natanggap, no? Hindi 'yun ang hindi dahil maliit 'yung natanggap nila, kundi dahil anong tawag doon? Nalamangan siya.
10: Nalamangan.
9: According to the receipt. Dahil, kumbaga sa ano ay, yung ibang tao kasi ay naka-receive ng mas, ano.
10: Yung na, parang nagkaroon ng inggit. Bakit diba? Sa kanya? Maaga yung, naman ako.
9: Oo. Hindi yan. Ang kali, hindi dahil wala, maliit yung natanggap nila, kundi dahil yung iba ay malaki ang na-receive. Bakit ang, yun siguro yung pinaka, ano, pinaka mahirap na parte, ano, yung makita mo na mas malaki yung na-receive ng iba. Dahil ayon sa iyong pagtingin at ayon sa iyong pagkwenta. Dahil pakiramdam mo, dahil mas marami kang pawis na
10: inilabas.
9: Kumbaga, kaya ganun na lamang yung kahirapan. Ganyan din sa ating, it also happens sa ating ministry. Ano?
10: Totoo po.
9: Yung minsan ay nagbibilangan.
10: Totoo.
9: Sa lahat ng mahirap, yung anong tawag doon, yung nagbibilangan ng ginagawa.
10: Totoo.
9: Kundi, napakaganda na yung competition sana ay yun ang magiging daan para tayo ay magkaisa. Ay, hindi sana yung sino ang mas maraming ginawa ang tanong, kundi paano kaya tayo magtrabahong nagtutulungan at nagkakaisa. Ano ba? Yung working together in that vineyard. Kasi diba, kung alam mong nasa ubasan ka, parang ang saya-saya. Hindi ka tayo nakadaan sa ano eh. Doon sa ubasan, doon sa La Union eh. Sana kung tayo nasa ubasan, tapos makikita mo ang daming kinakailangang i-harvest, hindi mo na iindain yung pagod mo, kundi gusto mong makaharvest.
10: Totoo.
9: Gusto mong maraming maharvest. Diba? Mm-hmm. Hindi mo na rin titignan yung iyong kapwa. Totoo. Hindi ka na titingin sa iyong kapwa dahil mas marami yung kinakailangang pitasin. Alam nyo ba, sa dami ng naliligaw ngayon sa ngayong panahon, marami na yung hindi nagsisimba. Nakikita mo ba, Angina, minsan sa dami ng gusto na lang magsimba doon sa kanilang bahay sa pamamagitan ng panonood. O di kaya maraming magsisimba kasi gusto nila sa mall sila. Di ba ganun?
10: Opo.
9: At minsan nababawasan na talaga yung ano, nakakalungkot nga eh, kasi minsan tuwing linggo lang talaga na maraming tao sa simbahan.
10: Totoo.
9: Pero kadalasan, pag pumunta ka sa simbahan ng yung Monday to Saturday, kung wala pang piyesta yan at kung hindi pa...
10: Nababakante pa, sister.
9: Oo, di ba? Kakaunti ang mga nagsisimba. Nakakalungkot. Sa dami ng kinakailangan nating akayin at dalhin sa ating Panginoon na siyang punong-puno at pinanggagalingan ng pagmamahal, meron pa bang panahon para tumingin tayo sa ating kapwa? Para mainggit tayo sa kanila? Meron pa bang panahon para anong tawag doon? Para tignan natin yung ginawa natin at ikukumpara sa ginawa ng ating kapwa. Siyempre, wala na pag nakatutok sana tayong lahat doon sa gusto nating makasama ang Panginoon at gusto nating lahat maging masaya. Ano? Yung masayang nagtatrabaho sa ating, nakasama ang ating mga kapwa nagtatrabaho. Masaya na tayo ay nabibiyayaan lahat. Hindi lang iisa.
10: Totoo, diba?
9: Sister. Napakasaya. Tapos, kaya nga dito, kinakailangan talagang matutunan natin na magtrabaho ng may pagmamahal. Napakagandang halimbawa ni Saint Teresa dito, yung aming patron, doing the ordinary extraordinarily. Anong ibig sabihin yan? Ordinaryo man yung kanyang ginagawa. Kumbaga sa ano, hindi na nga kung tutuon halos counted eh. Kasi, kahit yung pagpulot ng mga pins na laraglag, iaalay pa niya yun sa para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Can you imagine that? Kung lahat ng bagay na gagawin natin ay iaalay natin sa Panginoon, magmamadali tayo, mag-uunahan tayo na gumawa. Wow! Matutuwa ang Panginoon kasi mabibigyan natin ng panahon ng makinig sa ating mga kapatid, kapatid na naliligaw, kapatid na may problema, kapatid na kung saan nanghihina, may pangangailangan, may magkakaroon tayo ng panahon sa kanila sapagkat alam natin na ito yung gusto ng Panginoon. Na tayong lahat ay tinatawag niya para akayin ang isa't isa at mapalapit at maging kaisa niya sa buhay na walang hanggan.
10: Amen,
9: di ba?
10: Amen
9: talaga, sister. Ang ganda nga eh. Totoo yan. Ayun yung tawag dito. At ang pinaka-challenge pa para magawa ito, yung ikaw ay maging tagapaglingkod. You are yung maligayang naglilingkod sa iyong kapwa. Kung napipilitan ka din lamang naman na maglingkod, huwag ka nang maggawa. Di ba?
10: Manahilig ka na lang.
9: Di ba?
10: Ayun
9: nga. Ano sa palagay mo, Angie?
10: Ayun. So, unang-una naalala ko, wala akong ibang pinagdarasal dati kay Lord nang yung mas tumatag na yung pananampalataya ko. Masasabi ko, tumatag na talaga eh. Nasabi ko, Lord, may isa akong hiling sa inyo. Gusto ko habang nagtatrabaho ako, gusto ko yung nababalanse ko kayo. Nandoon kayo sa life ko at nagtatrabaho din ako. I don't care about the salary. Kasi sabi ko na lang kay Lord, basta yung salary ko na yon makakapag-provide ako sa family ko. Kasi single pa naman ako ngayon, hindi pa ako married. So, ayun sabi ko, yung makakapagbigay pa ako sa family ko, sa mga needs ko, sa ang wants ko, kahit mga 5% na lang yan eh. Awa ng Diyos, itong naging laiko ako, which is napakalaking blessing na hindi ko naihahandin tulad sa iba kasi nababalance ko si Lord, which is, di ba, nakakapagdasal pa tayo, nakakapagserve pa ako, tapos nakakagawa pa ako ng trabaho at nakakahinga pa ako. Kesa naman na dati may mga ina-applyan ako mga work, which is doble pa sa salary na ino-offer. Pero, mawawala na ako ng time kay Lord noon. May mga tendency na baka mahulog pa ako dun sa mga bisyo, ganon. Eto, kaya nga sabi ko, it's still a blessing. Hindi pa rin ako maiinggit. Kasi nababalance ko yung work ko, nababalance ko pa si Lord. At nakakatulog pa ako.
9: O yan. Napakaganda na balanse ang buhay, kumbaga. Walang stress. Pag walang stress, walang sakit. Ay, siguro ito lang yung magandang halimbawa sina Saint Teresa, ano yung doing everything out of love.
10: The little way.
9: Oo, tapos si Saint Francis naman ay maligaya kang nagsisilbi. Tapos na sino pa yung mga nagiging idol-idol natin ng mga santo?
10: May isa dyan, si Mother Teresa of
9: yes.
10: Calcutta.
9: Ay, oo.
10: My favorite saint.
9: Wow. Yun yung sinasabi ko sa'yo, Angie, na kay Mother Teresa naman ay dun talaga, favorite ko din siya kasi lagi niyang hinahanap ang mukha ni Jesus sa lahat ng mga tao. Can you imagine kung lagi mong hahanapin ang Diyos? Yung kanina, sabi ko nga eh, dapat makita mo, mahanap mo ang Diyos sa lahat ng mga taong nakaka-enkwentro mo at saka sa pinagtatrabahuan mo, yung boss mo. At dapat yung boss mo, sana makita rin niya ang si Jesus sa iyo. Para sa ganun, laging may blessing. Laging may biyaya. Doon nagmumula actually ang biyaya na hindi natatapatan. Kumbaga sa ano, yun yung mga bagay na hindi lang blessing, hindi lang siya material things, kumbaga na yung pang blessing ng kapayapaan, blessing ng pag, anong tawag doon, yung pagkaawa, yung lalo kang maging maawain at lalo kang maging madali ang magpatawad.
10: Ay, isa pa,
9: kapag
10: sister.
9: Kapag may ganun, kapag merong kang, pagka ganyan na ano, uukray-ukrayin ka man, hindi ka madadali.
10: Exactly.
9: Kasi, anong tawag doon? Nakikita, kailangan kasi dumating sa punto na makita mo ang Panginoon dun sa taong yon. At makita niya din ang Panginoon sa'yo. Para sa ganun ay madali ang pagpapatawad.
10: Isa pa akong natututuhan bukod sa, yun po yung mga nabanggit ninyo, yung word na paubaya.
9: Oo.
10: Makapagpaubaya ka bukod dun sa pagiging humble mo, paubaya ka. Kung meron man siya ngayon, sige, paubaya mo muna, siya muna.
9: Oo.
10: Kasi pag ang sarap sa pakiramdam pag nakapagpaubaya ka, which is parang nawalan ka ng tinik.
9: Oo.
10: Sa dinaramdaman mo. Paubaya ka, okay lang yan. Meron namang panahon para sa'yo. Hindi lang ngayon. Ang sarap talaga sa love sister na nakapagpaubaya. Dahil ilang beses na rin ako nakapagpaubaya. At kita mo, sister, grabe pa ang mga blessing.
9: Dito mo talaga marerecognize yung dignity ng tao. Kasi kahit man yan ay mukha siyang, kumbaga sa gusgusin o ano, mahahanapan mo ang dignidad at maitataas mo ang mga dignidad ng mga tao kapag ka, merong kang ganyang pagtingin.
10: Mm-mm.
9: Yung hinahanap mo lagi ang Diyos sa kanya at sigurado kong nahahanapan niya din ang Diyos na nasa sa'yo. Doon talaga, iba talaga yung blessing na ganun. Never mind the material things. Yung mga material na bagay, susunod na lang yan. Diba? Kasi walang nagmamahal. You cannot love without giving, but you can give without loving.
10: Amen.
9: O, diba? Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay.
10: Mm-mm.
9: So, napakahalaga talaga itong ebanghelyong ito. Anong marami talagang challenge at saka marami tayong natututunan. Wala sa ano sa ubasan ng Panginoon, wala talagang masasabi na hindi walang halaga. Lahat tayo mahalaga. Mm-hmm. Sapagkat laging araw-araw itinataas ng Panginoon ang ating halaga.
10: Mm-hmm.
9: Ano? At kapag hinahanap natin ang mukha ng Panginoon sa ating kapwa, naitataas din ang ating halaga. Can you imagine to that?
10: Mm-hmm, sister. At the end of the day, pantay-pantay pa rin naman tayo sa paningin niya eh. Kasi masasabi kong pantay-pantay tayo, same tayong humihinga. Pero depende na lang, case-to-case basis. Then ang sunod nun, same din naman tayong natutulog. Diba? Same din naman tayong nakakaramdam. Kahit sabihin na natin na merong mga kapansanan niya, nakakaramdam yan. Pantay pa rin tayo, walang pinagkaiba. Kasi diba ang sabi nga ni Lord, ginawa kita ng naaayon sa kawangis ko. Kaya, yun talaga, sister. Kaya sabi ko, pantay pa rin tayo. Walang mataasan. Meron lang tayong title.
9: Yes.
10: Meron lang tayong title.
9: Kasi
10: pero,
9: iba-iba yung regalo ng Panginoon sa atin.
10: Sister.
9: Iba-iba yung ating mga talento. Iba-iba rin. Tignan mo na lang. Iba-iba rin ang hugis ng katawan natin. Yung taas ng katawan. Pati physical na pagdating. Iba-iba. Pero pare-parehas lang, pantay-pantay lang tayong lahat sa ating Panginoon. At meron laging puwang ang puso ng Diyos para sa atin. Tayo ay Kanyang minamahal. Kailangan lang natin mapaigting at makita yung pagmamahal at awa ng Panginoon. Para sa ganun, yun ang panghahawakan natin sa araw-araw na buhay at sigurado kong walang maghihirap. No? Yun. At itong ebanghelyong ito, isa lang sinasabi sa atin na kung siya nga ay lahat ng oras ay hinaghahanap. Siguro pagkakataon din natin na hindi ang mga nangangailangan, kahit hindi tayo lumapit sa kanya, siya na itong lumalapit sa atin. Ganon din sana tayo na sana hanapin natin, we will go out. Kumbaga, hanapin natin ang mga taong nangangailangan, may pangangailangan. Hanapin natin ang mga taong naliligaw. Hanapin natin yung mga taong kailangan ng Panginoon, kailangan ng biyaya, kailangan ng grasya. Kailangan din nating pagsumikapan na ayusin ang ating pakikitungo sa ating kapwa, sapagkat kung maganda yung tungo, pakikitungo tayo natin sa Diyos, siguradong the best din ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Pero dahil tayo mga buhay pa at nahaharap tayo sa maraming pagsubok, sa maraming mga anong tawag doon, yung sa maraming mga hamon sa buhay, dahil sa kaibahan natin sa isa't isa, dahil hindi pa naman tayo talagang anong tawag doon, yung bagang tapat, minsan talaga nagkakamali pa rin tayo, minsan talaga nanghihina pa rin tayo, pero patuloy pa rin tayong umaasa na tayo ay patatawarin at kaaawaan ng Panginoon. Patuloy pa rin tayong magsusumikap na maging kaaya-aya sa kanyang tingin. Kaaya-aya para sa na makisama o makaisa ang ating Panginoon sa kanyang ubasan. Kaaya-aya na sisikapin pa rin natin. Ito yung mga pagsisikapan natin. Sisikapin talaga natin na makaisa ang Panginoon at makaisa ang bawat isa para sa ganun ay sama-sama tayong naglalakbay dito sa lupa patungo sa kanyang kaharian.
10: Sister, ang pinaka natututuhan ko pa sa lahat na nangyayari, respeto pa rin talaga sa isa't isa. Respect pa rin, makabata, mapamatanda, basta respeto pa rin, yung word na respeto.
9: Oo. Tapos, kailangan nating matuto rin magpasalamat. Yan. Yung salamat sa Panginoon, magpapasalamat. Are you grateful that the Lord called you to be with Him? Dapat tayo maging mapagpasalamat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tinatawag niya tayo. Maliwanag, lahat tinatawag sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkakataon, at sa iba't ibang pamamaraan. Tinatawag tayo ng Panginoon na makaisa niya, makasama niya sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan, at sama-sama tayong magmisyon. Ang misyon ay hindi atin, kundi tayo lamang ay mga manggagawa ng Panginoon. Tayo yung mga manggagawa ng Panginoon, mga kaibigan niya tayo. Hindi lang basta-basta alipin ng Panginoon, kundi tayo yung kanyang mga kaibigan. Ituring natin siyang kaibigan, ituring natin siyang tatay, nanay, kamag-anak, kaisa, para sa ganun ay lalong lumalim yung ating ugnayan sa Kanya. At sana lahat tayo ay mabiyayaan ng tunay na pangangailangan, ng tunay na pagmamahal na siyang magdudulot sa atin para tayo mapasa atin ng kaginhawaan. Hindi lamang physical, hindi lamang material na bagay, kundi kaginhawaan ng puso ng may pagmamahal na may ibabahagi din natin sa ating kapwa. Again,
10: for that.
9: Maraming salamat, Miss Angie. Ang huli
10: welcome,
9: mong
10: sister.
9: Masasabi sa kanila, sa lahat ng mga nanonood ay may pagkakataon pa kayo bukas para makapakinig ng mas malalim pa na pagninilay tungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon at kung ano man ang mensahe, ano man

0: kaya. Pag siya man ang nauna, tapos maganon pa rin ang sahod niya, may isa namang nahuli, respeto pa rin. Pantay-pantay lang tayo.
1: Oh, tama ang sabi ni Angie. Katulad ng sabi ni Saint Therese, ang lahat ay biyaya. Mm-hmm. Everything is a grace. Mm-hmm. Kahit maganda o pangit sa paningin natin bilang mga tao, pero meron at meron sinasabi ang ating Panginoon. Mm-hmm. Ang kanyang kagustuhan para sa atin ay mabuti. At tanging mabuti din lang ang ating ibabalik sa kanya sa pamamagitan ng ating pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pagkikita. Dito pa rin sa pakikinig ng Power to Unite with Elvira Go. Dito sa DZRJ 810 kHz Radyo Bandido. Thank you.

0: Okay. Sabi ni Edwin, ha, Tito March, kanyan si Ninong Gangging, hininga ng senior ID, minuray
1: cashier. Sino, sino?
0: Si Ninong Gangging, kasama namin sa, ano, kulig namin sa Fair Cargo.
1: Okay.
0: Di ba minsan nakaka-insulto pag hindi ka pa naman talaga senior tapos hihinga ka ng senior ID?
1: Oo.
0: Eh ngayon naman nagmamalaki ako. Uy, senior ako ha. Kasi may 20 off. Less back pa.
1: Mm-hmm. Laki diba? Bagay yun.
0: Pero dahil nandito si Ma'am Miles at saka meron kaming narinig na ano na Spanish song.
1: Ayan.
0: Kasi pag kumakanta kami ng Spanish song, nare-remind si Ma'am Miles sa dad niya.
1: Oh.
0: Uy, okay. Thank you, Elise. Thank you for the show of hands. Thank
1: Salamat.
0: Love to yan si Elise.
1: Ayan, okay. Mm-hmm. Ayan. Handa ko lang na.
0: Okay. Hulaan niyo.
1: Mm-hmm.
0: Nakita namin sa Facebook, ang dami mong ano, pag nag-iisip ko, okay, kakantahin natin. Yan, makikita mo sa Facebook. For Ate Becky, and Teodoli, and Ma'am Miles, and Manong Orgy,

0: So we have our goodbye song.
1: Okay. Ito si Joey.
0: Andito, Joey Petracek. Nawala ako kanina kasi nakita ko siya. First time na nag-tune in siya sa Mystical Buffet. My boss, Joey Petrache, sabi niya, like the songs, Mystical Buffet. Okay. Thank you. Sabi ni Elise, loved it. Thank you. Ay, naku, gusto din ni Mamas. Salamat po. Yan po ay hindi na natin, hindi ko na kapanahunan. Yan po ay, yan lang ba to? Meron tong movie si Tony Gonzaga tsaka si Piolo Pascual, di ba?
1: Yun din ang title eh.
0: Oo, yun din ang title. Nice song, sarap magkape, ang lamig ng boss ni March at guitar. Playing ni Sergi, good night, power couple at tropa. Thank you. Ano ba yung gustong kanta ni Arky? Ano yung gusto mong kanta?

sa lungsod ng Santa Rosa. Pinungunahan ni Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas, ang blessing inauguration ng bahay pag-asa sa Barangay Sinalhan upang lalong mapalakas ang mga programa ng mga kabataang naliligaw ng landas. Ito'y nabibigyan ng edukasyon at tamang mga programa at nanunumbalik ang kasiglahan na muling isang mabuting kabataan sa lungsod ng Santa Rosa. Nandito si Mayor Arlene Arcillas, ang kanyang mensahe para sa mga kabataang alaga ng Santa Rosa City.

0: siya natin, ano? At ako po yung papasalamat sa inyong lahat, una sa lahat sa paghihintay po sa amin. Dahil galing po kami sa ibang ibayo, sa kabilang ibayo ng lungsod ng Santa Rosa. Nag-groundbreaking po kami ng another biyaya naman sa Berkeley Heights, no? Na multi-purpose building doon. Galing kami doon. But anyway, and si Father Jonathan, ako parating nagpapasalamat. But anyway, I'm very happy that we're inaugurating and blessing and opening again the home for our CICL. Noon pong nagkaroon ng batas dito. No, at kinakailangan magkaroon ng CICL sa bawat lungsod po. Una pong tumugon ang lungsod ng Santa Rosa. Dati po ay isang maliit na kwarto lamang ito. No? At ngayon po, tapos isang building. Ngayon po, napakagandang building. No? Sa lungsod po ng Santa Rosa, no one is left behind. Ano pa man po ang sitwasyon nila, katatayuan nila, at anong kategorya nila, no one is left behind. And this is an example. But in the city of Santa Rosa, we take care of everyone. Dahil alam po natin, tulad ng pangalan ng building na ito, Bahay Pag-asa, ang bawat isa ay may pag-asa. Kung tutulungan ng lungsod ng Santa Rosa at ng bawat isa sa inyo. Kaya ako po yung papasalamat sa bawat isa sa patuloy na pag-aalaga sa ating pong naliligaw ng landas ng mga kabataan na alam natin may pag-asa. Kayo po ang gumaganap para alagaan sila. Kayo po ang gumaganap para may taguyan muli nila ang kanilang buhay.
1: Nag-inaugurate po tayo at nagkaroon ng blessing po ng ating Bahay Pag-asa. Blessing and inauguration po in support of our CIC Children in Crisis po. Kaya kanina po, pag nakita nyo, andyan po lahat ng ating mga stakeholder para po dito sa atin. Ang DSWD, CSWD, yung mga iba-ibang ahensya po, ang mga counselors po natin, Mayor Aileen, ay talaga nagtutulong-tulungan po kami para po sa future. Well, now is the present, kaya present pa lang, ginagawa na po natin kaya natin gawin para po sa ating mga kabataan, and then of course, i-ayos po natin para sa kanilang future po.
2: Kami po yung kuha po sa CSWD. Nabigyan po kami ng napakagandang Bahay Pag-asa po. Ito ay tinatawag na Pag-asa Youth Rehabilitation Center po na ipinagkaloob po sa atin ng ating mahal na mayor, kay Ma'am Arlene B. Arcillas at sa ating mahal na Vice Arnold B. Arcillas. So ito po ay bahay po ng mga batang may sulinganin sa batas, mga CICL po, tinatawag, Children in Conflict with the Law. Dito po, binibigyan po namin sila ng tamang intervention. Meron po kami 24/7 po dito. Meron po kami provide independent intervention. Meron po kami social worker po dito. Meron po kami nurse. Meron din po kami mga psychologists and house parents, caregivers, and mga admin staff, security service. Same time, may mga partners po kami dito na tumutulong sa mga kanilang mga spiritual energy. Sa ngayon po ay 9 clients lang po yung sa ngayon. Pero yung bilang naman ay pabago-bago, may naririnig din sa pamilya, mayroon namang pumapasok na bago.
3: So meron po namang pagbabago?
2: Yes po. Yes po, mayroon po dito tayong ALS po. May tinatawag tayong Alternative Learning System po. Tatakang Serious Service Awareness.
0: So again, sa inyo po lahat, maraming salamat. We will be building, napakaganda nga eh, sabi ko mukha namang kapag-dominion itong ginawa natin, ano? Nakaka-pressure para sa ibang ano, building, ano? Yun pong kapila naman natin, yung ating for the children, mga women natin, no? Pagpataan natin na babae, ay papagawarin po natin. Huh? Yung marimbik, asa ko ba sa ating mga alaga ito, ang ating mga babies. So again, thank you very much. Kami nandito para sa inyo at sa inyong pamilya. Magandang umaga po. God bless everyone.
4: Siyempre mga kaibigan, nandito na ang ating action man. Lagi na andyan, bumagyo, uminit. Ang ating mahal na mayor, walang iba kundi Mayor Jel Alonte Mayor.
5: Binabati ko ang lahat ng kawani ng pamahalaang lungsod ng Binyan at siyempre lahat ng kawani ng bansang Pilipinas sa happy 126 civil service anniversary sa ating lahat at sa lahat ng ating kawani. Maraming maraming salamat. Siyempre sa ating HR head, Ma'am Jen Sarmiento, congratulations for the successful event of her handling the civil service month ng ating mga kawani dito sa ating lungsod ng Binyan. Una-una, maraming maraming salamat sa ating TGP party list, sa aking mga kapatid, sa aking congressman, Bong Tebes Jr. sa pagbibigay partnership with the PCSO sa pagbibigay tulong po ng timba para sa ating mga TODA dito po sa ating lungsod ng Binyan. At syempre, with the partnership po, yan, kasama ang ating Vice Mayor Tata Reyes, At ang inyong lingkod, Mayor Jel, kasama ang buong sanggunian pong lungsod na namahagi po ng timba sa ating TGP Park Release. Maraming maraming salamat. At sa PCSO, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating City Health Officer, Sagat, Gender Development Focal Person. Congratulations to all the programs and projects na ginagawa mo dito sa ating sa lungsod ng Binyan. Siyempre, gusto natin, yung mga kabataan, unang tulungan po natin na maging aware po sila sa mga sitwasyon na nangyayari, sa hirap na sitwasyon, sa dami na sitwasyon na nangyayari po dito sa atin. Ito po yung mga, itong services, especially sa seminars, forum, para po maintindi natin sa ating mga kabataan kung ano ang kahalagaan ng buhay at kung paano maging disiplinado para maging tama ang gagawin ay yung mga mental health ay mabawasan, especially doon sa ating mga kabataan. May problema, sabi ko nga, we're happy to assist and to help the other cities, LGUs na gusto na magkaroon ng gantong bahay sila kung tawagin po namin. Ito po yung mga ating mga kababayan, a constituent na medyo nalikaw ng landas at dito po sa lungsod ng Binyan na nagkaroon po kami ng isang memorandum of agreement na talagang tutulong po kami sa ibang syudad na yung kanilang mga constituent na may ganung sitwasyon na nangyari ay willing po kami tulungan dito po sa amin magbabahay to reform for 3 months. Tulungan po natin. It's not like a rehabilitation pero trainings or reformies para sa kanila. Sabi nga, lahat ng tao may second chance. Walang perfecto pero kailangan po natin sila i-guide at tulungan. At syempre sa ating City of Cabuyao, maraming maraming salamat sa pagtitiwala at ang ating Municipality of Magallanes.
4: Ah, kasama pala yung Magallanes.
5: Kaya maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa pamahalaang lungsod ng Binyan.
6: Ang pangalan po ng programa natin na nilaunch natin ngayong umaga ay Tapon to Ipon. So ang Tapon to Ipon program po ay isang programa po in partnership po with PES and the local government unit of Binyan, kung saan po ito ay hinihikayat natin ang komunidad upang matutong isegregate muna ang PET plastic bottles natin. At upang dalhin ito, pagka-segregate po nito ay makolekta ng mabuti sa tulong ng mga sari-sari stores po natin at mga barangays. At dalhin naman po sa aming recycling facility doon po sa Cavite, ang aming pet value. Pinu-welcome po namin ang Binyan sa aming programang Tapon to Ipon. And so all around the Philippines po, almost more than 6,000 na po ang collection points namin. Isang karangalan makapag-partner sa Binyan under the leadership of Mayor Jel Alonte. Na partnership ng Coca-Cola Philippines po sa kanila. Naniniwala po kami under his leadership ay magiging successful po programang Tapon to Ipon.
7: Kami naman po bilang ang pangunahing mandato namin ay gawin ng mga lokal na pamahalaan. At isa nga po dito yung programa natin na Manila Bay Cleanup program. So,
4: na champion din ng
7: champion Binyan. Din po ang Binyan. So, imbis po na kami po ay nag-audit lang sa kanila or ina-assess lang po namin sila. Minabuti po namin na mag-bring together ng mga partners po natin na makakatulong din naman po pagdating po sa segregation.
8: So here we are going to be religiously giving traceability reporting because from what we know, if it's not measured, it's not sustainable.
4: Yes.
7: May documentation.
5: Tayo naman, every quarter, meron tayong earthquake drill na talagang pinangunan na ating dream mo. Hindi lang naman po sa lungsod ng Bisayas. Nationwide, talagang kailangan pinaghahandaan, pinag-aaralan. At gusto natin maging aware lahat po. Tayo nag-earthquake drill sa atin na sa pamahalaang lungsod, sa ating bahay, sa City Hall. Kaya gusto natin maging aware ang ating mga kababayan. If ever dumating po yung gantong pagkakataon, medyo may idea po tayo kung paano po tayo ililigtas ang ating sarili at siyempre ililigtas ang ating mga pamilya. Unang-una, maraming maraming salamat ulit sa ating mga kababayan sa kanilang sakripisyo at pagtitiis at pangunawa sa mga ginawa po namin programa ng ating mahal na Congressman Armand Dumaguila. Sabi nga, paul-tool ko naman ito sinasaya, hindi po ako ang Armand to, pero naging successful po, nakatulong po, laking tulong po ito sa, especially sa Barangay Malaban, ngayon lang po sila nagkaroon ng mega pump dito sa Barangay Malaban. Talaga namang naging successful po, talaga nakatulong po ng malaki para sa ating mga kababayan. At sa Barangay de la Paz, patuloy pa rin po, dire-diretso po. Pero kasi asok na Ote Road, talagang yung level ng water ay pantay na po. Kaya that's why we have to pump. Kailangan po i-pump sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday at maraming salamat sa tulong at mga bayayang binigay niyo po sa ating mga kababayan po dito sa lungsod ng Binyan. Sabi nga, yung servisyong tapat para sa lahat ay talagang inilusad po dito. May yakap ang PhilHealth yakap. Sa PhilHealth, maraming salamat. DOE, sa ating PSA, sa ating Register of Deeds, sa National ID, maraming salamat po sa pakikisa po sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat. Sa ating DSWD, kasama po at talagang patuloy na katuwang po natin sa pagbibigay ng serbisyo para po sa ating mga babae sa lungsod ng Binyan. Sa ating mga doctors, nurses na nakisa tumulong po sa ating medical mission, kasama po nilunsad ng programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa lahat ng ating medical team, maraming salamat po. Maraming salamat sa Pangulong Bongbong Marcos dahil nilunsad yung pinakamaraming na ibigay po namin na president position ay nung araw ng kaarawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun po. Muli sa ating mga kawani, sa ating mga volunteers na nakisa sa pamamahagi ng bigas. Maraming salamat po dahil yun po, naglunsad ang naibigay po namin sa isang araw ay 21,500 recipients po ang nakatanggap ng bigas from our barangays dito po sa ating lungsod ng Binyan. Muli sa inyo pong lahat, maraming salamat especially sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
9: Champion sa lungsod ng Pasay at ang ating kauna-unahang babaeng mayor sa lungsod ng Pasay at multi-awarded at the most situated Filipino na nabigyan ng karangalan sa buong mundo. Nandito yan sa lungsod ng Pasay ang ating magpakailanman Mayor Pong Emmy Calixto Rubiano.
10: Ngayong araw na po ito, ito po yung launching ng 16th, ang 16th na supplementary TV. At siyempre, papasalamat po ako sa lahat ng aking mga katuwang. Unang-una na ang Director kay Mindy, sa pamuno ni Secretary Rex Cachurian. At siyempre po, ang ating RD na very supportive, RD Lori po. At sa aking mga katuwang dito, sa ating barangay officials, sa PSWD, na pinangunuan ni Ms. Grace Baliktar at ni Angie Robalud. Sa aking mga staff na walang tulugan at sa aking mga minamahal at pinapasay na tapat kong pinagiling tulad. Maraming salamat kasi kahit anong ganda ng plano ng namumuno, pag hindi talaga sumuporta ang mga mamamayan, hindi nakipagtulungan, hindi rin ito magiging success. Nakakatuwa talagang active na active at iba't ibang mga klase talaga na talento, pampalakasan na nangyayari doon. Kaya very supportive po tayo at dahil hindi lang natin ginagawang magagaling ang mga bata sa loob ng classroom. Talagang yan po pinagtutuunan natin ang pansin na kahit sa labas sila ng classroom ay talagang maging nauhusay at magagaling. Kaya ngayon dito sa supplementary feeding natin, talagang sabi ko kanina sa mga magulang, hindi lang ito para magbigay tayo ng pagkain upang sila ay naging malusog physically, kung hindi pati naging active ang kanilang mga kaisipan upang makapag-aral ng mabuti, matuto, at mabigyan natin ng magandang kinabukasan dahil ang mga pangarap nila, matututo silang mangarap at nandito naman tayo lahat para suportahan.
11: At tinukover mo na naman itong isang napakagandang proyekto ni ating mahal Mayora Imelda Calixto Rubiano para sa mga daycare learners ng Pasay. Yes. Siyempre, alam nyo, hindi lang para mabusog. Magbigay dapat ng masustansyang pagkain upang itong ating mga kabataan marandaman nila ang pagmamahal, ang pagmamalasakit ng ating city government para sa ating daycare. So tayo napapasalamat sa ating mahal na mayora sa kanyang sapat at hindi pa sa sapat na pagbibigay.
9: Ngayon po ay isinasagawa natin ang launching ng 16th Cycle Supplementary Feeding Program. Ibig sabihin po, 16 na taon na tayo nagpapatupad ng programa ng feeding dito sa lungsod ng Pasay. Ang programa po ito ay pakikipagtulungan natin sa Department of Social Welfare and Development at syempre ng pamahalaan ng lungsod ng Pasay sa pamumuno ng ating butihing Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ito pong programang ito ay ibibigay natin sa lahat ng mga batang nag-aaral sa ating mga child development centers At ito ay tatakbo sa loob ng 180 days. Pakakainin po natin ang ating mga daycare children na mga matutustansyang pagkain upang sila ay lumakas, lumusog, at maging aktibo ang kanilang mga pangangatawan. Target natin ang 7,400 children. Lahat po ng enrolled sa ating Early Childhood Care and Development Program ay makakatanggap ng programang ito. Kaya sa Pasay, inaalagaan natin ang kalusugan ng ating mga kabataan. At tapat kayong pinaglilingkuran.
12: Siyempre, una-una, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Mayora, Emi Calixto Orbiano, sa pagbaba na feeding program para sa kalusugan ng mga kabataan, ng mga bata, para ang nutrisyon nila ay maging maayos at nagagabayan.
13: Ng nagmamahal, Mayor Emi Calixto Orbiano, sa pagbaba po ng programang supplemental feeding program po dito sa lungsod ng Pasay, na kung saan ay nagbigay po sila ng 6 na buwan na supplemental para po sa pakinabang ng ating mga kabataan sa libre sustansya at nutrisyon para sa kanila. Ito'y makatulong sa mga kabataan lalal na sa ating mga daycare unit.
12: Pasalamat po kami Mayora Emi Calixto Orbiano sa mga programa niya po binababa dito sa Pasay City. Marami pong estudyante lalo ngayon para po sa mga kabataan. Pati yung libreng edukasyon po ni Mayora, pati yung kanyang binibigay na allowance sa mga batang nagsisipag-aral. Maraming salamat po, Mayora.
10: Sa akin po, maraming ang mga lima taga-Pasay na kapat ko pinaglilingkuran. Muli, maraming salamat sa lahat po ng suporta. At ako naman po, talagang hindi rin ako tumitigil. From morning to morning, talagang ewan ko nga po ba, dami ng tatanong, kahit ngayon sa matutang sambado ako kumukuha ng lakas. Sabi ko sa Panginoon, tsaka I really love to serve my constituents. Kaya po, kapit visit tayo kasi para po lalo pa nating mapaganda ang maganda na nating ginagawa sa pagtutulungan natin at upang ang mga proyekto ay hindi lang maging maganda kung hindi pinakamaganda kasi for me, Pasayenos deserve only the best. Kaya kung ano pa po ang aking mapaglilingkod, alito lang po ako na pagbukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking pakakayanan. Marami pa po tayong mga proyekto, araw-araw po ito. At lalo na sa September 14, bilang nandun sa kaarawan ng ating umal na Pangulong Bongbong Marcos, ang dami po natin pinagsama-sama ang iba't ibang mga proyekto, andyan ang pagbibigay ng ayik, pagbibigay ng uplift, meron pa po tayong pagbibigay ng mga bigas, meron pa rin tayong medical and dental mission, pati po mga kooperatiba, lahat po yan ay handog ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday in advance, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy, napakalaki talagang tulong po ito. Dahil syempre, ang ganda-ganda ng bigas, ng sustansya, at ito talaga ang basic food na kailangan natin. E biruin nyo po sa mura, talagang tinignan natin kung ito ba'y mabuti, malinis, mabango. Talagang lahat po yan present doon. Kaya tulong-tuwa ang mga taga-Pasay sa ating po 20 pesos na bigas na handog ng ating pangunan. Maraming po salamat. At siyempre po, mga taga-Pasay, tulong-tulong at busy upang sabay-sabay natin iangat ang buhay ng bawat pamilya sa lungsod ng Pasay. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emi Calixto Orbiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At dapat kayo pinag-live. Ang mamahal sa inyo. Salamat kayo!
4: Director, happy birthday.
14: Thank you.
4: Opo. So, ngayong birthday ninyo, this is the first birthday na bilang MBI Director. Ano masasabi po natin? Paano niyo po nababalansin ngayon bilang Director ng MBI?
14: Pero nang una, papasalamat ako sa pamilya ko sa MBI for celebrating my birthday. Ano sila yung surprise gift. Nihanda sila para sa akin. But more importantly, salamat dun sa pagtanggap nila sa akin as member of the NBA family at yung pagtutulungan namin pag-recognize sa aking leadership is malaking tulong para magawa namin yung aming trabaho, yung aming mandato bilang NBI. Dalawa po yung libro na nalabas na natin, no? Yung isa ito yung revised penal code, may annotation dito, this is easy reading, maganda para sa mga nagre-review for the bar, maganda rin sa mga bago nag-aaral ng batas at mga gusto makaunawa ng batas dahil easy reading to, light reading, and magandang maging textbook for those who are picking up criminology, yung mga nagpupulis dahil madaling, mas madaling naiintindihan.
15: More so is because pagka alam mo yung totoong story, yung katotohanan, you will just stick to the truth. Kahit anong itanong sa'yo, however they try to impeach your testimony, at balik-balik ta rin yung story pa man, ibabalik ka pa rin doon sa story na alam mo dahil yun yung totoong nangyari.
16: Yes.
15: Ang hearsay rule kasi, yun yung mahina na testimonya, no? Pagbase sa narinig mo lang or yung wala kang personal knowledge, hindi siya mabigat na ebidensya. Pero there are exceptions to the hearsay rule. At ang isa sa exception to the hearsay rule, kung ikaw yung naatasan o may hawak ng posisyon sa isang organisasyon o ahensya na naatasan maghawak ng mga records na may kinalaman sa isang bagay na pinag-uusapan noong sa Pinoy isang kaso. In this case, yung affidavit of investigation na ginawa nung ako hindi pa direktor, isinalin, nagsalin-salin, pangatlo na akong direktor mula rin sa direktor na nagpa-investigan ito, ako na ngayon yung may hawak at napag-aralan ito, hindi ito may tuturing na hearsay, ito ay bibigyan pa rin ng korte ng karapatang pagtanggap sapagkat ito ay sinasabi mismo ng rules of court na kung sino may kustuhiya ng custody ng mga dokumento na yon na nagkaroon naman ng official na pag-aaral at dahil your official function as the leader ay pwede kang tumistigo o pwede magsabi ng may authority doon sa bagay na itinistigo.
16: Yes.
15: Una-una, batiin ko rin yung ating Pangulo ng happy birthday kasi magkasunod halos yung aming kaarawan. At salamat na ako'y pinagtiwalaan ng mga kanyang representante sa Malabon nung handog ng Pangulo nung Lunes bilang pagdiriwang ng kanyang karawan. At tama po, first time na ang NBI director ay nagrepresenta sa Pangulo dito sa ganitong okasyon. At hindi lang po yun, first time din na ang NBI nagbigay po ng libre clearance for the first 200 applicants ng lahat po nung 17 cities of 82 provinces para sa pagdiriwang ng pangarawan po ng Pangulo. So, first 200 applicants po doon sa 99 sites na yun ay inilibre po ng National Bureau of Investigation.
16: Yes.
15: Na-enjoy ko naman po lagi katabi yung aking may bahayan po. At she's very supportive doon sa aking ginagawa. Mapalad po ako, binigyan ng pagkakataon manungkulan sa gobyerno itong mandato po natin na binigay sa atin ng Pangulo at tiwala. Atin pong pag-iingatan na tama po kayo yung pinagdaanan ng yung journey ng buhay ko.
16: Yes.
15: Kakaunti po yung nakakaalam niyan. Sa San Pedro lang siguro alam to. Pero alam na alam po ng aking mga kaibigan, lalo na yung aking may bahay, yung pinagdaanan ko. At hindi naman po natin itinatago yan. Tayo po yung nanggaling sa pampublikong paaralan, elementary at high school. At working student po, nung ako'y nasa UST, ako po'y nagtatrabaho sa Jollibee. Nung ako po'y naglo-law school, working student pa rin po. Sa law office naman po tayo nagtatrabaho bilang paralegal, messenger, kasama na rin po doon. Hanggang sa tayo po'y naging abogado, nabigyan ng pagkakataon manungkulan sa iba't ibang administrasyon po. At ngayon dito po sa NBI. Kaya papasalamat na rin po ako na umabot po ako sa ganitong punto. Hindi ko rin inaasahan na ako'y magkakaroon ng pagdiriwang ng aking kaarawan ngayong taon na ito na ako'y nandirito sa NBI. Wala po tayong iniisip na pupuntahan. No? Ang mensahe ko lang po, panawagan ko sa ating mga kababayan is pagtulungan po natin na this is the time that we build our nation. Nation building po tayo ngayon dito. Ang gusto ko po mangyari sana, ang NBI ay maging isang frontliner o nasa harapan po ng hangarin ng bawat isa na paunlarin yung ating bansa. Marami po tayong kinakaharap na problema. Hindi lamang po political, hindi lamang po ekonomiya. Nakikita po natin yung pagbaba tinatawag natin na moralidad po para sa ating mga kabataan. Meron po mga nangyayari ngayon, yung mga nihilistic violence na ating nasasaksihan.
16: Yes.
15: At sana po bilang law enforcement kami, makatulong po kami para mapigilan po ito. At bumalik po tayo sa tamang direksyon na atin pong itatag yung ating pong republika na maayos at maganda. Mm-hmm. At ayun po yung aking sanang kahilingan. At sa, para sa inkarawan, ang sa akin lang ay kung personal po, ang papanalangin ko lang ay ang laging kaligtasan at kalusugan po ng aking pamilya, lalong-lalo na po na aking may bayat ng aking pong mga anak. Ano po. Ako po ay ituring ninyo na bilang nasa law enforcement, nakakampi ninyo na we look and do the process.
16: We had the mass, so tatlong pari po ang nag-officiate ng mass na talagang yun lang ang hiling ni Attorney Melvin, ni Director. No? Sabi niya kasi sa akin, naku, paano yan, maaga ako sa birthday ko, hindi ako makakapag-mass. So, sinurprise namin siya together with Sam. Talagang nagtawag po kami ng mga pare from Landayan. At alam niyo naman po, deboto si Melvin kay Lolo Uweng, kaya sila po yung nagpunta dito. And then, a little program po for those na mga bumate na mga kaibigan at pamilya po ni Melvin. Kanyang tibay, buong tibay at tatag na pinaninindigan ang proteksyonan ang ating bayan, ang karapatan ng bawat mamamayan, at dun lamang naman po siya sa tama. So, anong tingin niyang tama ang nararapat para sa isang kaso, siguro sa NBI, eh, talagang ito po yung pinaninindigan niya.
17: Opo.
16: And we believe that kay Melvin, not only he's a lawyer, pero laking hirap ang ating direktor. Kaya mas kakampi niya yung tinatawag nating mga underprivileged na tingin siguro sa mga ating kababayan na tingin nila wala na silang pag-asa o nawawalan ng pag-asa, no? Andiyan si Attorney Melvin para tulungan sila.
15: Nakatanggap tayo ng hiling na bumisita roon dahil medyo tumataas yung tension because of the election ng Barb. At matagal naman na po kung mayroong mga ugnayan sa kanila, kaibigan po natin si Commander Bravo. Ako po yung nakipagpulong sa kay Commander Bravo at nagkaroon po ng dialogo, nakinig po tayo doon sa mga gusto nila sabihin. At atin pong ipinabot din sa kinuukulan yung kanila pong mga layunin. At nagkaroon din ang coordination po sa regional director doon ng PNP. Eh, natutuwa naman po ako at natapos yung election ng with less violence po, mayroong konting pangyayari pero napakatahimik po na election na Barb kumpara po dun sa mga ibang mga naging election, ano po, no? Kaya naman po ako ay nagpapasalamat din, nakatanggap ako ngayon ng liham galing kay Commander Bravo na nagpapasalamat sa aking pagbisita. Ako po nagpapasalamat sapagkat nairaos po ng matiwasay ang eleksyon sa Barb at ako po ay bumabati kay Chairman George Garcia, sampu ng kanyang mga kasama sa Commission on Election na nairaos po ng matiwasay at maayos ang Barb. Ang NBI po ay nandirito para makipag-ugnayan at makinig po sa mga tao pong naghahanap po ng mga paari nilang makausap para pakinggan ang kanilang hinaing. Sa ngalan din po ng ating Pangulo, that anything that will help to de-escalate the tension is a welcome help. Siguro magtataiba kasi hindi naman na po trabaho ng NBI yung pumasok sa ganung usapin. Kaya nga po humingi tayo ng pahintulot sa ating po Executive Secretary. At yun naman po yung naging
18: bilis sa atin.
15: Kung sa anuman pong bagay tayo makakatulong at makakontribute po para po atin pong matulungan ang ating pong gobyerno at ang ating bansa sa kabuuan ay mari naman po natin ngayon. Tingin ko naman po, hindi lamang dahil may position tayo, kundi bawat isa po sa atin ay meron po tayong pananagutan at obligasyon po sa ating bansa na tumulong upang maiayos po yung ating pong lipunan.
4: Sana mga kaibigan, kayo po ay aming napaglingkuran. Layunin ng programang ito ang manaigang kapakanan at interes ng bawat mamamayang Pilipino. Ito si Rose Solano na inyong kagabay at kaaksyon. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
19: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
20: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
21: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
1: BBC News with Chris Barrow. The Prime Ministers of Denmark and Greenland have welcomed a deal with the United States that President Trump says will give America permanent control over security in the semi-autonomous territory. They said it strengthened common security in the Arctic and the North Atlantic. The European Union says it regrets a decision by the United States to deny visas to Palestinian officials to attend the United Nations General Assembly in New York. It's the second year in a row that the US has denied visas to the Palestinian delegation. An EU spokesman urged Washington to reconsider, citing its obligations as the host nation. Syria's defense minister says 11 people have been killed and several injured in an explosion at an ammunition depot. The blast happened at a military site near Deir Ezzor. Malaysia says it will assist Indonesia in fighting large wildfires on Borneo and Sumatra. Aircraft and more than 50 firefighters will help tackle the fires that Indonesia has been battling for weeks. Toxic haze has affected countries across the region. Runners in South Africa are holding protests to honour Elizabeth Mozalakumu, who was killed during a routine jog. They're also protesting against the murders of eight other women in Johannesburg since mid-July. Nigeria has appointed an independent panel to investigate the deaths in custody of 37 suspected illegal miners. The victims were discovered inside a crowded detention centre run by a government paramilitary force. The medical charity MSF has begun a study to assess whether the vaccine for an earlier strain of Ebola can be used to tackle the latest outbreak. A new variant of the disease has killed more than 3,000 people in the Democratic Republic of Congo. The 20th Asian Games have been declared open at a colourful ceremony in Nagoya in Japan. 11,000 athletes will compete in the Games. And that's the latest BBC News.
17: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
22: You're listening to the news from the BBC.
23: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
0: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cruising down memory lane on Golden Sunday Nostalgia on RJFM 100.3. 3 songs in a row.

can't make it without you. And I'm telling you, honey.